0: Manalo sa Ginuma na, Ginebra na, Jens na Nalo promo. Tingnan ang ilalim ng Selyo o Cup ng Ginebra San Miguel, Primera o Freedom Island. At iklaim ang premyo sa Partner Redemption Stores. Kasyali na!
1: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR. Premio number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
2: Rise to the summit. Drink up. Rise to the summit. Fuel up. Rise to the summit. Rise up.
3: The right hydration matters.
4: To perform.
5: To win.
3: To rise above challenges.
6: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
3: Fuel your peak.
5: With the right hydration.
3: With the right minerals.
2: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
3: Summit Natural Drinking Water.
7: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
8: Sports ngayon. Sports ngayon.
9: Ato paminaw, nagkaroon ng ato balita sa sports. Once atong sports analyst ng international boxing judge, kasabag Edward Ligas, linya na nato karon. Kasabag Edward, may buntag.
10: Mayong buntag kasamang Ken, kini atong balita sa sports, gatod ganyo sa DTX 500. Ni padayag si Carl James Martin nga huwaton siya ni unified ug undefeated champion. Nauya inuwi no bisan sa super bantamweight o sa featherweight division. Nagkanayon si Martin nga iyang pangandoy nga makaaway si Nauya inuwi apan iya usa nung focus sa siya no sa iyang umaabot nga away kontra ni David Picasso dito sa Saudi Arabia nga gikatakda nga mahitabo karong katapusang adlaw karong buwana o Oktobre 31 no dito sa Riyadh sa Saudi Arabia. Nagkanayon si Martin nga bisan pa man og medyo taas kaniya si Picasso apan kumpiyansa usab siya kay nakita niya ang mga away ni ini og labaw tanan determinado og gutom siya nga mahimong usa ka world champion in the future. Number one siya sa World Boxing Organization. Kung mudaog siya ni Picasso posible nga siya mahimo niyang mandatory challenger ni Nauya Inoue sa WBO championship. Wala siya problema bisan pag og sa 122 pounds o 126 pounds sila mag-abot ni Nauya Inoue. Ang importante matuman iyang pangandoy nga iyang makaaway si Inoue og posible siya ini ang makapildi sa maong gitawag nga monster sa boxing sa iyang division. Kini nga itong balita sa sports, gatod ganyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag-DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o ipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag-DTX 500 matag-adlaw. Aprobado sa mga eksperto og sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tata, Arnen.
9: Salamat kay kasama Edward Ligas para sa atong balita sa sports nga may nagkumpleto sa atong mga balita din mga oras. Standby lang ha, karon taon. Man lang sa itong pipila ka mga pahinomdo, mabati niyo pagbalik sa Attorney Rufiel Banio. Man ako dress control, kasamang cases many, Nems Quiñones o Gerald Albius. Ako sa ni Radyo Man Ken Galinea, salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
8: Radyo mo, nationwide.
9: At oras karon, alas 8:07 na.
4: This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
11: Pila-pila win! San Miguel Pila win!
12: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na! San Miguel Pila win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
13: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am, sir? Learn more at trust.ph.
14: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2 win Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 series of 2026.
15: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng Crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
16: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
4: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.

0: siya. Malupit sa kamay mo. Mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
2: Atong takna may galalas 8:16 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Okay, arita sunduga mga eskutanan karon nga buntaga mahigala. Bay-ubay tag mga tagaagpagtagad mga suking tigpaminaw ang issues mahigala sa national, ingon man mahigala ang mga issues dito sa lokal ug ingon man ang atong mga reports sa atong mga kaubanan mga higala. Medyo doon na mga kagala ay mga stressful nga mga reports o doon ay mga issues nga mga dinagkong mga issues nga makastress sa ding uban. Plus dili pa mga kagala na risata sa atong mga winners. Mga nasakpang naminaw sa DYHP o IFM busa makadawat mga pahalipay gikan sa atong sibianan. Aron mga higala nga lingaw-lingaw sa atas kabuntagon sugdan ta sa mahigala o warm up. Dasto linya karon sa kasamang Lailin Rabanes sa Ligadas. Yes, kasamang Lailin, kinsa ni karon mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o IFM busa makadawat mga pahalipay gikan sa atong sibianan. Yes, Lailin.
4: DYHP. RMM Report.
5: Mayong buntag ka sa mga regimen at Europeo. Mayong buntag sa tanang suking tig paminaw na itong stasyon DYHP. Live kita ka rin sa Cebu City South District. Dala lang sa maswerte makadawat sa itong mga pahalipay. Nga bugas, o chorizo! Isip ko talaga sila kanunay pagsuporta sa itong stasyon DYHP. Sila Island Artisano! Artilia Ariliano! Lenny Pugoy! Nora Gamali! Cecita Gaksasan! Training Agito! Elita Sarumines! Cecita Antipona! Ito sa kasiyidiyon sa DYHP!
2: Okay, daghang salamat, ha? Daghang salamat, daghang salamat. Okay. Arita sa itong mga sayo-sayos kabuntagon, usabi. Gamay mga higala ng exercise kabuntagon. Asamans kasaman Julius Balili. La, kumbati na. Mga nanay, mga tatay, paapila po si ate. Ang atong exercise kabuntagon. Ang ato mahigalang pa-circulate sa dugo sa kabuntagon. Kananay, kumbati nay!

0: Okay, dan salamat kasama Julius Malili o giyuman na Lailin Raban sa Ligara sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o IFM. Busa na kadawat ang mapalipay bugas o soriso. Salamat kay ninyo, ato mga listeners din ha, nga kanunay yung mahigala nga naminaw sa atong sibianan sa IFM o DYHP. Arita sa mga issues, mga sukid di paminaw. O niya, karon moraga. Gani na pati inita dahil niya man moraga ni dagom pong langit mukuyawan sa tanang El Nino, super El Nino mga higala. Ahinaut unta mga higala ang panalipdan tas kitas anha nga di lang kita maigo kayo ining El Nino mga sukid di paminaw. Kay di ba lalim ning ato mga pagpangandam. Baldir na ba ito gisaligan? Ato lang iagi kitaw katawa, mahigala. Sa dilipat mo ato sa atong dugang mga issues, mahigala, na ilalaki na palgang patay sa may MJ Quinco Avenue, Barangay Tihiro, ng Dakbayan, Sugbo. Ngano ka ni mga sukit ng paminaw? Ready na ba ang report niya, Rajiman Polao Roday? Ato sa tagagpagtagad, makigalaan o naonsang hitabuan, ngano maning napalgan, maning patay, o bakay foul play in taon mga sukit ng paminaw, o asa man nilapit na palgi. Gastong ninyo karon si Rajiman Polao Roday. Yes, Paul?
1: DYHP RMM Report.
0: Bahay, Paul. Okay. Gamay lang kay mahigala atong tagagpagtagad mga kaigsunan ang report ni Rajiman Polao Roday, pero kini nga portion makigalaan samtang ato pang gidawat ang gifix pa nato ang communication mahigala ni kasamang Polao Roday, kini nga portion to ganato makigalaan sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, magka-function sa ugmayong atong mga cells, magka-produce mga panagang, magkapatay sa mga viruses sa di pa ni mosulod sa atong mga cell wall. Busa inom kanadlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% na ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch o di sa Cebu City, Mahigala, sa may Usmina Boulevard, o sa Cebu Doctors Building, o sa Consolacion Branch, sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee.
1: Straight to the point!
0: O kininga portion sa Mahigala to ganito sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom. Sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa itong tinae o kolon. Kinero malikayan nga magpundo ang mga hugaw, nga mo'y makaingon ang mga kolon polyps o na'y mutubo sod sa itong tinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kahang labing seryoso, masakit o kolon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong kulon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa walo ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae. Mamakatabang din kini sa paghatag o kahupayan sa atong kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga colon cleansing plada karon ug rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkuhan ka usa ka sachet, mag-isagol sa kabasong tubig, imong i-shake kumayo, kutawon umayo ug unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
1: Straight to the point.
0: Alas 8:25 na, kinsa kaning mo lalaki na palgang patay sa may MJ Quinco Avenue. Asa napita nga particular place nganong napalgang patay ni wa ba kay foul play? Atong dawaton ang report ni Rajiman Polao Roday lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdo. Alas 8:25 na.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS Abel.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: iBerry, for a clear and healthy eyesight. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
10: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Gikan sa kinatas ang bukid.
12: Nak, kit kamusta ngay?
11: O bisan sa pinakalayo nga isla.
13: Nay, gagraduate na ako.
11: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
14: O pauli na ko ka.
11: Go forward together. Globe.
15: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. For DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, CUSIP 2026.
16: Naay high cholesterol o diabetes?
17: Oh no!
16: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
17: Yes!
16: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
8: Unilab quality yan.
18: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
10: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
4: Atong attack nala sa 8:28 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Yan may kilalaki na palgang patay sa may MG Quinco Avenue. Tumbalikan ang report ni Rajiman Polaro kini nga portion na ganito ang mahigala sa Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kini nagkadaiyang vitamina o minerales na haom alang sa pagpalig-on sa panglawas o inguman sa atong immune system. Na kini vitamin A, E o C, inguman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki po sab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o gangluya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian marketing and of course FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton o ga advanced nga formulation nagpabilin nga tag 12 pesos ug 50 centavos lang ang matag kapsula. Mao nang barato na epektibo pa. Mao kana ang Original Koi Herbal Capsule.
5: Straight to the point.
4: Atong tagal-pagtagal may galang report ni Rajiman Paul Lauro. Yes, Rajiman Paul.
5: DYHP. RMN Report.
6: Rajuman Attorney Rufiel, atong Striking Force Patrol Management Pilot CC Sumampong, gitubag na itong kinig alarma sa dead person alarm dire sa ubos na bahin sa Light Shipping Corporation, no, nga building kaniya sa mga daan MG Quenco Avenue, Barangay Tihiro ni atong Dakbayan, Sugbo. Ang exact alarma time ani 6:30 kaganiya, una ning gitubag Attorney Rufiel sa atong medical team sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office kining patayng lawas o sa kabul-anon o sa ni kakanhi pintor naghapi ni siya og karton ubos kining ubos ng bahin ining building sa Light Shipping diri sa Barangay Tihiro MG Quenco unya wa na ni maginhawa no unya ang atong SOCO team Station 3 o Waterfront Police Station 3 kay ila man in jurisdiction po dire on process pa karon sa pag tan-aw dire sa vicinity onya nahuman-human na ni sila in fact ang ilang yellow police line ila na ning gi hipos na ini nga mga orasa onya di dire ang mga kabanay ani ni adiring anak si Juan sa tinga ni mo anak sa tinga ni mo bay Phil Phil kuno sa man ni Arig Cebu imong papa.
7: Ginduan pa.
6: Sa tuya na yung papa?
7: Marlon.
6: Marlon. Papalido ninyo, Phil.
7: Tanya ko niya. Na-apply ng papa siya.
6: So, pinaedada niya? Sa may naipalapian?
7: Oo, nani.
6: Sa may ikuyugan, ani, gitan sa inyo, sa Panglaubol, Laabot, Cebu. Sa iya, ikuyugan.
7: Ang po, na mabay. Kaya sa magbol, kita man niya. Dahan sa mo, Arig Cebu ba?
6: So, pag Arig Cebu, ano sa man ni Arig Cebu?
7: Ngayon, buwan niya.
6: Yagin buwan. So, ikuyog na lang yun siya. Anong di ba siya kailangan dito sa buhol na?
7: Layan mo dito.
6: Ah, naundang na siya sa iya pong pintor, pagka-pintor. Sige, layan dito. Hindi siya malingaw dito siya, probinsya.
7: Lingawan ka eh.
6: Ah, mingaw. Ingaw, ingaw, ingaw,
7: lugar.
6: Na pag-abot sa Cebu, hindi na niya nagsaka.
7: Ha?
6: Interior, dito. Pipang. Ay, balay niya.
7: Dali pa na ikaw na diyan, yan, dimulit mo
6: sa ah, naigo mo sa dimulit, so nagbarong-barong lang mo. So naan niya siya dito. Anong ni, naam niya siya dito, abot mo siya anong napita?
7: Parking mo na dali.
6: Parking doon? Ah, parking doon siya dito, anong mga motor na nagparking dito sa ubos. So mo na nag-aray lang siya dito, ka ng, ka ng, uy, karto na niya, na ipom sila.
7: Nagyan mo silang parking. Tayo na nag-aray, kapagaran, talaga sana silang to direction dito.
6: Sa iyang edad nga, ano po, 49? 48? Ah, siya ay balatihan?
7: Oo. Ay, mamatay niya dito na, nahanyo na siya, nabalik ko sa, ayun, kuhan, kuhan, meron niyo ko
6: sa baby. So, sumisakit na niyong papa?
7: Hindi.
6: Ah, baby. Oo, dugay na.
7: Balik na siya, ito ko niya,
6: pero, tulog magod ba? Ano di magod siya, ulis balay, good. Iguman niya sa marking.
7: Wala, 5
6: na.
7: So na yung exact andia yan. Yang kaliwat mo. Kaliwat na ninyo. Ya, barong na po, no? Tumalang mas mo prepare siya di ahida na lang. Hmm, sige. So mo na yung anak, Attorney Rupil, initially, wipeout play, no? Ang ato SOCO team, ng malag-examin, ang atong investigador sa Waterfall, the other, eh. So initially, wipeout play, tungod lang ni Balapian, niya na namagot siya magdigdaan dali sa ubos kay mamarking po din siya ni mga motor sa mga trabahante sa light shipping. So siya may magbantay-bantay, tunol-tunolan po og ginagmay. So gabi eh, higda siya diha, niya karong buntag, nariskitaan na lang siya nga wala maglihok. Isa may nakariskitaan niya, patay na.
2: Nakaibaw?
7: Oo, oh, nakaibaw po na. Ano man, niari diri?
2: Niari, nakatugtan ba?
7: Ala po yung nakatugtan, yawa na maglihok si Marlon. Maski lang sa. So ang funeral parlor na lang na personnel mo igiwat-watro na Attorney Rupil nga maka-ari para pagkuha sa patayin lawas niining alias Marlon, no? Na-diskita na lang patay, wala maglihok sa igigdaan diri nga karton ubos ng bahay niining light shipping diri sa may MG Quinco. Avenue, Barangay Tihiro, ni ato Dakbayan sa Sugbo.
4: Moni Paul ba, samtang na singabutsan ang kalag-kalag, no? Moni ang laing story nga ato makuha, nga kinimo ang tao, gikan sa Buhol, ni Ari sa Cebu, diha in tao nagpuyo sa minteryo kasamang Paul?
7: Kaya magpuyo sa iya mga kaliwat po na Attorney Rupil, o niya, para makakwarta-kwarta ginagmay, iyang gihangyo, kining na nga doon ay mga motor diri, ya siya mo'y mubantay. Ako na lang kanang ginagmay ng mga tunol-tunol po ang iyang madawat gikan sa mga tag-iya ining motor. Mauray iyang income-income in town na Attorney Rupil kay na dito pa ni Silas Panglaw Buhol ang panginabuhi ani ligundig po ang panglawas pintor ni siya dito. Kunya sa diyang nagmasakito na lalay gipamati sa alawas orag naundang kunya dili na kayo siya ganahan po dito. So nakuyog po sa iyang usaka anak Attorney Rupil. Unya, dire po siya nagsaka sa iya pong mga kabanay sa Minteryo Pipang, no? Unya, gabulis na magod sa tin sila dire. So nagbarong-barong na po di sila dire. So marag di na sa kayo si ginahan mo uli. So dire na lang siya sa kilid o ubos nga bahay ining building sa light shipping. Aray lang siya karton. Naipom niya, naikarton. Unya, ayan lang sa gagdaan niya, niya, tunog di ba kayo? Apog, nag-apog diri kay Daplin Manisdaan, Attorney Rupil.
4: Kisa'y complete name ni mong pintor, Paul?
7: Kuhan niya, Marlon. Sa to'y apelido ninyo, bay? Sa to'y apelido ninyo?
2: Tanyag.
7: Ha? Tanyag. Tanyag. Oh, Marlon Tanyag. Ang ana ni niya,
4: Attorney. Kana anak na siya, Paul? Anak, Paul?
7: Oh, anak may kanya itong interview.
4: Asa man ang magtrabaho niyang anak?
7: Asa man ka nagtrabaho po? May construction ka asa man sa Mabolo. Yara sa Mabolo. Oo. Construction worker ni niya ka na Attorney Rupil niya naas Mabolo po yo. Niya kini siya. Oh. Kini siya ko ani iyang papa na rin sa Kabislem.
4: Oh, so masakito niya papa na bantay-bantay lag motor niya. Mga pilay pangidaron ganin ni Paul mura mang lang og wa lang god murag nadawat na siguro sa anak kay murag wa raman maguol ng anak Paul sa kung tan-aw.
7: Oh, wala. Actually, awat na nila sa ilang tanaw. Kaya wala makay sila huwag gulat sa Nerfil. Kaya 48 anyos niya na ay balatian ang sakit kung kanang kutloon ang kinabuhi iba. Kaya bao naman sila na ang namat niya ang sakit doon. Kaya na ay balatian doon at Nerfil. May open wounds. Kaya makaingunta na doon ay pa-upload. Muna yung atong investigador sa Waterfront Police Station 3. Ni kuhan doon sa Soko. Ni request yung Soko. Kaya aron ma- tanaw yun, ugwa ba binuangi o namatay na ba yun siya sa balatian. Pero dawat naman sa anak o kini mga kaperintihan niya na aron diri sa

0: yan ang taon-taon niya gidah sa yung kinabuhi Attorney Rufil, no?
1: Mm.
0: So, si para makaita sa buhol, so, napamanihiyang mama dito. So, at least, kuan, saman ka na, wala rin pauple, maka, no, para ka, wala rin. Wala rin pauple, no? Kuan rin ang kanang iyang balatian nga gihambin niya ang sukuting humanasad sila og kuan din eh kanang process sa area sa palibot so wa sila inakita nga dunay gay faulty kamatayon so dela diri ang taga funeral parlor at Attorney Rufil nga gi request pud sa kabanay para makarga pud kining maong lawas o patay lawas sa namatay no so mao ni ato nga on the spot to report to ban spread pilot Jesus Umampong dead person alarm mao ya tong girespondehan diri sa my MJ Quinco para sa itihiro ning Dakbayan Sugbo ako inyong radyo man po Lauro DYHP Tatak RNN
2: number 1 sa balita number 1 sa komentaryo number 1 sa drama at number 1 sa serbisyo publiko DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Raja Boy, Nationwide!
1: Okay, salamat Raja Man Paul Lauro sa imong report. Kung naman ko nag-comment na ito, hindi mga higala nga, anak, magka na nga mo nag-smiling man. Ha? Muna ako yung muna mag-uol. Ha? Kasi nadawat na siguro nila day. Ha? Dugay na siguro panahon nadawat nila. Pero isan pa man yan, ha? Kapag, kung ba? Tiyalig mo lang ito eh. Medyo smiling na siguro ito bata ah. Aha. Okay, paspas kayo ito mga netizens mga kagala. No, nga mo sa Facebook na ito, dari mga higala sa atong YouTube. Basting smiling na gitingan ito siya. Sabi na kay gi-interview mga higala ang Radyo Man Paul Lauro. Money mga higala ang hitabu ah. Okay, standby lang usa. Atong balikan niya sa Paul Lauro mga higala sa duga nga. Report po labot atong NBI nga nadakpan mga higala ito mga babae. Nakuha itong mga babae na rescue no sa NBI. Kaya yun sa manindaghan na ba ni mga kagalaan nga mga babae nga kuan? Matod pa mahigala, 41 ka mga babae apil ang mga minor di edad ang naluwas samtang 5 na dakpan at sa operasyon sa NBI aron pagpuhag sa gihimo nga online sex trafficking. At sa natagayang pagtagad mahigala. Standby lang una, nga doon na pwede ang report sa kasamang Jane Gallardo sa doga uban pa ng mga hisgutan na natuon ito. Duman lamang sa pipila ka mga pahinom doon. Alas 8:40 na.
2: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
4: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili, di ko katlaro, bista layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumtad.
7: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
8: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
9: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: ako, Bilib.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, Bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time, Ipsen

0: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
1: EQ pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
2: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
3: The right hydration matters.
4: To perform.
5: To win.
3: To rise above challenges.
6: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
3: Fuel your peak.
5: With the right hydration.
3: With the right minerals.
7: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
3: Summit Natural Drinking Water.
1: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
9: Atong atakna mga kaigsunan, alas 8:47 na sa atong uban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
10: Straight to the Point.
9: May mga higalay usa ka babae nga kanhi OFW nangumpra sa pharmacy gamit ang credit card. Dili man iyang credit card iyang gamit. Credit card sa ring tao. Nadak pa ni. Kay ang credit card iyang gamit, credit card sa abogado. Ano nakuha masad niya ng credit card sa abogado? Hindi pa priso ginoon siya ng kalaki ha? Ha? Ato i-check sa mga higala ang report ni Radio Man Jane Gallardo. Yes, Jane?
11: D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
12: Rajman Attorney Rufiel, napakyas gyud ang modus ni ining usa ka babae nga kani overseas Filipino worker kon OFW nga hutdon ang kwarta sud sa credit card sa usa ka abogado. Human kini nasakpan dihang gigamit kini sa pagpamalit og pambal sud sa usa ka pharmacy sa may barangay Apas, Dakbayan, Cebu, mga alas 4 ni pasado sa hapon nahitabo Attorney Rufiel. Giila lang ang suspect nga si alias Kat, 43 anyos, lumad nga taga Quezon City. Apan kasamtangang nag-istar sa usa ka hotel din sa Maya Colon Street, matod niya tinirfil sa Dakbayan, Cebu. Subay sa investigasyon sa Mabolo Police, nangumpra ni si Kat o mga tambal, ingon man mga vitamins na nagkantidad o 21,000 pesos.
9: Uy!
12: Dihang nibayad na kini sa cashier, gigamit ni ini ang credit card, apan nangayo man o OTP at tinirfil. Notify man ang kaning pagpangarong OTP sa email dito sa tag-iagyod niya katong abogado Attorney Rufiel. Mm-hmm. Na-train siya. So nanawag niya ang kaning biktima nga abogado sa kaning pharmacy nga dire sa Barangay Apas Attorney o gipangutana niya nga kinsa gagamit sa iyahang credit card. Mauto nga, giadto niya sa pharmacy, nagipababaga na lang ni sa gwardya ang kining maong suspect. Kaya dili man day iyaha attorney. Gawa sa credit card, tulungan ni kabuo credit card at inirso lang iyahang nasa posisyon sa suspect apan ang usar kabuo ka. Ang iyahang nagamit, maapoy ID sa abogado.
9: Mm-hmm.
12: Sinapoy ID at inirso kay kung ugaling magpangitang ID, nasa itakita. So ato gid niya gisusi, ato nga gikuha ang habig ni ini niya. Bawang suspetsado nga nakakaroon gitanggo nga din yung sumayang Mabolo Police Station na Penirofila. Pag kinaunan, dili siya mutingog kay mauwaw siya.
9: Nga noon ang samahitabu ang naabot man niya kanang credit card sa abogado?
12: Mauna nga sa una yung nagipangutan na attorney, abi na to nga kaila ni niya o nagtrabaho ni siya ni abogado. Kapan sa iyang pangatanguan na attorney Rufiel, gihatag rin ito ang credit card gikan sa iyahang amiga. Bali ang iyahang amiga, mauna ang gakuha sa katong credit card gikan sa abogado balik gikawat gani attorney kay gisud manigkita ka
9: gikawat
12: sa matudlan meaning maong suspitsado bali modus na gani nila attorney kay kahibaw naman ni ang suspitsado nga dili ito credit card sa iyahang amiga sa lain na tao ya kahibaw na pud sila nga usa ka abogado ilang nabiktima kaya nakuha man nilang ID niya na may nakabutang dito nga usa gyud ka abogado ang biktima apan gigamit gihapon niya sa pagpangumpra og mga tambal attorney Rufila so atong gitangutana nga unsaon niya ang tambal kay nganong daghan kaayo mo kantidad pero 21 mil pesos attorney niya.
9: Tambal og vitamins. Tambal og vitamins.
12: Tambal og vitamins. Dito sa attorney, nga kana ganin niya, basit niya ay pamilya niya nga nasakit bakaha o siya bakaha o wala siya alaing kapakuanan kaya siya kwarta kaya wala man siya ay trabaho attorney. So ni Ari, lima pa ni siya kaadlaw din sa Subo, kuyog yung amiga kay gidala rapod siya. Apan sa iyahang depensa attorney, iyahang ibaligya ang mga tambal kay para magamit niya ang kwarta mismo. Mauna ang iyahang pangatarungan, iyahang ibaligya sa iyahang rapod nga mga kaila atay ni gikan man sila ng Manila niya lima pa ni sila kaadlaw dinhi pero sa iyahang papanang habi kay gani nga atay ni murag hibaw na gid siya nga ingon ani na gani ang modo sa iyahang amiga apan ni siya kay lang gid siya tungod pud sa iyang panginahang lanon nga wala siya trabaho
9: unsa may kini sa way trabaho katong iyang amiga unsa may trabaho nganu nakuha man niya ang credit card sa abogado.
12: Wala sa trabaho attorney pero matud ni attorney kana gani nga manguan siya murag mga scam gani attorney inana ang
9: mga scam
12: gani niya na contact
9: kay lisod sa kay nang abogado na scam ka nang kalakihan niya nahatag ang credit card
12: balik gikawat ni ang pitaka sa abogado attorney sa iyahang amiga. Pero marag modus na ni aning mag-amiga atay ni Rufil nga kana ganing mga kwarta niya gamiton ang kaning mga card. Niya siya ang tigamit sa card. Siya ang tigpamalit atay ni gamit ni ining maong card. Niya karon wala na nila kontak ang iyahang amiga. Matod pa kay senior naman ni matod pa atay ni Rufil aning suspect niya na dakpan karon. Wala na niya na kontak naman niya na dakpan siya. So gidala lang ni siya gikan sa Manila gidala lang ni po siya sa iyang amiga ya di pasaliga ni siya nga tagaan siya kwarta ya mao di ani ang paagi nga paghatag og kwarta attorney sa so, manguha sila og mga credit card ya mao ang ilahang gamiton ya matud niya nga dili man nila kaila ang abogado attorney Rufil ang kaning biktima dili gid nila kaila pero wa ta kay bao po kung unsa gi rason ani nila pero iyang pasangil nga iya may baligya kay gamito niya ang kwarta karon kay wa man gid siya naka-ikyas attorney kini diha nga nanawag abogado sa pharmacy gipadakop man gidayon niya sa gwardiya sa maong pharmacy ug gitrain over gidayon nila sa Mabolo police station indes nga mopauli pa ni sila ng Manila attorney nawa na noon kay nasud naman ni sa preso Andres may Mabolo police station kay desidido mang gyud nga mopasaka og gasto ang kining maong biktima sa kaso nga pagpangawat o ganing kalapasan sa RA 11449 o Access Devices Regulation Act of 1998 attorney Rufila.
9: Ayaw lang ganli ng abogado ipasa lang na ako diri unya sa atong group chat o diri sa IPM lang ako na para magkakuan kog kailabatan ng abogado ha. Nagadiri lang si Cebu City kina abogado ha.
12: Yes, attorney. Ako lang niya po nga ihatag sa ato ang GC po karon.
9: Kuya Wano, isogi, kawatan ni mong abogado o naunsang itabu ang nga nung nga naabot niya ng naabot ining babayhana ng maong credit card. Probida.
12: Listen sa ayaw gina, attorney. May gani, kay minotify sa iyang email. Mautong na-trace gidayon niya, attorney Rufil. Nag-iuli, matunta, meaning mong suspect ang tulo ka credit card. Niya,
9: tulo ka credit card?
12: Ang mga tambal po niya iyang napalit, giuli na lang niya attorney niya. Matod niya ng suspect na ngayon siya o pasaylo, apan matod niya nga servisyohan na lang po niya kay kahibaw man siya nga sayop good ang iyahang gibuhat apan di kuan din niya, gipadayon gihapon niya attorney Rufil. So wani siya nakaikya sa tungod kay nadakpan rakod gidayon ni ang kining maong suspitsado nga naanakaroon din sa may Mabolo police station attorney Rufil. So far, mauna nga itong nakuha. Gikan din hi sa maong buhatan. Kauban ako sa ato ang Orman Patrol, Radyoman George, si Kuya. Ako sa pangyayong Radyoman Jane Galliardo, DYHP. Tatak, Orman.
8: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Okay, salamat kasamang Jane Galliardo sa imong report. Ha? Ipasa na ako din, kinsan lang abogaduhan na ako. Kita lang na nganlan may gala sa on-air kay Kon Masad, no? Pero, singkailan na ito ni mga kaigalangan. O sa mahitabuan, naabot mo yung credit card dito. Ilungka baka yung bay, gikawat baka yung pitaka, naon sa baka hitabua, o baka ni magduwa-duwa mga higalag pickleball. Ay! Nahabilin ang pitaka ba? Nana bala. Ato na agi katakatawa mga sukitig paminaw. Pero sa pikas bahin mga kagilan, alita sa mga issues ro buntaga. Kay ato ni mang higalang oy tagalapo-lapo di itong abogado. Oh, sige di, kulangan lang ang an. Naunsa ang kalakihan eh. Thank you kayo Jane ha, sa kang pag-PM din. Alas 8:56 na mahigala sa Banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
9: Arita mahigala sa dugang hisgutanan mga sukin ting paminaw. Kini ni ang asa man tong balde ni BBM ni Kwan katong sa DSWD nga ilan man tong gidimo mga kaigsunan nga ang tubig isaod sa balde unya para mainom na. Pila ka minutes to dong katong maong balde? Pagdimo na sa DSWD gitudloan tas dili pa ta mo adto sa impeachment o kining sa survey result. Ato sa tagag pagtagad ni mahigala kay gidimo naman ning maong balde mga sukitig pamina. Sa taga DSWD nga si Rex Gatsalian, no mo man ni mahigala ro sekretary. Kauban niya si Claire Castro. Si Rex Gatsalian igsuon ni Win Gatsalian. Oh, mga dato gini sila, no. Mineral gi ilim nun ay duda gani ko asa pang ikaligo anay mineral. Karon kaahatong ino mahigala ni Nyas Balde. Para mga higala nga paundayunan to ha. Statement mahigala BBM nga pag anda mog balde pamalit mog balde. Iyan di mo, may gamay lang kayo mga sukit di paminaw. Tagantanig pagtagad karon mga higala. Unya sa pikas gabahin, ang mayor de sa Bantayan Island mutubag na mahigala sa atong isyo labot sa 178 kasakong bugas humay. Ngagi pang labay lang mga kagalaan lagi. Ato na yung na-tick up na isyo atong Sabado. Akong gustong ko ag-reaction ang mayor, pero man ato siya makontak. So, ang nakontak mahigala ang busy mayor. Atong kikuha ag-reaction. Nga kontras politika man din duha. Wa ko masayod yun ining sa Bantayan mga higala nga politika na unsan eh. Wa po'y nakakuan ako, no? Layo-layo na mga ning lungsura mga higala. Pero nabala na kuan ta na usikan ta sa bugas. Nga gipang labay, gipang bukbuk na mga sukitig paminaw. Unya kinini ang politikusika. Kaya ba man ta mga higala karong panahon na krisis ba? Daghay mga pobre nga nanginahanglan in tawag pagkaon. Ang luoy anak mga kagilaan ay uban nga kanabang nangutang pagkaon, nangutang og bugas. Doon ay uban mga higala nga makakaon karong buntag, maghuna-huna pag unsay kanon ikaudto. Yang ano man ang ipanlabay man ng bugas. Pati daghan na ba ito, Dong Nims? Asa man ito mga pictures na ito sa bugas? So, ato tagag pagtagad. Ang atong nakontak at the time, ang vice mayor. So, explain siya mga higala. Ang mayor, wa man ito makontak, pero karon niingon nga mutubag na siya mga sukit di paminaw. So ato siyang paminawon. Aron nga mabalansin na ito, may galang atong presentasyon sa iyang habig po daon siyang hitabuan eh. No? Kini picture mo ni si Mayor, as Vice Mayor Dispito? Or mauni kini? Kisa mo na si picture? Daiken, kaila ka day? Mauni ang Mayor? Ang Vice Mayor? Di kayo ko kakuan sa mga kuan dito layo na mag-isla na mag mga kagilaan. Wa po maka chat na kos Jason Ripaso o unsay yes, ito siguro Jason ano ito. Kaya kini si attorney Jason Ripaso na agi man ipaka-official dito sa Santa Fe, Bantayan Island. No? May buntag ni mo da, shout out kang attorney Jason Ripaso. kwan man aktibo manis kasama ng Attorney Jason Oguan kinini ang good morning ni mana Panyiro. Sige, ato ni isgutan nun mga kagalaan. Unya, unahon na sana to si Mayor. Kinsa to? Dili to si Dispimotos Mayor? Dili san? Sige. Kay, namay picture ni Mayor Dispimotos. Kung kailan ni lagod, pwede ma, kakita tano, na picture ni Mayor Dispimotos, kini picture karon sila bagong mayor. Ang ilang bagong mayor mga kagalaan sila, Yisi. Sige, kay aron nga, ato may galanganahan kita tagkuan live ni ron yung interview pwede mo takakita agad. I don't know kung pwede siya messenger asa mo tagi messenger or sa cellphone. Sige aso kay paplastar kadali ha kay ato paminaon may galaang tubag sa mayor sa Bantayan mga higala municipality of Bantayan Bantayan Island Cebu. Okay kay kining Bantayan Island tuluman ni ka municipalities dunay Bantayan Santa Fe og Madridihos. Okay standby human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdo alas 9:01 na.
4: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa nabag-uri ng sakit.
14: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
15: Samok na ubo! Undangin na!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protectado pa, unique.
4: Max Alaga, Max protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
6: ACS. Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a Playtime company.
7: Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by Myra Lotions, reveal your powerful glow. This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro, Immune Pro. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: This Time Check is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This Time Check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
12: Pila pila win! San Miguel pila win!
13: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
14: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
15: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
16: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
17: Tanggaling-galing mo.
18: Smart 2.
17: Smart Dishwashing Paste ko.
18: Smart 2.
17: Pritong ulam ng masebo.
18: Plato
17: at kaldero.
18: Smart.
17: Tanggaling for everyday.
16: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
18: Pahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
17: Tanggaling-galing mo.
18: Smart dishwashing paste.
16: Heavy duty linis bawat pahit.
19: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best radio commentator. Best newspaper columnist. And best public affairs anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
20: Atong attack na migala sa noybi-noybi na sa tubod-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
20: Ato pag-i-coordinate mga higala dari o makasood na sumiyo layo magod ng Bantayan Island magod. So medyo ato pag-i-tanaw ng atong asaman si Agay dari sa atong messenger or diba ka sa kwan, no? Atong tagagpagtagad mga kagilaan. Cross dili pa mga sungkit di paminaw. Aris at tamang higala kay ato pong gitawgan tong pare mga kagilaan kagahapon ng atong isyo. Ato sang gitawgan mga sungkit di paminaw, no? Oron niya ato mga higalang matanaw sad aga unsa mga higalay mga tubag sad niya labot atong kasal dito mga higala nga napaspas man tong pinaspasay mahinuon to dito mga sugit di paminaw unya gipagngan masagsuga kuno matod pa
3: Straight to the point.
20: Arisa tama higalas dili pata mo adto sa unahan ato sang balikan mga higala to mga puntos mga higala sa impeachment trial mga sukit di paminaw ni Alan Peter Cayetano asa man tong iyang pamahayag dong ato sang balikan kadali ha natay konsa sige ato ni tagad pagtagad mga kahigalaan sa kay sige kana sa kunong kuan kuno sana na ay nag-viral sa kwan sa sumbagay starian. Ano man ang sumbagay masarian, imbis kay manok mo ay mag-away ang nagsumbagay mga tao na noon. Sige kuno dong, ipakita kuno dong names. Unsa man ang kwan na day, sige kuno. Kani. Oy. Ano man ka? Uro man ni ba ni kala o kwan? Ang buyo ko ng tali sayo.
21: Dira dira dira.
20: Wa makapal do sa bungan ari sila mo inaguan.
21: Dili o. Sige. Oh, sabiya. Sabiya.
20: Sana. Iya ko.
21: Ulang.
20: Pasingot gamay, kaya wak makapalgos buwang at...
21: Gigi! Waitari, boy! Gigi!
20: Waitari, biyawan mga tauhan na.
21: Oh, biya!
20: Sebagai nino ni nama hilang, nyatu usah kelalaki buat kui ini sebuangan.
21: Batona,
20: Wetare. Tawal ni mata awal. Ayang,
21: hey. Wang
22: kiri. Abah tak mampu bangsi kerai.
21: Kiri yang kau tidak mati.
20: Hi, apa sama ni wang daun sebuangan dalam manuk. Kuman sa manok at tao na po ang nag-coimil.
21: Hey! Lerga! Si Travitri! Si!
22: Yawar, gagamitas.
21: Yawar, gagamitas.
20: Oh! Barlag naman yung talisayon. Oh! Mamay na ikanan yung usah. Amane mah higala na usah.
21: Okay lah.
20: Masih mau saya gamai kuno.
21: Pando.
20: Lahan gini mga sugarol, oh. Tawa. Kau sumbagay na. Wa magdaog kila mga manok sa buwangan, sa buwangan, sila mo nagsabong. Ang mga tao sa mga kikilan na, igo sa nananaw.
21: Daliaw, nungaaya kayo eh. Daliaw. Sige. Oh, sabiya. Sabiya. Sige. Oh, pulang.
20: Ulang siya. Oh, siya kuning bahala. Oh, das-das kini nakablo.
21: Salah lah. Sige. Kariyo.
20: Ang mga terminong gamit, sabungan yun. Pareho hi sa kuno.
0: Wait tare. Gigi.
20: Pasingot nila, pasingot.
0: Gigi. Oh, biya.
20: Niski kay lihok niya usa.
0: Aga. Hey.
20: Mura pinakaog salto.
0: Kini yar ko dinhi mate. Hi. No. No. Yes. Hey, lerga. Sitrometri. Hi.
22: Ya wor ga gemis.
20: Oh, may dag-ana ni Ilo? Mawang si Das-Das? Oh, ito. Ano na yung mga kwan? Blue versus Pua. Ang mga tao, mga sugarol po, igot lang nga tawa. Wag yung nakabuwag. Igot pa noon, di. Iwasan pa noon, may galag. Ikargahan pa yun noon, aron nga magpadayo ng away. Bau.
0: Okay na.
20: Nahuwasan na. Pag-posting, kining mga tawhana mahigala, asa ni mga kunwagyo nakabadlong, ha? Ilapahin ng gikargahan, mahigala, o mag-away, tiwas. Sa tikas bahin, asa man itong napoy laing viral pagin mga higalang, asa ni ang kwan, ang asawa, gigukod ang bana nga nahurot ilang kwarta sa skater, agurot. Sa kahadlok sa bana, mahigala, nisakas punungan. At sa sagulan, gamay, kwan, may viral mga higala, gamay lang, asa man ito, names, ganyan ko na names.
2: Ayay,
3: oi,
2: ayay, si Ma'am Diay, gihurot rin iskater.
3: Gihurot rin iskater, Diay.
20: Isa ka ba nasa
2: as? Sayang kayo, 3 years.
20: Lagi tigbas mo ni punuan hinon.
23: Ang balay, asa balay.
20: Mamatay na yung bana ini kalagay bahon.
3: Ayaw magkwarta nga ng iskater man. Na para balay, manda ito.
23: Sana na ako sila, ako ay pala na sa imo. Asa? Ako ay nagwan. Asa ko ni paigon?
2: Uy, baka yun si Ma'am.
20: Kaambana sa taas.
3: Uy, magpuday si Ma'am. Di na to siya mabasa.
20: Kaambana, mahigala. Matumba mo ni kahoy ka, aning. Kalaki, ha?
23: Ipamod ka, kaambana. Ipayangan mo ang akong mga hinaguan.
20: Pagkatawa, mga sugintig paminaw.
23: Grabe akong kahago sa abroad. Uy. Gutong, kakakoy. Kabilar.
20: Kuas asawa, may gano'n. Lain nga, Juan. Lagot ko asawa. Ni saka yung taon banas kahoy para maglikay.
2: Sabot-sabuta rin yun, ma'am.
3: Ma'am, basi makaya, nagsabutin yun. Sabuta na, ma'am. Ayaw na, padayon na, ma'am.
2: Magkita
3: na
2: ng kwarta.
23: Ayaw
2: na, kwarta. Magkita na, ma'am.
20: Ma'am, igo na, ma'am.
2: Sabot na.
20: Ma'am, masinulupad siya. Ni saka ang banas kahoy kay aron nga, kwan, maglikay siya ba? Di ha mapong kahuyan ni saka siyang gamay raman ng puno anak? Tugas ligon hinoon ang kahuyan. Ato sa nakunakong kahoy nga di madala, kwan? Agoy. Nadaot sa skater.
24: Mali nga, kwan, yung asawa, abroad.
20: Ah, abroad yung asawa? So kung asawa nga pinadaan kwarta na hulot? Na-frustrate yung asawa, mahigala, nga pag-uli niya, wag yung nahabilin sa kwarta, hindi pa na? Gamay raman yung puno, ana? Ay, agoy.
24: Sige, padala.
20: Sa trabaho ko, no?
24: Para ibalay.
20: Diya man po siya may saka na gamay naman ang punuan. Sa may malintungan, alat to na.
24: Ma'am, basit o mga kaya rin istorya, ma'am. Panaog na lang si Sir, ma'am. Panaog.
20: Agoy. Agoy, ma'am ko na yung badlungon. Ikaw na dala, magsundan. Masita mo pa ito bangon.
24: Sir, sir.
20: Ala, ala, ala. Uy, ala. Ala, gukon.
24: Tabangin. Tabangin
20: ninyo. Diyan po, nag-video po ninyo. Ang mga monikis may nag-video. Ito na. Sa gamay ha. Nabalik ko dahil ang punuan.
2: Si Ma'am Diay, gihurot rin iskater.
3: Gihurot rin iskater, Diay.
20: Kuya, waring.
2: 1 million, gihurot rin iskater. Sayang kayo. 3 years.
20: Ang asawa pati kasugan yun. Sige, sagsagit, may gala.
3: Sayang mag-suporta nga nung iskater, man. Na para balay, manda ito.
23: Sana na ako, Silvio. Ako, ipala na sa ikmo. Asa! Ako kinaguan! Ako yung paigon!
2: Ay, luoy, baka lang si ma'am.
3: Luoy, ma'am po dahil si ma'am. Di na to siya mabasok
23: ko. Ay, baka lang ka lang ka lang!
20: Kini po mga nagsulti. Luoy, baka ma'am. Magkasamot po na sa kasuko.
23: Ay, paamot na matapada!
20: Natumba ganit kahoy yung kadugayan? Na po mga maritis, may gala. Video po na. Sayo piyang gisak ang kahoy.
23: Yan sa kontanan, gutom ka kahoy. Kabilar, yan sa kontanan. Ina na ka.
20: Skuas asawa ko. Muni angay ni
2: ma'am. Muni angay ni ma'am.
3: Sabot-sabota rin niya ma'am.
21: Sabot-sabota rin niya ma'am. Ibali niya sabot.
3: Ma'am, basi makaya lang sabot niya. Sabota na ma'am. Ayun na, ayun na padayun na ma'am.
2: Makita rin ang kwarta.
3: Ma'am,
2: ang kwarta, makita rin ma'am.
20: Ma'am, igaw na, ma'am.
2: Ma'am,
21: sabot na, ma'am.
20: Sabot na, ma'am. Ngayon mo po yung bagno nga. Igaw na, ma'am. Na po yung ban mo, igaw po nga. Hoy, sa harot na sa skater, anak. Kanang tambag na madalag sabot, okay na. Ang uban po tambag po nga. Hoy, mao din, hod. Tanong ako. Oh, nabalik ko rin kahoy ka dugayan. Tama, may gano'n yung bana, may gala kay Burag.
24: Nagaot pa gito yung ginawa sa iskater.
20: Tama?
24: Iskater eh, nung
20: dala ka. Iskapo gito yung bana, igukol ba niya?
24: Mali niya, Juan, yung asawa, abo.
20: Oh? Kaya po yung mga vlogger, mga hingala ay nag-video. Dala na katawa-katawa mga kagalan. Ito na. Ala. Nabalik ka rin kahoy ka dugayan?
24: Asawa daw.
20: Tama?
24: Sige, padala.
20: Tapoy sa trabaho sa Abron. Napoy tig abiba mga higala. Ano, hulot na iskater, hulot na kwarta sa iskater, namasamot ka init ang guan. Ito na o, ito mo na o ga.
24: So, masig o guan, ma'am, masig.
20: Pareha na ba ng twinning ang balik, pareha puwa? No, suga asawa ho. Hala.
24: Sir,
20: naog
24: na lang, sir!
20: Sir, naog na lang, sir! Sir, naog na lang, sir! Sir, naog na lang, sir! Sir, ambak siya!
24: Tabangin!
20: Nagkukod din sa sawa ko?
24: Ayun
20: na, ma'am! Ayun na, ma'am! Ito na! Sa kay tag-iya itong kahoya, masuko itong apil ang tag-iya. At ang lagi katawa-katawa, mga sugitig paminaw, pas dili pa mga kagilan, nanasuri niya ang mayor, ano na, ato na nakuntak mga sugitig paminaw, ako lang sa monggi, hatagan ani mga higalang mga virals karon. Pero nanasuri niya ron si Mayor Orlando Layese mga higala para ito magkuhaan o ga-reaksyon mapagkuhaan ito pamahayag mga kagilaan labot sa isyo ni Adtong 178 kasakong bugas asa mo ito mga pictures names unya doon na mga higalay ubay-ubay mga kagilaan nga mga tao manggod nga nagtanaw medyo makareact sila ako maswitos politika ining Bantayan Island pero pagtanaw ko na ito kanay mga bugas nga gipanglabay sinakusakong bugas mga sugitig paminaw medyo asa man to dong? Katong mga bugas ko ito paglabay na dong? Asa man tong mga pictures dong? Katong para matagaan to background ang publiko. Kani. Muna siya mga pictura, no? Naunsa man ni nagibukbuk na gini siya mga bugas, ha? Kwan na gini ma, kwan, di na gini fit for human consumption mo nang gilabay. So atong kwa at pamahayag mahigala ang mayor nga nastulin niya karon live mahigala gikan sa Bantayan Island. Atong tagag pagtagad mga sugit ni Paminaw.
1: Lahat ng tanong, straight to the point.
20: Mayor Orlando Layese, mayong buntag, Mayor, live taron sa DYHP Arimin Cebu, GFM. Good morning.
4: Good morning, attorney. Good morning.
20: Oh, Mayor, ako kang gikuhaan dyan sa imong side, labot ining nahitabo nga issue na to. Nigawas ni sa mga media outlets dito sa Cebu. Siyempre, makats ang attention sa publiko, gumikan kay mga bugas, manggod nga gilabay. Pwede bang ma-explicar ni mo sa imong side nga nganong naunsang hitabuan nga nakadesisyon ka paglabay ining maong bugas? Kasi siyempre, ang mga tao nga magtanaw, may nga magundaghan ang ipanggutom nganong gilabay maning mga bugas. Imong side, Mayor Alayese.
4: Attorney, hindi pa mga ito pasensya katong last nga pagtawag kaya timingan nga ito mista akong pamilya na bakasyon. Pero karon, mo istorya ko nga during sa paglingkod na ako as mayor, aware na ko daan kay that time, kung si halaman ko sa lungsod, aware na ko daan na March pa lang nanghatag sila o 150 sacks nga bugas na wala mahuman tungod kay naay mga baho na nagkabiklamo ng mga bicycle driver nga gitagaan. Mauto nga nabot sa punto nga nabdan dyan siya o election ban kay ang paghatag nila March man, March 20.
20: March
4: 2025.
20: Okay.
4: Ang election ban attorney, 45 days before election, May 12 na na. So,
20: okay.
4: March 28.
20: Mm-mm.
4: March 28, 2025. Motong election ban. So, ipanghatag nila month of March. So, wala nila mahuman pag-distribute tungkol kay every time mag-distribute sila, mubuto magod sa dili sa Bantayan nga ang ipanghatag i-agupo, baho, napagay tumitya at huni nga isa kong taon ng kilid, mahimo na inoon nga mais. Bato nga nahunong dito ang pagpanghatag sa bugas, wala na pang padayon.
20: So katong first pa lang ang pagpanghatag, daan na nga medyo doon ay kakulian ang bugas di ay, kumauho na.
4: Yeah, ang inyong attorney, ang history dito niya na, kung inyong siya na, pagkaipanood nila, midagan ko, Mayor, October 8 man to ang 2024 ang pag-file sa COC. Itong, nag-PR na yun sila October 8. So, 2024 na. The same, pagka-November, nahatag sila ang mga 15 ka, 18 ka sakot. Ika sa November, natinga ako, nga December, January, February, March, ila di gitayong before election, mahatag sila patong 350 sacks ng DPR. So, pag-release nila sa Enero sa 350, gikuha ko disurto kasako, then pagkasunod, nirelease sila by March, nakaiban sila o 150 sacks. Di isang mautana ka din sa Bantayan ng attorney, di man din makaon kay baho, then di adopt-op. Mauto nga, wala din sila makahuman o release. Mauto nga naay nakabilin. Nagakay picture na to na yun, March 20, March 20, 2025. Ano, hindi na nagamang di, kanang di ayag. Yatag nila ang bugas. Mauna yung picture sa bugas. Lagoon. Sunod. So, nakaraut ko. Million alert pa lang to. That time, nakadungog na dito ko nga na ay bugas na nakabilin. Diya sa evacuation filter.
20: Okay. Unsa may nahitabo atong anong naghatag man siyang bugas? Doon na ba'y kay Matod Pagod na interview man ko na mo ang Vice Mayor si Dispe atong Milabayng Sabado, niyang giingon nga, giandam ko no to para kung doon ay mga kalamiti, na ay mahatag dayon nga bugas. Unsa may, tinuod nga nahitabo sa pagpanghatag sa bugas anang March di ay, Mayor Layese. Eh.
4: Wala may kalamiti nga na hitabo o turnip. Mr. Tanao, nangin mo sa Google o sa ChatGPT. Ikan sa March, wala may kalamiti kay maaliman niya na ang panahon.
20: Sa laktod, wala pa ka mamayor at the time, kunsihal pa ka, ang mayor anay si Dispe pa, daan na nga nang hatak o bugas, pero doon na ay problema, daan ang bugas.
4: Yes, 100% attorney.
20: So wala mahatag tanan, ang rason nga wala mahatag tanan kay doon na ay problema, daan mayor. Mabani ang imong bot pasabot?
4: Yeah. Dugay kayo sila ang ilang panghatag dito sa bantayan kanang ipili at the same time dugay kayo sila mo hatag sunod mo na lang siguro ha sa ako lang ha sa ako lang pagkaibalo nila kay that time ito umabot sila na wala sila yung kontra then tanawag ng PR October 8 o pag PR nila October 8 2024 mauma na ang last day sa filing sa COC. Kaya nga sa papilo. Pagkaibalo nila nga na ikontra, nag-PR dahil sila ang 350 stocks gigamit ang NDRR nga budget. So, paklaro nimo, na pag-PR nila, kung naadyutunta o mga kalamidad, isang kanaon na nimo, gikan December, nga to sa March, wala may kalamidad. Di-timing lang din nila na tumahatag sila sa election ba, di nila kapangatag, illegal din na.
20: Oh.
4: Pero di-timing nila, 1 week before sa election ba, mauto ang ilang pag-distribute. Pero na wrong moves lang, attorney, tungod kay pag-distribute nila, bahok na kayo ang bugas.
20: So ikaw kay konsihal man ka at the time di ay, Mayor Reyes eh, kahibaw ka, gikumpran lang bugas, asa man sa NFA nila palitan eh?
4: Oo, basta ang trabaho ni Vice Mayor Art or former Art, NFA yun na ang iya ipakaon sa mga tao, mostly, halos-halos pa lang, NFA.
20: Okay.
4: Ang isigo ato niyo.
20: So na kay dokumento, napalit, kanus ay gini napalit ang bugas, based sa documents niya, Mayor?
4: November 15, bidilem sa kita. 2024.
20: November 15, gideliver ang bugas?
4: Yeah.
20: 2024. Wa mahatag sa December, wa mahatag sa January, wa mahatag sa February. Gituyo nila nga ngadto sa March. Susabton ba na to nga, gituyo na pamulitika ang pabanghatag sa bugas?
4: Sa atong basa ato ni, kay political season man, itayin dito nila nga manghatag sila, pag-uskat sila sa mga tao dili sa bantayan. So, itayin nila mataga nila ang mga Sita Gaider. Ako ato ni, naman ko'y kusinira. Ang iyang ba na Sita driver. Ito medyo dito na yan. Dida, nakadawat mong 5 kilos ha. Ngayon din siya nga, sa mga ito kunsihan, kaya kunsihan bang ko, sa mga ito nga, patulong na mo pilisun. Ito medyo ha, nahimo mang mais ka, grabe ka lagom, grabe ka bahok. Mauto nga, tungkol sa reklamo sa mga katawan sa bantayan nga dili maayo ang bugas nga gipanghatag, ilang gipaktak.
20: Ha? Sumuto na stop ang pagpanghatag sa bugas. Mao na hitabo ah.
4: Na stop ang pagpanghatag sa bugas. Mao to nga pag sige dagan ng kumpanya na ito'y picture April 30, 2025. O, kung campaign friendly na, ang ilang mga tao sa NDRR, now, nag-ayag sa bugas. Gilain ang mga pugaw, gilain ang mga, naklaro kayo ito ngayon.
20: So, na yung mga picture na, nga kanang pag-take sa picture, April na, 2025.
4: Na, April. So, every time mo dispose sila, kaya ganyan ba yan ato ngayon, every time, hindi na may kanyang lawa kay hindi mo man din silang grupo at igayag. Kaya sa usapad lang siguro, makayang silang 5 kasako, 4 kasako. Mauturo siya na pila din gipangitaan ko paagi nga masave ang bugas.
20: Mm.
4: Pero, bisa dun sa ang motor ni ang bugas, hindi din makaon.
20: Okay. Kaya ang giingon magod ni Mayor, Vice Mayor Dispe nga naaman ang bugas, gipalit sa iyang administration. Now, karon pagpuli ni mo sa imong administration, ikaw na imo distribute, ana. Ang problema kuno ni mo, wa ka mo tambong atol sa turnover. Tinood ba ni Mayor? Nga wa ka mo tambong atol sa turnover?
4: Ang istorya niya na attorney, money ang istorya. Kung makaila lang ka kang pais, mahilig na siya o mag-misa sa tao. Ang ako, tuyo man niya ni, sa akong panahon, kung siya ito, sila katuwit, tuyog man niya na so sweet ko sa iyan ni Skartik. Kaya, pagkapindi nila sa ilang grupo, napindi niya sa sawa, naghimol siya ako, siya mag-work, kano sa niya ito, turnover ang transition. Ang iyang gusto, June 15, 2025. Pero, ang akong mandato, muling kod ko, June 30 pa, alas 12 sa utok. So, nakadungog ko ang istorya sa ilang mga job order, sa ilang mga katwal, na putubra sila kung June 15.
20: Hmm.
4: Kami din sa bantayan, di-estimate na mo, bantayan pista ba ya? June 28, 29. So, magsugod na ang pista June 20, 21, everyday na sa mga activities. So, kung June 15 lang po ito bang iyang mga GO, kaya di-warning nga naman na po ito bang June 15. So, sa 15 kaad na mga factory, akong ginauna, kung gawa ko na ako sa transition team nila, akong ginauna, kinsa may mangawa sa basura, kinsa may mag-access sa NDRR kung naay mga emergency. So, mo yung dahil sila sa social media na, ako naman nag-itong rover sa bagong nakataog ng mayor. Pero wala pa mong kaya authority, wala pa ko yung mga tao. So, ngayon, dyan po nga, no, naaman ko yung mga igsoon, kaya na ako yung mga igsoon, attorney, naaman sa kong igsoon na konsilyal sa Luzon, nasa kong igsoon na former municipal engineer din sa Bantayan, mawag akong dipalig sa transition. Ako nang hinginon nga, hinginan nga, kinangilan, kamo ang mag-i-charge na ako sa transition. Hindi tumusubok nga mag-early ang transition, June 15 pa lang.
20: Hmm.
4: Kaya June 16 to June 30, wala pa mong to yung authority, di pa mga papel na, di pa mga pang-hire ng tao, iya pang mga tao ang tanong sa munisip.

0: sa politika ba?
1: Mm.
0: So, nakamuhin din po nga, mudawat ko sa iyang transition team, iglingkod na po, June 30, alas 12 po, no? Pero si Vice Mayor, maka-analyze na ta, June 30, alas 11:58, 59, maupa na siya nanaw sa iyang opisina at ngayon. Ang akong team nga mulingkod po, pagkalas 12 sa June 30, maupa naghapot sa mga bangko, kay Pakay Plasta ang akong bangko, kay di man niya pasudyan.
1: Mm-hmm. Okay, kining kwarta nga gigamit pagpalit ani Mayor sa inyo ning local government na unit diya sa Batayang?
0: NDRR.
1: Ah, sa NDRR. Okay.
0: NDRR fund.
1: Budget sa NDRR mo?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, mo ni ang nahitabo. So, kini ni ang, pero ikaw isip konsyal, kaya ba o nakainintanan nga sitwasyon? Nga mo na ni ang bugas?
0: Oo, oh, attorney, kay number one counselor ako that time, then nakamonitor ko sa Tanan Lakaw diha sa munisipyo.
1: Okay, so sa dihang ikaw na may nilingkod, isip ko siya, nahibaw sa gikag-asa na pita ni nga mga budiga gibutang, wala ni mo na paglingkod na ni mo, wala ni mo i-kuan na yun, wala ni mo giayag na sa tiwas na nag-ayag niya ang katumapuslan pa, ihatag sa mga tao ang di na mapuslan, di mo ipang labay.
0: During sa inauguration speech na ko, attorney, naagin na, pili patindang ka na mo. Pero lakbit lang ito na akong istorya kay wala man tumapil sa script. Ang head sa NDRR na ako kapag mayroon dito siya na mayroon na ay 138 kasakto na akong nakita dito sa budiga. Ako, labi kahugaw o mahu, nagukup na. Ano, so, takong speech siya ay nag-refill. Mayroon dito na ana ay 138 kasakto nga bugad, nga baho, nga makaon, nga gupok na. Mayroon ba dito, attorney, kay mag-upalman ko nga mayroon, wako kay balo sa posisyo. Mayroon din mo na, upma, ako tayo na ipanghatag para ipagpakaon ninyo sa inyong mga hayop, mga tapat, na makpakang mga tao sa akong inauguration. Pag-upma, yung nang tuloy na nga, di naman hindi ayaw kay kailangan naman kay posisyo sa pag-dispo.
1: Hmm. Pero at na tayo makaon pa katumang bugas unta ang uban siguro ato
0: dili na dyan attorney dili na dyan di sa kunsaan pa pagka July 14 ang i-assume na bago na NDRR si itong former counselor si Marlon ni katagayan siya o letter sa mouth sa RHU nga ipatanaw ang bugas na ito. Mauto nga pagka naami tayong layan niya ni attorney among bitagpapansan ni tayo.
1: Hmm.
0: O all year round ni nano kung giron sa kanusa nag-request me ang to ginabot na sa punto nga ang tuwa na mismo ang iyon nga i-dispose ko na ito.
1: Kaya ang iya pong pamahayag ni Mayor Dispe, iya pong giingon nga nganong mi take time man o kadugay man kuno og nahatag pa na dayon bisag iyang administrasyon ang pagkumpra sa imong administrasyon na turnover ta tong klaro ipanghatag nimo og unsay makaya dili unta kuno ma inani kay murag niya ang gipalutaw nga nganong dugay man kayo ni og gidispose kung tinuod man gali nga kwan dihan ani nadaot sa imong termino mao man iyang nga gipalutaw Mayor Alayse
0: dili da matuod attorney sa letter pala sa picture pala na daan nagpamatuod na wala nila mahurot o dispose kanang 150 or naapilin nga 178 kabugas dali naman na kayo dispose attorney kung naman na kung tag 5 kilos 1,700 na ka family naroon na sa duha ka barangay kung mga tagbayata dali na kaning March 20 nga picture mauna niya nagpamatuod nga ang bugas di na dyan siya makaon. Sunod, kung mayroon ka nga nagdugay, ang prosesyo attorney, grabe katagang. Kung imong tanahon, nag-swap me sa NFA
2: July 16,
0: 2025 and then nag-explain sa NFA

0: kay nga ipas physical inspection namo ang lugas nga among napalit sa ila ha. Tunod miingon ang NFA nga papadaan mo diri og sample kay dili mi kalugar. So by pag July 31 nagpadami og sample for analysis. Then pagka August 1 migawas ang results sa NFA. Ang analysis nila confirmed that the rice was no longer fit for human consumption.
1: August na last year?
0: Atongin?
1: Kano sa oh, say pitsa na August 2025?
0: Padami o nagpadamig sample sa July
2: 31.
0: 2025. 2025, 1 month. Milingkod
1: to atongin,
0: July
1: 1. Mm-hmm.
0: After 2 weeks, akong gisugo si Marlon, ang atong head sa NDRR. So, apatoman, nag-swat sila og letters pagka July 18. Apatoman, may baos ang NFA nga pangayo sila sample for analysis July 31. So, pagka August 1, pagka ugma, report na yun ang NHA nga awang NFA nga no need, no longer fit for human consumption. Mm-hmm. Nga tayo papil ni anak. Dili na makaon. Dili na makaon.
1: Okay. So, natong last year pa lang.
0: Dili na makaon.
1: Okay. Last year pa lang, dili na makaon. So, ang imong tubag ani karon, kanang maong bugas, nga naman ang klasiyas bugas o gipalit, gineliver ng November, o sa mga klasiyas bugas nga nung nadaot man sa March?
0: Kana. Sila rin mga tubag niya na atong
1: Oo. Sa paglingkod ni mo, daot na nabugas daan. Nawalan na ni mo gidistribute kay daot na daan.
0: Yes, 100%.
1: Nalangan lang ni karon, kay karon pa man, mo niyang gikuan nga nung, karon pa man na gilabay. At 2026 naman ron. Og... Hila pa nang gidistribute na yun, mas mayon ta.
0: So, pagkumpra nila ito ni, pagkumpra nila pag November, nabot man na November 15. Kung ako'y pa-analyze mo niya na, kung hila dahil nag-distribute, may makaon doon na pang Pasko ang mga tao. Pero, usahay na may mga strategy nga, itayming yun, dito mo ingon nga, ako naman sa dunahuna nga, itayming yun, before ma-end ang filing, ma-end ang kampanya, magsugod ang kampanya, pero, coincidence kayo ba, nga nung i-dispose nila, kanang March jud nga buwan tunod ang nakat room timing lang sa ila attorney kay bugaw baho ang gupok dili din siya makaon.
1: Oo. Mayor, wala ko maswito sa inyong politika diha. Sa una di ay konsehal ka sa una atol sa administrasyon ni Mayor Despe.
0: Actually, attorney, 18 years ko na konsehal plus akong iski. Sugra ko ba hindi ka tuig ng itong konsehal?
1: Okay. Ngano na kayong umangka nga nagtuos lang away kontra? Waday ka mag-kaplano yun nga mudagan at the time?
0: Mas niya mangka. Ang akong nahuman na magpunya ng konsihal ato ni 23 years ko nahuman ng konsihal gikan ko sa ISKI Federation President. Then nahimok ko og siyang katuig na konsihal. Then nalarga ko US. Then pagbalik na ko 2016, 2019, 2015. And straight na po ang another 9 years as municipal councilor. Then in fact, number one, ganito nga konsihal pag 2022. So, ang akong plan, mag-vice mayor ko.
1: Okay.
0: Okay. Nakita na ko nga, manag-disay, manag-konsihal, mag-vice mayor na siya ko. Pero, ang among pagminabantayan si mayor, former Mayor Art, napamamunta siya ay usakatern. Nga nung vice mayor naman po siya.
1: So ikaw may ibang gaon niya?
0: Vice mayor siya. Kailangan siya ikuntra.
1: Oo.
0: So, ang akong basa niya ito, iya itong i-vice mayor, din ang iyang asawa, ang iyang limuon ng mayor, kaya para 2028, mag-mayor na po siya, another 9 years na po. So ako, sa akong part, gusto sa na ako unta nga makatilaw o vice mayor. Kaya wala mang tumakapisyon attorney.
1: Okay.
0: Ang tanda ko po makapisyon nga mahimo kung mayon.
1: Hmm.
0: Sunod, kanang, kung asa ko, pag-una-una, in respect sa among pagkamiguhay, hindi ko ganahan. Pag-aad.
1: Yay, na po. Kanang ato signal. Medyo na problema sa signal. Okay. So, konsihal ka, unya dayon, Vice Mayor raon ta imong tuyo, unsa may nakatrigger ni mo nga mayor gay magidagana na hinoon, Mayor Laise. Murag na daot ato signal. Medyo dili kayo kan. Sa messenger ni. Oh. Medyo interesting po ning politika dito mga higala sa kwan. Interesting ning politika sa diha sa bantayan mga sukit ng paminaw. Mani ang history mga higala nila diha. Katong si Mayor Dispimogi ito yung mayor. So wak pa mahumanday yung termino. Second term pa niya. Napang tayo ikatulong na termino. Pwede pa sa mga mayor unta ron. Ang problema kay iyang asawa may ang gipanagan. So naputol ang iyang kwan no. Nag-vice mayor siya. So ang iyang mabangga kini si Mayor Laise. Sila may magbangga. Kay Vice Mayor may plano niya. Unsa man dili matinaw atong kuan niya? Unsa may lain nga pamaagi nga matinaw na to? Atong kuan sa akin.
0: Okay na. Okay. Okay na, attorney.
1: Okay, yes, Mayor. Ang imong sitwasyon sa una, konsihal naman ka sa una, unya nagplano ka mudagag Vice Mayor, pero unsa may naka-trigger nimo? Ngano ang mayor na lang imong gidaganan hinon?
0: Eh di mo ko ganahan, attorney. Ang among pagkamiguhay niya ng Mayor Dispi, Vice Mayor Dispi. Gikan pa sa una.
1: Mm.
0: Sunod, hindi ko ganahan nga banggaon ko siya.
1: Mm.
0: Kay, nagana to og respect matag usa ba?
1: Oh.
0: So, ang position nga Vice Mayor kay last term man ko as konsihal, kung sa pasunod, ako adyod to position ng Vice Mayor.
1: Mm.
0: Mao na nga, mayingon ko nga mag-Vice Mayor ko. Pero siya, kay iya mang gusto nga balian dyan ko pa ko, iya mang gusto nga mawala ko sa politika, eh para siguro niya, threat ko, runsa. Mao na nga, iyang gamito ng tanan niya power, iyang resources, iya, may file siya og Vice Mayor against na ko.
1: Hmm. So iyang asawa mag-ipa-file as mayor?
0: Oo, oh, iyang asawa ang iyang ipa-file as mayor. So ako, attorney, prangkahan na ka, duha ka bukang akong COC.
1: Hmm.
0: Na ako'y COC sa Vice Mayor, nasa ko'y COC sa Mayor. Katong kaman sa una sa One Cebu nga mo-file sila og November 7. So, sipyat sila kay may November 8 man ang last day of filing sa COC.
1: Mm-hmm.
0: So, nabasa na ako pag November 7 ang tanan One Cebu nag-file sa COMELEC. Din nabasa na ako nga banggaon jud ko ni Art.
1: Mm.
0: Oh, so wa may mudagan as Vice Mayor. Wa man say mudagan og mayor. Akong tanaw sa akong experience as municipal councilor for how many years ikumparar sa iyang asawa nga wa gani mag-agi og bisang presidente lang sa kapilya or barangay tanod or barangay official or barangay kadawat o konsihal. Why not ako kay mas memorize nato ang politika gikan pa sa akong pagkabata. Oh, di ba? Sa akong tanaw, mas maayo sa ni kay kung maingon tao check and balance, so Vice Mayor siya, ma-check niya ang akong mga trabaho.
1: Mm.
0: So ako'y mo implement. So walay corruption nga may tabo.
1: Mm-mm. So unsa man kang pitsaha day, murag kwan allegedly sa inyong politika day, unsa man kang pitsaha ni file pagka Vice Mayor? Naka-file gyud ka? O Vice Mayor?
0: Wala, attorney. Diretso ko file og mayor pitya-otso. Last day.
1: Okay.
0: Dili na sila ka-change.
1: Hmm. So dito ka sa last day ni file?
0: Oh.
1: So sila, Juan Cebu, ni file na dan. Yung asawa mayor, si mayor, Vice Mayor Dispe, ni file o Vice Mayor. Muna na siya nagtabo.
0: Oh.
1: So nagtuo sila nga. Nagtuo sila nga way kontra sila. Ang kwan. Kay ikaw, option pa ni mo kung may Vice Mayor ba or Mayor imong daganan at the time?
0: May pabuto na jud ko, attorney, nga dili ko mudagan.
1: Aningon ka nga di nakamudagan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, unsa man ka nga partido? Kay Juan Cebu man dahil ni si Dispe, unsa may partido ni mo pag decide ni mo nga mudagan ka?
0: Attorney, ingon ta ka independent ko? Sa 25 ka kapitan, usara ako kapitan, ang ako ra pagumangkon?
2: Ang iya tanan, iya ang munisipyo, iya ang resources, iya ang mga kagawad, iya ang mga kapitan, iya halos tanan, iya police, iya tanan. Ako raw sa. Na ako yung mga konsyal, si Doc Jubil. Kaya, huwag ang ako ang iksoon.
1: So, imong line-up, wala kay Bes Mayor sa imong line-up?
2: Wala.
1: Ang konsyal ni mo, pila ka konsyal ni mo sa imong line-up?
2: Murag unom.
1: Unom?
2: Pero, unom, oo. Oh.
1: So, pero sila, ni-file na sa daan, ikaw may dito sa katapusang adlaw ni-file? O nagdungan mo tanan?
2: Nagdungan mi sa unom pag-file. Independent okay. Mi attorney, wala mi kuan, wala mi o partido. Wala okay. Mi o partido.
1: So, pagdagan ni mo, mayor may magidaganan, sa to pa si Vice Mayor Dispe, why kontra pagka-Vice Mayor?
2: Wala.
1: Ang iyang asawa, maunoy na i-kontra, kaya ikaw man dito magkani, ang iyang asawa, hinong imong gibangga.
2: Yes, attorney.
1: Wala'y panahon sila nga mag-change?
2: Wala na. Kay sa balaod, tao na dili naman pwede ang replacement.
1: Kay base na ito si Dispe, tanaw niya, Vice Mayor yan daganan, kay banggaon ka niya. Pero hindi kayo makas Vice Mayor, dito nung kasagdagan sa Mayor. Maywa siguro ma-anticipate nila.
2: Wala, attorney, kay nakahibalo man sila nga mag-Vice Mayor ko. So, dito dyan po ko si Art sa Vice Mayor. So, ako, simple raman ang akong kinabuhi, attorney. Wala man ko'y mga kayutaan. Wala. Simple na dyan kayo. Independent ako. Anang natural ra. Buto ra sa tao ang nagpadaog sa ko ah. Naghan kayo sila o na mag-rally sila, attorney. Murag mapuno ang gym. Ako in town, wala ra. Simple na dyan kayo. Pero attorney, ang ako lang itip sa imo, number one counselor ko. Then, for how many years? Anang idagan ako, wala lay kwartahay. Dagan lang ko mga natabangan, inamigo. Buhutan na ito sa isig katao. Dili lang ko mga saba, may insulto. Simple na dili kaya akong kinabuhi.
1: Kaya unique kayo yung, yung politika nga ang mayor, si Mayor Dispe, naapaon ka sa usa ka term, iag yung ituyo nga mag-vice mayor para mabanggaon ka niya. Kaya ang imong tuyo, vice mayor, maunta. Mamay imong tuyo nga daganan.
2: Iya jud gusto nga balian ko kay akong tanaw, threat ko sa politika niya. Pero wa siya maka-remember nga mga advices niya sa politika. Mga mag-agipod sa kuha. Sunod, akong basa. Mabasa ko man naman gud siya nga daan kay makasabot ko sa iyang galaw ba. Moto nga, kanang sa bugas, kanang pag-turnover nga early, mabasa jud na ako na niya nga binuang nang iya kay kung akong dawaton ang bugas awang ang panahon nga mayor na ko sa June 15, sigurado ko nga syaw-syaw niya ang bantayan, wala'y mga huwag basura, may mga emergency, yung makontrol ang MDRR, mablame din sa kuha, pati kayo ang akong entrance, di ba? So nabasa ko na, attorney, ang dirty tactics sa politika.
1: So kaning
2: bugas ngayon, attorney?
1: So katong hitabuan, November 7, files lang tanan, iyang asawa gipa-file o mayor, kumpiyansa siya mayo sa mayor, kaya iyang asawa, wag ni kagi bisag kapitan sa barangay, wag kagi bisag barangay tanod, wag kagi panerbisyo. Pero,
2: wala.
1: Iyang asawa gipanagan, vice mayor iyang ginaganan, bisag pwede po ta siya magpare-elect pagka-mayor. Ang tuyo niya ito, yes. Na ikaw may banggaon, kaya imong ambisyon, vice mayor.
2: Oo. Wala dyan siya muhatag o kahigayunan sa tao nga nagservisyo po sa iya haba. Sunod, sa iya sigurong personal nga idea na nabasa na ako karon as mayor, dagan kaya siya mga plano nga kinahanglan o pagtugot sa sangguniang bayan. Okay, kaya ko karon attorney, kung ato lang i-change ang topic ha, as mayor ko karon sa bantayan, daghan kayo ko o mga authority, nga mga ayok o authority gikan sa sangguniang bayan nga wala jud nila ihatag. In fact, gani attorney ha, dili ni appeal sa topic pero isulti jud ako. Naay nag-donate og 4 hectares nga yuta. Mi perma na ang tag-iya nga i-donate para sa munisipyo sa Bantayan. Mi perma na kay himuon unta na akong ubal, himuon na akong Pariag Abiliana attorney ba. Kay para i-provincial meet ang taga-probinsya mo sa diri sa isla. Di dili nami magsigig ato dito, magsigig mi gasto. So, dahil tao nga maluloyon, mihatag og 4 hectares, wa ako tagain niya og authority. Until now. Kaya ang iyang istorya, ubal ko na akong plano, 1.6 hectares lang ang gikinahanglan. Dakura ko no kayo ang 4 hectares nga i-donate.
1: Mm-hmm.
2: Ako, mayon ko nga, ihatag na man na. Anong balibaran man na?
1: Mm-hmm.
2: So, makita niyo ang politika diri, bisag kaayuhan sa lungsod, hiwi on jud. Mana ang issue sa bugas? At ang issue sa bugas, wala makuisaan niya na, kaya paglingkod na ako, baho naman na.
1: Mm-hmm.
2: So, kinala na na-i-dispose. Kung ako lang pasulti yun, sama sa sulti ni Marlon, kung atuara na bugas, latay dayo na. Pero kay kwarta man sa lungsod ang gigamit, magkinahanglan jud na siya o proseso. Mao na nga atong gituman ang proseso. So, dili man niya nagbuot niya ilabay na, ang Commission on Audit man kay infected na kayo ang bugas. Grabe na jud kayo.
1: Mm-hmm. So, okay, at least natinaw na to ron sa imong side niya, kanang bugasa, dili pasabot niya, karon pa na gilabay. Kaya mara ba na niya ngingon niya, ngano, karon pa man na gilabay, ngano man na ihatag itong mga buwan niya, okay pa. Or baka doon na pa'y ma-salvage niya portion, ana. But sa imo karon pamahayag, paglingko ni mo, daan na siya, dili na makaon. Karon lang nalabay, kaya doon na yung mga proseso nga gisunod, ang gobyerno. Muna nga, karon lang nalabay.
2: Karon lang nalabay, o. Mauna siya, attorney. Mauna siya na yung pinakaklarong istorya. Ang bantayan nun, attorney, kung mo tanaw ka sa page na mo, ang comment sa ilaha nga mudaot sa kuha mga fake accounts man sa isyu sa bugas. Pero basaha ang mga comments sa kuha sa among page, laban man jud naka-sweto. Sila may ebidensya.
1: Mm.
2: Kani nga to ang istorya, ang ebidensya mismo ang mga bantayanon. Dili ang kuan ang uban kay ang uban. O kuan ra man na, mo appeal ra man na sa istorya, pero mismo ang bantayanon, kami taga-bantayan diri sa isla, nasayod nga Marso pa lang, pag-dispose nila sa bugas, dili na makaon.
1: Mm-hmm. Okay, so kanang sa konsiho, under control nila ang konsiho, pila man ka-konsihal ang naani mo? O pila man ang oposisyon?
2: Naay duha, attorney. Akong igsuon, og si Doc Jubel Manggubat, Dukay.
1: So muna nga, wakay authority, kay under control nila ang konsiho?
2: Kay mo ka, attorney, ang paglingkod na ako, ang budget na mo sa 2026 na aprubahan nila Marso na sad.
1: Mm-hmm.
2: Re-enacted budget me. First time na hitabo sa bantayan for how many years?
1: Mm-hmm.
2: So, lisod-lisodon jud mi diri ha. Bisag unsa ilang makitaan, East og R, diferensya, kuwit, numero sa kuwit, ila jud nang i-question, tanan, committee hearing, during my time, pasagdan naman siya na ako, mureklamo ko, attorney, kung na may kalabot man nga maalkansi ang lungsod. Dili man ta mo tingog kung isang ginagbay nga problema. Karon ang akong pending authority sa iya, estimate na ako, mga pito siguro. Mm-hmm. Apil na lang 4 hectares, apil na lang si Lagoon, apil na lang mga demolition sa mga project diri. Wadyo ka tagayan niya og authority.
1: So wa ka mabalaka ani mayor nga medyo di ka kalihok tungod kay pinugan ka sa konsiho. Dili ka maka-deliver noon unsay imong unsa expectation sa mga tao ni mo as mayor kay dili man imong konsiho.
2: Inoon, attorney, bisag pinugnan, naama sa mga buta nga dili sad nila mapugnan.
1: Hmm.
2: So ang Ginoo akong tan-aw, naaman jud tay mga proyekto nga ongoing sad, daghan sad. Daghan bisag tan-aw ninyo ang atong mga ang gobyerno, attorney, depende ra man sa diskarte.
1: Hmm.
2: Mas gwapo jud kung ilang abayan ang akuang plano. In respect na lang ba total? Kung gusto og fight sa 2028, kung eleksyon na ang istoryahan, oh, let the people mag-decide kung kinsa ilang piliyon.
1: Mm-hmm.
2: Ang ako karon ikasulti sa amo ang ni Vice Mayor. Vice, kung naminaw ka, ikaw makakaon, ako makakaon. Ikaw magsakyanan, ako makasakyanan. Isa kung sa atong buhaton, ang mapiktuhan, ang yanong bantayanon. Kini nga itong maaway, nagdako ni. Sige naman mutira sa kuha ako, sige naman ko dipinsa. Wa may butang na ako manghilabot sa inyo ha. Kamura may sige bira sa kuha. So, nang kuha unta gusto. Sama sa imong gisulti sa una, kalimta na niya ang politika. Focus kita sa trabaho. Anong nga nung lisod-lisodon man ato nga ang mapiktuhan dili man si Mayor Alex, ang mapiktuhan ang yanong bantayanon man. Maudod na nga akong isulti, attorney, nga ang politika unta, dito na lang ta sa 2028 kung may plano siya mudagan og mayor o may plano pa ko bupadayon og mayor.
1: Mm-hmm.
2: Dili nga, halos tala na mo dililiho, pagkingking na bitanan kay, sige lagkiya sa kuha, attorney, ombudsman, bisag unsa na lang ilang ipasingan, kalibog, kalisod.
1: Mm-hmm.
2: O na.
1: Okay, so ang imong kontra last 2025, ang asawa ni Mayor Dispe, but this coming 2028, mag-expect ka nga si Mayor Dispe mo, mao na imong ka bangga karon 2028.
2: Excited ko, attorney.
1: Mm-mm.
2: Excited ko niya na.
1: Para magklaruhay na lang yun, kaya pag Vice Mayor, mano mo bangga.
2: Oo, championship fight ba?
1: Oh, so katay
2: mayor
1: mo.
2: Mayor sa una, incumbent ko nga mayor, then championship fight.
1: And then
2: let the people discover. Kung politika ito, istoryaw na.
1: Oo.
2: Oh. Ang Ginoo ra may magbuot, attorney, kung kalayo ko man yan ito, 20 pa ka buwan. Ang Ginoo ra may magbuot kung may pa ba ito lawas, may pa nga itong pangisip, or unsa. Basta ako, attorney, igtanaw na ako sa akong kaugalingon nga dili na ako, dili na ganahan sa ako ang mga tao na nakoy nabuhat nga unsa. Nga naman di ay, diba? Ano man dili ko mayor kay wa mo ko mag-expect na mahimo kong mayor.
1: Mm.
2: Just sya ra mani ang bonus ra mani sa akong kinabuhi.
1: Oo. Sige, mayor, mura to neg kalakiha ko maohon ka base sa mga istorya, mura to kalakiha nga ang iyang asawa gipadagan pagka mayor kay wa sila'y kontra. So vice mayor iyang gidaganan kay nag-expect siya nga kamo mga bangga sa vice mayor. Pag himan-himan, pag last day dito, kadagan sa mayor, ang iyong asawa may magkikuntra, murasag na buta nga, murang niya isahan ni Musla, na ining maong strategy.
2: In every war, attorney, naman dito na yung strategy, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Wala man ko'y resources, wala ko'y kwarta, diligani ko kayo kapasnak sa among mga rally-rally, mga tumig barangay, magkatawagan ko kayo, mag-hire pa ko o kusiniro, gihapon pa nila ang among panihapon gikan sa MC ana magluto. Ang akong pangalan diri attorney mayor sa kubre.
1: Mm. Pero mas mintaha to hinuon nga dito ka mayor magidaganan kay mas humok ra hinuon imong kontra kay wa may experience as compared kung kamay magbangga ni DSP at that time.
2: Kana.
1: Which is lahi na by 2028 that's another story because incumbent na magkakaroon.
2: Depende na, attorney. Basta ako, ang ginuura dyan ang panahon ng magbuot kung unsa. Basta ako, kung unsa ang mahitabo sa politika, kung asa tayo butang, mo trabaho ra mag attorney. Kay pang experience lang, 16 anos, SK naman ko. Then 21 years old, municipal councilor naman ko as the age of 21. So 16 years old, SK Federation President ko. So na-extend man to. Na imong 4 years kapin, 5. Moto nga, pagka 21 na ako, nahimo kong municipal councilor. Pag-abot na ako og 30, kay 9 years man, nalarga kong US. Then pagbalik na ako og 2016 at the age of 36. 2016, 2019, 2022. Straight sad na ako ang siyam ka tuig.
1: Kanang pagkastrita, number 1 councilor ka. Kanang tulo ka termino.
2: The 22 ra attorney ang 19 number 2 ang 16 number 2.
1: Okay. Sige Mayor, salamat sa paghatag panahon nato diri sa DYHP o sa IFM.
2: Salamat kayo attorney, salamat sa panahon nga inyong gihatag sa ako.
1: Mayong buntag.
2: Explain sa akong side. Thank you.
3: Radyo mo nationwide.
1: Alas 10:00 na higala atong kuag side may higala si Mayor Layisi, no? Kay umunta sa katubag kay nagbakasyon lagi sa to mga kagalaan. Pero of course, saway ta mahigala na napita pero ato sa siya paminawon mga kagalaan sa iyang side sad. Nga unsa man hitabo agi dai kay kung panalitan namay mga ebidensya ana. Mga ita sa mga ebidensya dai kato mga liters ba. May bawon man na kung ang bugas tarong pa di ay nya sa iyang termino pwede pa niya ihatag pero wa na niya ihatag kay aron pud madaot ang si Mayor Dispe mangomentaryo tanak batok ni Mayor Layisi. Pero kung tinuto yung gisulti, nga daan naman ang daot. Kaniyad ito po mana. nadangan lang karon, karon lang nagilabay kay nalangan tungod sa proseso. Kay gobyerno maguni. Aw, katugos miyo dispi mo ni kakulian. So medyo kuan po ilang politika dito din, no? So tan-aw niya, dagan lang kung mayor na lang. Miski okay plano mo dagag mayor, mas mayor na akong daganan. Pero imo man kung baga, o dito pagka vice mayor niya, mas lisod si Dispi kontrahon. Kay, kuan incumbent good. Di may mong asawa, rin lang kung kontra sa mong asawa. O tinitabo, kaya ito dahil katong kang Sam-Sam Gulyas o kang Ria. At na time ba, wala pa experience Ria. Ria Gulyas, wala pa experience. Karon, another story na na, kaya na-congresswoman naman. Pero at na time, kuyo-kuyo to. Dagan mahigala si Ria Dirig Mayor, ang kuntas Alan Bukaw, delikado si Ria atong panahon na, dagan si Sam-Sam Congressman. Wapas na magbailo, ito rin, delikado mapildi si Ria ni Kuan, Alan Bukaw. Kaya wak may experience yun si Ria Gulyas. Karon, ita kahibaw na, kaya na kaagi naman og kana na ang pasikot-sikot sa gobyerno. Pero standby mga kailan, wak naman tayong uras na day. Ato sa dawaton si Lailin Rabanis Aligadas mi alang sa atong mga winners karon mga sugit di paminaw nining mga orasa. Ako tong ipangutana sa mayroon kay actually in kuan po nilang politika rin ito ha. Wa ko masayo din ang politika kada na ang lahi po rin sa Cebu City province na dito isla na mga gudahin mo ng watay kasayuran o naunsa itong ila dito. Kini nga portion sa mga kaigalaan natod sa kanato mahigala sa Sugar Troll ang daghan karon doon naging pamati sa mga ining insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw na anini doon ay herbal food supplement nga para nimo kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement doon na kini A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Yung gikan yun sila mga dahon na gigamit isip herbal medicine. Makatabang kini sa mga naglisod pagkatulog, sa mga ining insomnia, constipation, o makapugong pagsaka sa blood sugar level na mo hinungdan ining diabetes. Mang sama ka na to, matang adlaw, nag-sugar troll. At i-check sa mga higalas kasama ang Lailin Rabanis Aligadas sa pikas ng linya. Yes, sa kasama ang Lailin, kinsa ni mga dugang mga winners karon kaya nasakpang naminaw sa IFM o DYHP.
3: DYHP. RMM Report.
4: Mayong buntag po usap po sa mga regimen na ito ni Rukmil Balik Terrain sa Cebu City South District. Dinay grupo na usap makarawat sa itong mapahalipay, nga bugas, og chorizo. Isi pa salamat sa nagganunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Na Florida Malazarte, Violita Jimenez, Eddie Mantubig, Melania Villaver, Australia Yap, o Fernando Dinglaza. Ang karunin ay kasingin ninyo sa DYHP. Dagang salamat sa DYHP! All from everyone! Yay! Sabi na kong sa Julius Balili, kinisi ka sa mga Lailin Rabanis, Arigadas, DYHP, Tatak, Araman.
1: Okay, salamat Lailin Rabanis, Arigadas, sa mga report. Wate kong uras mga kaigsunan o atangin na lang sa mahigala ang sincerely at Arlene Onyang alas 9 ngayon sa 10 ang Taknas Kabuntagon o alas 10 ngayon sa alas 12 ang Tulumanong Street to the Point Evening Edition o manikasamang Binji Tanghiya. Sa ngans, kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu kus kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit ka ninyo pinagis pag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon dalaygon ang Diyos mayong buntag Pilipinas Tata RMN.
3: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
5: Tata RMN!
6: All the time, RMN kami.
5: Tata RMN!
3: One radio is favored by all.
5: Tata RMN! All the way!
6: Loyal kami sa RMN!
5: Tata RMN!
3: One radio network conquers all.
6: Number one!
3: In the latest KBP Kantar official survey, Radyo Mo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po. Makakarating pa rin sa'yo. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
8: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon, o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
7: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: testimonies. Taas ang sugar maong naay bikin sa kidney. Nakaangkon na siya og kidney stone.
1: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
0: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
1: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
0: Living testimonies.
2: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
3: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og Sed Liniment Oil.
2: Basin bayag mabatalong kung balik, ana, ha?
3: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
2: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
3: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan ako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Kadang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
10: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
9: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Join the Metro Store Big Anniversary Sale happening October 16 to 18 at the Department Store. Core up to 70% off. Buy one, take one bundle deals and more on a wide selection of must-have items. Metro Rewards Card members can enjoy an additional 10% off on great selections with a minimum of 1,500 pesos at the Department Store. At the supermarket, qualified shoppers can receive a free gift or get a chance to play the exciting Bigas All You Can game. See Postum Mechanics for complete details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 267327, Series of 2026.
12: Pirmi ka pangihi,
13: hanap ka pananaw,
12: ug pagpaminod sa mga tiin.
13: Basin aduna kay diabetes.
12: Mag-DTX 500.
13: Epektibo sa pagpamubo
12: sa blood sugar level.
13: Si kaya ang diabetes.
12: Mag-DTX 500.
13: Karun dayon.
12: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
13: DTX 500.
12: DTX 500.
14: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
15: Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit.
14: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
15: tulo pod ka capsules sa gabi.
14: Simana lang nawala jud ang sakit.
15: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
14: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
12: DTX 500.
16: Pabali sa mga butika.
17: Usa sa mga kumpanya nga naguna sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems, mipasalig nga masayo na ang pagkabot niini pinaagi sa ilang bag-ong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
18: We believe na ang oxygen may number one na tambal magamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag asa sa tanke, compare ato aluminum sinaw kayo.
17: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar ay ang ipadayag kung unsa ka mahinungdanon ang paglanghap og limpyo nga oxygen.
19: Makita natin do sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yon ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
18: For those hospital owners, ako matabang ninyo ilisan og aluminum para wa na itaya. Libre ni sa amo kumpanya.
20: Igala, nakakape na ka? Kay mo na ba ka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
21: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
22: Ha!
1: Ay, hello mga kasama. Kini kapunin yung Kuya Joel Binsico, basagong partner. Randitaya at magumusta kaninyong tanan. O sa tarang mga kiksuna mga kasama. Awagong kakamong gamit yun sa mga produkto sa Seed Marketing Incorporated. Sama sa Seed Liniment Oil, Seed Panyawan Coffee Mix, Seed Celebrity Beauty Soap, Seed Celebrity Kujik Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Seed Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadasaw sa kalalaki na nagpatago lang sa ngaan nga tiroy. Kinigibot ang duwa sa radyo ni Ria Arliano. Kaya kalaan, ang ato magtatampo si Tiroy.

0: kini akong problema, bahin ni sa akong apo o sa akong anak. O kung ano na problema ko, ano, no? Inaniyon ako pagsugod ang mga panghitabo, ha? Inday ato tapakasal sa bukit sa diwalwal. Sakit ang helikopter na espesyal. Tanan dito bisag mahal, kwarta dito murag dolyar. Gusto kang malingaw, adunay diskuhan, dunay sugal. Tuwa dito ang Bulawan, gisilsil gikan sa lungag sa mga minahan.
1: Maayo, Degirio!
0: Oy, oy.
1: Degirio!
0: Oy, Dedilya, ikaw mo din na dali, sojo din ay!
1: Salamat, Noy.
0: Yung naon sa managdani mo, day, ha?
1: Sabaw sa linat ang manok, Noy. Oy,
0: mao ba? Paraas sa manak.
1: Para ninyo. Nakabihag manggod og manok si tatay mo nga among gilat-an.
0: Ang manok ni tatay nimo nakabihag og manok.
1: Oo, lami kayo ni Noy kay bihag man.
0: Oo, lami bitaw nang bihag.
1: Dawatan Noy o.
0: Nabi, muram sa ning hinatak ni Capsters o kanya. Bihag lami kayo. Salamat kay Inday ha.
1: You're welcome. Asa din si Dongkoy Noy?
0: Amo, asa ni Mataoy. Tuwa sa dos barkada niya.
1: Ah, mao ba?
0: Tawa man ang trabaho kay Domingo man. Mga tuwa tulo siyang mga bigo.
1: Ah, di ay ba? Ipaliyog lang niya kung ingon ni Dongkoy Noy nga dinhi ko.
0: Oo, day. Oo, day. Way problema. Salamat kay Nilnat ang manok nga bihaga.
1: Hoy, sa pa yan, Noy. Sige, Noy Tiroy. Alis ako. Balik ko na akong panaksan, ha?
0: Ah, sige, day. Ay, kabuotan yung bata, ha? Bulay o ganis Dongkoy. Yung din siya makita sa kabuotan. Anong dilya? May pun na bata o gitsura ng bata taon. Dili pun bintahaan. Ako pa yung Dongkoy, ha? Birahan ko na ni. Why, siguro natukhan ko na ning bayan, ha?
2: Uy, wow! Kalamay ko na ni ito, eh. Nakailan ka tayo?
0: Asunto ko. Hinoong kang kanana ka, makailan ka na.
2: Joke, joke, joke. Ida. Sige, ano? Serious, serious, yung... Why, angay? Why, wak angay?
0: Kung kakulata ka na ako, Dongkoy, ha?
2: Hinay na lang, tayo.
0: Sabay, hinay! Hinay, ha?
2: Bito, di yan makaning manok nga sinabang.
0: Yato na, dire. Yato na, Lilia. Ganyan na. Ay, nakabihag ko ng ilang manok o manok. Nakabihag.
2: Yung papa. Ano, umo ba? Nakadaog na yung tagkadyo, dahi kumakas.
0: Oo, kadaog. Kaya nakabihag, man.
2: Sige, tayo. Nga mo na, tayo.
0: Ay, ay, pasalbate. Tos, Lilia, ha? Kay Kamur ba tayo, mapasalamat sa iyong tatay po na. Aw, ako lang pasalamat. Ikaw, Kadilya ka. Ako yung pasalamat yung parikadyo, okay?
2: Oo, tay. Ay, kapalang ka na, tay. Dali na mga wala, tay. Gutom na kayo ko na. Mulaglam. Kanay pong muraglami yung kainin.
0: Labi. Bihag na. Tawa, oh. Bihag nga gili. Gilatan yung gibutang tuno. Lami kayo.
2: Dali na, mga wala lang kita. Kay gutom na kayo.
0: Ay, usta.
2: Gutom ko ni Ron.
0: Hot na. Mayo magkakay muli. High school mo sa imong lolo ka nga pinalupan. Hot na nga.
2: Kay dirty mo tayo, eh. Mga wala.

0: Dukoy.
1: Meron ba'y?
0: Huwag kakabantay sila ni Hukan, anak nila.
1: Ha? Kuy, ano mo dahi?
0: Tanawa. Tanaw na ko anang bayhan na murag ibog kaya ni mo.
1: Di naman ko may buong.
0: Ano ito? Di ba ka may buong, ha? Ano? Di ka may buong, anak?
1: Halo sa talang babae din sa itong nagpitay. Pulo sa naibog lako.
0: Ah, bugiro si bata, ah, pabida.
1: Real talk na, tay. Real talk
0: sa imong mata.
1: Itinood mito na, tay. Tantang mga babae din sa ito. Puro sa nusunod lako.
0: Ano?
1: Huwag ka matura na, tay. Hasta ako anino, nabuwang ang susunod lako.
0: Tanaw ko ni mo, dugo, no? Di lang kay kuwang sa buwan. Kuwang bigis dukol.
1: Huh?
0: Ayaw pa ginang gawin ng ako istorya ni mo kay si Seryoso ni pag-istorya na ko ni mo.
1: Oh, Seryoso, day ka tay.
0: Unsay tanaw ni mo na ako, ha? Joker nga kontrang Batman. Kinahan ba yan naong hanggaw ni naong ni mo, no? Ha? Tingalig, bali na rong naong ni mo. Gusto kang kabalhin ng naong ni mo si Mulumot, ha? Pagalhin ang...
1: Awaro na siya. Ingon ka kay Seryoso ka. Mumidya mo lang ko.
0: Ah, bida. Gumidya sa iyong mata?
1: Kukulong.
0: Hindi gumidya ako.
1: Klaro na gumidya tay. Ikaw ko na ba? Balihon na iyong mga naong ugang lubot. Sugot ka ka? Ha? Ngayon ay musulti ni mo iyong chicks. Kay gwapo ka. Ang naong ni mo, yan ako sab. Ang inoon. Ang lubot na inoon. Nabalihin na inoon. Kumsa.
0: Uy ka ba? Wadyo ko libog ko sa
1: iyong... Anya, inaghikap sa iyong lubot. Mayingon dahil ka. Ah! Amisag na akong ah!
0: Ah!
1: Oh!
0: Porbida, ilom dyan ako eh! Kraan na rin. Wala na ilambi. Uy.
1: Ah, sige. Atong pag-uhon tayo, ha? Atong usbon.
0: Saan pag-usabi?
1: Usbon lagi na ito. Saan pag-usabi? Ayun na lang ako nga. Inighikap na ko sa imong ilong. Muingon na ako nga. Ah! Nagkuwag itlog, ha?
0: Ah, pagulata ka, ha? Pagulata ka!
1: Diyok na tayo.

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa. Madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Boys. Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Go, adunay pangagod, natabangan sa said liniment oil.
1: Tinood yun na said liniment nga, giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, said liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
0: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
1: Eric Go, giyaplasan ang gani.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: O si Evelyn Paraguso, nag-edad ko 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin, magsiklagsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
2: The original Koi Herbal Capsule.
4: Welcome to our reunion.
5: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
6: Tungod na sa Super Fiber.
5: Usa?
6: Super Fiber.
7: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
9: May buhay sa makabuhay.
10: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
11: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
12: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
13: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis, magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
15: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
14: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
15: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na magmisud.
16: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: iBerry for a clear and healthy eyesight.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
17: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
18: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
19: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
20: Biotrope Herbal Capsules.
21: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
20: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
22: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
17: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
18: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
19: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
20: Biotrope Herbal Capsules.
21: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
20: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
22: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: Mao ni problema ko sa akong apo kay murag di ka ba umuseryoso. Sige lang hinanggaw. Mao to nga ako lang nangitag paagi nga magkauyab silang duha ni Delia. Kay buto kay ko ani Mayana, kay buutan gyud kayong bataa. Unya. Dai Delia.
1: Noy.
0: Mayo kay nasuroy kanini sa bahay na mo dai.
1: wa man ko lingaw sa bahay gud noy. Kanang nasidong ko'y noy?
0: Ayaw, wapa dahi paabuta lang. Huwa talaga. Dari, sun nga rin rin. Kaya mag-istorya ta.
1: Mag-istorya? Sa istoryahan, noy?
0: Ako, ano ba? Kining, unsa man, kining, naibog kang dongkoy.
2: Ha?
0: Ay, lagaw, masulti na ako nga naibog ka. Nakasabutay ko. Kuan lang, kanang, masulti lang ko. Straight to the point lang.
1: What? Mura di kag si Attorney Rufil Fernandez Banyok, noy?
0: Di ba? Di ko gusto nga magpaskutsi ko at patado na pahili ko ulit ko. Straight to the point kita. Morning and evening edition, ha? Nung yaot sa man, naibog ka sa ako ang apo, ha? Ay, nagkawaw. Kaya ako, butar kay ko di mo na yun. Kay gawas nga guwapa ka. Buutan pag yun ka, Delia.
1: Salamat, noy.
0: Naun sa man, ha? Nakagusto ka sa akong apo? Sultihi ko.
1: Ang tinuod, noy.
0: Unsa?
1: Kuan.
0: Nakaguo.
3: May bisita na
0: yun. Ha? Bisita. Itong nagkalit ang kanahan.
1: Hello, Dungkoy.
3: Uy! Nasuroy lagi ka na, Delia. What's the matter?
1: Waman ko ilingaw dito sa bahay, good. Unya, nakitaan mangod ko ni Noy. Imong lulubangan ni Agi din sa inyo. Iyak kong gitawag.
3: Ah, so you hiring?
2: Huh?
1: Unsa?
0: Hello, Mero Koy! Kauwaw lang kang kanahanan. Kapataka lang kayo ding lita.
3: Kisakto man, bitaw tay. You are hiring. Sa Bisaya pa, gi-hire, gi-kuha. Ha? Kaya di haman siya sa gawas. Og iyang ikuha, gidaan din sa sol. Hiring?
0: Bida.
3: O, Dili ba? Sakto ganito, di ba, Dili?
0: Lamay-lam ko, Dili ko. Ay, Dili, ah. Excuse mo na ninyo kadiot, ha? Kay may isulti o na ako kadiot sa akong apo. Dali-dali!
1: Okay, Renoy.
0: Dali-dali!
3: Masa man natin?
0: Ay, ka ba? Wrong timing yung kay kada.
3: Ngano gani?
0: Ba na ba ngano, ha? Suma, ha? Di palang yun na taon dugay taon. Ha? Dinhina siya. Ako gipotan nagnaibog ba siya ni mo?
3: Unsa yung mga
0: ba? Nga naibog ba na siya ni mo, gwa ba? Para sa inigigayon na inga ikaw na yung istorya, di na ka magpanagana.
3: Oo niya.
0: Musulti naman tatunyan. Kalit bang kag-abot na maghaka ka.
2: Ha?
0: Musulti na ako tato.
3: Ay, abasag din lang. Musulti na lang.
0: Ah, kanahan ha. Ikaw ang lalaki. Ayaw pa buta nga siya musulti ni mo. Ikaw na yung musulti. Panguyabi na, ha? Pagka-bergabas naong ni mo, Dungkoy. Abot lang.
3: Ay, ayaw lang kong lalali. At ay, ba palang isibuy ko?
0: Ha? May isibuy ka karon ha? Panguyabi ng kanhana. Kakay maunahan ka na sumansayang kayo. Gawas kagwapa na butan pa.
3: Ay, kung siya man gani ang gipitik sa kong kasing-kasing, well, problema. Pero og dili gani siya, aw kana problema tadya.
0: Pita ni mo. Ayon sa kabaya, bilahi na na! Og pila may sugilan, og kauyab sa silas Dungkoy Delia. Unya, kanibawaan man dayon sa amahan ni Delia. Ang ilang relasyon, gipatawag si Dungkoy.
4: Ikaw di ay si Dungkoy?
3: Oh, sir?
4: Ah, ayaw rin yung pag-sir, kadili ko si ili, sir.
3: Ha? Huh? Ay, marang sugam ako nita.
4: Mangutan ako ni mo. May trabaho ka na ba?
3: Na, sir, sa may ihawan, sir.
4: Mangihaw ka?
3: Oh, sir.
4: Di lagi ko si ili, sir!
3: Sorry, noy.
4: Sabot na dili ko sa nunoy.
2: Ha?
3: Oh, unsa man di ako isampit ni mo. O niya, at tiyo.
4: Pastilan, pwede mo. Dili ko si Matiyo, ha? Dili ko si Matiyo.
3: Ha? Sorry, boss.
4: Usay, boss. Boss, look. Ako si Senyor Prokopio.

0: gusto lang na akong klarohon kung unsa o kinsa kinakihang nakikilasyon sa akong anak. Ug pasalamat ka kay inlam kayo ang akong anak nimo. Pero ako ipasidaan nimo nga ayaw yun pasakiting akong anak. Kay bisan lamok nga paakyang pangit ako kang ipapriso. Dili ba, honey?
1: Bitaw.
0: See? Now, unsay kapasalig nimo nga babuhi mo ang akong anak. Kay ako ra ba, di ko gustong mapasmos tao ng akong anak. Dili ba, honey?
1: Bitaw.
0: So, karon, sultihi ko, unsay ikapakaon mo sa akong anak.
2: Simple, sir. Kung unsay akong makaon, mausay ang makaon. Pero mas daggan ang iya kay pinangga man ako ni Senyor. Mangaon mig saging, iya unod, ako panit. Mangaon mig mani, iyang unod, ako panit.
0: Unyag ako mo ato sa inyong bahay. Unsa may imong ipakaon ako, ha?
2: Pagkanoon ta kang adubong baboy niyo. Imo unod, ako panit.
0: Hanggaw. Panit ang akong paborito.
2: Bay mo niyo?
0: Dili ba, honey?
1: Bitaw.
2: Ikablaka, ma'am. Dili mapas mo inyong anak din ako, pero huwag ka mo yung mga to. Pas mo yun mo.
1: Bitaw.
0: Ilong niya, Gloria. Pulos ka ng bitaw. Palaba dito!
1: Bitaw. Ay, ahak mo dahil niyo.
2: Tay, dito man dito ka. Adungungod dito ka sa ipanulti sa amahan ni Delia. Huwag ka makatingungod. Bisag, ibanghagan ako siyang amahan. Naminarom dito ka. Pero makaglamina o drama sa radyo nga, what's the style?
3: Ay, sorry na, kabina. Nadlo ko sa amahang Delia. Isuking na ang murag baboy irong buang, murag manok ni nanik ba? Mugbukin til!
2: Unya, unsam daw ni tay. Upadayan ko sa mong relasyon ni Delia. Mabadayin ko ni tay.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og kanormal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o humot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka, may vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: testimonies. Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
1: Na landing ko sa ospital ida at nagugos ko ginhawa. Nung pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
0: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
1: Salamat kay na atong Sed Kogon ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukul Sotong.
0: Living Testimonies.
2: Beaver Sandal!

0: Yan, si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
1: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product, kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
0: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
4: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Naluoy ko sa kong apo. Oy, kay mura bagi balibali tao kasaba. Mura gilabhan pinagis washing machine. Kay ako may mingon og aray kasakit. Unya! Ah, asa mas dilya taon, ha?
1: Tunas, ila, may uli na tayo.
0: Ah, sorry na ka. Mura ako'y nakaingon nga nganong naingon kay nida, ha? Tungod man ako. Ako'y nangitang paagi nga magkauya mo, Tilya. Pero ako kay bao nga maunay batasan sa iyang amahan. Nga ingon sa istrikto maday kayo iyang amahanak.
1: Okay na tayo. Nakadawat ram ko siya mga pangasaban ako. Ang importante nga wa ko niya dapati. Kaya nagtabo pa nga akong gilapatan. Ap, ambot siya akong mabuhatay. Tingali, kumutong ko na iyang itlog.
0: Nga nung imong kumuto na?
1: Wa kakabantay ito tayo. Ako mga itong itlog, murag nung gidalak.
0: Ha? Ha? Kabantay si Deka? Ako ko kabantay na.
1: Abinin mo tayo nga kung di huna-huna pag-aya ba? Kung magminyo na Miss Delia, ako, luoy kayo ko tungkol siyang amahan. Pero di sad kong pala yun, o magkabuhag Miss Delia, luoy po kayo si Delia.
0: Ang unya doon, unsay plano ni mo, unsay mong gibati, unsay plano ni mo?
1: Tay, kung unsay mo nauna, masaya kong nauna. Kung ano sa'yo mong gibati, mawag siya kong gibati.
0: No, for sure, di ako eh.
1: Lagi tayo. Kung sa'yo, o unsa'y mong gibati, mawag siya kong gibati. Kung unsa'y muna huna, mawag siya ako huna muna.
0: Mo ba, kuhan, kining di lang tamang tungan nung ha? Kay ganina rin naglayan akong tiyan.
1: Ha?
0: Ako sa'yo huna dung ha, di ha, kauna!

0: asa namas dilya, ha?
1: Tua, kung nang ipapauli, tay. Ug akong gingnan nga, dili naman tayo nung ang mga plano na mo. Ug magbuwag nami.
0: Asa! Uy, lalo man taon. Kibaw ka ba nga mahal kay kang dilya? Di, gani hapit iyang gifight ang iyang ama, di ba kakita ka? Misukul siya tungod di mo niya karon.
1: Wa, na ikapuslan nantay. Way kalinaw niya nga mong pagpuyo.
0: Oh, mas mong samutog di magbalinaw ng inyong pagpuyo kay si magkukun sa ibuhaton ni Dilya. Basig maghikog to!
1: Oo, dayon!
0: Mauli akong problema na balaka ko kay tingalig unsa na lang si Dilya maghikog to ug kun magkadayon sila. Basig ako na hinuon ng maghikog kay grabe kay batasan ang amahan ni Dilya. Unsa ba'y buhato na kuan ni Habam at Ipres? Palihog tambagi ko ninyo. Kamura mang gisakto mo tambag ya. Unsa man, unsa'y plano ninyo? Ipadayon ninyo ang ilang lason? O ako ba'y mupadayon na ni magpakasal ka ni sila? Uputlo na lang na isamtang wapa sila makasal. Usaman, sa inyong paminaw, usaman kung kamoy basultihon, be? Usaman, tiroy.

0: Lord. Salamat, Lord Momeri. Salamat sa mga pangako. Good morning sa mga tao ni Ma'am Jasmine, Mabini Navarro, Diaz, Jasnab, Flowers Up. Salamat kayo si Raul Alibio Isoto. O sa tanan itong mga kaisunan, salamat kayo niyong tanati, Chichin!
1: Good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Thank you kay mga mama sa inyong padayong pagpalay sa Don Pepe Tablia kay Taasang Energy. Happy, happy, happy ang mga bata. Lipay, good ko ayaw, Kuya Alan. Oh. Kuya, ang mga dagko, perte na sa king lipaya kay naan may Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum sa Diamond Yema o BMA Special. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch. Palit na mo, ha?
0: Okay, salamat kayo. Kanong ipambuhay ni Kapitan Jude Dinyal diya siyang kanong mga tao nga way Pinoy Anan diya sa iyang gym, iya sa nangipainom sa ato ang Don Pepe Tablia. O naigisulti ni Kap Jude Ninyal diha sa Tabuan, mga ni Kapitan na to. Salamat kayo ni Mukap, ha? Thank you kayo. Nya, sa tanan po mga tao ni Kuya Nick Pepito diha sa Toledo. Good morning mo diha, Kuya Nick Pepito. Sa imo mga tao diha, sa mga tao ni Dung GR Pepito diri sa Cebu City. O sa mga tao ni Inday Shane sa Brumage Space. Thank you so much kayo tanan sa paginom sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Kayang Brumage Space ang trabaho ani limpyuhan ninyong panimay. Tanawal niyo sa Facebook tawga ilang number o sulti sila kung unsay gustong buhato ninyo sa inyong panimay. Sa tanan mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, sorry Kasnar, si Ryan Kangki, Ma'am Kasmer raw nga ang ilang mga tao ipagamit ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panya One Coffee Mix. Maunay the best na itong imnon kung matrabaho ta mag-drive ta huwag sa tapadong huwag at tanan na itong mga kaigsunan nga magtrabaho inom gitag. Kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan Coffee Mix. Ati Press!
2: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon huwag said panyawan herbal capsule, said panyawan herbal capsule with garlic, Sepanyawa herbal capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katotaas ng sugar, ingon man, kanang bukol-bukol na ito sa itong lawas. At unang imnanog, Sepanyawa herbal capsule kada adlaw. Katuluso sa kaadlaw inom. Sa buntag, wala ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan ang isang kakapsula sa Sepanyawa herbal capsule. Ilig pa rin ni mo, maugyapon, sa gyapon kakapsula sa set panyawan, herbal capsule imong imnon o nakamagkaon sa imong paniuto. Mausap sa imuunyang pagpanihapon, inom na po daan ng sa kakapsula sa set panyawan, herbal capsule. Ugalang na ito na problema, aning kidney o guti ay ayaw na magkabalaka, tungkol kayo doon na makatambal anak. Kini mao ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o guti ay, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa kugon herbal capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o guti ay, kugon herbal capsule. Basta kugon lawas bas kugon.
0: Okay, thank you, Ate Press. Sorry kayo, nalagyan to, ganyan. Salamat kayo ninyo sa tanan itong mga kaisunan. Labi na giyod sa ato mga kaisunan nga may gamit sa ato ang namirwang na plus ang said liniment oil. Ang tinuod nga mutambag sa itong panuhot, pamaol, parikit sa kalawasan, varicose veins, katol-katol, kutos, kabatali, likay, pagyuta sa digi. Kung mga plus na taos sa ato ang said liniment oil, pero sabota, anharta palit sa butika. Pero layo mo sa butika, tanawal niyo sa Facebook, itype niyo ang said marketing incorporated. Makita niyo ang mga genuine nga mga produkto sa said marketing, pwede rin ninyo orderon sa Shopee. Bam!
3: Good morning! Baril Republic Market! Kamusta ka muli? Anas Andibor Paquera sa San Carlos City, usab Jovito Marcos. Ang usap ka nimo, Mr. Vicente Zapanta o Lily Grace Zapanta diya sa Baril Republic Market. Kaubanong sab sila ni kanin sila si Mr. Vicente sa painitan eh, putong si Kwati samtang si Mrs. Belle Coronado o Mr. Nick Coronado sa mga utan. Kumusta ka mo sa sayo yung pagpangaligo gamit ang Sin Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Sin Celebrity Kojic Beauty Soap, aron hamis kita magpamili ng itang batanon younger looking cutis artita cutis porcelana. Unya, kung doon na kamo yung mga itom-itom sinyong naong doon ay pugis-pugis doon ay up-up, doon na ba kay black heads or white heads? Sin Celebrity Kojic Beauty Soap. Mauta na lamang sa butika para original ang inyong mapalit. Mas maayoy mong tanawin siyang sudla kablan na, no? Na is, nakabot lang diyan ang label ay Seed Marketing. S-C-A-D. Thank you!
0: Okay, sa tanan ito mga isuunan, nga may gamit sa atong G-Detox Blaster Bag Capsule. Salamat kay ninyong tanan. Kay kinin G-Detox Good. Mauni siya ay tigpatay sa atong toxin sa kalawasan. Unya, kining apat yun ani ang atuman blood cells. Ang atong blood cells, importante makina. Kay maumlitig atun sa oxygen, nutrients, o tubig sa atong kalawasan. Hindi ka daot ani. Mustiki, mulapot atong dugo, masakit, tag major-major ng masakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysto, guban pa na itong balatian mo nang kinahanglan yung kaminom o GD Talks Plus Herbal Capsule. Usar yung kapsula o sa kauras hindi pa kamukaon. Murag bintinan sa nanimo pero doon na kay balatian katulog yung kainom. Buntagod to hapon o sa kauras sa di pa kamukaon. Imnan sa nanatog walong ato sa dusi kabasong tubig matagadaw. GD Talks Plus Herbal Capsule ang pinakakasog. Ang number one nga mo flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Ati Press?
2: Okay, ang sender na ito karagad lang.
0: Mao na ang problema ate Pres kay si Tiroy.
4: Tiroy.
0: Si Tiroy. Mao na ang problema niya kay ang iyang problema iya tao apo kay murag iyang gitupo-tupo gyud dili na problema sa noon siya ate Pres kay kabang dili mo may isu kayo laikig utok ba. Laikig batasan. Maldito sad. Nya gamer ba kay gada sa amahan taon. Nya baldito kayo. Ya ang una-una nga di ba kasi mabili yung tao ng Press nga siya may nagtupo siyang anak anang Dilya. Kunya, ang kuyawan sa niya huwag magbuwag sa Dilya si Dungkoy, maghikaw si Dilya. Busabot nga di may mutang ang iyang kinabuhi. Ang saon niya ati Press. Bam, ang saman bam. Para na ko, Dong. Dong, Noy Tiroy, ikaw. Ayaw, isurla sa itong amahan ni Adilia. Ayaw, yun na akong apo taon kay kuana, kanang nervyoso na, pinanggam na ako. Sila, pasagda na ito si Dilia o si Dungkoy nga magtipon kung unsa ilahang kinabuhi. Di kay ato silang, ato silang kuanan, butan kung unsa ilahang pagpaginabuhi sa ilang kaugilingong kinabuhi. Mauna diya. Mao na importante nga taruhulan yung dahil yung mga anak kapalitan daw na may katabang kay og maminyo na sila wa na yung kay labot sa ilang kinabuhi kay giusa naman na sila sa Ginoo na bitaw nas Bible ni Bambina nga usahon ra kamo sara nya ang giusa sa Ginoo di na mga buwag og la mga tao kundili sila ra kamatayon ra gyud makabuwag ana nila mao na nga di na nato sila ko anon ing natong papa ni ko ano Tiroy nga pasagda na to tong mga anak nga magkinagubay maginigubay kay lahi na sila na sa dato di agi na mataana sila na pwede ba bang
3: ari ka dire sa Jeremias 29 versikulo 11 Old Testament ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong masuwagon inay maalaot og paghatag kaninyong kaugmaon nga inyong gipangandoy. Dinhi mahisakop din ang ni Goliath nga silang magtiayon unya maoy magumol silang bagong pamilya bagong kinabuhi. Mautana, duna bay gugma? Duna bay gugma nilang duha?
0: Naburag na abam kasi Dilya inilabang kinindong koy. Nga si Dungkoy mura naman sa nadutla ni Dilya.
3: Okay, murag itupo raban eh. Importante na abay gugma kay pananglitan ugway gugma niya magminyo gyud sila na yung uban ganing yung pagtaban mo kung tinubo na kaya hindi kong may magtaban mo na ang gilikanan labi ng amahan magukod dang sundang nung dili apsan mo ligid ang pinakatuig inigbalik magdanag trophy nga gamay bata malukmay ng kasing-kasing sa mga tiguang
0: malukmay
3: kono may pong dawa mo ko kaagi pag gilikanan
4: basta maagi sa puriki mauna mo na
0: malukmay yun basta kita siya
3: ang
0: apo
3: maunga kanang naang ayaw ka balaka pananglitan og mugusto kang madayon ang ilang relasyon pangutan si Dungkoy unsa iyang gibate kay og sa makaraan pagkatigwangan hugot ang bakos kung bularga ng barko puno na muy basabot kay kung kanon pa pwede mo iluwa
0: luwa
3: kay kung init iluwa pero kami nyo on dili ko pregi na mos nga iuli
0: aha di pwede oy Elias ang Elisa lang una
3: natin ako kami
0: nga naman
3: dili man init pero ako laging giluwa Salamat mo na nga dito, lumanon.
2: Kuliko ay Puzzle Tihot.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Ha! Oh, bitaw! Asawa ka! Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod!
7: Bitaw, tinuod mo na!
6: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka!
7: Dili man kinahanglang manghambog pa ko. Kay asawa mangyugo bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka?
8: Jo, mabidaw ako. Ayaw na pagdagan. Jo,
7: dili na ko mabidaw nimo. Magpalayo na ko nimo, Mateo.
8: Jo, maluoy ka, Jo. Jo! Ow! Oh. Ah!
7: Mateo! Scammer?
9: Oh, muna akong pagtanaw ni mo sa una. O bisang gamay, huwag ito mangandoy nga ma-fall og sama ni mo.
7: Nga mas lalaki patanaon kay ni mo. Pero karon?
9: Aho, ikaw na ang tanan para nako. Og way si bisang kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
10: Bisan ako?
9: Oh, oh. Lola?
11: Blue Last Boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda o gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500!
13: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
14: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag duwa sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na pag 1 month kape na ayo na ako.
12: DTX 500 pabalik sa mga butika.
15: Good vibes mga kapamilya. Live on air kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
16: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
15: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
16: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
17: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: iBerry for a clear and healthy eyesight.
19: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
20: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
21: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga lig-on ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime ini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga kasama, nakasinati na mamuan nang naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sa uya na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga na sa uya na. Paspas relief nga na sa uya na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommy, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa o ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya nang atolpa.
23: Fix it with Alnex.
24: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
23: Fix it with Alnex.
24: Source, IQVIA PMDI 2S 2025.
25: Unilab quality yan.
24: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
25: Unilab quality yan.
26: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
27: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Siman ko ang pag-ibig mo.
2: What if, Onsar?
3: What if one day, muhangyo si Jisa nga muduaw ka niya?
2: Oh.
3: What if lang? Muduaw ka ba, bro? Imo bang i-grant ang iyang hangyo? Ha? Sa may imong buhaton, if ever?
0: La-la-la-la-la-la-la. Sige, tubag.
2: Salamat, bro. Imo kong gitagaan ni nga insight. Posible ito nga gamito na ni Jessa ang iyong sakit para paghasol na ko.
0: Oh.
2: Namo ni Jo.
0: Woo! Ako pa! Posible kita!
3: Busa, pangandami ng daan. Ha? Kay di gina imposible nga mahitabo.
0: Oh.
3: Sus, ako pa tag-an. Oh, tumagasa na.
2: Oh. Si Tito, ang daddy ni Jessa. Hello?
4: Unsay mo isulti? Problema?
2: Mahal.
4: Si Jessa ba?
2: Oh.
4: Gusto mo kikita ni mo?
2: Akoan. Nanawag ang iyang daddy?
4: Nihangyo nga imong doon si Jessa.
2: Oh.
4: Doawa lang. Angay raman sa nga imo siya doon.
2: Pero, di ko ganahan.
4: Mateo, atoa lang.
2: Pero...
4: Ayaw ka bala ka. Okay, ragit ko.
2: Pero mahal.
4: Ugsalig rasad ko ni mo.
2: Arigot. I love you.
4: I love you.

0: Oh, yung inideyan yung game daw. Grabe yesterday. Mag-selfie na ko para isend sa yung daddy. Pagpatuod niya, may anhigit ko.
1: Mateo.
0: Oh.
2: Mukuyog.
3: La, kung mukuyog pa ko, matiwasan pa lang ni Jessa. Makasa pa ko.
2: Ay, pastilan yun o eh. Ngano'ng dili magyun makalingkawas ang tubabayhan na si Mateo? Naunsa masan tong iyang amahan nga kung kakonsentidor mapod niya? Naibawi, ginunta siya kaminyo na dakos Mateo. Ngano'ng paduawon pa mangyun niya siyang anak?
3: Lola, amahan rasad siyang nabalaka sa kinabuhi siyang anak. Mao nga, bisa nun sa pangayoon ni Jessa niya, iya ginayhatag.
2: Ugwa na lay bili ang uban. Unsa naman lang ka nga asawa?
3: Ayaw kabalaka na ko la. Okay ra gid na ko.
2: Unsa yung okay god? Unyag buhang iyo tong kanahan nga huwaman yas Mateo.
3: Oh, dili sa tingali la uy.
2: Unsa ko dili? Sa taras at tong Jesa? Oy, digid na imposible.
3: Oh,
2: saban. Nya okay ra gyapon ka?
3: Dili sa tingali mo sugod si Mateo la.
2: Aw kun magpabongbuang siya sugod, aw puspusan ko na gyud siya.
1: Wala lang may ipaw. Unsa ko ka happy karon?
0: Ah, Jessa, ay palabi. Kay bawal nimo ang bisan unsa ka extreme nga emotion.
1: Thank you.
0: Ayaw sa pagsulti, Ana. Makadawat na ni mo. Oh, time's up. 15 minutes lang galaw sa doktor na ko. Magawas ako, ha? Get well soon.
1: Balik, ha?
0: Oh, sure. Pero di ko mo promise ka nun, ha? Kaya bawa na ka, unsa ka busy sa opisina, di ba?
1: Okay. Salamat sa pagbisita.
0: Sige.
1: Magpaabot ko sa imong pagbalik.

0: Di gid siya makabarog, bro.
1: Di tingali kay namtoy mga tube.
0: Uy.
1: Doon na say heart monitor nga gitaw niya.
0: Kisya rin nagbantay niya?
1: Private nurse.
0: Mm-hmm. Ugmaman ko na mabuti yung daddy.
1: Ah, mau ba? Maino, naroon doon na na yung pamilya mo at yung Maria.
0: What if muhangyo ang iyong daddy nga...
1: Ayaw na tumasa, bro. Ayaw na tumasa.
0: Kuan, kan...
1: Naglabad na nga kung uuan na nga posibilidad. Kuan. Mularga lang tingali mi ni Joe, bro.
0: Ha?
1: Magpalayo na lang mi. Samtang may higayon pa.
2: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Bila Bila win! San Miguel Bila win!
5: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Bila products. Apil na! San Miguel Bila win promo. Palit og unong kabutilya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
6: Said Alert! Ang Said Marketing Incorporated nagapahibalo sa tanang mga consumers sa panyawan products sama sa Said Liniment Oil. Pangitaa ang parmasya o grocery stores nga nagabaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa ato ang Said Liniment Oil per 60ml is 130 pesos samtang ang 30ml is 80 pesos. Ang Said Liniment Oil mapalit usab sa Shopee, Lazada o TikTok. Pangitaa lang ang Seed Pharma, Said Liniment Oil, 60ml, 130 pesos. Ugang 30ml, 80 pesos.
7: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long-lasting ang buhupay. Sulod sa 1 ka oras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog og likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
9: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
10: Hey, alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
9: Mamamatay? Ganun katindi?
10: Oo. Maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang makulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
11: Isang paalala mula sa NGCP.
12: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
13: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB25426 Series of 2026.
14: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga giprescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
1: It's the best thing to do para makalikay ni Jessa, bro.
0: Aw, ako support ra magiko nimo. Ato i-ready da nang mga kuan board members sa imong pagbakasyon, okay?
1: Ah, sige. Salamat, bro.
0: Oh, ato din ning buhaton asap.
15: Ay nayabag naman hinuon ni pagkabutanga. Imo naman hinuon ko gitonglo.
1: Wa lola, uy. Medical check-up ray akong giingon.
15: pwede nga dinira mag-check up.
1: Lola, alibayar gani para makasibat ko kang Jessa.
15: Anay baw, lagi ko. Pero dako yun kaayo ng sayop nga mamakakalang o manggamit kang tao para lang sa paglikay at tumabayan na. Naunsa, mura naman hinoon kang sagaan ka niya. Ako ragoy atubang anak niya, be. Ako atubang anak, dalay ang amahan. Kaya oh, pangduklo na ko na silang doha.
1: Lola.
15: Ay, pero kung gusto kag yung mga broadmost jo, no? Ana, sige, buhata. Pero ayaw lang kong i-apil-apil.
1: Di ka gusto umusuro sa lain nasun?
15: Dah, di ko kagwan tagbog na way. Sumagod ka ng manuroy tas mall o niya mga unta, magkurog manggani ko. Labi pag makakaong kong halo-halo o ka ng shake, nasambot nagpaadoong ko ni mo anang nice no.
1: Apes, at tatag lugar nga, why snow? Di masaruting snow.
15: Nah, madlok ko sa kayong aeroplano ay.
1: Nagawag ni mo luna ay.
15: Basta-basta kay kamo lang si Joe ang pagpangabrod. Kapulay pangabrod. Ay lang kong paapilo.

0: Kinahalan ba gina?
1: Mahal, maniguro na tandaan. Lisod na kung doon na sa ihangyo si Jessa. Mas maayo man ang tuwa tas layo, kay di na tanila basta-basta madisturbo.
0: O niya opisina?
1: Suportado ko sa majority sa mga board members. Nakasabot na sila sa konstitusyon.
0: Oh, sige. Mag-agad ako ni mo.

0: Ato na, Mila.
1: Na, sige, pag-amping mo.
0: Sure ka nga, okay ragi ka din nila, ha?
1: Ay, sus! Ako pa!
2: Ay, kabala ka, Lola. Pag-aanhiyo na sa kanimon, ako na siyang gitugon.
1: Anda, ay, imo pa masagit itang hasulon si Mon, oy. Imo pa siya gitugyanan sa opisina, nga imo pag yung kong ipuno.
2: Wag na yung problema, Lola. Malipay ragi si Mon, anak.
1: Anda, sige, sige na. Panlakaw na mo kay tingaling, mabiyaan mo sa inyong flight.

0: almost 1 week na. Huwag siya mo palik og duaw. Dili ni mahimo. Kinahang lang. Oh! Niya na siya. Mabiyong ko.
1: Ay, Jisa.
0: Oh.
1: Kumusta, mos? Kumusta?
0: Si Mateo?
1: Ay, paita. Dede ko welcome din, he?
0: Nisaad siya nga mupalik.
1: Okay. Kalma lang. Di raba ko na pwede nga ma-stress ka. Pero, good. Nga wala yung mga tube nga gitaon ni mo.
0: Kinina lang pacemaker.
1: Lagi din, ha?
0: Asa di ay siya?
1: Kuan? Ay, yun yan lang pangutahan. Natagda sa taon yung mga flowers for you.
0: Si Mateo nagpadaan na?
1: Well, yes.
0: Okay. Ambi.
1: Ay, hala. Kano siya mag-discharge?
0: Nag-talk pa to si Daddy yung nga akong doctor. Kuya, di akong kanus.
1: Nag-talk na rin sila?
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Ngayon naman mo ani si Mateo. Busy? Pero may saat ko siya, nga mapalit siya. Nag-expected ko.
1: Milarga sila si Joe gahapon. Relax ha. Relax. Kung ano long plan vacation ni nila.
0: Wala kayo kibawa na.
1: Relax. Kung ano mo ko, personal na ni nila. Ilam ko ni personal. Wala man ni nila gipahibaw ni Bisan Kinsagod. Gawas na ko.
0: Ngano mo kamusultin ako?
1: Relax. Masres ka. Umaw na. Wala ko musultin. Tungkol kayo di masagutan kong chismoso. Jesus. Aloy?
0: No. Dili siya pwede nga magpalayo. Dili!
1: Jisa. Ayaw pala bitawon, ha?
0: Dili siya pwede magpalayo na ako!
1: Jisa!
0: Dili!
1: Jisa, kalma lang. Taon sa gagani, wag ko'y labot!
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
5: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
6: Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When we game responsibly, tuloy lang ang saya.
7: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nanambang imong fast withdrawal sa bagong delay compensation guarantee. Kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo. Hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
8: Email responsiblegaming@pagcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-89568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Hindi na

0: dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads.
1: With the new anti-laulaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
2: EQ pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
3: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
4: Rise to the summit, train cup. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
5: The right hydration matters.
6: To perform.
7: To win.
5: To rise above challenges.
8: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
5: Fuel your peak.
7: With the right hydration.
5: With the right minerals.
4: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
5: Summit Natural Drinking Water.
2: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
9: Pila pila win, San Miguel pila win.
10: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na! San Miguel Pila Win Promo. Palit og unong kabutilya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

maigala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis Garing. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwag ni Francis Ilyaga Espares.
2: Ladies and gentlemen, the most valuable player!
3: Ikaw lang ako'y nuk! Hilong lang.
2: MVP! Justin Muriel!
4: Ako? Ikaw ang idea?
2: Congrats, Drew Justin. Ladies and gentlemen, 10 World Better Tournament, the champion, Justin Muriel!
4: Thank you.
2: Bangon ko ni! Bangon ko ni!
4: Ikaw ang nakahimun akong champion, kuya.
2: Sukol! Nagkadugo na yung ilong ang baba! Sukol! Unsa nga ang kanimo, ha? Nuha ka na ako! Ako lang siya! Nakalunga! Ako lang siya!
3: Di na kinahanglang magkabig ka si ibang kusok, ha? Bugad ko ang pinitig sa akong kasi-kasi! Di man ilang kanuli! Ako ang imong kuya!
1: Ako ang imong kuya. Mga pulong na gilito, timaan sa pagpangga o pagmahal. Sugilanon nga sinuwat og direksyon ni Francis Ilyaga Espares. Musical scoring, Randy Nakurdat Tayad. Audio editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

alami magkape. Pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: Luhan.
1: Ako ang imong kuya.
2: Sorry ninyo.
3: Kuya, sipit agyo din.
2: Ah, sorry kayo ninyo.
3: Opir la ba
4: yun? Sabi niya, ay,
3: nakamilang lang. Opir la ba yun?
4: Bisang sipit ka. Idol gaya, punti ka. Idol nog-nog.
5: Iko ito. 5,000!
2: Sorry ha. Barake, sorry ninyo ha. Jess, sorry kayo ninyo, Jess.
3: Okay na po yun.
2: Suswagi ni problema ba yung nog-nog?

0: Yes.
1: No, tali!
0: Yes.
1: Adya sa mo ha, agtuon akong ilang bench. Wait sa.
0: Ma, wag ni sindi. Ay, ito ano? Ito ha. Midagan pa doon silang bench.
1: Idol Nugnug, si Cindy nagpaingon diri.
2: Vanilla button, manungog sa niya.
3: Unsa na, ladies and gentlemen?
2: Ito, nalagi, ito, nalagi.
3: Kasi akong gisulti, di ba? Niingon ko, surrender na lang mo, pero daily good mo, mga paraw.
2: Congrats, congrats sa inyo, Cindy. Congrats.
3: Oh, thank you so much.
2: Kaya mo rin, grabe, yasan mo, Cindy, oy.
3: Ano man?
2: Sige, magkagpamalda.
4: Mau yun.
2: Sige, tiyagit ya. Samtang magsihatang mo mga pres, tiyagit ka.
3: Ano to, magbuot de karaki.
2: Di na kong buwan, unfair man yung gibuhat.
3: Hard loser.
2: Loser.
3: Loser.
2: Na, di mo na mayo na yung gibuhat, God.
3: Sabi niyo ay?
2: Hmm? Yung player gani mo mo siya, di magsabab gami, di yun. Ikaw, di ka kamatakong babag, kamuha ng siyo, di magpabor kay mo.
3: Ay, pagbuot, oy, so what? Wag kayo labot.
2: So what, kawrong? Swerte lang eh, swerte lang ka.
3: O, ngano, ngano, ngano, ngano ko, ngano ko.
2: Babae mo ka.
3: Kunya ka yung babae ko, sabay labot mo, ha, kunsa.
2: Audi mo ka, laki. Babae mo ka, butlan niyo mo.
3: Unsa lagi isulti-isulti ko, mutok ng bakbani mo ron.
2: Abay. No, sir, mag-away. Sindi.
4: Balik doon yung grupo ko. Ay, pagka-reader eh, mag-ita mag-away. Daon mo bitaw mo. Sa mga mag-itaon mo.
3: Gusto lang kong mutanaw sa inyong kapildihan, Nugnug.
5: Congrats, hindi.
3: Oh, Justin. Ikaw ang dato ang last player. Daon kontak mo. Unsaon si Nugnug may last throw ninyo. Kuyapan man na.
5: Unsa? Last, hindi. Ayaw pagsulit sa maana.
3: Tinuod bitaw na. Kuyapan man as Nugnug.
1: Ayaw na lagod pagsikipanaot pa, Cindy. Daog naman mo.
3: Uy, naade ka? May tingog ang ibay. S ka lang, Marimar.
1: Cindy, tantigumin mo dawat ang kapildihan. Uy.
3: Dapat lang. Pildi na mudaan. 3 points competition. Labaw na sa championship. Aning duwa aron, lubong mo na mo. Klaro na ang standing. 1-0. Gets? Diyan na mo. Excuse me.
2: Excuse me, why angay?
3: Basta!
2: Lagot, pero ako ni mo, kabugno na kay ko.
4: Magbayot ka, pero eh.

So good, this game, huh? I lose a best of three. Okay.

0: Ay, mi sorpresa, mi tía. Luego, que un team. Pero ya no tengo 10 puntos. Usay, mabot pa 15 puntos. May nalikan niya, kaya ipalitan ko ni Marimar Bukaris, wait. Happy to sa mga urot. Mayong tag, mahawas-hawasin ko eh.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa capsule na. Pagka humana ko og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Tutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agabi. Guwanta pa!
4: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo! Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
5: Seth Living Testimonies.
6: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
7: Tinood yun na ang Seth Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pagod. Tapos karon giyaplasan ako siya Seth Liniment niuga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
6: Ang Seth Liniment Oil sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
7: Eric ko giyaplasan ang gani
5: Living Testimonies.
8: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suod ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suod sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

0: Almagap Swimming, Tibo og Barato.
1: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na al Iberry.
2: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
3: Bili, di ko kaklaro, gusto layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med Iberry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
4: Iberry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang Iberry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
6: Iberry for a clear and healthy eyesight.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
7: May buhay sa makabuhay!

0: Huwag ma-discourage, ha?
1: Okay, full quarter na!
2: Oh, oh, mo rin man.
1: Kuhan pa sila.
2: Si Justin.
3: Si Justin, asa di ay? To asa CR, naglain ng tiyan.
2: Ano mo, boy? Uy?
1: Ha? Ah, salamat din sa itong sponsor sa Tabukig, ha? Salamat kayo, Gons! Salamat kayo, Gons!
2: Kabot na ta. Huwag di niya mo da. Huwag sa ito man. Mabagin nung dawa. Daong, nasa pildi. Murag, karol.
1: Salamat kayo, Gons! Salamat, Jelvin! Salamat kayo!
2: Fourth quarter na, ha?
3: Okay, sana! Guys, sana, guys!
0: Dasig lang, ha? Dasig lang, Gyud! Go, go! Idol Nugnug, go!

0: Mga hinampa ko muna ko'y! Naupsa na ta! Bantayin ninyo snugnog! Nirali na ng tao! Bilaga 3 points siya! 3 points! Na unsa pila na lima na kabuok! Na unsa man tao mo'y!
1: Lima ka 3 points.
2: Ay, itong nung ko'y!
0: Sabi niya ay!
2: Sugsanong pugong! Ikaw yun!
0: Lagang mga bright ninyo blocking eh! Kudili hard foul! 1 minute o! 25 seconds! Tie score! Tanawain yung bula! Tarungan ninyo!
1: Okay, okay.
3: Back to the ball game! How many time? 1 minute and 25 seconds!

0: kagalaan at ang iuban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
0: Sugilanon nga sinuatugubo sa direksyon ni Francis Iliagues Pares. Spinner, Randy Nakurdatayad. Audio editor, Ariel Mangkaw. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain na ako.
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad?
3: Ha? Karoon pa ganita magkita? Ako na, Sad?
2: Baka ako na...
3: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
2: Siyempre. Kaya estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ako. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa swak estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: 사랑은
1: 다이언 모아.
2: 다이언이고?
3: 응. 아니 뭔바이 맘? 도뜨꾼 닦고
1: 마인이 사콩 이야안 og yang gibilin ako sa iyong pagkamatay.
3: Ah, dutay. Sinaw isaog. Pwede mo kahit dati na eh, pwede ka din eh.
2: Sabag, ganahan ka? Ano tayo daw niya? Ligid-ligid ta.
3: Sige, sige. Sige, kuya potensya no. Ligid ta.
2: Sige.
1: Tama na ibahala din niya, potensya no. May lakton pa ko.
2: Ha? Mabag ganit pag-abot na to? Mulak ko nasab ka?
1: Kinahanglan. Ilak ninyo ning pultahan sa akong pagbiya. Og ayaw gin mong pangabli ni bisan kinsa.
3: Hmm? Ano nga?
1: Basta. Ako lang ang mahimo ninyo ablihan. Dili mo mahimong mupadayo ni bisan kinsa nga wa mo makaila. Nakasabot?

Migawa siya pagbalik ka siya lang. Oh, sama ka siya pa ingon. Dili may mo makabantay siya nini sakinan. Suntan ko siya. Kung malayo-layo na siya, utili na niya mailan kini sakinan nga akong gigamit. It's getting dark, baby. Asa ka pa man, paingon.

0: Kagapoy na rin akong kahimtang. Nagigadinahan na nga konti ila. Kunahin pa ba lang unta ko. Ngayon ini ang ako madangatan. Malayas talang yun unta ko niya. Doon ang adlaw pala nga may abot ko ininapita. Pero, giudlat man sa ko ni Paolo. Ay, mamang ginita ko ilabot ini problema, ini ilang pamilya. Pero ano na pagan man ang ko ini karon. Gusto na ko mapauli. Gusto ko na makita pagbalik ang ako bangon. Makalingkawas lang kung gigan din hiyo. Ipaniguro gina na kung ipalayo na kung ako bangon. Hello? Di na ginmadan akong antos. Sige, nagiging akong pason. Nawan na magawat. Sige na nga kong ihi. Ano? Nakahin ako sa kukagalingon. Ay, galain. Dili paghihapon ko buhian gikan din eh. Ining ilang pagkadinan ako. Manimaho na dyan ko, ani ba? Oh, animaho na gani kong answer, no? Buhiin ako din yung maluoy mo! Buhiin ako din yung! Maluoy mo na ako!
1: Wa ay katabang kayo mo ang pagsigisinggit. Wala bisan kisang makabasi emo gikan din eh.
0: Ingon ka ganina nga. Ilang kakatuig nga gipreso sa amahan ni Piolo din eh. Dining maong underground. Huwag ba lang ka masuway sa pagsukol o kiyas?
1: Ay kasaghan na. At makasaghan higayong sap ko na pakiyas. Unsay mahimo sa akong kusog. Pasok siya.
0: Pero, dili ta mahimo muno sa pagsuway. Puslan man nga, mamatay ta din eh. Ay, mamatay ta nga may sukul o naning kamot.
1: Malisod kita.
0: Lisod? Pero posible, di ba?
1: Abos.
0: Ay, dili ko masugot nga, dili ta makalingkawas gikan din eh. Labi na ko! May suon pa ko nagpaabot na ko sa akong pagbalik. Dili mahimong ilumpong na ako din eh. Huwag kasayuran ang ako isuon sa tinuod nga naitabo na ako. Maong kinala makakita at nagpaagay makagawas na gikan din eh.
1: O
0: salita po ni Lola!
2: Gusto si Clover. Kinang lang makagawas mo gikan din eh.
1: Maray si Riz.
2: Nagpaabot kanhi mo ang imong mga anak, Ella.
0: Gusto! May nauna-unaan ko!
1: Sasa ka na.
0: Kung may musutin ni Karun, kaliti o bunal ang iyang o.
1: Asa?
0: Kana na kung flower base, nga naa sa may labisita. Kana agabita sa pagpunal. Dili man siya makuyapan, pero nakasiguro ko nga makurat yun siya umalipong. Damita ka namang kagayunan sa pag-ilog sa epistula.
1: Dili, makahimula.
0: Makahimula lagi kita! Makahimula ta! Kinahalan imo ka ng buhaton, aron nga maluwas kita gikan din hi.
3: Naay high cholesterol o diabetes?
4: Oh no!
3: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
4: Yes!
3: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
5: Unilab quality yan.
6: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
4: Pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug nang luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oy, concerned ako, maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na, di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Samok na ubo! Undangin na! 12

ni anak ko sa loyo sa mansyon. Mingaw ang balibot. Walang unti makabantay. Suwayan ko sa pagtuod ang kamayang pultahan din ni sa loyo. Sirato. Unsaon ko man inikaroon sa pagsuot sa mansyon. Kinala makakita kong paaki.

0: Na, wala naman noong kula ay mabuhat in diron. Nagsige naman lang ko gluto. Nagatuyok-tuyok naman lang ko din sa kusina. Wala ako'y katulog, tibok bubi. Pero di ah, gasiga pagyapon ng akong mga mata. Full charge pagyapon. Ay, ano ah, nakabutang naman ko din sa lamisa mga pagkaon. Bahala na to sila, gunusang rasa sila, mga on. Mga naog sila din he, pero mga on. Ay da, mutultor na bitaw na sila din hikaon kung gutomon. Bastilan, hala-hala ha. Kanina na ko nagsigipang huy abaya. Pero huy abra gayon tutob. Wala gayon ako nuka ah. Nagsigil na magliraw kitong akong mga mata. Ato ara kanuna ni Manayside sa kakuna-una. Dawi kinuo. Wala lang manu tayo na utang na itabo kang manay. Dili magin mawala lagi sa ako ang huna-huna. Kato ako nakita ng ilang kahimta ka ganina. Dawi, naunsa lagi ka si Yaron? Tanasab. Nanasab din ako luha ay. Dili sigit siya mapapugungoy. Mutulo sab gyod. Uban sa kong tipon.
1: Ate Santa.
0: Salang kita? May nagasampi sa kong pangalan?
1: Ate.
0: Naagil lagi. Hain baro na. Ba? Uy!
1: Ablihi ko, te.
0: Hala! Nga nung naab ka na sa pultaan sa kusina.
1: Ayaw pagsaba, te. Ablihi ko, please.
0: Naana! Kanito lang!
1: Salamat, te.
0: Dal! Nagaunsa ka man din, he. Ay, dali, dali. Na yun.
1: Si Lola Sedes, te. Hain si Lola. Mahimo bagsultihan ni Mus Lola Sedes nga ni ako, te. Pero kinahanglan nga wala ay mahibaw.
0: Kuan dahi, kikitong...
1: Hain siya, te.
0: Ay, kuan lagi. Kanang...
2: Santa.
0: Ala? Si Tinoy. Nila siya paingon din sa kusina.
1: Dili, mahimo makita ko niya, te.
0: Ha? Utago. Utago niya ilaw sa lamisa. Dili ka makita niya. Kaya taas man ka ng mantel.
1: Sige, te. O, te.
2: Santa.
0: Daarako! Daarako, Tinoy.
3: Kaya gaya ba niya mong mukubag? Ni akaraman na din, he.
0: Ay, may gibuhat ako nga, no ba? May tuyo ka.
3: Di panita gani ka. Sa ato pa, may tuyo.
0: O, oh, maumagani. Eh, sana may tuyo ni mo? Asa ba mo kaon ka? Hukadigi mo, niya, kaon na. O niya, agiwag, amo, ikaw na'y panawag, adto, kung mga una ba sila. Nakahukad naman ko, oo, nakahukad na ko para nila.
3: Eh, di na kinahanglan. Ang pagkaon ni Madam Ella, naandam na ba ni mo?
0: Ay, ala, awood ay tuod, no? Kadiot lamang kay akong andaman. Ay, daghanon ba nako sa pag-andam ang pagkaon nila ni Madam Ella o ni Manay Sedes karon? Apilan ko ba sa pag-andam si Clover? Kay tingali, pag gigutom na kadto sila dito sa underground.
1: Underground?
3: Hindi na kinahanglan ng andaman pa sila. Si Ilan lang ang andami unya.
0: Oy, nga naman intawon! Kaloy sa tigulang, inyong pagutman!
3: Hindi na lang sila mubati niya na unya. Kay kutod lang karong gabi una ang ilang pagpakabuhi.

0: Kaigalaan, ayaw sa'yo pas pagpaminaw ang uban pang sumpay ni Tinapustang Sugilanon. P.S. Love you. Tagsulat, Martes Barba Albores, upo sa direksyon ni John Caraga Puhanes, Spener Jewel Bensi, Recording Editor, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center.
1: Kaya ko, estudyante lamang. Oh my God, sa kining.
2: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Headlines sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival dili kumbinsido nga local haze ang mitabon nga dili maayo nga hangin dinhi sa Dakbayan ug ubang nga lugar sa Metro Cebu. Samtang nga DLG mihatag og gubay-ubay nga mga motorsiklo alas kapulisan sa Dakbayan ingon man dalawigan sa Sugbo. Philippine Coast Guard ang labas pagpatuman sa seguridad panahon sa kalagalag ning tuiga. Ini ang headlines sa ato mga balita.
2: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderfood Supplement.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawad tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
7: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka na to sa Parangis Bila-bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas. Makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag og pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, Caguaychurgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nakagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati desa sa radyo. Atong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayoko.
12: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
13: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
14: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
15: Physically challenging ang trabaho ko.
14: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
18: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
19: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
20: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
18: Life extension, vitamin D3. For longer life.
21: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Hydration check. Fuel up with Summit Water. The right hydration with the right minerals.
22: Pila pila win, San Miguel pila win.
23: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Beer products. Apil na. San Miguel Pila Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
24: Friday night, na-meet mo siya.

0: baby.
1: Ang normal mo.
0: Normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa mission namin going accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am sir? Learn more at trust.ph.
2: At oras kanon, alas 12:40 na. Sa dili pa sa retalye sa itong mga balita, taas bomb pressure si Budugoy, kabadunay hypertension, basin tasig ng sugar o basin may diabetes kan yawa ra ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar, magkapagahik ni smart arterial wall, sumapalapot si Budugoy ang sa nakarason. Ngayon magka hypertension ka mo taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, mo resulta kinis pagkabuta, pagkadaw si imong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga samad, pagkaputol sa tilubisan, gani ang impotent sa mga lalaki. Gusto nagpabuta, gamograbi ang imong kondisyon, DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 duro kini quarantine. Bigas sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung babo ang imong blood sugar, kontrolado sab ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot ni simong katulog, makapugong pagyod sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, uguban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Huwag bisitaw sa pagklinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation gamit ang computerized general machine analyzer. Nakini may mutang sa Mediha Consulim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133. O karo sa detalye na sa atong mga balita. Si Cebu City Mayor na Sir Chival dili kumbensido nga local haze ang mitabon nga dili maayo nga hangin dili sa Dakbayan. Ingon man nakapekto sab sa uban pag mga lugar dinhi sa Metro Cebu. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolono.
3: CYHP Tatak RMN Report.
4: Kining maong balita hatod kato sa Life Extension Vitamin D3 dili kumbinsiro sa Cebu City Mayor Nestor Archivalga local haze ang itabon nga di mayong hangin sa Dakbayan. Ang Environmental Management Bureau kung EMB7 unang nang ipahibaw nga local pollution sources ang naghimong very unhealthy sa air quality sa Metro Cebu kinisama sa industrial operations agip na sa mga sakinan nga kusubo bugaw ito mga aso ug uban pa. Apan nagtuo sa Archivalga palang nakatampog hapunin ang forest fire sa Indonesia o di kinigay una palang panining panahuna. Ibadayag sa mayor nga ang very poor air quality sa syudad. Wa, masinatin ini kaniadto na sa na hinuon nga kagamahanan sa Dakbayan, nangita na upaagi nga maminusan ang dilimayong kalidad sa hangin nga sinatin sa syudad. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, makafunction sa umayo ang atong mga cells, makaproduce o panagang, makapatay sa viruses, hindi panimusod sa atong cell wall. Busa, inom kadaadlaw, duhagad to sa Toluca Soft Gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong gipalit nga Life Extension Vitamin D3 siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel ni ini kung walay tatak nga LE ayaw daw ata kay kini siguradong peke ug delikado sa panglawas palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension medical clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard duol sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Nesbitang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City ana akini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3 ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
3: Radyo mo, nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official, overall, number one. Number one.
5: Radyo mo, nationwide.
6: This time check is brought to you by Myra Lotions, reveal your powerful glow.
7: Kumakapuhay ang damdaman mo. Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin.

0: kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, ug mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kumpleto ug sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station ug mga partner radio stations sa inyong lugar. Ug human ana apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
1: Das bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nga kapamubo sa gluco, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto!
2: Sa mga katulog ang sa yung lugar.
1: DTX 500!
3: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Sa kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX
1: 500. DTX 500. Mga butika.
4: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: At oras karon alas 12:47 na unya. Sa dili pa nato ipadayon ang uban pa nga detalye sa ato mga balita. Niatay hinabion una dinhi sa kahanginan kay importante pud kaayo dinato nga atong mahinabi gyud karong hapuna og mahibalutan no kun unsa puning kalihukan nga gitambungan o sa ni siya ka opisyal sa atong nasudnong kagamhanan o sa atong national government. Kansang opisina gitahasan para paghatag og proteksyon sa atong mga kababayen-an nga moadto dito sa gawas sa nasud. Binagyod ka itong ang katuyuan nila at dito maminyo o makakita o mga ikauba nila sa ilang kinabuhi nga kaproteksyonan o sab sila gikan sab sa uban nga mga pamaagi no nga sila imbis nga nanimpad nga moadto sa gawas sa nasod kay maminyo magtugod sa kapamilya mabiktima sila nining gitawag og human trafficking overseas. So mo nay atong ikahinabi karon si Yusik Arlene Burha sa Commission on Filipinos Overseas kon kining CFO. Kay mesad masayra ni nato nga ni amanday ning klasiha sa opisina sa atong gobyerno nga madangpan sa families kon dunay ilahang miyembro sa pamilyang na biktima ni ining human trafficking no. Masayo taa sa tambudangop og eksakto nga buhatan sa gobyerno para kita matabangan. So dito maglangan karon sa atong linya si Yusik Arlene Borja. Ma'am, Yusik Arlene Borja, magandang hapon sa inyo ma'am and welcome to DYHP ma'am.
7: Magandang hapon po. Magandang hapon kasamang Ken at maraming salamat po sa pagbibigay ng oras para sa Commission on Filipinos Overseas para maging bahagi ng programa ninyo ngayong hapon.
6: Una sa lahat, Yusek Borja, no? Maari po ba nating malaman kung anong ibig sabihin o ano itong tanggapan na Commission on Filipinos Overseas o CFO at anong pangunahing mandate nito, ma'am, nitong ahensyang ito?
7: Yes po. So, ang Commission on Filipinos Overseas po ay isa pong ahensya ng pamahalaan. Sa ilalim po kami ng Office of the President at 46 years na po kami in existence. At ang amin pong pangunahing mandato ay pangalagaan ang kapakanan ng mga non-resident Filipinos at siguraduhin na matatag ang kanilang ugnayan sa Pilipinas. So, kapag sinabi pong non-resident Filipinos, ito po yung mga kababayan nating Pilipino na permanent resident na abroad, yung mga nag-aasawa po ng foreign spouses, Kasama mm-hmm. na rin po yung mga second or third generations po ng mga Pilipino na nasa abroad, pati dual citizens po, at yung mga nakikilahok sa au pair at exchange visitors program. So medyo malawak po ang aming constituents.
6: Mm-hmm.
7: At yes po. At kasama rin po sa ang sa aming mandato, usually nag-uumpisa po yan sa pagbibigay po namin ng kaalaman sa aming mga constituents. Na bago pa man sila umalis ng bansa ay ihahanda po namin sila sa magiging pamumuhay nila sa ibang bansa. At kabilang na rin dito po ang mga programa at pagbibigay ng impormasyon at guidance sa ating mga kababayan na nagpaplano ng mga ibang bansa, at siguraduhin na may sapat silang kaalaman tungkol sa mga panganib na maaari nilang kaharapin, kabilang na yung sa issue ng human trafficking, sa anti-male order spouse law, at ibang uri pa ng exploitation.
6: Mm-hmm. So hindi pala ito, ito ba specific Yusek Borja para doon lang sa mga Filipinos na gusto mag-asawa at doon naman nirahan sa abroad, or kabilang, under pa rin sa ating office yung mga OFWs natin o yung mga magtatrabaho lang doon sa abroad?
7: Ang mga OFWs po ang mayroon pong mandato or jurisdiction over them ay ang Department of Migrant Workers. So, yun po yung pagkakaiba ng mga pinagsisilbihan po ng Commission on Filipinos Overseas sa pinagsisilbihan naman ng Department of Migrant Workers. So, more or less yung sa amin po yung mga medyo may mga naninirahan na abroad, may permanent residence visa, pati yung mga nag-aasawa po ng mga foreigners.
6: Ito ay 46 years na in office, no, itong itong komisyon na ito. Bakit po naisipan ng ating gobyerno 46 years ago na magkaroon ng ganitong opisina or ahensya, ma'am?
7: Dahil po nung mga panahon po na iyon ay tumataas na po yung bilang ng mga nagmamigrate po sa ibang bansa. At hanggang ngayon po, patuloy pa rin po ang migration, no, sa ibang bansa. At meron pong mga specific needs yung mga permanent residents na iba po sa mga pangangailangan naman ng mga overseas Filipino workers. So gusto po ng ating gobyerno na mapagtutuunan din po ng pansin yung mga pangangailangan ng ating mga permanent residents.
6: Ma'am, isa po sa mga bagay na gusto nating maintindihan no, ng ating mga mag-migrate na mga Filipino doon sa abroad ay itong risgo ng human trafficking, no? At ang CFO, sa ating pagkakaalam, ay miyembro din ng Interagency Council Against Trafficking o itong IACAT, no? Ano po yung papel ng CFO, ma'am, sa paglaban sa human trafficking?
7: Yes po, tama po kayo dyan. Kami po ay miyembro ng Interagency Council Against Trafficking at naging miyembro po kami niyan sa pamamagitan ng Expanded Anti-Trafficking in Persons Act. Bukod po dyan, kami rin po ay nagsisilbi na chairperson or chair ng Interagency Council Against Trafficking Advocacy and Communications Committee. So kami po ay nakatuon sa information dissemination, lalo na sa pagpapataas po ng awareness, no, or kaalaman para sa ating mga kababayan tungkol sa mga panganib ng human trafficking at kung paano nila pwedeng protektahan ang kanilang sarili. So, naniniwala po kami na sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na kaalaman sa ating mga kababayan as ay mas naiiwasan po natin o mababawasan po yung mga incidents ng human trafficking. If I may also add po, kami rin po ang nagmamanage po ng 1343 action line. Ito po ay 24/7 na hotline kung saan yung mga kababayan po natin, kung aware po sila or may mga suspecha po sila na may mga human trafficking na nagaganap, maaari po silang mag-report doon sa 1343 action line. At ang CFO po, through our case officers, will investigate and then refer to the appropriate government agencies po. So, dun po sa mga miyembro din ng IACAT.
6: Ma'am, ito bang hotline natin na 1343 Action Line? Marami din itong natatanggap na mga complaints, ma'am?
7: Yes po, marami po tayong natatanggap. At bukod po dyan, meron din po sa, maaaring din po silang mag-report through our Facebook page din po na 1343 Action Line po. Actually, sa ngayon po, mas marami na po kaming na-receive na mga reports through social media kasi mas ginagamit na po yun ng ating mga kababayan.
6: Ma'am, I understand na merong 4th Regional Meeting of Southeast Asian Anti-Trafficking Committees dito sa Cebu at kaya po kayo ay nandito, dumalo din. Ano pong layunin ng pagtitipong ito, Yusek Borja?
7: Yes, tama po. Ang 4th Regional Meeting of Southeast Asian Anti-Trafficking Committees po ay inorganisa ng ating Department of Justice through the Interagency Council Against Trafficking upang pag-usapan po yung mga karanasan ng ating mga Southeast Asian na nations tungkol po sa trafficking. So pinag-aaralan po dito kung ano yung mga latest na trends at mga kaganapan po sa trafficking. Ano-ano po yung mga ginagawa ng bawat gobyerno para i-address ito. Ano yung mga challenges at ano po yung mga gaps na kailangan pa pong tutukan ng bawat bansa para po labanan ang human trafficking. So bukod po sa mga representatives from Southeast Asian nations, meron din po tayong mga kasama dito na mga member agencies ng IACAT sa Pilipinas at mga partner institutions po.
6: Ma'am, ano pong mga pangunahing isyung tinatalakay doon sa meeting at paano makakatulong itong regional campaign natin paglaban sa trafficking?
7: Yung pangunahing issue po na natalakay sa meeting ay kung ano po yung mga common na mga experience po ng mga bansa at kung ano na po ang nangyayari ngayon na na uri ng trafficking sa mga bansa. So kung ano yung mga medyo, dahil digital na po tayo, digital na rin po ay technology-enabled na po yung mga trafficking. At isa po ito sa mga gusto pong i-address ng nitong regional meeting po na ito. Kasama din po sa mga naging discussion namin yung victim identification, referral protection, at yung mga pwede pong maging hakbang nitong mga committees dito po sa Southeast Asia upang mas mapaiting po natin yung pag-address natin ng human trafficking. Kasi na-determine din po natin na merong transnational component. So hindi siya experience ng isang bansa lang. So maaring ang isang trafficking mag-umpisa sa isang bansa at yung mga biktima po ay madadala po sa ibang bansa at may mga common po tayo na ina-address. So kailangan po na magtulungan po ang ating mga committees dito po sa region upang magkaroon po tayo ng mas matibay na ugnayan at referral mechanisms to address human trafficking.
6: Mm-hmm. Ma'am, gano'n ka-importante yung kooperasyon no, ng iba't ibang countries under Southeast Asian region para sa pagsumpo nitong problema sa trafficking, lalo na yung dito sa atin patungo doon sa ibang bansa?
7: Sobrang mahalaga po ito eh, no? Una po sa lahat, isa sa mga naging outcome po nitong meeting na ito ay magkaroon po tayo ng isang key messaging. So, para i-raise po ang awareness ng mga tao tungkol sa human trafficking. So, para po i-address po natin, no, hopefully, with one key messaging ay ma-prevent po natin yung human trafficking. Pangalawa po ay, yun nga po, yung collaboration. So, kung magtutulungan po ang mga bansa dito sa ating region, ay mas mapapadali po yung magtutulungan natin, lalo na sa mga referral mechanisms at paano mag-identify ng mga legitimate na, for example, job at employment offers, paano mag-identify ng human trafficker pala ito or mag-identify ng mga victims. At mas madali din po yung pag nag-share tayo ng information sa isa't isa, mas madali po nating ma-address itong iba't ibang aspeto ng human trafficking.
6: Yosik Borja, ano pong inyong mensahe, sir, ma'am, para sa ating mga kababayan na naghahanap ng trabaho sa ibang bansa o kaya'y nagpaplanong mag-asawa ng foreign national at kalaunan mag-ibang bansa upang makaiwas dito sa problema ng human trafficking at ibang uri ng mga exploitation, ma'am?
7: Yes po, ang aking pong mensahe ay maging mapanuri po tayo, no, lalo na sa mga naghahanap po ng trabaho. Siguraduhin po natin na legitimate po yung job offer. So meron naman pong mga website yung mga iba't ibang government agencies natin, no, para siguraduhin po na you can check with them kung legitimate po ba or legal yung mga recruitment agencies or yung mga nag-o-offer po sa inyo ng trabaho. Para naman po sa ating mga kababayan na may karelasyon or mag-aasawa po ng mga foreign nationals or may planong magpakasal at manirahan sa ibang bansa, ay mas mahalaga po na kilalanin po ng mabuti ang kanilang mapapangasawa at unawain natin yung mga legal na proseso at alamin ang mga karapatan nila at yung mga available na support services sa bansa ang kanilang pupuntahan. So, lilinawin ko lang po, hindi po natin sinasabi na dapat katakutan yung pag-aasawa sa foreign national or yung pag-migrate. Ang kailangan lang po ay maging informed po tayo, maging handa at alamin kung paano po protektahan ang ating sarili. At ulitin ko lang po, if meron po kayong mga sinususpect, no, na maaring may illegal recruitment, may human trafficking, or iba pang paglabag ng batas or exploitation, maaari po tayong mag-report sa ating 1343 action line.
6: Yusek Arlene Borja, maraming salamat sa oras na ibigay ninyo sa ating programa ngayong hapon, ma'am.
7: Maraming salamat din po kasamang Ken.
6: Good afternoon, Yusek.
7: Good afternoon po.
6: Inyo nabati si Undersecretary Arlene Borja, siya sa Boy Pango sa Commission on Filipinos Overseas kon CFO. So atong balik-balikon to, ha? Isay, nabitay mangutana na to. Ang samanta na pita mo dangop or mutawag or muhatag og impormasyon kay doon na may problema nga giatubang bahin aning human trafficking. So pwede kaayo di ay atong balikon to bi ang gihatag nga hotline ni Yusek Arlene Borja nga 1343 action line. Nya pagitaon sa na ninyo din, ha, sa Facebook page, no? Kay kini ang Facebook page matud pa ni Yusek Arlene Borja ang social media mo namang goy pinakagamit gud karon, no, nga social media kanang Facebook, no, nga page nga kanang madali-dali ta og chat didto, makapadangat ta or makuha tag mga impormasyon. So kun dira may gisuspitsahan din, ha, nga naglambigit og human trafficking, pwede ra gito ninyo ma-contact ang 1343 action line sa Commission on Filipinos Overseas kon CFO. Balik ta karong taon-taon, ha, para sa uban pa nga mga detalya sa atong mga balita. Ginibay natong kanato sa Genitox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga ikaw adunay daghang toksin sa imong lawas, mundili ka regular nga magpagawasik mong hugaw. Dugay ka mailisan, mabuto ni mong tiyan. Makasinati kang insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kitsa kalawasan og dutahan. Dili pagid hamis ang imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ingon man, pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ang maayong panlawas. Paginumatagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa nilain nga mga butika din sa Sugbo. Gumanasab sa banpag ang mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao.
2: Radyo mo nationwide.
6: At oras karon alauna 4, padayon ta sa atong mga balita kay ang Philippine Coast Guard kon PCG nagsugod na sad karon og pagpangandam sa seguridad. Panahon na unyas kalagkalag kay mao na sa ni panahon nga daghan mamauli dito sa lain-lain nga mga lalawigan kay mo pauli sa taas-taas nga bakasyon unya para makapanagkot mo dito sa ilahang mga samang kon asa nalubong ang ilang mga mahal sa kinabuhi. Kon ang PCG nagsugod na sad og pangandam karon. Kasama mo sa balita, Radio Man, Raymart Pugoy.
2: CYHP, Tatak, RMN Report.
8: Kini nga balita atud kanato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins may lain disisize pa kini ka mga powerful ingredients maong kung motumarka niini, mahimo gyud kang abdik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyo ang imong tibok lawas. Ay kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sa detalye sa tong balita, andam na ang Philippine Coast Guard kon PCG sa pagdagsa sa mga pasahero sa mga pantalan nga manguli silang tagsa-tagsa ka mga probinsya alang sa pag-obserbar sa kalagkalag 2026. Matod ni PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab nga iisa sa PCG ang alert status sa tanang operating unit sugod sa October 29 hangtod sa Nobyembre 3 tungod sa gilaumang pagdagsa sa mga pasahero sa mga pantalan sa nasod karong kalagkalag. Dulaan 17,000 ka mga personnel ang i-deploy sa tibuok nasod. Lakip na niini ang mga floating assets, deployable response group nga gilangkuban sa rescue, medic ug nurse aron nga mutabang sa publiko. Makaabag sab sa PCG ang Philippine Ports Authority, Philippine National Police kon PNP ug uban pang law enforcement units sa pagpatuman sa seguridad sa mga pantalan karong sunod buwan. Kasama mo sa balita, ako inong Rajuman Remart Pugoy DYHP. Tatak! Ataman. Kadto nga balita atud kanato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Mga kasama karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ani ana ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini, makasiguro ka nga luwas ug epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
6: At oras karon, alauna size na.
2: TYHP abroad ngayon.
9: Kini nga balita tud kanato sa SED Marketing ang tigamautiga para pud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, ni test na usabang North Korea og duha ka mga klase sa submarine launch strategic cruise missiles kagapong adlaw. Kini aron ma-verify ang Navy mission capabilities o reliability sa war deterrence sa maong nasod. Ang mga senior military officers nakaobserbar sa mga test nga gilusad sa kadagatan sa East Coast nga bahin sa North. Apan wala na'y dugang detalye bahin sa mga missile ubisan kabahin sa maong launching gawas sa test nga wide akong impact sa seguridad sa mga silingang nasod. Sa nasairan ang North Korea padayong mitest o mga modern missile submarines, ingon man ballistic o cruise missile developments nga gitest launch gikan sa nagareyang mga platform lakip na ang usa ka karaan nga submarine. Kasama mo sa abroad ngayon ginayon Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Katong maong balita, ang hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamauti ka para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ang epektibo alang sa UTI, ugbang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo ng liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan ug mga chikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Mapalit na ang SED Liniment Oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml ug 80 pesos sa 30 ml. Samtang ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sab kada kapsula sa SED Panyawan Garlic ug SED Kugon. Samtang ang SED Celebrity Beauty Kojic Soap mapalit sa 75 pesos kada usa ug 80 pesos kada usa alang sa SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: At oras karon alauna 9 na. Unya yung kalimot ha, kung gusto ka din agabagape para Magpadayon ka, magpadayon ka din ng alagsik hantos pagtapos imong trabaho karong hapon. Ala, pag-inom mag Vita D Plus Coffee Mix, kini mo'y pinakaunang kape, gaduray sa isagol, ga Vitamin D3. Maunang makakapina ka magka-Vitamin D3 pag yun. Plus, doon na kini Rishi Mushroom Extract. Gaduray mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Gitawag kinig mga polysaccharides at terpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, gidugangan pag ikinig mangosteen, ga fruit extract, makabato kini sa oxidative stress, so kining dali nga pagkadaos sa itong mga cellula, gumikan sa sobrang free radical sa itong lawas. Muna mga piga ni ka, Vita D Plus Coffee Mix giyon, makakapina ka magka Vitamin D3 pag yun. Pagkalit ang Vita D Plus sa Coffee Mix, sa lain-lain nga mga butika, pero sabi din na sa Life Extension Clinic. Niyay kalimot ha, kay payday ra ba karon, napagbilin giyon, og imong ika, adto dito sa Life Extension Clinic, ugma, October 16, kay mo na yung anniversary og mid-month sale sa mga Life Extension Clinic. Maka-avail ka dito og discounted ga mga produkto sa Life Extension, og maka-avail pag yung ka og libre consultation, napag yung libre nga ECG ugma, na sa Life Extension na Clinic sa unang 30 ka mga pasyente nga makaabot o niya mo need sa maong nga ECG test. So ay kalimutan ang Life Extension Clinic sa Cebu City na limay mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyin ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church Desconsolacion ADM Building sa may Barangay Kansaga Tubangan sa Jollibee. Kontaka lang ang Life Extension na Clinic sa hotline ni ini nga 416-1655 o nga 0917-318-1161. Yeah, kalimot po na, katong kanunay lang nga makonstipated, pag-take og Super Fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Unya, ang Super Fiber powder ni siya, o sa kasasay, sago lang na inimo sa baso nga tubig. Pwede kag mainom, ana, inigabuntag before ka mag-breakfast. Sa gabi, ka na before pud ka nga matulog. Para mas nindot ang epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, plus sabi na sa Life Extension Clinic. O naman tayo nga oras, uban ako dinis control kasama ang Nestor Homicilio o Gerald Albios. Ako sabi ng Radio Man Ken Galinea. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw niya. Tangi kay musunod na po ng atong drama, kini ang akong suliran.
10: Radyo mo, nationwide.
6: At oras karon alauna 11.
11: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka, unya, wara ka nahibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo. Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo. Ang diabetic hypertension, meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.
13: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among ituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
14: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
15: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
16: Kini ang akong suliran.
17: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kagkahayag na may mulandag si mong unahuna. Huwag pungod ni ini, natawag kining atong tulumanong nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
13: Kini ang akong suliran.
16: Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna.
18: Kini ang akong suliran.
19: Kini ang akong suliran.
16: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubo sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
20: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
21: The Wonderful Supplement.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
22: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
24: Join the Metro Store Big Anniversary Sale happening October 16 to 18 at the Department Store. Core up to 70% off. Buy one, take one, bundle deals, and more on a wide selection of must-have items. Metro Rewards Card members can enjoy an additional 10% off on great selections with a minimum of 1,500 pesos at the Department Store. At the supermarket, qualified shoppers can receive a free gift or get a chance to play the exciting Bigas All You Can game. See posts and mechanics for complete details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 267327, Series of 2026.
25: Para sa manipyong dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tao. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500. Balik sa pinakadulong butikis sa inyong lugar. TJX 500.
26: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na TJX 500. Ako gitray og gino ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TJX 500.
25: TJX 500. Balik sa mga butika.
27: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
28: O gaano nagkapi magkana nga tamis mo na Sir Max?
27: Ah, lagi basiglas na ni.
28: Mao nang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pa mag-seed panyawan coffee ka, sakto sa kapait, lamina, makapaptik pa, maayo ni alang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
27: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati, dili na taas ang akong sugar.
28: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
29: Seth Living Testimonies.
30: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
31: Ako nga sa awan, nai goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
30: Ang said Panyawan Plus Mangustine, makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
31: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
29: Living Testimonies.
32: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
33: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
34: Mapalit sa mga butika.
33: Life Extension Extension Vitamin D3 for longer life.
35: Usa sa mga kumpanya nga naguna sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems mipasalig nga masayon ang pagkabot niini pinaagi sa ilang bag-ong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
36: We believe na ang oxygen may number one katambal magamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag asa sa tanke. Compare ato aluminum sinaw kayo.
35: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar iyang ipadayag kung unsa ka mahinungdanon ang paglanghap og limpyo nga oxygen.
0: Makita natin do sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yon ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
36: For those hospital owners, akong matabang ninyo, ilisan og aluminum para wa nay taya. Libre ni sa among kumpanya.
1: This time check is brought to you by Globe. This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: So, sa ginagong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, kanagabi eh, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, pertigyong ninduta.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala?
7: O, nagamit na po, Ma'am. Paglikas na po sa kong banin, Ma'am. No, kanang humok ayo.
6: Dili hapdos.
7: Okay na kayo, good ma'am.
6: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, ma'am.
7: Wala po, ma'am.
8: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.

0: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
7: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
8: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
12: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis, magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: This newscast is brought to you by iBerry.
14: Bayutro Herbal Capsule.
15: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
14: Bayutro Herbal Capsule.
15: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
14: Bayutro Herbal Capsule.
15: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing or Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
14: Bayutro Herbal Capsule.
16: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
17: Naluoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
16: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Bayutro Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Bayutro, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
17: Papa Ranch, okay na kay akong lolo. Salamat kayo sa Bayutro Herbal Capsules. The wonder food supplement.
16: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

0: Lang-lang. Nanganak ka na sa ikaduhatang anak. Aray, nagpaminoon ka.
1: Tawa lang ka na. Kakit ba kayo, ha? Di na yun ko mga anak, ha? Igo na ng duha na to ka, anak.
0: Bitaw lang. Okay na ko anong duha na to ka, anak. Stop na ta. Kailis ko yung panahon, eh. Isusa lang atong panginabuhi. Basin, ginaw niya takabuhi atong mga anak.
1: May kinakahuna-huna ka ng amawa ka. Kaya maghuna-huna na putpudihag unsay gamiton tang birth control. Aron di na kumumabdus pa.

0: implant?
1: Nag-search ko rin sa internet ba? O okay na magkuno na mato pa sa mga viewers.
0: Maragbag ko na, no? Huwag mo ko makatungog anak sa unang panahon, uy.
1: Mawag na ni Osoron. Huwag ko na i-hasol.
0: Nasige. Kanat na lang unyang atong gamiton nga birth control.

0: Implant?
1: Kay ilubong ko na nasa kumbukton, ma.
0: Oh, di ba good town ka makadaot na, na, ka ng mga implant? Malata na sa ilawom sa imong bukton nga ilubong magkana.
1: Di po tingali mauwi. Gidesign po tingali na nga, dali-dali-dali nga malata. Kay kung mo nang malata, ayoy mo gamit ana, uy.
0: Ay, pastilan anang mga binag-oron ninyo, uy. Aw, hinaot lang unta. Wa na'y side effects na imo lang lang. Ilubong di ay na sa atong lawas. Uy, kapiligroan na.
1: Ma.

0: Kumusta naman yung pamati nga? Nataoran ka na ng implant birth control lang.
1: Pura buyag, warang po kuy gibati, Joy.
0: Ay, salamat. Maayo yun na.
1: Pero, walang tamasayod sa ngato-ngato, simbak ko, no? Kaya pilkabuhan pa man sad, sukat kong gitaoran ang implant na birth control.

0: Ay, sa pagdiot, pero ang chupi.
1: Oh, ganun mga murag, gisapot man ka.
0: Labad ka kung uwi. Sakit kayo, murag mabuak. Ikaw ang ibantay sa mga bata, Vicky. Musabot, yun kalabad akong os, kabadungon na ng mga anak ni mo, eh.
1: Noon sa kamandun lang. Namurag, sige naman lang kagsapot.
0: Labad gani akong oo.
1: Di ka na side effects sa imong implant lang?
0: Ansa?
1: Sa way ko sulti dito sa midwife na nagtaod anak ni mo. Kung side effects ba na? Kay kung sa man gani, ipatang-tang tanaw eh. Among matanim mo kung mawani sakitan sa oo? Among pang trabaho?
0: Jo-jo.

0: Apa saya tinggal ke kaun?
1: Usahay, Dok.
0: Kuang ka sa tuk?
1: Permige, Dok. Eh, na. May mga bata nga bantayan po lagi. Eh.
0: Kung mauna, ayaw papasaron kaun, ha? Kung tuk sa hustong oras nga gidugayon sa pagkatug. Kung mahimo, kung mabati igani kagduka, ikatugid na. Kung ang lawas manginahanglan na ganit pahuway, papahuwaya, ikatug. Ang dili magsakit ng imong uho.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
5: Pot na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og PTX 500. Kaya halos tanan na akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
6: DTX 500!
8: Mabali ang mga butika.
9: Zen Living Testimonies.
10: Ang pangagod kun athlete smooth o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zed Liniment Oil.
11: Tinood yun ang Zed Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Zed Liniment, nuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
11: Eric Ko, yabasan ang gani.
9: Living Testimonies. Zen Living Testimonies.
10: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
12: Di na po kakita. Kalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lagi. Di na po kakita.
10: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-Zen Panyawan Coffee Mix.
12: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay po kakita hantod karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
9: Living Testimonies. Zen Living Testimonies.
10: Taas ang sugar maong nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
13: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
10: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
13: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
9: Living Testimonies.
4: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunay pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
14: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Kalagay bukid duro ay gani ay sa tiya nga nagmintin ko ana ay perfect na yaha
15: pwede na mamakas pila ibo ida
14: so ana ka no binta na ka
4: sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa.
9: Z Present Living Testimonies.
10: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa said liniment oil.
11: Tinood yun na ang said liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya said liniment. Nga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ng ini.
11: Eric Ko, yung basa ng gani.
9: Living Testimonies.
8: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugkaugdag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase. Dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto o saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa registered contact number. Busa, unsa pa yung maghihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
16: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
17: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
16: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
17: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
18: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: iBerry for a clear and healthy eyesight.
19: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
20: Tunay Natural at Original.
19: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
23: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
24: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
25: Mapalit sa mga butika.
24: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
26: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
27: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM.

0: ko si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisie Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Sa pirmerong mga buwan sa pagpataod na kong implant na birth control, okay pa man to. Huwag mo ko'y gibating side effects. Apan pag-abot og 1 year, diha na nga may gibati ko. Grabe kasakit sa kong o nga ingon og sa mabuak ang akong o sa kasakit. Gisuwayan ko ang itambag sa midwife na ko nga dili na magpapasar sa kaon ug matog sa hustong oras. Tuod man, nawa ang pagsakit sa kong o. Apan pila lang pod kabuhan, mibalik na pod ang grabing pagsakit sa kong o.
1: Nga naman yung tao ni Uy. Kasakit na ba yun eh? Ihapos ko ganin yung akong usa, Ligibir. Mabuak na lang yun yung uhan eh.
2: Garaoy lang lang.
1: Puslan man nga marag mabuak siya kasakit. Bukon ko na lang yun eh. Ron mahibaw ko. Unsay sod ini nga sakit. Mangin kayo ni siya.
2: Ipahuay na dito kao. Katuog na.
1: Unsaon malagin ako pagkatuog na sakit man kayo? Mamukaw mangin ang kasakit. Di ko katuog.
2: Lang.
1: Di yan, pairiglan ako ay, nga di na mo tol-tol matagbuan. O kung mutong nga man, spating rapod, di na'y kaayo.
2: Di ka na mauy na kaingon nga. Maglaban ang ulang.
1: Ha? Tungod sa akong rigla?

0: lahi pod ka lang da. Sa puton o glabdo na noon kasi mong unga dili riglahon. O hinay lang ang rigla. Kay kasagaran ba yung naibawaan nato nga panahon sa ilang rigla, mo yasapot. Kay init og o.
1: Magsakit manggodang akong uma, uy, mong saputon pod ko.
0: Ay, hindi man kumutuong makasakit sa o ang dili reglahon. Kanapa, way hasol. Ang pagtuog yun na ko, ana, no? Tungod anang gipataod ni mong implant.
1: Aha?
0: Huwag katingali ka o yun, ana, oy lang. Mau magsakit og maayo ang imong o. Oy, ipatangtang na lang na.
1: Ma?

0: Mas may pastutsu. Nagdangapang na to. Pero ako hinoon nga, kinahang lang makatog. Di kyun hinoon makatog. Hi!
1: Lang? Huwag pa rin ka matog?
0: Di ko katog.
1: Eh, paningamot nga. Makatog ka lang. Parang di maglabad ang mong uwi. Ni kabuntag.
0: Bisag di dyan ko makatog.
1: Unsa? Ay, unsa-unta man ka lang, uy.

Siging antos, sigirkla mo nga grabe na kasakit ang imong oo. Nga, hindi ko ulit mong doktor, anak. Waman, madoktor yun ka. Rumay baot akong naunsa na ka. Ibasig may lain ka yung sakit. Nasipa ko lang. Mano magsigsakit ang imong oo.

0: Wapagit ko kapacheck up og doktor, kaya gipaminaw ko unang akong ibati, kung mawa lang ba sa maatong una nga gisunod ko ang tambag sa midwife nako, nga di lang magpapasar sa kaon, o insakto na akong oras sa akong pagkatog. Apan, maulang gihapon, maong misuway ko og dangok ninyo. Ang akong mga pangutana maukining musunod. Unang pangutana, normal ra ba kuning may pamation kung magpataod og implant para birth control? Magsiki man gud og sakit ang akong o nga murag mabuak? Side effects ka ni sa implant? Ikaduhang pangutana, ingon sa midwife nga nagtaod na ko ini, nga tungod ko nun ni sa pagpapasar-pasar na ko kaon o sa kakuwang na ko gatog. Pero ako naman tagito man ang iyang tambag, pero mabalik man gihapon ang kasakit. May lain pa ka akong gibati sa kong o maong magsakit o maayo? Ikatulong pangutana, kung reglahon ko, spotting lang, ug may mga buwan sab nga dili ko reglahon, normal ra ba na sa paggamit ko og implant? Ug mausab ka nang hinungdan kung nga nung magsigig labad ang akong o? Unsaon nga mabalik sa normal ang akong regla? Ikaupat o katapusan, unsa may angayan kong buhaton, aron nga mawa na kining akong mga gipamati? Undangan ko ka ang paggamit ni ining implant? Unsa may maayo nga para birth control na less lang og side effects? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran lang.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano yan sabi ko, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Tungod lagi kay ako usamang ka-medical doctor, usa ko ka-psychiatrist, drug addiction specialist, ako mutambag sa mga problemang punto medical, punto personal, behavioral, emotional, psychological, ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Ang inyong mga legal mga problema, si Atty. Eileen Bathan ang mutambag niya. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran, rika na mo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O din sa mong buhatan sa third floor, Jose R. Martinez Building, Hospital Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutong nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga no need to hurry, no need to sparkle, no need to be anybody but oneself, no? Nabita mo tanda nga, huwag pananggitan ko no, mataw kag usab, ha? Panalitag, mataw kag usab. Kung sa mga gusto ni mo nga, tao ka, sunod ni mong ipakataw na yung kalibutan na. Kung ako'y pangutan o na, Dr. Rene Obra, manita mo matay na ka, ano, mataw kag usab. Kung sa may gusto ni mo nga, mahimo ka, kinsa mga kang tao gusto ni mo. Ang akong tubaga na, ako gusto gihapon ko, si Dr. Rene Obra, ragapon ko. Pareha ragapon ka, kapulya-bulya, kagwapo, according to my mother. So, ayaw na lang pag panundog ng uban, no? Kontento lang tayo kung sa atong naong, kung sa atong kahimtang sa kinabuhay, pamiling kamot na gyapo ng arang-arang, no? Ang atong magtatampo ko ng adawa, si Lang Lang, 23 years old, taga Salug, Sambuanga del Norte. Salug, Sambuanga del Norte. Ang kanang mulabi, riyan mo naman sa ragitaw, nag-Salug Valley na siya, I don't know, ha? Na may dagadang dakong kahumayan. Sito ko diyan, okay? Naka-star ko nagpipila ka tuig. Pero Salug sa Buanga del Norte, I'm not sure kung maubag niya po ning iriyahan, no? Pero anyway, buenas dias sa mga bonito, bonita nga mga listeners sa Aremanda sa Sambuanga City, sa Sambuanga area. Oh, mga taga Sambuanga, maayo. Maayong pagpaminaw ng mga parinti ni Mauchi na diya sa Dumingag. O gang akong inaanak na si Dr. Ondo o si Micheline or Michelle Go diya sa Liloy, Sambuanga del Norte. Akong guwapo nga baby. Guwapo nga baby. Pag anak ni Dave, si GP. GP Obra. Tim Obra diha sa Liloy, Sambuanga del Norte. Okay? Punto medical kita karong adlaw. Ako balikon, ang nagpadala si Lang Lang, nga taga Salug, Sambuanga del Norte. Unang pangutana nila lang. Normal ba yun ning may pamation kung pamation kung pagpataon og implant para birth control? Magsige man gud og sakit ang akong ulo nga murag mabuak sa side effect ha ni sa implant. Well, ako lang klarohon ma'am lang kung mayong kag implant. Chan pa wala ko maklaro ni og tinibang intrauterine device nga implant nga isuksok niya sa imong genital organ or tinibang injection, no? Ang naglibog ko, no? Pero ako lang ni discuss ning duha kay para sigurado o sa maning implant nga gitaod nimo. Kitang intrauterine device, IUD na siya tawago, no? mao na siya, isuksok na rin siya diha, o wala man siya side effect, pero sometimes naka-spotting or may regular ang imong menstruation, no? Kanang na ay isuksok siya sa imong panit, small piece of plastic ni siya ay butang under the skin sa inyong mga babae. Usually, ano na sa upper arm, ibutang, no? And this can, naanin siya ay gitawag nito progesterone, no? Naanin siya ay gitawag nito progestogen. And it work by stopping your ovary from releasing eggs. So, mao na ikuan sa kining plastic nga device nga isuksok niya sa upper arm, no? So, mo-work ni siya, kung balikon, pinagi sa pagpahunong sa ovary to release eggs, no? So, therefore, wala fertilization. Ang intrauterine device, mo-release ni siya o copper to the uterus. Make it difficult for the sperm or difficult for implantation. Difficult for the sperm to fertilize the egg or difficult for the implantation. Pananglitan man ugnaan bagay inunta fertilization, no? So, mao na ang mga devices nga ibutang diha sa inyong mga babae para nga dili mo magbuntis, no? For a form of contraception. Of course, there are still other types of contraceptive methods nga pwedeng pagahimuon. Ikaduhang pangutana, ingon sa midwife na nagtaod nako ani nga tungod ko noon sa pagpasar-pasar nako og kaon ug sa kakuwang nako og katulog. Pero ako naman unta ang iyang tambag pero mubalik man gihapon sa pagsakit. May lain pa bang akong gibati sa akong ulo maong nagsakit og maayo. So ako nang ginaingon nga one of the effect ni aning mga implants is naagid kay headache and migraine, no? Duha man ning klase nga headache na to, no? Stress o migraine, no? Naasay mo ubang mga babae nga mo-develop og nausea and vomiting, nya mag-mood swing ang uban. Ang uban mag-develop og acne, no? Na koy kaila nga hamis kay tuyang aping sa una, no? Hamis kayo, ambot na unsa naman nakaroon nga naghan magtigidig. Wa ko kasabot, basig. Magsigihan siguro nag-hiccup tingali or hiccupon ba siya ang mga amigo, amiga, no? Pero may hiccup mo nang na-infected na, no? Ayaw na siya pa-hiccup ng imong kwanti ma-infected, no? Oh. So, mauna, mag-develop og acne, ha? Usana sa mga adverse effects sa kinigitawag na itong mga implants, eh? Okay? Ikatulong pangutana, kung reglahon ko, spotting lang og may mga buwan sab nga dili ko reglahon. Normal ra ba sa paggamit ko og implant og mausab kaha ang hinungdan kung nganong magsigi og labad ang akong ulo? Unsaon nga mabalik ang normal sa normal nga akong regla? So kung ang imong gi-implant is the intrauterine device, no, kay nagibog yo ko tinuon, ako na i-discuss ning duha, naagi nay expected nga spotting og irregular nga menses. Kung ang katong implant nga piece of plastic nga isuksok na sa upper arm under the skin, this can cause changes also in menstruation. And there are many times mag-aminoric ang babay. So, unsa ra tong aminorya ang atong gi-iskutan sa susama ani nga problema? Ang aminorya mo nang gina-diagnose, especially mga ubigay ni kung mo diagnose ani, okay, ilan man yung linya, 3 months in a row, ha? 3 buwan sunod, nga wala na regla ang babay, mo na gitawag na na mag aminoric na siya. There are many reasons. Hormonal, stress, over-exercise, o kining taoran o implant, no? If gusto kag bumalik ang sa normal imong menstruation, well, practically, pakuha ng implant. O ba, use another method of birth control. Daghan man ay rhythm. Daghan pa nga pamaagi nga dali nga mabuntis gawa sa implant. Kaya di, muragwa ka mo ayon sa implant kuan, kining lang-lang, no? Ikaw pa ito katapusang pangutana. Unsa may ngayon kung buhaton, aron nga mawala na kining akong gipamati. Undangan ko kaha paggamit ang implant. Yes, ako na nang gitubag. Unsa may maayo nga para birth control nga less og safe ang rather gamay rag side effect. Wa man ko ka-examine nimo lang. Ako lang ikasugyot diha sa Salug, sa Buanga del Norte. You go to the nearest health center, no? Na yung mga midwives diha. And I'm sure daghan kayong mga OB gynecologist na gipractice diha sa Buanga del Norte, no? Go and consult them. Pangayo og unsa may hiyang nimo ba? Ang ayan nimo. O daghan mga pamagi, no? Daghan mga pamagi. Usagyo dani ako i-recommend is the rhythm, no? ng mga rhythm nga method, no? Magpatudlo mo sa midwife niya. kay huwag ako iyaw-yaw din, basig sundugon niya sa mga teenager na itong naminaw karon. Mga premarital sex, na? Ko, daghan na kayo mga teenage pregnancy karong mga panahon na. No? So, ato ang midwife niya sa inyong health center na, ma'am, girefer ko ni doktor ni Ubra, tudlo ay rugugugunsam na yung gihigutan nga rhythm method sa birth control kay mura magwa ko maayon aning implant kay mong gitaod. Glabad, bang kong ulo, daghan kong ipamati, nga di maayo. Alright, lang-lang, hinaot nga, ano na kay nakutlo, or aduna kami nakutlo, nga pagtulunan karong adlaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Sa makausapa, ako si Dr. Rene Obra, with Atty. Eileen Bathan. Thank you very much for patronizing sa itong programa sa RMN. Kusog ang itong rating din sa itong lugar, no? So, from all of us, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat o mayong adlaw.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins buhi na hinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins muatake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso nga tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: RMN Newsbreak, Newsbreak.
7: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nangaliya ang mga leader sa tibuok kalibutan o ba ng mga Katoliko sa lain-laing bahin sa kalibutan o mga senior cardinal sa Vatican alang kang Pope Leo XIV. Kini yung mag-anonsyo sa mga doktor sa 71 anyos nga Santo Papa nga na-diagnose kini og lung cancer og dunay usa ka bahin sa iyang baga ang gitangtang. Nasairang gikan sa mga doktor sa Santo Papa nga ang tibuok lower lobe sa tuong nga bahin sa baga niini ang gitangtang sa katuyuan nga matangtang sab ang tanang cancerous tissue ang baga sa tao. Nasuta nga dunay lima ka mga lobes diin tulo niini ang anaa sa tuong nga bahin sa baga og duha niini sa walang nga bahin. Katong mga balita, ihatod ka nato sa set panyawan herbal capsule plus mangustin, set liniment oil, celebrity beauty kojic soap, set kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang set panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mga benepisyo? Palit na sa panyawan coffee mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang panyawan coffee mix? Kinitungod kay ang set panyawan coffee mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa set panyawan coffee mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing said panyawan coffee mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1 Tatak RMN.

RMN Drama presents Hondu Manan So Sa Ka Awe. Ano pa daw sa iyong kaagi karon? Maukini usa ka babae nga taga Kinasang-an Pardo, Cebu City. Ang ganito mo tayo tampo, nagdasingan nga, Gia.

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin, basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes, mag-DTX 500. Karun dayon,
2: babalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
0: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Lunch break na. Drink up with Summit Water. The right hydration with the right minerals. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
4: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
5: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
6: So fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
7: ACS. Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
0: This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
8: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga na itatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
9: May budget.

0: I love you, Gia.
1: Clyde.
0: Yes, seryoso ko. Dugay na kita kaila. So, ito na kita sa sagusa. Mau sigurado na kay ko sa akong desisyon.
1: Clyde.
0: Pwede ba't ikang maimong girlfriend, Gia?

0: O, day.
1: Oh, sana all. Labi og love life. Unta ka muna, giday.
0: Kami na, giday. Sigurado na git ko nga kami na may magkauban hangtod sa hangtod.
1: Ay, sure na git kaayo?
0: Uy. Sigurado na git kaayo, day. Uy. Nakita naman ko na ko ang future na mong duha. Og nahibaw ko nga road to kasala na ni.
1: Kalma lang, uy. Bago pagani mo.
0: Ay, na lang kung kuntaha akong mood karun good. Happy ko, okay? Og ayaw gub ang malipayon akong adlaw. Okay?
1: Okay.

0: Wala naman kaatlaw nga. Wala mong kontak si Clyde na ako. Oon sa makikipisihan niya? Oh. Ah. Mag-propose na kasi na ako. Huwag nangandam na siya para sa mong future. Maong na-busy siya. Basi di ay og. Inig-anniversary na mo siya mag-propose. Hapit na ra ba?
1: Han, inig-anniversary na to ba? Mga antas gawas?
0: Okay ra, Han. May problema.
1: Thank you, Han. Yeah, kuhaw lang tika diha, ha? See you.

0: Naglibog, nagkukunun siya akong isuloob.
1: Parang maglibog man ka. Sa kadaghan na limog isukod diha, wapag ka makadeside kung sa isuloob ni mo.
0: Wapa.
1: Kaya ano yung mga usual lang ni mo suloobon?
0: Uy, dili pwede uy. Special yung adlawa. Feeling na ako, magpropose yan ako karon.
1: Ainsa?
0: Maungsikin na. Tabangin ako kung nun siya akong isuloob.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw tambal gipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Hinta na yun akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
3: Charm! Fabcon! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm!
4: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
3: Pangong pumaka-bloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
7: Said Alert!
8: Ang Said Marketing Incorporated nagapahibalo sa tanan ng mga consumers sa Panyawan products sama sa Said Panyawan Plus Mangustine. Pangita ang mga parmasya o grocery stores nga nagabaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa ato ang Said Panyawan Plus Mangustine, 16 pesos lang matag kapsula. Ang Said Panyawan Plus Mangustine, mapalit usab sa Shopee, Lazada o TikTok. Pangita lang ang Seed Pharma, Said Panyawan Plus Mangustine, tag 16 pesos ra.
6: This time check is brought to you by unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro Immune Pro.
9: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
10: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
9: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
10: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
11: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: iBerry for a clear and healthy eyesight.
13: Mari, ang dami ng mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to.
14: Hep, hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sadhi ng malawakang brownout.
15: Naku, pero issue yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy.
14: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
16: Isang paalala mula sa NGCP.
6: This newscast is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo.
17: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
18: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay de kalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Mapalit sa mga butika.
21: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: E napasigikin lang.
1: Walang yung kong mag-expect na mabuhat yung client ako, day. Sakit ka, ayo. Tarungkay ko sa mong relasyon, pero siya, sa'yo na kayong nagpinuang. Unyawa pag niya ang angad, day. Gipamabdusan pag niya mabay.
0: Day.
1: Nagtuobek yung kong siya na yun. Pero dili, day.
0: Kung dili siya, buwan ipasabot. Lahi may ginaganas ginuupanan ninyo.
1: Sakto ka. Paaboton ka na tawhana.

0: Ay, salamat. Makauli na kayo ko.
1: Gia? Oh, muli na ka?
0: Oh, Sir Anton.
1: Gia, abini mo. Bilib kay kuni mo. Sige mag-overtime. Makabilib ang imong kakugihan.
0: Salamat, sir.
1: Gia. Pwede ba tika imbitahon og dinner?
0: Karon?
1: Ah, yes. Karon. Karagun o karanin mo.

0: Salamat kayo sa treat, sir, ha? Maikog man sa to, sir, uy. Mahalon man nga restaurant, sir.
1: Walay problema. Basta, ikaw. Ora, o gili kay kanila ng kaya na kung ihatag ni mo. Daghan kong pwedeng ihatag ni mo kung sugdong ako ni mo.
0: Oh.
2: Onsa? Nauyab ni mo imong amo?
0: Oday.
2: O, di ba imon ka maguwang na inyong amo?
0: O, laki, guwang-guwang na pitong. Pero, day, dili na babag ang edad. Bas hindi ay og siya rigid ang para nako.
2: Basta ha, ayaw gihatag ang tanan para dili ka magmahay.
0: Pero what if siya rigid ang para nako? Magmahay ko nga wala ko ihatag ang tanan.
2: Ay, ang buhat ni Mujia.

0: Daghana ni imong gipamalhit para na ko, uy.
1: Deserve na ni mo.
2: Mga hayop! Ikaw na ay mo ibigaon nga nagsige kapyot sa kumbana, ha?
1: Han.
0: Han? Onsay Han? Sa ato pa, asawa ni mo? Ingon ka patay ni mo asawa!
2: Dako pa kong buhi, day! O kung dili pa ka mo pahawak karon na yun, ikaw mo'y mamatay!
3: Ay na, hilak na sad.
4: Sakit man, be.
3: Ah, kapag upanin niyo, sakitan ka dayon?
4: Dayon love naman ko niya.
3: Day, paway sa kahabi. Ayaw sa kagsuot o relasyon, ayaw pagdali ba?
0: Dili na ko, day. Dili na ko gustong mahigugma. Kapoy na.
3: Gia.

0: James.
1: Day, dili man ako feel ang salid daw eh.
0: Ganahan na lagi ka. Sige na.
1: Sige, good.
2: Day Gia, ila-ila din mo sa kong amigo, si Franz.
3: Hi.
1: Hello.
2: Tina, mamalito nagtigat.

0: La juzgaron como más loca.
1: Oh.
2: Sige, uchat si friends na ako. Kinahanglan nga magiging ko. Nakabasa ko siya mga lihok. Kusog kayo siya magpo-fall. Pero dili na ako magpailan. Dili na.
3: Day, ayaw kasuko na ako ha. Ako bigyatagan si friends imong number kay dili ko na kamo reply niya.
2: Unsa? Sa mukha sa lanin niya, sige panawag ko eh. Hello?
4: Ah, salamat kay dito bagnit na, Gia.
2: Sabay tuyo ni mo.
4: Magkita ta, please.
2: O unsa? Manguyab ka?
0: Oh, Gia.
2: Franz, wa pa ko mag-una-una ang butang.
0: Naibaw ko. Naibaw ko. Isoldihan ako si mong amigas tanan. O, Gia, isaad ako. Wa kay ang ikado kan. Kaya tinudan na hining ako din mo. Seryoso ko ni mo.
2: Franz.
0: Please, hatagin ko chance. Digat ka mama. Promise.
2: Sige, good.
0: Ah. Ni sugutan ka? Kita na?
2: Oh, friends. Kita na.
0: Yes!

0: the original Koi Herbal Capsule.
1: Ako dahil si Nyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no, Hanias.
2: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am, kasi may pa matinig.
1: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
2: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am, kasi may masama yung itong ipamatin na rin.
1: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Wala nga, kinalanjo ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
3: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Dr. Limuel Espedal, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko itayin makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry. Gentle lang siya sa tiyan, hindi siya acidic. Biglahan ko, introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang makakagkaayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
5: May buhay sa makabuhay!
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality.
3: ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality.
5: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: No kita mga igalang kaag enerjiya nga taga kinasangan Pardo, Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nakalahan para lang sa iyo.

Ang montaagi gibuhatan ni duha sa radyo ni Carol Marie Hekain o kubos sa direksyon ni Priscilla Recanals. Kamusap mga higalag mga suking tipaminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot so sa kawit. I-address lang na ining tulumanon handumanan sa Osaka with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubakaha ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangdol sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamin.

0: pagma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
8: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
7: DTX 500.
9: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
10: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka pa naayo na ako.
8: DTX 500. Mabali sa mga butika.
11: That portion was brought to you by Tenduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tenduay.
12: Send alert! Ang SED Marketing Incorporated nagapahibalo sa tanang mga consumers sa panyawan products sama sa SED Liniment Oil. Pangitaa ang parmasya o grocery stores nga nagabaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa atuang SED Liniment Oil per 60 ml is 130 pesos samtang ang 30 ml is 80 pesos. Ang SED Liniment Oil mapalit usab sa Shopee, Lazada o TikTok. Pangitaa lang ang Seed Pharma SED Liniment Oil 60 ml 130 pesos ug ang 30 ml 80 pesos.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
14: unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max talaga. Max protektado pa.
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin.
13: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
15: ACS.
12: SED Living Testimonies. Ang SED Panyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
16: Ako, poriba ko ala, ang kaling Panyawan Coffee, akong gininitin kay high blood pressure, laban sila, kay mababa man ang imong lipid.
12: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa SED Marketing, ang SED Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
16: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa nila siya. Jaime Verano.
12: Living Testimonies.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
12: SED Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
16: Ako nga tawad na goiter po na to siya. Din tapos nakaluog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
12: Ang SED Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubang nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
16: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
12: Living Testimonies.

0: o karong sulay sumpay ni atong sugilanon. Eskwadro!
1: Ningaw kita ayo, Major.

0: tanas kwarto. Kilaon kong imong dila. Gusto kong maling ako, panimo. Glenda,
1: Kilukay nga ang buhok ba? Ikaw Kilok lang kikayo ba?
0: Tana sa suod, Glenda. Ang kud-kud dali. Oops.

0: Ah, anda man, trilling sa kailangan, boss Villar.
1: Tanayarin ko, kainin higay una. Kinanglan na mo lampos na yung tas na palpak na itong plano.
0: Okay, boss.

0: Dili naging kita mapalpakiran, Ringo. Kay gisiguro gyud nako ang pagpakisayot sa atong kontak sa SWAT. Ugwa ko noy naka-schedule ka checkpoint ang bisan unsang unit sa PNP.
1: Mm-hmm. Paano, Rafael?
0: Si Aliyah. Gusto kong mahug sa akong mga kamot. Ang nindot kayong anak ni Anhing General Mart.

0: Kumusta nagkakaroon sila sinang bating ugnoy tatoy, no? By Sarge?
1: Bitaw, no? Makaming nga po biya yung pinagsamahan na to nilang managtiayon.
0: Bisa ka biyo tata dito. Pipilara ta ka mga adlaw. Apanindot nga tong kasinatian o bansa magtiayon.
1: Bitaw, punan pa nga, nindusab kayo ang maong dapit. Hindi ko malimot sa kamayo nilang naiyat yung mana to eh, Miss Alia.
0: Madali ka to niya ta dito by Sarge. Muduaw ta nila uban si Miss El.
1: Bitaw, Miss. Pero, mas maayo gano'n ta nga mahumanig na yung problema ang atong giatubang karon, Miss.
0: Bitaw, no. Pero hangtod ka no sa apakakini matapos problema, ha? By Sarge.
1: Punang kita, Miss. Unta, mahumanig na yung problema, ha? Ug unta pabor na to ang resulta niya sa kadaugan.
0: Hinaot pa unta, by Sarge.
1: Gusto na sa dunta kong magpakabuhig normal, Miss. Kay karong manggod, wat ay gagawasan nga maglakaw-lakaw tungod sa bangis nga makaaway.

0: Tola ni tapos, Bichor.
1: Bayo kay way sa gabal. Agatong biyahe pa ingon nining tapita ringo. Trilling.
2: Lumpo, Secretary Bus. Wala kini kayo na. Matay, di ba?
1: Wa na'y makapugong. Lahos-lahos na yun tayo ni. Bangan sa ilong. Pangandam yun si Baisards. Kay dili ko na siya paabdon pa o gugma. Mamatay sa nigadlawa. Bangag sa ilong!

Kumusta naman ka karon sila sinangkating og ni Tatoy? Kalit man kung gamingaw sa magtiayon. Mga maayo mangkot kaayo sila. Nang bating, Noy Tatoy, naaraw niya at law nga mudo aw minin yun nang, Noy.

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo li ba? Mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapuy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Bila-Bila win!
2: San Miguel Bilang win! More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Bilang products. Apil na! San Miguel Bilang win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS. Zed Living Testimonies.
9: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Zed Liniment Oil.
10: Tinood yun ang Zed Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya Zed Liniment. Niuga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
9: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
10: Eric Ko,
11: that portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
12: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
16: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, dito ako, believe.
19: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga nai-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE. Sigurado!
3: Sigurado ho niyan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naay tatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
4: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour featuring the band's new single In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
1: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino.
20: October 17, New Frontiers Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
21: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
22: Kutub sa mutabang nila. Ang tanan! Maangin ug mahiagom sa silot, gikan kirako.
23: Gidawat maggunamo sila din ni sir. Kay si Deli, anak ba yan ni Anding Sir Matt nga magtag-iha ining kapitan?
24: Mau-mau niya, sir. Agaw na mo si Deli, sir. Mau, di na mo siya mahimong balibaran sa niyang nabot sa din, he. Kau ba natong ilang tao gagingandan og message?
22: Di pasuko dyan ako nila, pag-ayo. Busa, kay kamo may niya karon din eh. Kamo, boy akong mapahimungtan.
24: Ayaw,
22: Rego! Traleleng! Batsina! Move!

0: Sulti si Miss Aliyah. Sige, balitan mo na ko parang 5 cell.
1: Ha? O, sabi din na, ha? Bahin sa unsa ka ng balita, Miss Al?
2: Aliyah, may dautang na itabok karon dito sa inyong probinsya.
1: Oh.
2: Kimasakir ang mga tigwa nga caretaker sa inyong farm.
1: Unsa? Sila sinang bating o sinigadoy?
2: Oo. Upatay na sila. Natusak-tusak sa mga bala ang ilang kalawasan.
1: Yan ang itabo mong inimisahin. Yan naman.
2: Aliyah, ayaw pala ba? Sabi mo ang bata sa iyo sa bakan.
0: Naangigidahin taon sila.
2: Wa nailain nga mo'y nagbuhat din eh. Ang kagaw nga Mitchell Kaspar. Gihilabtan ginya ang mga way lapot. Gilugit niya ang akong kasuko.
0: Magbaya siya niya yung gibuhat, bay. Magbaya siya, bay.
1: Galuoy nila ninang patingong ni Dadoy. Naangin ang taon sila. Buta ka diligit ang taong ayang mahitabo, Misael.
0: Sato pala, bay. Posibleng natultulan mi nilang naan, bay.
2: Huwag imposible kung ang kagaw nga Major Gaspar na mo imulihok. Kadagan siya mga tao ngayang masuko.
1: Kami kitang tamoy ilang tuyo. Apan kay wa naman mi dito. Ang mga tiguha nga magtiayon mo ilang ipahimungtan.
2: Posible nga sa'yo pa ni anak. Hilom na ka mo niyang gipasundan sa ilang mga tao.
1: Posible tuod ka na.
2: Napakyas man tuod sila. Apan duwasab ka mga kinabuhi ang naklas. Kinabuhi sa mga inosinte. Nawagid untay labot.
0: Bay, Misael. Naot na din kini makapaluya sa eskwadro. Iwa pagigini mo man.
2: Apan paingon na kinis sa pagkatapos, Pesans.
0: Bay, Misael.
2: Naibaw ko nga blanco na sabun niya ang kapulisan. Bahin sa posibleng lead nining kasuha. Apan ako. Ang mga kamot sa eskwadro mao'y muhatag sa mga inosinteng biktima o hustisya.
3: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
4: Newsbreak.
5: Mayong hapon pag-usab kini gyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapon rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. Nipahibaw si Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. nga ang DA ni Mando na pagkanselar sa import permit alang sa nagbalor 700 milyones pesos nga rice shipment gikan sa Vietnam. Pipila ka adlaw sa wala pa maabot ang barko dinhi sa Pilipinas. Matod sa kalihim, ang maong permit nag-cover unta sa rice cargo nga ikarga sa MV Tyson 2 apan gikanselar kini sa wala pa maabot ang barko sa karagatan sa Pilipinas. Katong mga umalita, ihatod ka na itong sa set Panyaon Herbal Capsule Plus Mangustin, set liniment oil, celebrity beauty kojic soap, set kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang set Panyaon Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang celebrity beauty kojic soap mga kasama, mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanilang natural ingredient, arang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga nailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama, tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, adunay natural nga moisturizer, anti-aging, kauban sa olive oil. Mapalit na ang said liniment oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml o 80 pesos sa 30 ml. Samtang ang said Panyawan Herbal Capsule Plus, mangustin mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sa kada kapsula sa said Panyawan Garlic o said Kugon. Samtang ang said Celebrity Beauty Kojic Soap, mapalit sa 75 pesos kada usa, o 80 pesos kada usa alang sa said Celebrity Beauty Soap with Glutathione na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: RMN Newsbreak.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: My

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at unang Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: The This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo!

mga higala at ang iangupan pa mga sumpay ng atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabbiana. Balik ninyo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulubnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Kaon mong kuungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, pabring dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring dato!
7: Tas bang imo blood sugar? Ato na kumay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapa mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
8: Mabalik siya, kakadulog ang butikin sa yung lugar.
7: DTX 500!
9: Population Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, yun kayo yung DTX
7: 500.
10: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
11: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nula ko ang tamis.
12: O nga nung nagkapi magkana nga tamis, muna Sir Mac.
11: Ah, lagi. Basig last na ni.
12: Maunang taas imong sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
11: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili natasan akong sugar.
12: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
13: This time check is brought to you by McDonald's.
14: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
15: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
13: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
14: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
16: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
17: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung karadyo na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung naggamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
14: Life extension. Vitamin D3 for longer life.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Unsa?
2: Boss, sir, nakaitong ka. Murang nag-Dracula ang naging custom?
1: Ayaw na pagtabi. Kapusa si Johnny. Huwag mamiya atin din eh.
2: Asa matapain yung papsi, ha?
1: Kapusa na ninyo ang magkamuti, Johnny. Huwag yura. Liyok niya, pulo! Sunod mo na ako.
3: Pinamahayag. Salamat ka na nagawas ko sa bahay sa mga pater. Nawa masugati sa ilang mga tao. Diyo na ako sementeryo. Kinahanglang makareport ko sa pulisan.
4: Uy, mamatay naman tingali tayo ni Uy. Noy, uwan na magod ka magtingog-ti, ha?
2: Inday.
4: Noy, Noy, luspat ka na kaayo. Bugusan ka uglayang panapton ka na imong samadsao.
2: Malasanig na kaway. Mian, hindi din niya araw magkakwarta. Pero sabi pagkausa.
4: Noy, nag-ayupi yung ayaw mong mga mata, Noy.
2: Anihin, matingali ko mamatay, inignapita.
4: Ayaw pagsulti, Ana, Noy. Ayaw pag-surrender dayon.
2: Pero, hanap lang ako pa na lang.
4: Noy, Noy, ayaw lang yung nagkamatay, Noy. Mas madlo ko kung patay lang akong kauban din, he.
2: Pero, ipaunusama ninyo mo nga.
4: Noy! Noy! Noy, Noy! Ayaw lang yung nagkamatay. Diba si magbulto ka din yung uban na ako sa abandonadong kumbento, Noy? Noy, ayaw lang yung nagkamatay, Noy!
2: Ay, kukuyog ha. Masabot kong kalipo.
4: I'm sorry. Sorry. Ang kinala makapangayot at tabang.

0: Ito na langit ko sa lungsod. Anay mo to! Ay! Para! Para!
1: Ma'am! Ang sabi ka? Ikaw malingit pa ka?
0: Dung, ihatod ko sa pulisan, Dung. May i-report kong kidnapping.
1: Sa?
0: Sige na, Dung.
1: Dali, ma'am. Magas.
0: Salamat!
2: Unsa man ang bahin na sa tunnel, Papsi?
3: Sekretong kwarto kini dindo.
2: Uy. Kwarto tuod kini.
3: Waldo. Waldo.
4: Sir? Bugat kay...
2: Unsa man? Hoy. So, buhay pala siya? Dugay ko niyang naulian.
3: Ibutan siya ng higdanan. Ugigait anang higdaan ang putao.
2: Papsi, kang kinsa man yung kwarto, ha? Nga nang wak mo ko mahibaw ini?
3: Bawag kini, ang butanganan ko sa akong sekreto. Sige, ablihi ka ng aparador.
2: Papsi. Kadaghang kwarta! Ug niya sabihin niya ang kupang bulawan, Papsi!
3: Naadiha tanan, ang tanan kong bahandi ninyo. Sira ka na pagbalik. Poldo!
4: Boss?
3: Nanuwa na magkabagatingaw diha, Poldo?
4: Naadiha ang kupang bulawan?
3: Oo! Gano man, nangita kayo ni.
4: Busoy.
3: May buhaton pa ko. Ikaw na ang bahala din is pagbantay ni Johnny. Ha, Poldo?
4: Bus.
3: Pero nagsige ka magtanaw sa parador.
4: Wa man, bus.
2: Papsi. Unsa may buhaton na to, ha? Karon nga, nakaikyas man si Milchi.
3: Imuling sa kung ano nakaikyas si Milchi, dindo. Kumpiyansa ka lang kayo. Karon. Magatubang na tayong dakong problema. Kung mo report this kapulisan.
2: Papsi, muhangyo lang ko. Ayaw lang pasakitin si Milchi kung magdaktan siya balik.
3: Ganahan ka ngayon atong bayana.
2: Papsi.
3: Sige. Sa sunod ka madakpan siya. Ani siya din iibutan. Dali na, Dindo. Tagal patag buhaton. Taga mo tayo buhato sa as.
2: Papsi.
3: Okay ka, Poldo. Dili ka mo gawas din, hing, at dili among pagbuot. Kung mo gawas ka, umuunti ka. Dali na, Dindo. Taga mo tayo buhato sa babaw. Sa dili pa mo abot ang kapulisan.
2: Masunod ka mo, Papsi. May buhaton pa ko ni Johnny.
3: Ayaw pagdugay. Ug ayaw una siyang patya. Magkamit pa na to siya.
2: Papsi. Dili na ko siya pati yun.

0: Aminawa ang tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
1: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Daganam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
2: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
5: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
6: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
7: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi ni maigmata sa bumisan.
8: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
9: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
1: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
10: Seth Living Testimonies.
11: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hitgana, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
12: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hitgan mo, so napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
11: May gani kay nag-Sed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
12: Tangan siya Sed Liniment, so wala yun siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
10: Living Testimonies.
13: Na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
14: Naka problema sa paglibang? Maginom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas na utan og makamatay ng sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: Ang kinis na niya?
16: In fairness, nag-glow up.
15: May budget?

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, find the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now.
5: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mapalit sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Boss, mahadlok man kung mabilin din he, boss, nga kami lang si Johnny.
9: Ayaw ka hadlok. Ayaw ka hadlok. Ginapos ka na si Johnny.
8: Oh.
9: Kanina, may kuhaon lang ko din he sa liog ni Johnny.
8: Kung sa may kuhaon ni mo diya, boss. Uy, ino mo ko nagigisi ang iyang kwilyo.
9: Nakakita ka sa kung nakita, ha? Tanawa!
8: Oh, kwintas ka na? Kwintas o lambong kwintas nga may bitay nga singsing?
9: Oo! Mao kini ang gipangita sa kapitan.
8: Ha? Unsa on man ani mo?
9: Kuhaon. Mao ni ang gipangayo sa kapitan aron buhian niya si Milchi.
8: Gikidnap sa kapitan si Milchi.
9: Oh. Ug ako lang ang makakuha kang Milchi. Kung akong ihatag si kapitan kining maong mga alahas ug ang kupang bulawan.
8: Uy. Kawatan nimo ang imong amahan, boss.
9: Kinilang kupang bulawan ang akong kuhaon. Okay. Ikaw. Bantahi ug maayo ka ng igagaw nimo. Ayaw gyud paghikap alang kwarta sa akong amahan.
8: Naunsa naman yung pagkaunsa at taon, eh. Ganong ako naman hinoon ang nabilin din ni sa ilaw maroon mo bantay ni Johnny. Pero, okay raman sab nga ako'y bantay din he, kay ni amon sab din he ang daghang kwarta.
10: Gaupoldo.
8: Uy, Johnny, naulian na day ka?
10: Hindi na ra. Badbari ko sa gapos.
8: O ganong badbaran tamang kas gapos nga dinakpan man ka?
10: Ay, gamitan ang imuotok panagsagaw.
8: Hoy, ikong insulto ha?
10: Kinang nang makagawas tayong ta din he.
8: Di ta mahay mo magawas. Di sa mahay mo ang badbaran takas gapos.
10: Gaw, Poldo. Gaw. Ibaw ko nga diligid ka dautan. Nalanggid kaayo. Magawas ta din he. Og magdata ng kwarta sa amahan ni Dindo. Sige na.
8: Uy, ayaw kong tintala sa papangawat.
10: Daan ang magagawatan ko.
8: Huh?
10: Ano lang pag minaot ko. Gusto ka nga luwason si Medchi, di ba?
8: Oo. Oh.
10: Dautan ng utok ang kapitan.
8: Ipapatay ko ni mo sa amahan ni Bus Dindo?
10: Mamatay maghihapon ka o ba nila? Kay mga dautan lagi na sila.
8: Oh,
10: ikaw. Ang amahan ni Dindo ang umo. Huwag ka makakita sa iyang isulob. Nag-itom siya ang murag Dracula. Ang iyang tag-as na lang kuko ang kuwang. Apan, nagduda ko gaw. Nga di ni Adinhi ang uban niyang gamit sa pagpangungo sa mga biktima. Aron, ako ang mapasaginlan. Kay ako man ang nadungog o kaliwat o ungo, di ba?
8: Ikaw yun na nakasunod sa pagkaungo sa tungapuhan.
10: Ayaw na lang na barugi, Poldo. Ha? Kinibawag yun ka nga, di ko tinuod nga ungo. sing-sing ang gibili ni Lulu nako. Ang sing-sing ni Madam Cleofe. Ang nalubong sa nagunang musuliyo sa misteryos mga patir.
8: Ah, basta. Di gud mahimo nga buhian ta ka.
10: Kao, mamatay ka din he. Kun di ko nang ibuhian.
8: Unsa ka na pagkasulti ha? Nagutaw ako man ang mamatay.
10: Gapodo, wala tayo oras. Kinahanglan masundan si Dindokon. Makikita na siya sa kapitan.
8: Wa ko'y labot kung makikita siya sa kapitan. Musimba ta mag din he.
10: Nagtuo gid ka nga makagawas pa kang buhi din he.
8: Aha.
10: Karon nga nahibaw na kasilang sekreto din he sa ilawom sa tunnel. Patay kang makabiya din he sa mga patera.

0: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magsilingan na mo nga nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kong gipa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ko ato, sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang batis sa unang gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay para Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up. Rise up, rise to the summit with Summit Water. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Leon Beer, bang isa panalo. This time check is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS! Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo! Smart 2! Smart Dishwashing Paste ko! Smart 2! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Smart! Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste!
3: Heavy-duty linis, bawat pahit.
5: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
6: ACS. Maulan man? No worries. Naamoy ko lumang damit.
7: Charm! Fabcon! Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bango ng Charm!
8: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
7: Pangong kumakablog sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
2: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. Goodbye!

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padaya Ususon. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Maing hapon, kini kasamang Eli Bolono. So, ganyan itong balita ng orasa sa kaponon. Ito yung nato sa Koi Herbal Capsule. Gipanaplin una sa Konseho Siyo Nagsugbo ang kasabutan tali sa usaka service provider na maayong hakot sa hazardous waste sa kagamanan sa Dakbayan. Partikular na sa mga basura nga gikan sa Cebu City Medical Center kung CCMC o sa Guba Community Hospital na sa ilan yung HCML Logistics Service nga nakabase sa Cagayan de Oro City maoy winning bidder ni ini. Ang City Council pinagin ni Konsel Alvin Arcilia mo imbitar sa maong service provider sa lusimana uban sa procuring entity. Kaya kung kaya naghan pa ang gusto mo sa ilan sa konseho, ilibin na ang labayan sa makuliktan ini mga basura o uban pa na asteran ng kagamhanan sa bayan. Nigahidu kapin sa 4 milyon pesos alas pangulikta o paglabay sa hazardous waste gikan sa CCMC o Guba Community Hospital. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koi Herbal Capsule Watag Adlaw arumalikay atong kalawasan sa regalian sakit. Kini makatabang sa paghatag o alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, almorana, tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections, o guman pa. Dito kaya ang original Koi Herbal Capsule doon sa Gunga Palia. Kamunggay, Luya, Ahos, o Ginseng. Gawas nini, ang original Koi Herbal Capsule gisagapan usap o organic vitamins o minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron, o daghan pa. Ang original Koi Herbal Capsule, may mong imnon katulog sa usak adlaw, usak ka uras, o tunga sa di pa mukaon, samtang tag-usak ka kapsula o sa kabataan. Sa tag-dusa 50 lang matag-kapsula, kini garantisadong katabang pag kay sa mga sakit o paghupay sa gamitin ninyong mga balatian. Ang original Koi Herbal Capsule nga giilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. Usapin niyo gipaabot. Palit na.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama mamasin na usab pagdalit kaninyo ning sugilanon.
3: Kontinuod pa ko ni mong mahal nganong karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindi ka man di mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga magakos o kasubungan.

0: pasaylo ako. Nakaamban ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Milani. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw ang matuon ng akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran, Milani. Nga usan yan na kay gayon.

0: Alam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
1: Kung mahiluna ang

0: kung ikaw matuod nga nahigugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa mong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuawso sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimay nga gibug ko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidlisyo pa ka nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilero ni Sanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Gabiana. Dalit ka na to sa RMN Drama. Kun may luna pa ang panahon.

0: high blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta kainom ko, di nagbaglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabii?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.
7: Sarap talaga magkape, no? Lalong-lalo na kapag kayong kape, alam mo na bawat higop mo ay may benepisyong sumasabay. Benepisyo para sa ating kalusugan. Ito yung kape ko eh, San Paniawan Coffee. Lasang-lasa mo talaga na yung sangkap, puro at natural. Kaya switch ka na dito sa San Paniawan Coffee. Ito yung kape na matapang. Kaya kang ipaglaban. Ipaglaban sa anumang uri ng karamdaman. San Paniawan Coffee. Isa ito sa dekalidad na produkto ng San Marketing.

0: nambir man ni sa taga agency sa kauluhan. Akong gipatabang aron na matrace na ko si Milani dito sa kawas. Kinuo ko. May balita na ka siya bahay ni Milani. Doon na naka. Akong tubagon.
1: Hello. Good evening.
2: Hello. Good evening po. Ito po si Cherry Reyes ng R&R Placement Agency. Maaari po bang makausap si Sir James Enriquez?
1: Oh, hello. Good evening, Miss Cherry. Speaking. Si James Enriquez po itong kausap mo.
2: Ipagpaumanin niyo po, sir, na na-disturb kita ngayong gabi.
1: Walang anuman po, Miss Cherry. Ano po bang maipaglilingkod ko sa inyo?
2: Ito po yung tungkol sa pinatutulungan mo sa akin, sir, about your wife, kay Ma Melanie.
1: Unsa?
2: Ano po yun, sir?
1: Ang ibig kong sabihin po ay, ano na po yung balita, Miss Cherry?
2: May naipasa po ko sa messenger niyo, sir, na screenshot ng chat namin ni Ma Melanie po.
1: Ganun po ba?
2: Hindi pa po ba ninyo nabasa yun, sir?
1: Hindi pa po, miss. Pero, ano po yun? Anong sabi niya, miss?
2: Ipagpaunmanin niyo po. Pakitingnan mo na lang po yung na-forward ko na screenshot, sir.
1: Sige, okay.
2: Bye, sir.
1: Bye, miss. At maraming salamat po.
2: Sige, sir. God bless po.
1: Same here.
2: Bye.
1: Bye. Ay, Diyos ko. Gugulpaan ko mayo. May nasend nandi ako na siya nga chat nila ni Milani. Ang siya maka. Sa messenger. Niya to siya gisend. Ako na itap aron nga ako nga masum o maklaro sa pagbasa.
3: Si Daddy man to dito to rending?
4: Bitaw! Si Daddy James kito ni mo!
3: Nga no ka dito?
4: Mangutaw na pagka. Tal na! Ato, wala ato! Magsusita!
3: Ana!
4: Uy! Sabaruan! May sakyanan mong midagal o may palayo!
3: Basit si Daddy dito?
4: Ay, tanaw na ito!
3: Wala din ang auto dito. Wala si Daddy?
4: Lisod, sabi ko ng auto rin wa. Uli as dong James, naaday chills. Nagkoyog dito sila.
3: Nga no, de ka to si Daddy dito?
4: Na, ambot lang daon sa to.
3: Saan man na to ini dito?
4: Saan? Aw! Ato tawagan!
3: Sige, tawagin dahil yun sa mong cellphone dito. Tawagin dahil yun.
4: Di lang ko ay.
3: Nga naman?
4: Huwag ko'y load!
3: Aw! Sakot na lang cellphone. Tuas kwarto.

No. Dili ko magkadawat ini. Thank you. Matur ni Milani sa ilang chat ni Miss Cherry. Pagkalimta na lang kung ako niya. Kaya dili na siya bumalik na namo ni Chelsea. Kalungkingon man kung nimo ni Nihan. Sabilahin mo na kong sayop. Huwag pagkuhang ni mo. Kung saman. Mas may pagmamatay na lang ko.

Ahak! Tuyutan ako madasmang netong auto nga nasugatan ako nga nagpatunga sa... yun hara. Purag na ako ito ni... Ako ito magitong ni pare James? Nakaila kasi ina to. Sige to. Karugi kayo. Pero, anong inunong na ito kakusog ang pagpadagan? Siya ka ang nagmaniho ito? Sundot ko siya. Ugtawagon ako si pare James. Ano may bawa na kung siya ba o dili siya ang nagmaniho sa auto? Kay kung dili siya, managmit di karna pang auto.

0: Hallo, oh, Rachels. Dili kaya ako naman kontak ang cellphone sa iyo, Dandy.
1: Anong dili man siya makontak, Tito Turanting?
0: Oh, masig way, Lord.
1: What say you, way, Lord?
2: Ay, joke, way, joke. Tauparay na siya.
1: Tito Turanting, tau ka na to si Daddy James.
3: Ay, kitaw ka na, mitaw to na to. Di man magkontak. Ato singgitan?
1: Saan man na to?
3: Ay, ambutoy, yung saan na to, ini? Kapayo po ng itlog!
2: Oh, pero kung naglinog na yung akong itlog sa ilang usag ng karsonis. Ang cellphone rin rin akong may vibrate. Ay, kagilok!
1: Mula tawag na, Tito. Huh? Kay nagsigi o move.
2: Move. Lagi. Kariyot, mihoot pag rin sa ilang usag ng bulsa. Mauning, gilas! Kaya pamatiyon ang pag-vibrate, ini. Huwag ka matagas, kagilok!
1: Dali at, Tito, kaya masikita na.
2: Oh, taga din din ako. Oh, hulbuton, B. Adira. Ay, waman manakla.
1: Tito, ay, nagbigay doon kayo to bag.
3: Ay, lagi. Ay, si Daddy Baldwin naninim mo.
1: Daddy Baldwin?
3: Wah.
1: A loudspeaker, Tito. O, sulti siya pa ni Daddy.
3: Olagi. Hello! Daddy Baldwin!
4: Ikabuhi ka, Turanding? Managdadi ka man akong yabaga ka?
3: Ah, hala pa po, sige, kabuhi ko rin dong, Baldwin. Kay si Dong James, ni Beatrice ba? O kapit ang paluparang auto nga iyang gibaniho.
4: Kung mauna, nasa pa siya gida ito nagmaniho ato yung auto nga ako nasugatan ganina. O diluyot mangagil ko na at smagi.
1: Hala!
3: Kunsa, na, muray ginangak!
4: Gusto mo yun tayo po siya tawag? Pero, hindi na mag-contact kayong number.
3: Huh?
4: Kinunda nga, di ako nanawag sa iyong cellphone. Ano magpakisayod ko bahay niya?
3: Wow ba?
4: Mabito ito, pagkamat mo na ako nga, yato auto. Ako ang siyang gisuwayan o sunod. Pero huwag na ako siyang ate. Kusun ko na yung dagan. Na, napipiw po kong baking.
1: Joon man na ito eh ni Daddy Baldwin. Si Daddy James.
3: Bitaw, Tito.
4: Ikagay pa padilong ikat, Turanding. Day, Chelsea, nakabati ka na ako?
1: Oh, Daddy Baldwin, nakabati ko.
4: Ay, Day, relax lang ha. Relax lang di ha. Ayaw lang ka ba na ka o kakuyaw? Kay pagitaon ako si Daddy Nemo James, di ko mukunis amok, Day, kung di ka na ko siya maulidas inyo.

0: Eh, sa kanina nawag ko eh. Alaon na pa mday sa kadlangan. Si Chelsea? Hello? Ang gano'n magka? Hello? Chelsea lang ka?
1: Hello, Erika.
0: Ah.
1: Si Daddy James.
0: Ha? Si Daddy ni mo James? Ngano? Nausa siya lang ka? Nausa si Daddy ni mo?
2: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
3: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato, kaldero, tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to!
5: Tanggaling-galing mo,
6: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
3: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! My triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is pride. All you need is pride.
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
15: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
17: RMN. Newsbreak. Newsbreak.
18: Mayong hapon, ako sa Rangtiman Josephus J.Q. Carlos sa Tonggan News Break Kero Kapuna. Hatod ka na to sa Detaeg sa 500. Bilibang mabatanon ang naanay edad, mag-Detaeg sa 500 ka. Ang Detaeg sa 500 ng mga superior antioxidants na may gaputik na sa masilyula, apelman skin cells, batok sa nadamis ng free radicals, kung ipagamis sa pollution, uveries mabisyo sa mas pag-inom sa alkohol o ang pagpanabako. Sa itong balita tulog kapag drugista, ang nakpan sa gibong anti-recuperation sa mga priba sa PDR 7, diya sa may sitio kabulihan, barangay Sambag 1, din sa Dakbay sa Sugbo. Ang nadakpan kinsa mga subject sa gibong bypass operation din mo sa itag-iya sa gitumbok na drugin, mawagin mo sa kabatidoy biyanyos nga alias Gino. Na nagpuyosab sa isgutad ng lugar. Lagi nakpag kininigwa ka mga paroka na tigagabitag ligal ng drugas dyan sa dragon ng paligyan sa mga suspect nga sila si alias Elmer, 40 anos, Osaka construction worker o tagirasab sa isgutad ng lugar Osaka alias Dexter, 22 anos sa paligyan sa delivery helper o taga-barangay Luog, siyudad sa Danau. Ang mga pariba sa PBS 7, milusyon ko sa kapaybas operasyon, kung mga ginagipanasun sa tulog kabuan, agapag pamilig illegal ka drugas ni Maoga suspect niya suta nga namilig niya kinipagidong drug yan gilosa din sa kabay mas preso niya resulta sa pagkasikop sa Maoga suspect gingong magkadispos kini aga dinakpa niya suspect o 30 square gramos matag simbana. Anong news break karo ka po na hatod ka na to sa Detaeg sa 500 ang Detaeg sa 500 champion nga may proteksyon na ay 1.3 million oras dinil sa antioxidant sa efektibo ng kontra sa mga free radicals o oxidation. Sa Detaeg sa 500, Kagatong panit pabataon, internal organ ayohon, ang dadaig sa fibroid, nindudid batas na batas sa fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gas information of PCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang dadaig 500 ang sekreto! Sabag agawa po.
17: RMN Newsbreak. Newsbreak.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS.
20: Pila pila win. San Miguel pila win.
21: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na. San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This time check is brought to you by Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat. This portion is brought to you by Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat.

atagin ninyo ang sumpay sa atong supilanon. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalitin na ito sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Hello?
2: Ganong ikopya mo ang karaang painting?
1: Ako ni nakit andiris sa among bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kun ako ning kopyahon.
2: Pinay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinahanglang imo ning ibaligya nako.
3: Ang mga kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay na ang sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Palayo nini. Kahong dayon.
1: Ha?
2: Dagang.
1: Nanuman! Rebecca, kining imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahanglang kupon ko kining tanan.

0: Sing na sa painting.
1: Ayaw na pangutana. Wala yun, Nene. Kahong dahil.
0: Ha?
1: Dagan!
0: Ano naman? Rebecca, kining imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinang nagkupon ko kining tanan.
2: Kafidan, Sadrin, Patila Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Susun. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog o kasikas, Aldwin Nakurda. Ang Kolektor. Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang Kolektor.
3: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nipasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa, unique!
10: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
12: ACS!
13: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
14: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, nakaya kong pamati. Epektibo kayo DTX 500.
13: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
15: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
16: Charm, Fab, Con, pamungkong makabloom, tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
18: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
19: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
18: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
19: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
20: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: iBerry for a clear and healthy eyesight.
22: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin natamaan yung linya ng kuryente?
23: Di naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan.
24: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS.
4: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom kay sala ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
6: Wow.
5: Tutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
4: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Guantapa.
7: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Set living testimonies.
9: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
10: Tinood na ang Set Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
9: Ang Sed Liniment Oil sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
10: Direk ko, yan basa ng gani.
8: Living Testimonies.
11: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente. Sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
11: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3. Dito ako believe.
7: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
16: Wow! Burmans na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat ka-apekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
17: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalangan ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo. Hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
18: Email responsiblegaming@petcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-89568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
11: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ang miyagi ato na sayran, si Lula Carlota ang nakahatag og ideya nga posibleng tuwa sa Palawan sa Rebecca. Pagkahibaw nini sa kolektor, si Marian ang iyang gisugo nga mularka. Niya ang sumpay ning sugilanon ang kolektor.
4: Pastilan! Ano kinahanglang mular ka pa, Mangka, Marian?
5: Kinahanglang ako ning buhaton la, tungod kay giapikin ako sa kolektor.
4: Pero...
5: Lola, kung ano sa may gusto nimong isulti, isulti na karon.
4: Timan ilang, Marian. Dili buutan ka na si Rebecca. Kabetya sa ibong amahan.
5: Lolo.
4: Nilad og influensya ka ng babayhana sa atong kinabuhi. Sa ako nang gikaingon. Nga namatay ang ibong amahan tungod na anang Rebecca. Nagiapas niya kini sa Snake Island.
5: Gusto kong mabati ang side anang Rebecca, Lola.
4: Pero, Marian...
5: Pero maayo mo kayo siyang niatiman ako sa dihang siya pa ang yaya nako.
4: Oh. Maayo siya nga mo atiman. Apan?
5: Apan ang sala?
4: Doon ay mga higayon nga seryoso silang magsulti o ang ibong amahan.
5: Nahibaw ka pa kung unsay ilang panagsultihan la?
4: Klaro, kaayo nga maglikay sila nga ako silang mabatian. Kaya manghundong sila sa pagsultihan ay kung muduol ko.
5: Unsa?
4: Huwag nagduda ko. Nagduda ko nga, wapa mamatay ang imong inahan, may relasyon ng daan ng imong amahan o ang imong yaya.
5: Huh?
4: Huwag nagduda ko nga may kalabutan si Rebecca sa kamatayon sa imong inahan.
5: Lola.
4: Mao ka na ang rason nga dili ko ganahang maghuna-huna ni anang Rebecca.
5: Unsa?
4: Pero di higayon nga nabati ko silang naglalis.
5: Unya?
4: Maoy naabtan ko nga nagsigi og hilak ang imong inahan. May gikahadlukan siya.
5: Gikahadlukan?
4: O si papa nimo ang iyang gibasol. O human sa pipila kasimana na nanghid ang imong amahan ako nga manaka sila og bukid. Mag-mountain climbing sila. Huwag mo na kanto ang katapusang higayon nga nakita kong buhi ang imong inahan.
5: Unsa?
4: Isuod na ang kahon si mama ni mo, Lord, na sa dihang may balik sila din isabay.
5: Maupa?
4: Kana si Rebecca! Sihang nakaingon ko nga nung wa ka makakita sa imong mga ginikanan. Sayo silang nangamatay tungod ni anang Rebecca! Okay, dili man yung kat ka na ako mapugan, ha? Nangin mo ang plano. Ano, sige. Pag-amping lang. Labi na kunin mo ng ikahimamat ka ng Rebecca. Kay dangan siya sa atong kinabuhi.
6: Unsa? Mularga ka og Palawan?
7: Olo. Busa, ikaw na'y bahala ni Lula Carlota.
6: Aw, way problema na.
7: Basta Luha, ayos siyang sigig sungog.
6: Anya, ako rin bahalaan ang kalota, apo.
7: O niya, lo, ayaw na doon kayo papadong din sa ila. Kaya ikaw rin ba din, he?
6: Inaon siya mang kaoy, apo, Jared. Mura naman hinuunog, ikaw mo'y akong lolo. O niya, ako mo'y imong apo.
7: Naniguro lang ko, lo, nga dili mo magpatay din ni Lula Carlota.
6: Ay nga nyo magpatay man taon ni apo, oy. Ako man ganis siyang bantayan. Aron dili madisgrasya ng dautang tao nga nang hasi sa kinabuhi ni Marian. O niya, magpatay na hinoon mi.
7: Panagana lang ni ako, lo.
6: Dong, apo. Pila man mo kaadlaw sa Snake Island?
7: Depende, lo. Magtugon na lang ta.
6: Oy, Jared. Pahimusli na lang siya panghigayon nga magkauban mo.
7: Ha?
6: Nahibaw ko nga in love ka anang Marian. Ipagkawas na ng imong gibati diha kay mapanos na. Na, masakit ka anak po.
7: Oy.
2: Kasi masakit lo?
6: Wa oy.
7: Hey. Ay, hugsuti anas chiska lo.
6: Wa.
2: May nasakit lo?
6: Way nasakit chiska. Irin sabay. Heh, may nasakit. Ay, sige. Pangandam na mo

0: Maayo dyan pagkapintal ni Rebecca kining Snake Island. Detalyado kayo ang mga baod.
1: Tabi sa imong amahan ka na si Rebecca!
0: Di naman wa sa kong nahuna ang gisulti ni Lola. Kapit sa kong amahan ng akong yaya. Ikaw di ay Rebecca ang nakaingon na wa na ko'y kinikanan.
1: Kana si Rebecca ang nakaingon kung nga nung wa ka makakita sa imong amahan nung inahan. Nagduda ko nga kana si Rebecca mao ang may patay sa imong inahan.
2: Ang nasa ko kas painting?

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Jared?
5: Marian, nangyay mo mo nang ibunoy ka ng painting as Snake Island ni Rebecca?
4: Oh, sorry. Sorry, pero ayaw na lang kong tagda.
5: Marian, dili mahimong nga dili ti ka tagdon. Suod ta. Kung ano sa'y problema ni mo, ako ang sa'y problema.
4: Kinahan lang makita na to sa Rebecca.
5: Oh, Marian. Ato siya makita. Anya, ang saman. Ready ka na ba sa itong biyahe?

0: Gareth. Oui. Noon sa mga smart yan. Ano yung nasigim na siya pa ako?
1: Ay, patulang muna siya masagdan.
0: Eh, mula magudugas. Seryoso kayo siya.
1: May problema lang tingali.
0: Eh, daoy. Diligid maayong ang magulgool siya kay para iso binatong atuan.
1: Hoy, dili ka magkiat ha. Dili ba yung bakasyon ang atong gyan eh?
0: Uy, bisan pag dili bakasyon, kinahalang gaya pang mo-enjoy ito, no? Pinakulang gaya hapon nga makuha akong dagang pictures dito.
1: Ayaw lagi pagkiat.

0: Madam!
1: Ay, maniunto na. Madam?
2: O ako magtuho, Balyang. Kamao kay pa ang kagahapon.
1: Ay, salan. Ay, lagot kayo pa daasi mong gibati, God.
2: Dili man unta ko ganahan nga mo balik pa sa unang panahon. Nga maghiskot pa sa mga milabay na nga mga panghitabo.
1: Madam, kalimti na lang laging nangage.
2: Usaw ba na ako sa pagkalimot? Nga giukay naman ni Marian. Kinsa magyugha ni mga tao nga nangita kang Rebecca? Oh. Husto, nahinomdom na ko.
1: Sa unsa, madam?
2: Kinhala, makatawag ko ni Marian.
3: Wow! Wow! Kaninot ini mong beach resort, Marian!
1: Bitaw?
4: Uwanon ka magdasi mong gamit sa painting, Marian?
1: Nagdakog sketchpad.
4: Oh, mayo noon.
1: Ugma, kinalang mo adot sa Snake Island.
3: Ay, da, uy. Kahadlok sa namang ang island, uy. Basimbiag, maghanag snake di, ha? Mahadlok na, bagit kog bitin.
1: Mo na'y Snake Island nga way bitin. Mga langgam ra ang naadi, ha?
4: Pero, may nakasulit nga ako sa gawas nga. Di ba man kung napasuddan ang Snake Island og tao?
1: Cheska, paliw kog arrange sa itong mga butang, ha? Magawas, anak ko.
3: Okay.
4: Cheska.

0: nakabantay ka ni Marian? Seryoso mo kayo siya, di ba?
1: Mausibito niya ako nabantayan. Ano ka, no?
0: Mong Jessica, kung unsa may iyan problema, kailangan ato siyang tabangan.

0: Brenda? Ah, yan ang ganda man ni mong imong traveling bag.
1: Bularga ko.
0: Asa mo ka bularga?
1: Ayaw na pangutana.
0: Ay, yan ang dili man ko mangutana. Kita ang nag-uban. Pero, mura na kaugo makakita na ako. Baliwa na lang ko ni mo.
1: Trabaho nga akong lagaw na.
0: Mauban ko?
1: Sorry, Joan. Pero dili mahimong mauban ka na ako. Trabaho ang akong biyahe yun.
0: Wala na lang yun siya pagtagad na ako. Trabaho na lang yun ang permi niyang giyo na una.

0: May untog ako nang makita ni Miss Rebecca. Oh. Kinsa mo ni minawa ka? Si Lula. Hello, Lula.
1: Oh, kumusta ang inyong biyahe? Wala nga ka man nawag dayo nako.
0: Mo pagipag-abot na mo sa munsakan la.
1: Maayo.
0: Okay ra ka diha la?
1: Oo, okay ra ko. Pero may nahinumduman lang ko. Marihan, kinahalang mag-amping ka.
0: Ha? Nga naman la.
1: Kanyang tao nga migukod karon ni Rebecca. Maurasap di hapon na ang mga tao nga gilikayan ni Rebecca sa unang panahon.
0: Oh, unsa?

0: Dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new SunSilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever SunSilk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk.
1: With regular use,
3: sway it with SunSilk.
4: Gikan sa kinatas ang bukid.
5: Nap, kitkamusta ngay?
4: O bisan sa pinakalayo nga isla.
6: Nag-graduate na ako.
4: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
7: Papauli na ko ka!
4: Go forward together. Globe.
8: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. For DTI Fair Trade Permit Number FTB26024, CUSIP 2026.
9: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan awon.
10: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
9: Worth it?
10: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel.
11: Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow. With regular use. Choose from Bright Miracle, Acne Control, and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
12: Glow Pond's Miracle.
13: Pond's Bright Miracle Facial Wash starts at 18 SRP. Available in Bright Miracle, Acne Control, and Oil Control variants for a fresh, bare-faced glow.
14: Unsam gikay atraso ni Rebecca sa kolektor. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning sugilanon ang kolektor. Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Priscilla Racanas. Dalit sa RMN Production Center.
15: This Time Check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
16: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
15: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
17: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalit sa mga butika. TTX 500.
18: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og TTX 500. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
17: TTX 500.
19: Pabalit sa mga butika.
20: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
21: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
22: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
23: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
24: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
25: Biotrop Herbal Capsules.
23: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
25: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
26: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
21: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
22: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
23: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
24: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
25: Biotrop Herbal Capsules.
23: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
25: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
26: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
0: Hi, GM here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Wapa ka. Stress tabs.
1: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Usa sa mga kumpanya nga nag-una sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems, mipasalig nga masayo na ang pagkabot ni ini, pinaagi sa ilang bagong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
6: We believe na ang oxygen may number one na tambal magamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag asa ka tanke, compare ato aluminum sinaw kayo.
3: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar ay ang ipadayag kung unsa kamay nung danon ang paglanghap o limpyo ng oxygen.
7: Makikita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yun ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
6: For those hospital owners, akong matabang ninyo, ilisan o aluminum para wala itaya. Libre ni sa among kumpanya.
19: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
27: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Myra Lotions, reveal your powerful glow.
28: Sab wanna reveal your powerful glow? Mag Myra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
15: Reveal your powerful glow.
29: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon. The Delivery Rider or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
30: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
31: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
32: Oras sa DYHP, alas 5:09 sa kahaponon. Headlines. Ulohan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival mupadakop na sa mga mulupyo sa dakbayan nga musunog sa ilang mga basura. Child Minding Center gisugda na pagtukod sa Kapitolyo alang sa mga solo parent nga mga empleyado ni ini. Mabot sa 45 ka mga bagong motorsiklo giturnover sa DILG sa kapulisan sa lalawigan o dakbayan sa Sugbo aron pagpalambo pa sa kagamitan sa PNP o pagpakunhod sa bisan unsa nga matang sa krimen. Nangunay sa paghatag sa maong mga bagong motor ang sekretary, ang kalihim sa DILG nga si Junvic Rimulya. Samtang kongresista Lollipop Uwano ni Claro nga wife fixer sa iyang buhatan. Bakit ang mga headlines? Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Campos, mohatod sa ato mga balita. News updates. Araw karong Huwebes, Oktubre 15 na. Adlaw sa sweldo alang sa magsweldo ga 15 katapusan. Apan, sugatan po dahil sa adlaw sa mga maniling, maningilay. Karong adlaw ah. Katawa man si kasamang Mr. Romesilio. Tinood ka sa manisto. Sugatan na po dayo sa maningil. Igora nakuptan, apan, nahanaw daw asul. Namilaw sila mga radio karon. Maayong hapon kaninyong tanan. Uy, sanakbayan sa Talisay. Maayong pagpaminaw ninyo di og happy fiesta. Diya sa Talisay proper, sa tibuok Talisay. Labi na sa nagparada nga mga litsyon karong hapuna. Uy, dulan sa 30 ka mga litsyon. Ang giparada karon, dulas lang mga free taste. Karong mga orasa diya sa poblasyon gyud. Sa pagpahigayon sa mga aktibidades, karong adlaw sa kapiestahan kahulugan. Diya sa maong dakbayan. Happy fiesta, dakbayan sa Talisay. Nasa gitawag og Inasal Festival. Naminaw sila mga radio, maayong adlaw kaniyong tanan. At mga overseas, Filipino workers, OFWs, maayong adlaw kaniyong tanan. Kasama Joseph Fosquiano, karong taon doon, atong i-check. Nakaabot magka kay medyo traffic sa karong orasa. Labi na kung nagsugod ang mga kalihukan sa Talisay. Nakita na ba ni Modiha ang mga litsyon nga nagparada kasama JQ? Mabari na kadas traffic? O karon sa detalye na sa ato mga balita, sa Cebu City Mayor Nestor Archival mo panakup na sa mga mulupyo sa dakbayan na musunog sa ilang mga basura. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulunos.
31: TYHP Tatak RMN Report.
4: Kini mga balita, hanggato sa EXL Bakabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Wa, pagyapon mo man, ang gitrabaho nga sa Zanko Bridge sa Dakbayan, Subo, sukay gisugdat papatuman ito 2024. Ang mga proyekto ang gitrabaho sa Power Frame Construction and Development Corporation.
32: Ato nga, balikan ka noong taon ha, report ni Radio 1 Eli Bulono. Sari unata sa laing pang balita. Child Mining Center gisugdala pagtukod sa Kapitolyo alang sa mga solo parent nga empleyado ni ini. Kasama mo sa balita, Radio Man RV Villoso.
31: TYHP Tatak RMN Report.
5: Gisugda na sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang pagpalambo sa Child Minding Center sulod sa compound sa Kapitolyo aron nga mahatagan og mas maayong suporta ang maempleyado nga adunay gagmay mga anak. Ang maong proyekto, gigahinan kini og moabot sa 1.6 milyon ka pesos ubos sa 2026 General Fund o gilauman nga mahuman kini sa Nobyembre karong tuiga. Kung maabli na ang maong pasilidad, dako kini og ikatabang sa maempleyado sa Kapitolyo, ilabi na ngadto sa mga solo parent. Subay ni ini, mahimo na nilang mabili ng ilang mga anak sa usa ka luwas nga dapit ubos sa pagdumala sa mga personnel nga gi-assign usab sa maong pasilidad samtang sila nagtrabaho. Aron nga masiguro ang pagpadayon sa maong serbisyo giaprubahan sa sangguniang panlalawigan ang Resolution Number 86 Series of 2026 nga giduso ni Board Member Lacambini Reluya. Pinaagi ni ini hingpit nang ma-institutionalize o regular ang serbisyo sa kagamhanan alang sa Child Minding Center. Ubos sa maong resolusyon, mupatuman ang maong sentro sa mga serbisyo o mga developmental activities, basic health o hygiene. Ang maong kamanduan, naglatid usab kini sa pag-hire o magikinahanglang mga personahe sama sa child care workers, administrative staff o utility o maintenance personnel alang sa adlaw-adlaw nga operasyon sa pasilidad. Pinaagi ni ini nagtinguha ang Kapitolyo nga matabangan usab ang mga nagtrabahong mga ginikanan nga mabalanse ang ilang mga responsibilidad sa trabaho o ang pag-atiman ni ini sa ilang mga anak. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Radyo Man RV Velocity Sodiway HP Tatak RMN.
8: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og de kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides og triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw.
9: Vita D Plus Coffee Mix. Dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa Tibuok Cebu City, Cebu Province at Tibuok Central, Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami ug humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa Tibuok Cebu City, Cebu Province at Tibuok Central, Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
32: At oras sa alas 5:17 na sa kahaponon, samtang na ay warning karon. Si Cebu City Mayor Nestor Archibald alang ni Antong Musunog sa ilang basura. Kasama mo sa Balita Radio Man Eli Bolonos.
31: YHP, Tatak, RMN, Report.
4: Kining maong balita, hatod nato sa EXL Makabuhay Plus ko Phoenix 17 in 1. Iparakop ni Cebu City Mayor Nestor Archibald ang mga malupyos dakbayan nga musunog sa ilang mga basura. Kinitod niya ang aso ni iniingong nakatampo sa diliman kalidad sa hangin nga natin sa syudad. Matod ni Archibald nga panahuna nga seryosohon ang pagpatuman sa mga balaod nga magsilot sa waste o open burning. Partikular na ang Act Republica numero 9003 kung ang Ecological Solid Waste Management Act o ang Act Republica numero 8749 kung ang Clean Air Act.
10: Nakamagid na sa balaod, kaming pagsunog ng mga garbage, inadilig na niya ako ginangipangusgan garoon kung naagani, dakpon din para makita na gano'n na ito.
4: Si Mayor Nestor Archibald na sayran niya nakbayan, doon ay urinan sa usag mga dili o magsilot at tumasakpang mudaob sa mga basura ni ini. Mga kasama, samtang naminaw mo o DYHP RMN Cebu, pangapi o gamit sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usaka active nga sa gold ini mao ang rose hip, nga doon ay pain relief living properties o anti-aging properties. Mutabang sab aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rosehip, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela o bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butik sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kining inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tata, RMN. Nationwide.
32: At oras sa alas 5:19 na, maabot sa 45 ka mga bago nga motorsiklo getan over sa DILG sa kapulisan sa lalawigan o dakbayan sa Sugbo. Aron pagpalambo pa sa kagamitan sa PNP o pagpakunod sa bisan unsa nga matang sa krimen. Nangunay sa pag-turnover sa maong mga kahimanan, tambungan ni DILG Secretary John Vicri Mulia. Sa update, Radio Man Arnold Bustamante. Kasamang Arnold.
31: YHP Tata RMN Report.
11: Mabot sa 45 ka mga brand new nga mga motorsiklo ang turnover sa Department of Interior and Local Government kon DILG alang sa kapulisan sa probinsya ug lalawigan sa Sugbo. Nangunay sa pag-turnover ang secretary mismo sa DILG nga si Juanito Victor John Vicri Mulia uban sa hepe sa Philippine National Police kasi Police General Jose Melencio Nartatis Jr. Sa 45 ka mga motorsiklo nga Honda PCX 160cc 30 niini alang sa Cebu Police Provincial Office nga gidawat ni Police Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. o ni Cebu Governor Pamela Barrecuatro, samtang ang 15 ka mga motor alang sa kapulisan sa Sudan sa Sugbo kag gidawat usab ni Police Colonel Ricky Somalde o Cebu City Mayor Nestor Archibald. Mato ni Police Lieutenant Colonel Roland Alicer, ang spokesperson sa Police Regional Office 7, nga mao ga mga motorsiklo gamiton kini sa mga police stations alang sila ga pagpatrolya, police response nga kabahin sila ga programa nga Unified 911 program nga proyekto sa DILG. Gawas nini, dako usab ni nga tabang sa mga police station sa kalungsuran sa probinsya Sugbo sanglit mabot na unya sa pagpatrolya ang mga bukirang barangay nga dili masulod sa mga sakinan.
12: Ang directive, you know, ang sa mga motorcycles gamiton gid siya sa atong patrolling police response in line with the emergency na to sa 911, no, nga Unified 911 na project sa atong DILG.
11: Si Police Lieutenant Colonel Roland Alicer, si Police Brigadier General Arnold Amadag, hepe sa Police Regional Office 7, nalipay sa gihatag ang mga bagong motorsiklo. Mato niya nga dako kinigtabang sa pagpakunhod sa 8 focus crimes sa PNP gikan sa theft and robbery, ngadto sa physical injury o homicide nga kabahin sa programa sa DILG nga Safer Cities Initiative.
13: This initiative is a vital component of the DILG's Safer Cities Initiative, which directly addresses the reduction of the 8 focus crimes from theft and robbery to physical injury and homicide by ensuring faster police presence, stronger deterrence, and improved community confidence. By lowering these crime indicators, we move closer to building secure communities and ensuring a safer Central Visayas.
11: Si Police Brigadier General Arnold Amand, giklaro hinoon ni Secretary Rimulya ang pagpalit sa DILG sa 1,000 ka unit ng motorsiklos tibok Pilipinas diin gigamit ang pundo sa gobyerno ug miagi kini sa sakto nga proseso sa bidding. Yang gihagit ang mga graft buster nga susiho nila ang mga dokumento sa pagpalit sa mga gamit kung aduna bay nahitabo nga korupsyon. Yang gipasalig nga bisan usa ka sentimo walay nakuha ang DILG nini gani sa mosunod nga mga buwan nagiksabot na sila sa gobyerno sa Korea aron makapalit sila og 1,500 ka mga bagong fire trucks alang sa Bureau of Fire Protection sa kantidad nga 10 million pesos inay, 16 million pesos ang matag-usa.
14: Hinahamon ko ang kahit sinong graft buster. Natignan nila ang bidding process at tignan nila ang presyo. Ito na ang pinakamababang pwedeng makuhang motosiklo. Walang patong yan. Kinuha namin na 1,000 motosiklo sa buong Pilipinas. Sa BFP, kahapon na ngayon, nagtapos kami ng usapan ng Korean government. Magkakaroon kami ng government-to-government deal. Bibili po tayo ng 1,500 new fire trucks. Kung dati halaga ay 16 million, ngayon nakukuha natin na 10 million.
11: Si Secretary John Vic Rimulya, gidayeg ni Rimulya ang hanay sa kapulisan tibok Pilipinas sang nitsaw na higayon, ang PNP ang giilang labing kasaligan nga organisasyon sa nasod. Ang rason niini, gitangtang sa hanay sa PNP aga mga badlungon nga mga pulis, wala na ang extrajudicial killings o ang tanang mga sindikato nga mga pulis sama sa kotong cops, ninja cops o guban pa. Kamay hinungdan nga angayan lang matod pa nga palambuon ang ilang mga gamit o budget sa PNP subay sa pagpaligon silang kampanya batok krimen. Kasama mo sa DILG ang inyong Radyo Man Arlo Samante ni YHP, Tata Carmen.
31: Radyo mo Nationwide, TYHP, una sa lahat. Traffic Update.
32: Ato karong asosihon ang kadalanan sa dakbayan sa Sugbo sa Metro Cebu area o sa duga pang report karong hapuna. Pinagi ni Radyo Man Joseph Oskihano, kasama ang JQ.
31: TYHP, Tata RMN, Report.
16: Yes, salamat sa mga radyo manahinda sa itong napaganina din sa kawas na bahin na kumagarasa sa kapulong medyo managumong yapon dahil ang salisi ko ni Hine Reno, no? Ang pagsalisi ko sa kawas na bahin din sa kapulong sa ito, inot nung sa mga lugar, no? Sangit sa unahan, dilihabig sa may kapitol sa ito, sa may kasal sa gabahin, nagubagong magiging sa mga senor kinabahin, nagubong sa mga kalangitan karong nga sa mga radyo. So far, wanan yung magwano ang kitalis ng hinay lang, no? Rehabit na sa may kapitol sa ito ng matangan, pero na mag-aurasa. Sana tan sa traffic ko, tunawang rin sa may Iskario, gita sa may Subo Provincial Capitol, pero rin sa may Kaputaw, lumobing ng mga sakyanan, o gada sa may Iskina, Awana, Osminya, pero rin sa may Iskario, moving sa kita sa may nasa bookstore, may Rango Avenue, subay sa Awana, Osminya, nakasabi-sabi sa kaustada sa mga sakyanan, pero mag-aurasa, ang Rango Avenue, dito sa may Quinti Oval, o Quinti Osminya, pero rin sa may Jirang Osloma Avenue, slumbobing sa mga sa kanan. Because then, sa kung ito kami sa may Jermas na bagay niyo, sa may ESG na MGT Club niyo, daw sa may Pudro, magandang sa may Quinde, slumbobing sa mga sa kanan, mga orasa. Ang Javier Rodriguez, slumbobing sa mga sa may Quinde, pero sa may Grama Ali niyo. Ang Osmia Boulevard, ito sa may Quinde, pero sa may Cosite, sa mga provincial capital, slumbobing sa mga sa kanan. Because then, ito sa may Iscario, pero sa may Quinde, Mudro Tandagas mga sa kanan, because sa Quinde, pero sa may downtown area, Mother Takarang Bagarasa. Because then, kung hindi ka subay tayo sa may Stina Arlandon, o hindi ka sa may downtown area, pero sa may Pintos Minya, slumbobing ang mga sa kanan mga rasa, pero sa may Stina Boulevard, pero sa Cebu Provincial Capital. Ang downtown area, o rin kabalataan, pero Bagarasa, ang mga kalanan rin sa mas Pilay, sa Ligaspi, Kusaling, Mabini, Kulon, Waray ko daw, Karamarasa, Bulat ng Dagas, Masakanan, sa ngayon, Pisirado Marini, karon ang Kulon, tungkol sa mga pong mga kalihukan, sa night market din sa Dalang Kulon, din niya takpayan sa Subo. Sampang ang North Tingabayan, ang Governor Quinco, ang Banta Road, ang Manila Talaman Road, Karamarasa, pasaino ano yung mga rasa, mga pasanabi kini Klaus Gaga sa mga sakanan, kaya doon sa mga Poodland, o dito sa mga Poodland, kaya doon sa mga Ayala Business Park, ang both side, no? Ang pangyugunin ka mga lane, gabi ang Klaus Gaga sa mga sakanan, mga rasa, parang sa mga Yes Fortuna, o gano'n sa mga Italaman, na atin na sa mga Italaman, mga Kapersina, at Kapanggalan. Samtang ang Bilamontanya o ganyan man ang Pukyan Polisitan, ang Pikas Rindika sa may Mabulo Church, padong sa may IP Parks, lumulti ng mga sakinan, pero Pikas Lin, mundo nito, padong sa may eskina, Governor Quinto, o ganyan sa may ubos na bahin sa Pilan, sa may flyover doon, sa may BIR, may nakasabi ang kaos gaga sa mas sa may Governor Quinco. Samtang ang MG Quinco Avenue, bitan sa may New Amos Road, ang New Amos Road ng Rasa, lumulubi ng masakanan patungo sa mga hindi ko kami niya sa Kodromo laos rin sa mga Mabolo Church sa Picas Lane di ka rin sa mga subang nato o Gatikulo nakas natin ito sa gaga sa masakanan sa mga pag-iabit ko sa aksyon na daan rin sa mga idol sa mga Spina Holy Name sa mga Barangaya Mabolo ang Isoriano right to go ang North Indonesian area di ka rin sa mga Isos Maya sa Pier area patungo sa Madawi Mugreta pandidabutan sa Madawi na habig hindi na patungo sa mga Tisic Hospital o galaos rin sa may Juan Avenue sa Isic Cortes Avenue nakasin natin sa Miss Kaon sa lagay sa mga Sikando Maurasa palungi sa may Bagungdan sa may Tayud Consolacion ang South Gabayan ang nanay din Manila Maurasa kinigid ang Infacarso palungi sa South Mount sa South Gabayan din sa may Bacarso nasa Faldo Highway Bulacaw Cebu City Bulacaw Talisay abot na rin sa may abit sa may Tabulong nakasin natin sa mga sa lagay sa mga sakanan pero dapat ang oras sa Agnes SRP waray pull down, no? Kung dito ang nagas mga sakanan ito sa Lisa di ka dali sa Plaza Independencia walit lang ang sitwasyon ganoon sa kadanan ngayon ka po ng sa adlaw Floyders di ka dali sa Gawas alang sa traffic update to kanyang radyo man Joseph Luciano DYHT Tatatar
31: Run the Platyo mo nationwide.
32: Okay, nga portion, dalit ka na to sa DTX 500. Ikaw naghambid magsakit ka na panahon na mag-DTX 500 na matag-adlaw. Pira ka ni Charantini ka sa paliya na nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Apang inom sa DTX 500 matag-adlaw, makatabang, makaparindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o gaban pa. DTX 500, the best choice against diabetes-induced hypertension. At oras sa 5:29 na good news 25 kalitson gyud libreng ipatilaw sa dakbayan sa Talisay subay sa pagsaulog sa fiesta sa maong syudad karong adlawa gipahibaw ni Talisay City Mayor Samsam Gulias nga mo-offer ang dakbayan sa Talisay og libreng patilaw sa litson karong 5:30 sa hapon oy igo-igo gyudong orasa ha. So, may kini sa pagsaulog sa syudad sa ilang ika-190 ang kapiestahan karong adlawa. 25 ka mga litsyon ang libreng ipatilaw ngato sa Matalisay nun ato sa pagsugod sa Halad in Nasal Grand Ritual Showdown ngay pahigayon sa bakanting luna sa SRP at bang sa Talisay City Hall. Daga na karong tao in arong orasa gyud. Subay ni ini nahinaot si Mayor Gulyas nga mag-enjoy ang katawhan sa libreng patilaw sa lechon nga usa ka gipasigarbong delicacy sa Talisay isip lechon capital of Cebu. Ipasalamatan usab sa mayor, mga otoridad, mga volunteers ug tanang nigahin sa ilang oras sa serbisyo aron masiguro ang seguridad o kakaluwasan sa pagsaulog sa tinuig nga kapiestahan, selebrasyon sa maong dakbayan. At oras, alas 5.31 na. Mami, makahilumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sa oni mo, kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. At oras sa 5.31 na, Kongresista Lollipop Uwano Dizon ni Claro nga wife fixer sa iyang buhatan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galinea.
31: CYHP Tatak RMN Report.
0: Giklaro ni Mandawi City Loan District Representative Loli Papuano Dizon nga walay fixer ang iyang buhatan para mopadali paglihok sa mga papeles sa mga indigent nga mga residente sa syudad nga budangop sa opisina ni ini aron mangayo og tabang. Ipahayag kini ni Dizon human usa ka 39 anyos nga lalaki nga nagpailang staff sa iyang buhatan ang nadakpan sa National Bureau of Investigation o NBI Mandawi human ireklamo sa pipila ka mga biktima nga nagpatabang ngadto kaniya bugti sa kwarta. Ang nadakpan nga gila sa alias nga si Ian giingong mangayog kwarta sa magpatabang kaniya og musaad kini nga ma-release gyudayon ang guaranteed card gikan sa buhatan sa kongresista alang ni atong mangayog medical assistance. Ang nireklamo midangop ngadto sa buhatan sa NBI hinungdan nga nadakpan ang maong lalaki. Subay nini giawhag ni Dizon ang publiko nga dili modul ni bisan kinsa ilabi na og mutanya nga moy mulihok sa mga requirements alang sa pagpangayo og assistance bugti sa kwarta tugod kay duna kini mga staff nga moy moasikaso kanila. Ipaibaw sab ni Dizon nga bukas ang iyang buhatan alang sa tanan nga mga taga Mandawi nga mga ayo og assistant sa iyang district office. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ini Radio Man Ken Galinea Tatak Arlimen.
31: Radyo mo nationwide.
32: At oras alas 5:32. Dugang pa sa to para guban magkasama human sa mga pahinumdong.
31: Radyo mo nationwide.
1: That portion was brought to you by Leon Beer. Bangis sa panalo.
2: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw lagi hapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
17: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
6: sa mga nag-edad 50 pataas. Balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
18: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
19: Mami, makahinumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yud ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Resttime Drops. Resttime ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress sa pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Resttime to the rescue. Simeticon is the generic name of Resttime. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
21: Mabalik sa pinakadulong ibutik sa yung ka.
20: DTX 500. DTX 500.
22: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
20: DTX 500.
21: Pabalik sa mga butika.
17: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Baong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa paglaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

At oras alas 5:51 na sa kahaponon. Gitambagan karon ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang mga overseas Filipino workers kon FWs nga mopili og mga lehitimong consolidators o forwarders abroad. Kini aron dili magproblema sa ilang ipadalang balikbayan boxes karong Christmas season. Sa pagtambong sa usa ka forum dito sa kauluhan ni BIR Commissioner Nepomuceno, di ba mahayag ni ini nga ilan ang napadala door to door ang mga giabandonar nga 42 ka mga boxes diin, unang gibasol sa pamilya sa mga OFWs ang Bureau of Customs kon BOC. Tungod diin gitabagan ni Nepomuceno ang mga pamilya sa OFWs nga pilion ang mga consolidators, di na mahimo silang tanawon sa official site o galistahan sa mga gikasuhan sa ehensya aron dili na sila masugamak pa na makapada sa mga nililihitimo ng mga operators alang sa pag-forward sa mga balikbayan boxes. Nibutag sa mga opisyal nga gikasuhan na sa BOC ang mga consolidators sa Pilipinas sa pansa obang nasod na kapag ka-operate. Bisan pa man ni ini, matod pa nga, nihimo na silang paagi aron mapadala sa mga tag-iya ang 17 ka mga containers o naa sa 10,000 ka mga balikbayan boxes. At oras alas 5:52 na giinsister ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na kinahanglan dunay igong pagpangandam sa Super El Nino phenomenon. Kani taliwa sa tambag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa katawhan nga magtigom o magpundo og tubig sa balde nga gamitan o isip water filtration system aron malimpyo. Giinsister ni Sendanya nga ang pagpundo og tubig sa balde kinalang adunay konkretong plano ang gobyerno aron pangandaman ang El Nino. Sabay ni inig ipaambit ni Sendanya ang iyang suwestyon na plano nga gamit sa mga letra nga balde. The abbreviation, ang balde ang pasabot, ang B, bantayan na ang supply sa tubig, ang A, alalayan ang mga mag-uuma o vulnerable communities, ang L, luwas nga workplace o school gikan sa extreme heat, ang D, diversity sources of water, o ang E, efficient nga paggamit sa tubig. Muna'y meaning sa balde. No, so kuhay sa katong nahauna mga pamahayag ni Presidente BBM na balde mao'y gikinahanglan o magpundog tubig agi gatubag o pagpangandam sa Super El Nino phenomenon. At oras sa 5:54 na, gihimugata ni National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag nga dili ang kasa sa Convestas Resort ay ang gitumbok nga katigayunan nga nalambigit kang Davao City Representative Paolo Duterte kumanihatag og statement ang maong resort nga sila ang gipasabot sa NBI. Ikaro ni Matibag at also yung press conference karong adlaw, October 15, na ang yuta tapad sa nahimong mismong resort ang pasabot sa gipakitang video footage o di ang mismong establishmento. Kinigumikan sa statement ng ipatawag sa tag-iya sa maong resort dito sa Davao nga dili sa tag-iya sa mga Duterte ang maong resort. Diba nga gihimaka kini sa maong resort ang pasangil nga ipinag-iya kini ni Representative Pulong og niklaro nga wa sila kalamigitan o koneksyon ni bisan kinsa nga opisyal sa gobyerno. Tungod ni ini natingasab ang ahensya ang NBI sa pagpasabot sa maong resort nga matod pa wa man kini hinganli. Nga ipinag-iya kini ni Kongresista Pulong Duterte. Atong oras, alas 5:55 na, dugang pa sa atong panag-uban, human sa mga pahinumdum.

0: At ang oras alas 5:57 na sa kahapunon. Mga kasama sa DYHP Sumbunganan, nga karong gabi una atong update di akaninyo. Alang sa tunatabangan kagahapon, matung sa intawon ka single mother nga nanawagan og tabang para sa iyang anak nga na-diagnose og leukemia. Unya nag ni kasamtangan ni pahigayon og chemotherapy, gikan kay nag-relapse. Gikan pa sa pangidaron nga 6 anyos sa maong bata nga si Jenilyn. O karon nag 9 anyos na apan base sa latest nga pagkisusi sa doktor, pinagi sa laboratory ang sitwasyon sa bata nag-relapse man unya ni Saka ngadto sa iyang utok in town no ang maong cancer cells. Tuod man sa pag-ningkamot, panikaisikay sa inahan nga mapadayon ang treatment sa iyang anak o sa nga ang nasibianan nga giduol para sa maong pagpangayo og tabang. O nakaturn over ta kagabi eh. Sa kantidad nga 12,500 pesos nga tukang Nora Rakuma taga Bagakay, Toledo City, apanani sila karon nag-star sa Everlasting Hope Foundation sa Virama, Barangay Guadalupe. Og niya ang pagpasalamat ni Nora sa atong natigong mag-turn over kagabi sa atong panag-uban sa DYHP Sumbunganan. Ato ni Paminawon.
1: Mayong gabi mga kasama, atong i-turn over ang atong natigong karon nga cash donations para sa panawagan ni Mrs. Nora Rakoma o sa ka-single mother. Doon ay upat ka mga anak nga taga Bagakay, Toledo City. Ang problema niya mo nang nilakop din sa DYHP mao nga nanimpa din taw ni nga makatigom-tigom para sa chemotherapy sa iyang anak na si Inday Jenilyn, 9 years old. Pag 6 years old ang bata na diagnosed na lymphoblastic leukemia. Apan karon sa pinaka-latest nga medical abstract, lymphoblastic leukemia relapse. So sa ato panibalik unya ang matod pa sa doktor nga nisaka na ngadto sa iyang ulo ang cancer cells. Mao na nga kinahanglan madali matirahan na yung high dose sa chemotherapy. Mao na nga didangop diri sa ato ang sibianan si Nora, ang mama ni Jenilyn. So tuod man sa ato ang panag-uban sa DYHP sa Bunganan, pinagi sa atong tigpaminaw, nakatigom ta, Nor, og 12,500 pesos. Yawat na lang, kining mo ang kantidad, makatigom sa imuhang tinguha nga mapadayon sa pagpatambal ang imuhang anak kay mga 3 years niyang battle aning leukemia pero sa imong pagka single mother padayon gihapon sa paningkamot nga madugtungan no of course sa ato ang paghangad sa atong labaw mga kagagahom para sa iyang recovery o sa maikasulti sa atong tabang na hipos ron.
2: Dako kay kong pasalamat sa DYHP Sumbunganan kay dako na kaining tabang na kong kantidad para mapangitaan akong paagi nga mapadayo na ko ang iyang pagpatamban. Kay gili na ko siya pwede nga ihunong munang isan sa kong pagka sa kong kawadon paningkamutan yun ako mapadayo na ko siya pa-chemotherapy sa private na hospital para dako bisan pa man na kung siya ikuan sa Ginoo kay siya ra may nasayon sa tanan. Akong gisalig ni ang tanan. Balo ko nga, dili ko niya pakiasan sa ako mga pag-ampo nga, ya, kung taga-milagro sa kong anak.
1: Dili man nato ahawak ang kinabuhi, pero na may labang magagahom nga nagtanaw ka na ito. Tanan, importante nga sa imuhang pag-inusara kay wakay katimbang, apan imong gihimo ang tanan, pag-atiman sa imong mga anak, gabi na nininda kung masakito ni mga anak.
2: Yes, ma'am. Panikamutan siya na ako. Wala man siya siya laing. Wala siya ko laing kakuan yun. Dili ko gusto nga musurinder. Wala siya ko laing masampit.
1: Sige, so normal na ingon nga padayon lang dasig og pagpaka adi magpakawa o paglaom. So di ara 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000. 12,500 pesos gikan sa mga tigpaminaw and viewers sa DYHP. Salamat sa imong pag-anhi, pag-share sa imong problema nga nakahatag pud no.
0: o inspirasyon sa uban nga unsa man kabugat padayon gid gihapon.
2: Yes, ma'am. Maura yun akong gikawan, ma'am, bisan sa akong kawadon. Padayon ko maning kamot para sa akong anak. Para mo survive siya. Ako sang dako kay kong pagsalig sa Ginoo kay siya naman yun na sayo sa tanan sa among paning kamot ni Inday. Wadyo ko laing giampo nga. Iya kong tabangan o iya kong tagaagmilag to para sa akong kayuhan sa akong anak karon.
0: Salamat kayo mga kasama din kay salamat sa tanang mga nitabang ni padayag silang suporta at mga prayers. Salamat kayo kaninyong tanan. So naglingkod lang ta kay bugat naman si Inday nya maglisod pud og lihok-lihok kay sakitan no ang bata in town. Atong videographer karon kasama ang Jane Galliardo kini si Radiman Aida Tampos. Maayong gabi. Mga kasama inyong nadungog ang pagpasalamat ni Nora Racoma. Ato ni pag-turnover kagabi no, sa kuman sa atong program. Ato na turnover dayon ang 12,500 pesos na pagpasalamat sa krasing-kasing sa Osaka single mother. Sa atong tuluman nun, na pinagid sa atong tigpaminaw, kaninyo diha, kamugi instrumento, kamugi hinungdan. No nga, ang ato mga kaisuunan nga budanggop diri padayon nga nagtigom o kusog, nagpadayon nga nagpakaligon. Kamikan kay taliwa sa ilahang kawadon, taliwa sa mga pagsuway sa kinabuhi, apilta nga nakatampo sa kapagkagaan, magkuha ni ana, pag-iban, bisan gamay man lang sa porsyento sa ilang kalisdanan karong mga panahona. Dagan kay salamat kaninyong tanan.

At ito oras alas 4 na. Na importante kayong panawagan. Ako si Kenneth John Albaran, trabahante sa RD Pawn Shop Inc. Nagkuhagkwarta sa Efliamas branch o pwede natakaw sa Tisa branch. Nawag-auhag ako kinsa mo ito'y napunit, nakapunit sa iyahang itakabagha ni. Tawag lang sa akong numero o baka pakiga-coordinate sa DYHP. Nagito'y kantidad niya 35,000 pesos. Ayan kayong salamat. Pagka-importante po dato. Nakudakob yung kantidara. Kenneth Alburan. Tante kayong gamitanan ato pero unsa man nawagtang baka o nahagbong baka ha? Sa may naka punit sa maong kantidad at sa den time mga 12 noon kaganina ni o baka between 12 noon karo alas 12 kaganinang udto o baka ha? Alas 12:09. Dunay number kang i-provide Kenneth Alburan 0909-644-4915. Ako nung galing doon ay nakapunit, yung nakapaminaw ka ron, nakahigayon sa pagpaminaw, mas maayo po nga itong iuli. O sa taghaibaw, kung sa gamitanan sa maong kwarta, unya, kasi makatapal kung isugo o ramang galing ni Looy po, no? Ananawagan si Kenneth Alburan. May nga po, nagkasamang idol, nagpaminaw sa DYHP, Dennis Cabrera ni. Salamat kayo ninyo din ha sa pagpaminaw. Nick Lenz, Disco Mobile, sila si DJ Rick or Nick o DJ Tony. Panyo, Rickson, Toto, Tuding o Glitoy. Chacha Boyles, mayong pagpaminaw. Nanay Eri Boyles o Vanessa Peralta, Boston, Amariva, Nicolette Boyles. Ola Boyles o Minik Boyles di sa Ubay Buhol. Mayong gabi, kasamang Aida, watching from Badian, Cebu, Jose Ferrer Cabahar. Kunya Antonio de Dase Codera nagpaminaw karon. Salamat kayo sa pagpaminaw ninyo din ha. Di sa Leyte. Di sa Inupakan Leyte Antonio Codera de Dase og mga kaubanan nga nagpaminaw karon. Okay, nga portion, dalit ka na to sa EXL All-in-One Skincare Oil. Sa panahon karon kinahanglan ta nga magproteksyonan batok sa mga paak sa lamok. Labi na, mga lamok na nagdagding. Mao nga ni ana, EXL All-in-One Skincare Oil, magkasama organic, may lemongrass essential oil, mga halamang gamot, nga maoy natural insect repellent property. Ta mga protection kontra sa paak sa lamok. Sa natural ng ingredients ni ini, makasiguro ka luwas epektibo ang protection alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, labi nagtugnaw-tugnaw ang panahon, labi naggusto kang maayo imong pagkatulog, mahinano ka, ay paghaplas ni ini. Gawas nga, mahinano ka, why magbalda ni mo nga lamok. Maayos sa disakutis. Maayos sa disa imong panit. Isip skincare massage oil. So, daghan og benepisyo ha. Skincare massage oil. Og labaw sa tanapad na lipod kontra dengue. EXL All-in-One Skincare Oil. Samtang sa atong pagpangape, karong gabi una magkasama atong piliyon ng kape nga healthy. Ang kape, nga importante kayong naghatag ka na itong energy. Sa pagkabaskog sa itong panglawas, labi na kong hilig ka sa pagduwa sa mga sports, volleyball, pickleball, basketball, o gaban pa. Naghatag ka na mong energy kanunay. EXL Coffee Mix, 17-in-1, ikaw magduka. Balansi kayong nga lasa. Kung naglikay ka sa taas nga sugar, mas maing kininag yun imong piliyon. EXL Coffee Mix, 17-in-1, mapalit na sa mga butika. Wala gini mong iingon ha. EXL Coffee Mix, 17-in-1. Sa lalawigan sa Sugbo, diya sa Bohol, diya sa Leyte, diya sa Northern, sa Cebu, Dan Bantayan, Sugod, Medellin, Bugo, kusog kayo din na nag-inom. Ani EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Products, mga kasama. Atong oras na pupos na ato ang partner sa Master Control kasama ang Nimuel James Quinones, Gerald Albion, Transmitter Side Chief Tech Robel Boyser, Alan Taladua, Oliver Atis. Happy birthday sa mga nag-birthday karon. Ito ni kasama ang Marites Albores. Miss Marites Albores ato ang writer. What's the style? Direktor sa mga ang mga aso ni Kuya Gulyang. Ngayong pagpaminaw ni Maria Ma Marites, og happy birthday og sa mga nag-birthday karong adlaw. May magpaminaw sa gato ni Ma'am Losmin
host niya sa Lagun de Uslob nga nagpaminaw sad karon. O nga to ni Sir Mitty Soriano and Soriano family niya sa Bangkugon. Barangay Bangkugon. Bangkugon Resort and Restaurant mayang pagpaminaw. Nga to ni Ma'am Lorena Soriano. Ato partner sa Master Control kasama Nestor Homestilio, kini si Radio Man Aida de la Cruz Campos. Nagpasalamat sa iyong pagpaminaw mga asoy ni Kuya Gulyat Musulun.

0: the official number one. Radyo mo nationwide.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Katawa kay masudlan og langaw ang inyong baba.
3: Asuwi na ni Kuya
2: Bulya. Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
4: Digo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibu.
5: Isa mo nang ihatag na kumigo?
4: Akong ihatag ni Ibu ang akong tus-tus.
5: Tus-tus?
2: O dito nagkasuhon o nag-amigo ang agtang o sari mata o kang buutang bata. O kunya pa yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Agta!

0: mga aso'y nga kaibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata
2: ni tatay mo tuman.
1: Ang
0: mga aso'y ni kuya kulyat. Dalit kaninyo sa

0: kahit na. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Zed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmedorias kababayanan, katol-katol, Zed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Zed Liniment Oil Ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon ka ninyo, sa kapait o kapit o sa panahon karon, bawal magkasakit!

0: sumaayo panglawas.
1: Kung ikaw nagakape sa St. Panyawan Coffee Mix, parisikini ug St. Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunodini sa imong kape nga St. Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2, sumaayong panglawas.
0: Secret 2, sumaayong panglawas.
1: St. Panyawan Coffee Mix ug St. Panyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
5: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inom duwa sa buntag,
6: duwa sa gabi.
5: 2 weeks pa lang,
6: may alibyo na.
5: Pag 1 month kape
6: na ayo na ako.
3: DTX 500. Pumali sa mga butika.
2: That portion was brought to you by Ponds Bright Miracle. Lakas maka-fresh.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
11: Biotrof Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
12: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
13: Hi, GM here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong nga mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko niini nga mobalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Wapa ka, stress tabs.
14: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's symptoms for consult your doctor.
15: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
17: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: sa kamusta ako, hasta ka mo tanalo, eh, medyo pagaw-pagaw kita mga bata, kay unsaon nindot, kay among giapilan taong babina, kay nag-judge mi dito sa Talisay, sa ilahang kontes sa mga Binisaya nga awit, dito, sila, nakita na ko dito si Vice Choi Asnar, dito, mauya to ang murag special guest, kay si Mio Samsam, tungod sa Kabisiwa, taon, baka to, si Congresswoman Ria Gulyas, mauna si, excuse me, si Vice Mayor Choi Asnar ni Anto dito. Mao na nga. Nindot kayo ang among gitanaw niya. Nindot among gid mo say pangalan gijadjad. Oh, kami judges dito si Bambina ug uban pang mga maayo pud kayo mga singer nga gikan sa tawag tanggalan at tawag tanghalan sa Manila mga murag na appeal taon mi sa ilang kasikat. So salamat kay dinyo dina. Bro Brian ug Ma'am Customer nga mao gyoy nag-invite na mo nga himuon ming judges si Bambina. Bro Brian Kangke, salamat kayo. Bro Ryan Kangke, salamat kayo. Thank you kayo, Bro Ryan. Salamat niya, Ma'am Kasmer Araraw. Thank you so much kaninyong tanan. Salamat kayo. Ug sa tanan nga ni apil atong mga komite. Awan lang gyud ko kay ila atong uban kaya akong na ilhan si Vice Choi niya si Bro Ryan Kangke niya si Ma'am Kasmer. Oh, mao na nga may among nakita dito ni Bambina. Thank you sa tanan. Thank you kayo. Salamat kayo diha, bro. Onya sa ato ang asoy karon ang ato ang inkantong gimino. Oh, mao ni atong asoy mga bata. Dahala din lang kita magresulti mga bata. Salamat kayo ng tanan sa ato ang naminaw karon. Okay, mga bata, inom tag dun pipitabli ake para the best kay nga to ang pagpaminaw sa atong inkantong gimino.
1: Yug-yug! Yug-yug! Yug-yug ang akong pangan!
2: Yug-yug ang imo pangan! Ayaw, gyud! Pagpakabayani! Kay dili ka kublan nga dili badutlan sa mga bala sa among armas. Pweh! Gangal-ngal ka lang!
1: Sway lang na. Aron nga makitang katag?
2: Hambogero! Sayod ko nga dili ka taga din he.
1: Oh, narasa dool din he ang among gingharian.
2: Pusa! Ayaw kalimot sa akong pangan, ha? Ayaw kalimot. Ako si Tolyong.
1: Ako sab si Yug-Yug. Ako ang manalipod din mga tawhana.
2: Bangag sa ilong!

0: Yugyog ang imong pangan, amigo?
1: Ah, amigo?
0: Hey, nagkadungog-mungog ko sa imong pagpaila ni Noytol yung ganiya.
1: Hmm.
0: Mawag na, amigo. Nagkadungog ko.
1: Ah, kuan, ganing. Nangita ko kapuyan din eh, amigo. Randy, ito yung ano, Randy?
0: Randy, Randy.
1: Ah, Randy?
0: Ah.
1: Okay.
0: Lain tong Randy, itong Randy, bully itong pagkatao. Ako si Randy.
1: Ah, Randy. Ah. Sige. Kining, Randy.
0: Hmm.
1: Rans, di ko magdugay din eh, Rans.
0: Ah, kung mo na. Asa kayo mayog sa amo lang kapuyo? Ako naman lang usa, kaya namatay ang mga kong lula.
1: Oh, sige, Migo. Salamat kayo, ha? Kaling niya, muabang lang ko ni mo, Migo Rans.
0: Ayaw lang, uy. Ayaw lang. Igasto lang na para sa imong inadlaw-adlaw na pagkaon, kanang imuhang iabang unta. Matinabangon ako, butan ko, Ranli. Migo bowling ang pagkata.
1: Salamat kayo, Migo.
0: Gitabangan mi nimo, maong andam po ka na mong tabangan.
1: Kutob sa kumay mo. Andam mo na kong panalipdan.
0: Pero og mahinayon ang demolisyon sa tanang mga bahay din eh. Aw, apil po unya kang mangita og laing kapuyan.
1: Gusto ko nga makingsulti na nang adunang tagiyan nining maong kayutaan nga gitarukan karon sa inyong bahay din eh, Migo Ranley.
0: Migo Yugyug, kinsa og unsa ka magyut?
1: Ordinaryo lang ko sama ni mo. Ordinaryo lang ko, yan ako ng pagkatao, pero... So, ay lang gina ko og pakigsulti ang tagya din eh. Okay na?
0: Kining, pasidan ang tiganaan. Palditor ba kayo si Don Brando Laguto? Ang tag-iyan ng lapad niya kayutaan din eh, Migo.
1: Mga ba?
0: Mm-hmm.
1: Nga, asa man niya pinoyanan?
0: Sa lungsod.
1: Sige. Yato niya ako dito sa ila ha, Migo.

0: pinsyam ko doon, ha? Ang na-intervener ninyo, pinsyam tulyong!
1: Pasagabatan ng dayo sa maong lugar, Don Brando.
0: Pwes! Makatilaw sa sakong kabangis. Dadas ko tubangan! Ang gingol mong batanon!
1: Oh, Don Brando.
0: Ha! Wapay si bisang kinsa ang nangaha sa pagsupak ni Don Brando na guto! Wapa, tulyong!

0: Naaman dahil kipapuyot ni Randy sa ila ang batanong nagpaila nga ang pangan yugyug mamamarit.
1: Ma o ba may?
0: O ma.
1: Ay, wa ko malipay nga ni abot ka ng maong batanong din his ato. Og nagpakitag kaisog ar manalipod kunuhay nato.
0: Tay?
1: Oh, unsa ra gunang tawhana? Pobring way nahot raman sad na parihas nato.
0: Ayaw siguro a ang tao mamamarit, uy.
1: Wabayat pa makaila anak niya sa hingpit na manghipostas atong mga gamit aron nga makaandam na tangdaan sa atong pagpamalhin o kapoyan.
0: Ha? Unya gway demolition nga kuan nga mahitabo kay gibabagan man ang nagingan lagyugyug.
1: Wade ka magtanaw anang tawhana nga scammer man kay nagdagway.
0: No, mama sad uy.
2: Sa dili pa ko mapadayon, pahinomdom sa ko.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ate nani na mawad tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule, nilugwa ang dako na pato.
3: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
12: Said Alert! Ang Said Marketing Incorporated nagapahibalo sa tanang mga consumers sa panyawan products sama sa Said Liniment Oil. Pangita ang parmasya o grocery stores nga nagabaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa atuang Said Liniment Oil per 60ml is 130 pesos samtang ang 30ml is 80 pesos. Ang Said Liniment Oil mapalit usab sa Shopee, Lazada o TikTok. Pangita lang ang Seed Pharma Said Liniment Oil, 60ml, 130 pesos. Ugang 30ml, 80 pesos.
13: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug ng luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
14: United Home. Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
17: Nila Intinado, Puro 4, Malincha City. Dugay-dugay na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta yung bayad kay 30 mil man. Motor kong siguro na ginutuduhi ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun. Na klaro nagyod na ko. May nagyod akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati parehas ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa

0: karon na yung sumpay sa inkantong gibino.
1: Sige na, Mayet. Imo mga bisti panghiposan na. Ikaw lang mo, uy, di lang ko. Mayet!

0: Ebao ko nga niya puyo sa inyo ang nagpailang yug-yug. Danon ko siya sa tubangan ni Don Brando Lagoto. Ayaw siyang tagoy. Kung dili ka gusto nga mapers ka suko sa akong agaon bangag sa ilong. Taman. Ayaw ka siyang tagoy!
1: Muman ko ninyo, Luy-tulyog. Kaya gusto ko nga may mamat ka ng agaon ni mong si Don Brando Lagoto.
2: Migo yug-yug.

0: ¡Vos! ¡Vos, Brando! ¡Os sea, muy que son, ánimos! ¡Os llaman! ¡Para mí y para Macondere, un mulaca o la laca me! ¡Abajo! ¡Os llaman!
1: ¡Para mí no va! ¡Para mí no! ¡Vía y que me tiene! ¡No me solte en tu gana, tu león!
0: ¡Te calles en el que chique! ¡Os, os, Brando!
1: ¡Dayo calang di ay! Apan mapangahason ka? Gihatod mo lang dinhi ang imong kinabuhi kay dili ikaw pasailuon sa imong kahilabdanon.
2: Kaliton ko sa pagtira sa gahom sa akong tudlo ang iyong tampihak niya prudsensib.
1: Nalipay ko niya itong palagkaila karon hiyog-yog.
2: Kipangkong na. Kamayo man din imong tao, Don Brando.
1: Kadiyo ta.
2: Saman.
1: Kay ipaandam ko ni nitulyong ang lami ang mga pagkaulog, mahalon ng mga ilim nun.
2: O, Don Brando.
0: O sa ito yun ni muna ko, Don Brando.
1: Ato ang taga-kusina. Paluto ang lami ang mga pagkaon alang sa bisita o paandama sab o mahalon nga bino.
0: Kinsa ba bisita ha, Don Brando?
1: O, kinsa pa? Si Yugyong.
0: O sa?
1: Di ko magpakauwaw sa kong bisita. At imanon ko si Gmayo. Lakaw na. Lihok na dayon tulyong!

0: Dalipay ko sa akong kausaban na karon sa batasan ni Don Brando Laguto, Bigo Yugyug.
1: Okay na, Byrans. Dili na niya ihinayon ang demolition din sa iyang kayutaan, Migo.
0: Mm-hmm.
1: Kuwag ko no, anang, yan ako nung nang ihatag sa mga namuyo.
0: Salamat kitaon kayo. May mo sa kong tawag ni mo, Papa Rans.
1: Papa Rans.
0: Tinood yun ay nga naghatag og swerte ang butang nga ako nakitaan, Migo.
1: Ha? Unsa to'y magigol? Butang nga imong nakitaan, Papa Rans? Migo.
0: Dali. Uban ako sa kong kwarto. Kaya ako ipakita ni mo.
1: Migo. Rans, Papa Rans.

0: 따라와. 머니 미고 따라와.
1: 앙 바기니 사공 룰룽하카니 하리 사무깅 하리 안 사무가 인간도 미고.
0: 어, 이카오 인간도가 미고 요교.
1: 오미고 오미고 란츠 오퍼란츠.
0: 어,
1: 우강 히농 단 군간동은 아봇 군이니 니니 뇽 칼리부탄. 가나 아루가 pangitaon kining butanga. Kagamanan kini. Huwag din mahimong mong maadto sa dautang inkanto nga gusto mo kawat on tanini.
0: Unsa?
1: Bigo Rans.
0: Oh.
1: Papa Rans.
0: Oh.
1: Isipo na ako nga usa kini kadakong utang kabubuton di animo.
0: Uy.
1: Kaya ang gamahanang bahag sa ribulto sa kung namatay ng lulu nga hari. Dako ikabahin sa kasaysayan sa aming harian sa inkantuhoy. Mapukan ang tibuking harian kung mapanagiyak ni sa inkantong dautan.

gibati ko nga naa sa mga kamot ni Prinsipe Yogyog ang gamhanang bahag ni Arheng King Atlas Abante. Naglagot ko. Dili gyud pa ni mamadaog balik sa inkantuhoy ang gamhanang bahag ni Arheng King Atlas Abante. Kay dili ka na makabalik ba? Puston ko sa akong gahom sa Mino ang tanang lutsanan sa kalibutan sa mga tao ug sa mga engkanto. Nasukto na ko!

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world glass quality.
3: ACS. Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: My budget. So

0: Microse Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Microse Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Microse Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Kini nga bahin natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

0: At ang inyong mga bata ang sumpay sa kung aso ninyo ning simunaon ng naguluhan. Engkanto ang gimino din nilang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinitanaan. Dalit ka na to sa Arimen Drama!
1: Ito ni Tatay Mutuman ang putang
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi kiniyong Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatog kanato sa SED Marketing. Ang tingamaw tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong Epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Gipalantawan nga musaka og balik 10% ang soybean meal importation sa nasod sa marketing year nga 2026 ngadto sa 2027 tungod sa taas nga demand sa poultry sector. Gibutya kini sa United States Department of Agriculture kun USDA, din ang soybean meal importation mahimong musaka ngadto sa 3.85 ka milyon ka metric tonelada gikan sa initial outlook nga 3.65 ka milyon ka metric tons nga gidaganon na sa Iran nga ang Pilipinas pabiling top export market alang sa American soybean meal. Katong mga malita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, brain, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa.
3: Mapalit na ang SED Liniment Oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml ug 80 pesos sa 30 ml. Samtang ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sab kada kapsula sa SED Panyawan Garlic ug SED Kugon. Samtang ang SED Celebrity Beauty Kojic Soap mapalit sa 75 pesos kada usa ug 80 pesos kada usa alang sa SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
2: Nabagi ko ni Rima! Bakit ko kayong pagkari?
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Lalo'y tinigong lab.
3: Sure ka?
2: Pagkasalita.
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
4: Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
7: Bagong bayani ng
1: bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimo anog drama sa radyo.
8: Pinagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nagorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kahit na konting
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
10: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
11: The right hydration matters.
12: To perform.
13: To win.
11: To rise above challenges.
14: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
11: Fuel your peak.
13: With the right hydration.
11: With the right minerals.
10: Drink up.
11: Summit Natural Drinking Water.
15: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
16: Hi, Jian here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tuwod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko niini nga mobalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tuwod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Guwapa ka. Stress tabs.
17: Multivitamins plus iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan, o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
19: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalangan ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo. Hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
20: Email responsible gaming at pagcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-89568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: This time check is brought to you by Tanduay Light. Kaan ang may kasama?
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
21: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
22: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
21: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
23: ECS. Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
0: EQ pads. From day one to toddler, EQ continue.

0: Curupe.
1: Monsieur, la vie.
2: Nasaan bahis mo? Nasaan pantagin mo? Animal ka, Ruby? Ha? Animal ka? Sa bahis ka? Mauting na ko na kay kakausapan, kinababahinay ka? Ha?
0: Ay, gusto na, sakit ha?
2: Huwag ikaw mabayaan na ka, marik ka!
1: Ay, ay ako! Ruby, tawag, Ruby! Ano ang maniwala ng mga asawa?
2: Batig na ha? Ha? Batig na ang marika! Imbot-bot ako na imong naong araw pareha sa tabatig na ang! Mare!
0: Ay!
2: Dili ko ni buhian! Batig na po!
0: Sus na miyan mo ko ang balon! Iskandalosa makikya! Sus na miyan!
3: Diyak patrol Ikson! Kaya nagkambitiyo ka! Musmi!
0: Manoy! Naguman eh mo?
3: Oh! Banana ko Ikson! Kasi nga lang kung saon eh mo! Ha! Tinood gini eh! Nagbinuang gini ka! Buang gini mo eh!
0: Manoy!
3: Nakakukas pagtuntos ko Ikson! Katarungan ni ha! Kabuta na ni!
2: Maudi ay! Maudi ang kuwangon permi ang sweldo ngayong mong mahatag na mo sa mong mga anak! Kay nadi kay babae din eh! Pauding bugnaw na kay kanako. Kay naaadi kay babay. Pasige lang. Sumbong di kasi inyong agency. Muadto ko sa inyong agency.

0: Tawagin ko magtahom nga makabuhat si Robin ako, hindi ba? Namabahi siya dito sa syudad.
1: Ay, bisag ako, ay. Abi na kong tarong. Wauroy mauaw. Security guard pa iyan trabaho. Nga lain na igigodyahan dito. Ang iya na yung babae. Buwese, tawana.
0: Makigbuwag na ko niya, ma. Dili na nako kaya.
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
5: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
6: Seth Living Testimonies.
7: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
8: Tinood na ang Seth Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
7: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
8: Eric Ko, yan ba sa nanggani?
6: Living Testimonies.
9: The Original Koi Herbal Capsule.
10: Sanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas, eh. Hapitan na napakukidni. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay di kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na niya akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koi, Herbal Capsule.
9: Original Koi Herbal Capsule.
11: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mga kasama, nakasinati na mamo anang naaka sa trabaho? Focus ka sa imong gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kaayo apan karit lang? Dunay panakit sa imong hangipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho. Kay nagpitik ang imong hangipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data. MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa inungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 36 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
13: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Ubo, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guilleban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
14: Makabuhay.
15: Mahalagang pa
14: paalala, ang EXL makubuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, sa tulong din ng MX3 capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Be extraordinary with MX3.
18: Mga kasama, sa panahon karon dunay bili ang matag piso. Ug kung magkasakit, dili lang ang panawas sa maapektuhan. Ingon man ang budget ug pamilya, dawat ako nga mas mahal magkasakit. Mao nga angay wais ug mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one nga multivitamin plus mineral nga complete from A to zinc formula for only 1150 SRP per tablet per day. Mao nga makatabang suportahan ang stronger immunity, healthy heart o good eyesight o banan o proper diet o regular exercise. Alang sa mga nanarbaho, breadwinner, ginikanan o sa tarangdunay ginaasikaso adlaw-adlaw, make your health a priority o i-advance ang kinabuhi with Centrum Advance. Kay o giatimani mo imong kahimsog adlaw-adlaw, mas andam kang magpadayon sa paginabuhi o pagkatiman sa imong pamilya. Hinumdumi mga kasama, mas mahal magkasakit. Mao nga pag-invest sa health adlaw-adlaw with Centrum Advance. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
20: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
21: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.

Nakikbuag ko sa kumbana, Priscilla. Pero miyangi ko sa ilang agency bahin sa iyong sustento namo. Nga mapadayon lang unta kay naapay mga bata. Nagpirmahanay mi bahin sa iyang sustento. Gipasagda na lang nako siya uban sa iyang babae. Nagkahuna-huna ako ng mga apply sa gawa sa nasod pagka domestic helper.

0: Unsa? Mga play ka sa Saudi?
1: Oma, nagsabot namin sa ko amiga nga bayot. Tabangan ko na ko niya, ma. Naman siya naibawaan nga ka-applyan nga agency. Daghan man ko na nasig na tabangan nga makalarga dito, ma.
0: Unya ang mga bata.
1: Ako lang ibilin ni mo, ma. Ako lang sila isalig ni mo. Magpadala niya ko kwarta ni mo.
0: Pastilan, lisura. Ganyan ang imong nahuna-huna aray mo, eh.
1: Ma, lisod kung maguna-una taglisod. Pero kung mapursigigid ko, mahimu na ako, ma. Para sa kaugmaon sa akong mga anak. Wala ko'y paglaom sa ilang amahan mo, eh. Nayabag na gito siyang babae. Kamay na lang kayo ang sustentong among madawat gikan niya. Wala naman siya mutuman sa katong among gipirmahan nga kasabutan. Kapoy na sa kugukod mo, eh. Kapoy na ko. Mauna man yung kamot talang kong ako para sa akong mga anak.
0: Kinigis, Robby. Boy, nakaingon, ining tanan. Pagkasalbahis, kin kayo itong tawana.
1: Ma, pasagda na lang to nato siya, ma. Kalimta na lang to nato. Ang importante karon, mo-focus ko sa kong plano. Maningkamot ko nga makalarga ko sa Saudi. Adto na kong narbaho, ma.

0: Ayme, kasi ko ni mo yan. Paso si kayo mong gracia yan, no? No, dahil mga employers daw di.
1: Gikaloyan gitaon ko sa Ginoo, Yads. Salamat kasi mong tabang, ha?
0: Ay, no, sa mga kao, eh. Gipadali, biyan lang sa imong employer ang pag-process sa imong papilis. Kaya gikinahanglan kay kanila dito.
1: Mabit ay salty ni Sir Gani, ha? Katong manager sa agency ba?
0: O, hindi kayo. Kaya ngayon mo ng employer ang mong gasto sa tanang processing. Wala kay problema, Yads.
1: Maulagi. Mao nga, pasalamat kid ko, anak, Yads. Pero, syempre, nakautang-utang sa gyud ko alang sa uban pang gastuhan. Nga dili na i-shoulder sa employer nako, di ba?
0: Ay, da. No, sabi ako, ay, babayro na ni mo, Yads, oy. Padato ni mo, sinadura na ba ako?
1: Hunsa?
0: Sinadur ko. Sinadur ay mi.
1: Amaw.
0: Bitaway, dali na kaya nakalarga na, Yads. Na, dali kayo. Congrats na lang gidaan, Yads.
1: Salamat, Yads.

0: Ano minin mo, ma?
1: Ano na lang kung tama. Balag publita. Basta na lang ka si Dul. Huwag naman ka ni si Papa. Hasta sa kamawa.
2: Mga anak, dili man ko mawagod. Malayo lang ko kay manalbaho ko. Para na ninyo. Dili ni para ako.
0: Ningaon man minin mo, ma. Ayaw lang larga. Ayaw tayo glirga, mama. Mama, uli na lang ta. Ano, ma?
3: This time check is brought to you by McDonald's.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget? So

0: Huwag kayo nga kundugan. Nga nakakita sa kong mga anak na pwerteng hilak kay dili ko pabadayurog sa paglarka. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ni Suatampo ni Aimee dinhining atong tunamanon Bagong Bayani.
1: Kung doon ay kami sibilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss I. Vertodaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
4: Dayon, muna.
5: Unsa kining dapita, Adonis?
4: Niya ka sa atong paradiso.
6: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
5: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
7: Sudah ko nung patyo sa para! Siya ang nagdaragi man! Dili ka tulapit!
3: Pagsulat, Cecil Danusos Cabrera, Director, Ray Arellano, Spinner, Joel Pense, Audio Editor, Randy Tayad, Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara!
8: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
9: Tas bang ibo blood sugar? Ato na kumay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, Visine, controls blood sugar, o polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto. Mabalik siya, kakatulog ang sa yung gan. DTX 500!
10: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayong DTX.
9: DTX 500. Pumali sa mga butika.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan nako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
15: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil lang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique Toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
17: Max Alaga. Max Protectado. With Unique Toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
18: ECS.

0: Unsa? Mao ka nay gisulti ni Adonis Emmy. Abyan ko no.
1: Hala. Tinuod ang gisulti nato ni Inko Ibyong nga may abyan si Amara una.
0: Emmy, nahadlo ko. Nabalaka ko sa kong anak.
1: Naman kay abyan si Amara. Dili ka ang imag-uul anak mo na.
0: Nanaingon ini mo na nga mong kinabuhi, Emmy.
1: Muna.
0: Kunwa pa lang unta ko magpahilabot ni Adonis. Dili unta maamong si Amara. Naluoy ko ni Amara.
2: Ay basulang ni mong kaugalingan muna. Ayok kalimot. Ngang aman ni Amara, dili sama na to.
0: Wa ko malimot, Ana Emmy. Pero ang akong sayop, kinahigugma ko sa dili sama na to.
2: Muna.
0: Tao ko, Emmy. O si Adonis nga akong gihigugma. O sa kaingkanto.

0: Anak?
1: Nak, unsa man ka?
0: Giandam na kung daan ang imong dadunon sa school, nak.
1: Ganaan ko nga mo school, nay-nay.
0: Nak, timan ini ha. Likayi ang ubang mga bata. Mas maayo na mag-inusara lang ka.
1: Ganahan man ko, nay-nay, nga doon ako'y dakang friends.
0: Oo, nindot man ang doon kay friends. Pero pili alang ka ng mga buutan. O dili ka pasakitan.
1: Oh, nay-nay, parehas ni Ninang M ang gusto na akong friends.
0: Oh, kana. Parehas ni Ninang M ni mo, Amara. Kanang friend nga dili ka pasagdan. Friend nga bisag unsay mahitabo. Andam kang labanan.

0: Pa, Damian?
1: Oh, muna.
2: Ngano niya pa mangkasilong pa? Tug na pa kailangan ng gabi eh. O niya, bugnawang hangin din eh. Saka na pa kay matug na ta.
1: Oh, una lang mo sa pagkatuhog muna.
2: Natuog na si Jeff o gamara pa.
1: O niya, ikaw?
2: Nakita man di ka nga niya sa silong. Maunang nanaog ko.
1: Ani lang una ko muna. O, pakudo ka. Ay.
2: May problema ba pa? Sige lagi ko pang upaw.
1: Naguna-una ko ni Amara.
2: Nga naman pa.
1: Klase na ugma pohon. Ugdaghan ang mga bata nga matinga sa iyang hitsura.
2: Ayaw ka balakan niya pa. Ako naman sing gipalitan og panapton aron maoy itabon sa iyang uo. Og matabunan pod ang iyang naong.
1: Oh, kaluoy sa kong apo. Guwapa siya. Apan tabunan ang iyang naong.
2: Papa Damian, maunay paagi aron dili si sungugon sa mga bata pa.

0: Ay, nitugtugaok na ba manok, ay.
1: Ay, okay. Bangon na day ka.
0: Kasayaw ni mong nang mata pa, iking.
2: Sugod karong adlawas klase, yung nagluto ko sa tayo, aron. Magkadakang baon na lang sa imong periyunto.
0: Pinangga, giday ko ni mo pa.
2: Tural, anak to ka. Gina. Ligo na dito, aron. Makailis ka na, huwag. Magkapamahaw na.

0: Don, Jeff. Mm. Pagmata na. Bangon na, sige na.
1: Ano ka, Mama Guti?
0: Sige na, bangon na diha. Lupig mo lang kang amara, uy. Humanataon si Kaligo og namahaw na siya.
1: Tiyo? Ano? Huwag mo ko pukawa ni Mara, uy.
0: Di pukaw mo kuno kaniya, pero ako nung kamumata. Maunang naguna-una na lagawas og naligo. Sige na, bangon na dong.
1: Unsa na tayong oras at, eh?
0: 5:30 pa sa sayong kabuntagon dong.
1: Aw?
2: Pinipan mahimo, namuuban mo na ako sa school.
0: Si Amara dong?
1: Nagikasulti siya, ate. Ako matuon. Eh, gusto kong makakita siyang istorya. Basag ang iyan ng mga amigo nga small. Gusto kong makakita nila, ate, muna.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: SED Alert! Ang SED Marketing Incorporated nagapahibalo sa tanan ng mga consumers sa Panyawan products sama sa SED Panyawan Plus Mangustine. Pangita ang mga parmasya o grocery stores nga nagabaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa ato ang SED Panyawan Plus Mangustine, 16 pesos lang matag kapsula. Ang SED Panyawan Plus Mangustine, mapalit usab sa Shopee, Lazada o TikTok. Pangita lang ang Seed Pharma, SED Panyawan Plus Mangustine, tag 16 pesos ra.
5: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
6: EQ Pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
7: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painom-dom gikan kay Ate An.
8: May buhay sa makabuhay.
9: Lahi ra gyud ka basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
10: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 25426 Series of 2026.

0: Tinang imong bao naman siya.
1: Salamat, Paking. Salamat, Paking.
0: Nasad, Paking nasad. Okay, tao na ko na.
1: Alam ko kung tawag aman siya, aron di po kumutawag ni mong Paking.
0: Bawas gini ay. Nangyala ko na, aron di ka malian ugli. Ito nang unang ados yung pag-eskwila.
1: Pa.
0: Saman, ngay kagpulo sa bawa ni mong kwarta. Sakto na to, sakto na to.
1: Sakto na bitaw ni mong giyatag. Kwan ba? Kanang, pasalamat lang ko sa imong pag-atiman ako.
0: Baya, isa pa yan, oy. Atiman nun tagyog ka, kaya ilikatigawag na ko, o ginakaya ang pagtindog na ko, ikaw naman sa imong atiman ako, ug muagak na ko, di ba?
1: Iampo na ako, ug akong pangayoon sa Ginoo paikinga, hatagan ka niya taas pagkig ng katuigan, nga strong lang gihapon.
0: Bahalag bubuglawas, basta taas ang kinabuhi. Mayo-mayo noon, salamat anak, Imi.

0: Gagmay kayo ang imong mga amigo nga Small Amara sa?
1: Magkani nga ako sila kitawag o mga amigo nga Small yu. Kay gagmay man sila. Ikaw yu ha? Paingon-ingon lang ka nga gusto kang makakita nila. Pero nakakita na ba ka nila sa una?
0: Aw, oo. Nakakita na ko nila. Pero pamanggo kaklaro ato kay kwerte man lang gagmaya.
1: Akin ni mo yu? Naabaya sila. Nagsunod-sunod na to.
0: Ha? Asa good?
1: Naras atong likod ay. Hilaman ko no pang bantayan. Aron dili ko sungugon sa mga bata.

0: Good morning, class.
1: Good morning, Dad. Good morning.
0: Sway, sway. Unsa to, unsa to, unsa to? May nabati ko da. May nagsangpit akong sir. Doon na sa'yo, ma'am. Kisa ba doon nagsangpit akong ma'am, barog, barog. Pa. Kanawa may ni barog. Kabati ang magiging ko kanina. Doon ay nagsangpit akong ma'am. Doon ay usa nga honest nga Mrs. Kamot. Kisa nga ni mo, Inday. Why, misambit ka na kong ma'am?
2: Oo.
0: Nanong ma'am man nga lalaki man ko?
2: Nang lipstick man ka, maong nag-ma'am ko ni mo.
0: Ay, naklaro di ay.
2: Okay, red man.
0: Ay, alalalan no, mau ba? okay na nga mag-ma'am ka na ako, baby. Ha? O, kisa pa man din isambit na kong ma'am. Dili man usara, kundili daghan man to, barog! Oy, sorry ha, sorry. Mangayo kong story ninyo kay naglibog mo kung sa isang bit nyo na ako. Karon nga dili ko ma'am, sir, na isa isang bit na ako, okay?
1: Okay.

0: Naglibog ka kung girl o boy ba siya?
1: Uyuyo, kay nagwear siya kasunis pareha ninyo ni Tatay Damian.
0: Mm.
1: Pero, nagbutang siya lipstick sa iyang apil.
0: Bayot ang iyon, teacher, Amara.
1: Bayot, lucky you.
0: Ay, sagdi lang. Ang importante nga, mutawad ka niya, ha? Murespeto ka niya, Amara. Hey.

0: Bright si Amara dong. Makamao siyang muhatag og respeto siyang teacher nga usa ka bayot.
1: Buta na. Bright pagid siya ti.
0: Unya, hain man nun siya dong.
1: Oh, asa pa? Tuwa na sa may tambis na to.

0: Class, good morning!
1: Good morning, sir!
0: Kana, mo na yung mga bright mga bata. Ah, sige, balik sa mo sa paglingkod. Ah, Inday! Inday, may mo kang amudo kadiyos kong table. Dali, come here, Amara.
2: No, sir.
0: May ipangutan na lang ko. Ngano kita buhunan na nimo yung uo? May mo pagtangtango na nimo?
3: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspasang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga buhupay. Suot sa 8 ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
5: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na ug ang mutabang aron healthy ang blood. Ugnay Healthy Glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
6: United Home. Unilabian.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. This time check is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo. This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
10: Pila pila win! San Miguel pila win!
11: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
12: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly. Oh,

Kay galaan, dapitong kamunamos pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sa gilanon. Amara. Tagsuwat si Sel de Jesus Cabrera, ubos direksyon ni Ri Arliano, Spenal Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, Soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

Ako si Mercy, ginaingon, mahal na kaayo ka. Apan pasaylo ako nga dili ko din makaya ang tanan. Pasaylo ay ang taon ako. Mga kinimay tabos ang kinapoy nga din ako mahimo.

0: Muuwi na ka sa Pilipinas sa sunod semana, Day?
1: Uy, Day, misugot man ang akong among nga magtiayon, nga di na ko mo extend pas pagbantay silang anak ng special child. Uli na ko.
0: Ha, ako, sunod tuig pa kumuli. Ni-extend ko usa ka tuig, uy. Okay naman sad ko kay doon naman ko'y kabit din nga sama po datong Pinoy.
1: May kadiha. Pero may magkang makapagawa sa imo hanggana sa sex. Ako taon, wag yun.
0: Anak daot ni mo, go. Di ka patuog tambag. Naipinoy di ha, nga nanguyab ni mo. Wag ni mo sugta.
1: May sugkayo man tambag, uy.
0: May na lang na, uy. Di ka magbingaw diri.
1: Ay, Day. Di mangkot ko gusto makasas kong bana. Eh, buutan ba ya akong bana?
0: Labaw na tong akong bana. Buutan sad kay ito. Pero unsaon man, nga layo man siya. Alangan man punog magkinamuta, pirmi. Ako pa ikaw nung ma-extend ka, unya mga bit ka. Total, wa may kalibutan ang imong bana nga nagpa-jerjer ka og maayo din islain sa laing tao din is gawas.
1: Da, di ko, uy. Di ko gusto makasalagi.
0: Tanaw ba na ko ni mo nung luspad na ka?
1: Huh?
0: Anak man na basta babae nga, dugay na nga, wa makagawas ang gana, mang luspad ko nung.
1: Magawasan, manggot ko panagsak, magkinamot ko.
0: Pero tagsara ka ayo, uy. Mas maigyo na nga kadaadlaw magawasan ka.
1: Ay.
0: Say, si Pilo ba? Kung mamisita sa nimo usab, sugta, pahimusli nga, kanang musugot ang imong amo pa nga mudawat ko og bisita. Sugta dayon si Pilo, aron mabisbisan ng imuha nga puwerte nagyugugahad, ay...

0: Sige na, Day Mercy. Sugta na taong ko, Day.
1: Di ka subo ko, Pilo. Pero diligid na ko madawat nga mahimo kong asawang makasasa.
0: Oh, kun mao. Di lang ko mo extend din sa akong kontrata. Mauli lang ko sa sunod buwan.
1: Mauli na sabdi ay ka? Ako kay sunod si Mana, no?
0: Uli lang ko, Day. Rundi natin ka makita, Day.
1: Sunod
0: si Mana, mauli ka? Mao ba? O kun mao, kuyog lang ta, Day. Akong ino na nga kong amo nga sunod si Mana na po kong pauli.
1: Di ko makikuyog ni mo, eh.
0: Nga naman.
1: Ganong magkuyog ko taon ta? Abi pa lang doon na tayo relasyon. Mupauli kog ako, oy. O ikaw, paulik imo.

0: Ang sama ng kapilo ko eh. Nakidungan man yung ka-flight na ako.
1: Ay, kabalay ka dahi. Inigabot na to sa Mactan, Cebu International Airport, MCA. Bantay ka na? Mag-iahay lang ta. Iahay tayo sakay taxi.
0: Mulang? Ligyan din naman ko magkidungag sakayin mong taxi. Abi pa lang uyap ta.
1: Asa na pita sa Cebu ang inyo dahi?
0: Sa Poblacion Pardo.
1: Uy, Poblacion Pardo. Doon sa inyo yun.
0: Ha?
1: Dito silang Ojirax. Kapantay ko na da.
0: Unsa?
1: Hmm.
0: Taga dito sa Dekas Pardo sa Kinasang Andapit.
1: Unsa? Taga Kinasang Anpardo dahi ka dahi?
0: Oo. Oh, Kinasang Anpardo. Taga dito sa Dekas.

0: Ngaw wala na ko nimo.
1: Napapakang tumingaw niya. Ay! Agrabe ha ka, hat. Good night, Tulon. Salamat tao na wala ka maunsa. Ato na taga kastas nga bay nga imong ipanantay.
0: Salamat taon, uy nga. Wako, namatay day. Buhi pa taon ko.
1: Huwag ko mahimutang dito sa kawas. Pagkasayod na ako nga na ospital ka. Ang mga bata, asa man sila? Nakuida nga duwaan para nila. O magkuyog unya taong panuri.

0: Saan tinihini, eh? Naligo na sa banyos de mercy. Aron kulumi mag-sex. Ah, kini, eh? Dili na naman ni mustrong ako, ah! Okay, naapektahan na itong nataga ko sa bahay nga akong ipandayan. Mura ba niya yung kikamingawan na pagkaulugahi? Ay, ani na lang. Tabaw na lang ako siya sa akong tudloog dila.
1: Don, human ako kaliko. Hubot na ning ako.
0: Hubot ako nung iya, ha? Kulbaan mo nung kuha niyo, eh. Pero bahala na. Tagbaw na ko niya sa akong tudloog dila.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins, mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells, mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts, ug uban pa, busa. Aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag-adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
5: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, ug pagpangihi.
6: Ako si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
3: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso nga tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya ug to mo pag-inom na pugko. 3 times idi kapi jud ko nga paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa paragis bila-bila herbal coffee.
9: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang bila-bila coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, dahil naging maglayan akong kabuhi.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Luya ka ba?
11: Aduna ko'y gibati.
10: Way gana.

0: Og masakiton
1: galisod nako
0: ang tubag sa masbuhi og lagsik nga lawas paragis bilabila paragis bilabila
1: maraming salamat po
0: kaysa paragis bilabila dili na ka mag-agwan ta pa.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
4: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapito ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulun-an nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
9: O nang gamit na ko, Ma'am. Ang likat na ko sa kong banin, Ma'am. No? Kanang humok ayo.
8: Uh-huh. Dili hapdos.
9: Okay na kaayo good, Ma'am.
8: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
9: Wala po, Ma'am.
7: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, kutis celebrity ka.
10: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee.
12: Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
13: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Mga kasama, sa panahon karon dunay bili ang matag piso. Ug kung magkasakit, dili lang ang panawas sa maapektuhan. Ingon man ang budget ug pamilya, dawat ako nga mas mahal magkasakit. Mao nga angay wais ug mag-invest sa health with multivitamins plus mineral Centrum Advance. Ang all-in-one nga multivitamin plus mineral nga complete from A to zinc formula for only 1150 SRP per tablet per day. Mao nga makatabang suportahan ang stronger immunity, healthy heart ug good eyesight ubanan og proper diet. Regular exercise alang sa mga nanarbaho, breadwinner, ginikanan o sa tanang dunay ginaasikaso adlaw-adlaw, make your health a priority o i-advance ang kinabuhi with Centrum Advance. Kay og iatimani mo imong kahimsog adlaw-adlaw, mas andam kang magpadayon sa paginabuhi o pagkatiman sa imong pamilya. Hinumdumi mga kasama, mas mahal magkasakit. Mao nga pag-invest sa health adlaw-adlaw with Centrum Advance. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Multivitamins plus minerals. Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
6: Dong, alin na skwarto pa? Sunod ako din yung skwarto niya.
7: Oday! Tuwal na. Misood na siya sa among kwarto. Musunod ko yung skwarto. Pagbuhaton ko ang tanan nga makagawas ang yanggana sa akong tudlo o dila.

0: Karon ang imong ubos na sad ang akong dilaan. Gini. Oh.
1: Sorry kayo, Day. Kasi pagkahagbong na ko sa bay atong gibandayan ako na ospital ko, nabuhi ko, pero akong bunal mo, uy, namatay, Day. Akong armas, wala. Napitahan akong armas, Day.
2: Dili. Maunay akong giuli. Dili ko ni madawat.

0: man sa dong. Mi kontak ni mo katong mercy nga imo na ibgan sa Amerika. Isugot anya pinaagi sa inyong pag-chat-chat.
1: Opa, uyab digin mi pa.
0: Atay para god. Nganong gisugot man kaniya nga minyo maka to siya. May bana maka siya.
1: May bana siya pa. Apan, usan di kini ka inutil. Dili na mo strong ang iyahang armas. Uman gini, madiskras siya pa. Napagak man ni pa. Oy. O siguro yung natukod.
0: Dong pilo. Umida. Ayaw na dong. Ha? Ayaw na ba yan na? May bana na magana siya. Kuya, okay, mapatyan ka, umasakpan sa bana na dong pilo.
1: Ibugi kong mercy pa. Busa, bahala na. Tig-date ko niya pa. Gusto ko nga ang kuno ng iyang lawas.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13, Talata 1 hanggang 25. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasa ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat sa kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap ngunit hindi natutupad, ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman subalit wala naman, ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubo sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay. Ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nag-iiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan, ngunit ito'y nasasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, di mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Ito ang salita ng Diyos.
1: This Time Check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

May naitabukit na mo sa mga dagansod sa motel ni ato kayo na ni Pilo. Pertikit na kong lipaya. Huwag kayo ikaputangan sa kibati kong kalipay. Pertikit na kong tagbawa.

Magkito mga kasama ang kaagi ni Mercy Dinining Tolmanon. What's the style? Pwerte yun akong tagbawa e-style. Kinimaong sugilanon, kisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.

0: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Para sa malimpyong at dugo, TTX 500. Para sa himsog natay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, ay, nakaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
1: TTX 500. Mapalis sa mga butika.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Day, andat, nganong masulubon man ganang naong nimo?
4: Naluoy manggog ko ni Lolo, Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak ko gayon, ma. Mitaas pag yun ang yung blood sugar.
3: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglalaing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
4: Papa Ranch, okay na kay nga kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
5: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa mag-uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNM.
4: Mahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
4: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
5: Palayasa, kinibata! Palayasa ni Karol Yudayon!
6: Christian, anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
5: Ah! Wa ko'y anak ka, Abnormal!
6: Unsa?
5: Hoy! Ikaw! Layas ka ng Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
4: Dili lang ko layas, tay!
6: Nagkaw-kagkaw-boy. Kinsa ka?
7: Kumusta ka na, aking mar?
6: Kinsa ka?
7: Ako kini, si Jigo Salvador.
8: Kaloy po asawa ko.
6: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
8: Mar.
6: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw!
5: Nagunsa ka din eh!
8: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
5: Pasaylo! Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Ang layas na! Layas na ining panimay!
8: Pasaylo ako, anak.
6: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya, eh, Christian. Ayaw.
8: Mar.
6: Anak, Arthur. Makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga tao lang?

Himayang Nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang Nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpukrakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangis Garit. Talit kaninyo sa RMN

0: Tining nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayan. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ate nani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna itong pag-tick na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako ng bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako ng bato?
3: Oo.
4: Uh-huh.
3: Nigawas ko siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
4: Ah,
5: asin.
4: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan gibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mauna ganit itong nagpiti ako, tulay ni Siman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
4: Oo.
3: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsamang balatian at tunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. May gala, kumusta may ngadlaw ka natong tanan? Niya na sa inyo higalas kanginan Ray Arellano, bansa kong partner, wine and guapo sa DYHP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Inom ta matag adlaw sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule o sa Avocado Coffee Mix with Guava kay makanindot ni sa atong mga kalawasan.
0: O guan, ayaw mo kalimot sa atong Paragis Bilabila Herbal Coffee, no? Katong ganyan, mahiligon kayo sa coffee. Natay Paragis Bilabila Herbal Coffee nga pampalagsik na pampagana pa. Alright. Bueno, may gala, shoutout time. Shoutout to Escolido City, si April Ray Pongasi, si Sir Patrick Laudi Toper Labajo, si Dave Jones Bunawi, gikan kini ni Pedro Pongasi. O gingaman ni Julan de la Cruz, Dante Albiar dia sa Apangi, Calatrava Negros Occidental, si Sangili Garing Katipay, Alan Garing, dia sa Bonbon Alugin San Cebu, gikan ni Ricky Bangis Garing. O gingaman usab dia ni Maricel Sidinho Sagaral, Angelo Mamay Binyan, si Ronnie Libod, Maria Briggs Dong Ramirez, Pinagang Manager Nilo Tadillo, Joshua Gawai, Glenn Lazo, si Rinaldi Serna, Marilyn Brazil, o ni Aileen Barnaha, Pita Linumari Jean. Kasay, dikan gini sa ito ang B-Safe Wonder Pangag Selong, walaan ko din yung ato Writer Director O.G. Kumpok Rekasa. Unyay mo kalimot mga higala, no? At tangin ninyo ang linawas nga pasundayag sa drama nga nagluwan Himayang Nahunlak. Nga ipasundayag dia sa Upper Sampaguita, East Fortuna Street, Mandawi City, karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Alhuipan Borga o Sir Brian Fernandez. O dia usap sa Naga City, sa Plaza Lapit sa Boardwalk, karong Oktubre 4, sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsyales. Ubus usap sa pagpaningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ginuman ni June Villamor. Alright. Okay. Buna magigilan nito maglangan niya lang sa paningat ang sugilanon. Nga dali nga naka-U-turn o mibalik sa agi si Christian human masayo sa informasyon nga gichat ni Clara sa laing bayan sa dito sa usa ka sikat na radio station si Mando o nang-apply o trabaho sa mga istasyon. Samtang sila yung bahin usap, gisayra ni Arthur ang iyang mama nga wa sila yung klase kay intrams nila o siya na ang mubantay sa tindahan. Busa dito na lang si Marta sa suod sa bahay. Timing nga may meet-chat ni Christian o si Clara kini. Pero nagpatuon usap si Christian nga classmate lang kini niya. Nagkamatig ko si Clara o kung si Mara nga secretive na kayo ang yambana. Mao nga sa paglakaw niya, sa paglakaw nini nakahukom kini nga sundan niya ang yambana nga si Christian. Ingon nini ang naitabo. Niya na lang sumpan nga itong sugilanon. Himayang Nahunlak.
2: Nagtuta na gyud ko ining mga lakaw ni Christian. Asa kay maayo og sundan ako siya? Husto, sundan ako siya. Maayo kay naa si Arthur nga makabantay sa tindahan. Magdali ko. Sundan ako si Christian. Padaw na siya sa gawas. Sundan ako pero magmatkon lang gyud ko.

0: tuara siya misakay na siyang e-bike. May e-bike nga, muagi din eh. Akong parahon. Para!
1: Sakay ka, ma'am.
0: So, dito mo ang e-bike. Ayaw lang kayo pa dool, Aron. Dilita mabantayan.
1: Okay, ma'am.

Sa tinagay ko makita si Clara karon. Buot ni manuroy mi. Ibing maayo aron makuha-kuhaan ang kamingaw nga gibati na ko niya. Excited na kayo kung mag-akos ang akong langga, Clara.

Mas kalimutab na ko sa pagdasa ay galaw silingan ng mong amang eh. Si Mangix. Magamit ko tato siya. Arang sa ingon, siya ni muda pagbalik sa ibaik sa amo. Ah, pero, sige lang. Di amang kay kadi na nga lahak. Mangita na kong kagairan ini kung galing di na ko madaang ibaik.

0: Honong! Honong una! May honong ang iyang e-bike sa unahan.
1: Ala, naunong ko na, ma'am.
0: Ana, Alicia, mong honong sa tabok kanal parto. Oh, no. May sexy kayong babaeng na nagpurulok. Pakikul nga misa kayo sa iyong e-bike.
1: Putir ba kayo, ma'am?
0: Milar ka na ang iyong e-bike. Sundi.
1: Kineng, ma'am. Bana na niyong e-bike driver, ma'am. Bana na niyong.
0: Oh.
1: Puti na ba kayang misakay niya, ma'am? Iyan ang kabit.
0: Aambot.
1: Bida ka na, ma'am. Ay, bida dyan. Bida. Puro bida. Huwag siya makundinto sa imong kaputi o kagwapa.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan naghangay kong bati. Taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuing ipangbati tanan naghanjud akong ulo magsigug kalipong. Pero kaniya kong amiga magsiyon, ayo na paginom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yon, gisuway na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na uginom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
5: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalag sa... Ang bukid doon eh. Gani ay. Nag...
4: Ha? Sa kulian?
5: O kato ganing ama nga mo rin na.
4: Abutid sa...
5: Ganing.
4: Sundan?
5: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka ganito maglisyo
4: baka na sa bukid ikaw ka saka
5: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pwede na iya
4: pwede na makakat ka tayo ka sa bukid
5: makakat ka ba
4: ay
5: magrapag ito atang mga gulay yun na ingnan ko nila ni kamay uy nang kalugsong po eh kanang tiguang naman kay ka ay ko salamat
4: pili pa kanan ni Mulay
5: Sion
4: Lido
5: Alberto
4: pili mo ito
5: ay ito anak ano binta na ka
2: usa sa unsamang balatian adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. si Anan Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din nauli anak ko, din pagkaugma ni duty jud ko.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Ate, man na lang ang imong pagmaneho ining e-bike, sir.
1: Ah, sorry, ma'am.
7: Oh, may U-turn sila.
1: Ma'am, ano'y paingon na tong ilang... Gisak niyang e-bike?
7: Hunong. Mutalikod lang ko.
1: Sige, sige, ma'am. Ana, nakalabay na, ma'am.
7: Labing maayo. Sige, sundig hapon sila.

0: murag pamilyar man ako ang bayhon atong nagyaan atong nagsakay sa e-bike kung nagtalikod.
1: Kinsa man to ah?
0: Murag
1: kinsa?
0: Ah, wala to. Padayon to sa Torombo.
1: Ay, sa menta ni Paingoy?
0: Sa Dawis Road taagi, aron makalahos to sa Talisay City.
1: Wala yung Jacob sa e-bike dito?
0: Wa, kay main road raman na di ha. Di ba tamo agi sa highway?
1: Ah, labing maayo hinoon. Aron din na tamahasol pa og sakay sa laing sakyanan.
0: Maogyod. O makatipid pa ta.
1: Ganahan ko, anak.

Clara! Clara, nekoy dan priskong isda! Aprisko kay ne, butburon po ang ikog! Kawahari palihog! Uy, uwa may tao din eh. Tingalig na skwarto, natuhog siya. Uy, uwa may tao din eh. Asa man dais, Clara!

0: Pansayin niyo, sir, ma'am.
1: Ay, matik nyo, may kama.
0: Pili lang mo, sir, ma'am, ha? Kay lutoon na akong inyong order. Inahilihan ang tagamay, ma'am, kay medyo ako namang usaron. Asam ganis sila si mama, Mara, eh. Asam naman ganis mama? Lakaw man to.

0: Oh. Anita agi?
1: Miliko ka ng kwet.
0: Padaw ni sa dawis ning daan nga itong isubay. Lakturan na ni.
1: Ay, mao pa. Agad ko ni mo. Ikaw may suhito.
0: Suhito kinindana.

0: Nilikuri na, ma'am.
1: Makaagi naman kakadiha.
0: Ah, pwede na, ma'am.
1: Kung mao, sundi lang git sila. Ayaw glong i.
0: Okay, ma'am.
1: Dili tagit sila lungan hangtod nga masayod takon asa sila paingon.

0: Talisay City naman yung area?
1: Maugyod. Pero dito mo lang sa siyudad sa Talisay. Padagata.
0: Dagat?
1: Namadagang short time man kwarto dito.
0: Ah! Ah! Ginahan ko, anak!

0: Aglinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Ito kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Karon pagka humana ko o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, magkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyol sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay parag Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN Drive.

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
1: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho na kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko ng paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may asaan sa bukat, na, dahil palingke. Maligya ko diha.
2: Ano ang maligya ni Munay?
1: Mais.
2: Sikol. Yung sa bawang mo sa kanay, sa naminaw ka rin, sa inyong disimulya sa inyong bati na mawala inyong matapin sa panawas rin sa itong doktor.
1: Katungwa pa makasulay ane, sulay mo rin ba, mawala mo kakapoy, ako bitong bata, na ako nangumah, hindi po diyang ginom. Mo'y gamit niya, kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, medyo ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagom.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati o sa kabinayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan ug napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon ug sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
6: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BITC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City at Banglang sa Freeman, kay ang kahinsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong October 18 to 30, 2026, alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up, maoy first-come, first-served basis. Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: mga ka-DTX o ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ug ako na sab si Dr. Miloy, nagpahinom-nom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
9: Kung naamang gani organ sa lawas, nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or abdo, pagkuha sa mga toxins o waste, o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kinipod ang mo-produce sa proteins para sa blood plasma.
10: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pod ang mga free radicals.
9: Ay!
10: Ang ato ang atay, usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
9: Maudyo.
10: Ilabi na jud kadtong mga tao nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
9: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dr. Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini gitawag man nga hepatic steatosis.
10: At pasabot ana, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan ani, mao nay usa sa mga problema sa atong panglawas.
9: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
10: Sayon ra banjo na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwao niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po nini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Muna nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og MyTC. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
11: DTX 500.
12: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
13: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
14: 2 weeks pa lang
13: may alibyo na.
14: Pag 1 month kape,
13: naayo na ako.
11: DTX 500.
9: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
10: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP.

0: Gallstones Formation.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Ang Gallstones Formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir JP, mahimong mapunggan.
0: Mapunggan.
2: Mag-DTX 500 o mag-Mighty Sigug ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol o mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 o Mighty C, walay bato sa abdo nga mapurma, Sir JP. Naaman siguro kay savings ng 150,000. To 200,000 sa bangko. Ayun o, ginom DTX 500 o Mighty C. Papira na lang, Sir JP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, mo inom ba kakag DTX 500 o Mighty C aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka mo inom, o nya, magka-problema ka sa gallstones, atay kidney high blood pressure, naa na sa imo ang desisyon.
0: Inom dyan kag DTX 500 o Mighty C. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
1: DTX 500!
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga ni ang DTX 500 sa atay o gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500! Mabali sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Kelly. Sa ka-call center 18. Adun ako higibating pang lipong-lipong ubusahay. Mahanap ang akong panglantaw. Misulay ko ang tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa usa adlaw. Karon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Tinaw na usab ang akong panandaw.
1: Mighty C sa mga butika. Kasayuran sa ayong panglawas.
0: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
2: Tugod na sa kagaw, Sir JP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Saktog yun. Pag human nilang ligo, Sir JP, ila dyong trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
0: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok adlaw.
2: Actually, Sir JP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
0: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
2: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ugbutangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir JP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen, ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
0: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
2: Naay duha ka pamaagi, Sir JP. Inom ka og Extend Food Supplement.
0: Ay, perfect.
2: Ang Extend Food Supplement, Sir JP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir JP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
0: Correct. Wa jud naay side effects, Dok. Naay pakapinoon, frontal effect.
2: Hello? Tay, pwede ka na.
0: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
2: Hala? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
0: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
2: Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
0: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
2: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jod. Special pa.
2: Mao jod, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Factory Bio.
5: Oh, si Richard.
6: Siging galabad akong ulo.
5: Taas na dahil kong blood pressure.
6: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
5: Sa nakabulan na wala lang akong labad na akong ulo. Anong wala lang akong blood pressure?
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
7: Ang Vizio
1: nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako na usab si Dr. Ramiloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Add to ta, Sir GP, sa pinaka-kampiyon nga suplemento sa kalibutan.
0: Sige.
2: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
0: Wow.
2: Mauni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
0: Correct.
2: Og kini nasulayan og napamatud-an na jud sa grupo sa mga listeners nato.
0: Mm.
2: Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir GP. Unya, asa man ka mopalit pa ka og D3 or kanang gipakapinan ang D3, Sir GP?
0: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dok Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, ana asyay banabana mga 27,000
2: inya,
0: kung, active cases.
2: Inya, kung naa kay ingon ana nga sakit, Sir GP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka? Si Dok Ramil tibihon, si Sir GP tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo, Sir GP.
0: Mahadlok na sila, Dok, padol nimo.
2: Apektado jud ang imong social life.
0: Bisa pagan imong pamilya, Dok, mahadlok nimo kay basta naa kay TB.
2: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir GP. Muinom raday unta tuog D3 Bio.
1: D3 Bio. D3 Bio.
8: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisita ha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
9: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
10: Karong October 18 to 30, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
9: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: D3 Bio.
11: Ako si Lita Gandalang na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 kabulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
7: Ang Vizio
1: nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
2: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio, sana ay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
0: Ang gitawag nga D3 Bio, adunay extra virgin coconut oil.
2: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
0: Giboost ra jod ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jod ani nga maoy magtambal jod ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jod ani, Dok, kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jod ang epekto niini.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
2: Grabe jud ay ang TB, Sir GP.
0: Correct.
2: Kay sa Ehipto pa, may TB na.
0: So, kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una. Nakaapekto na jud sa mga tao.
2: Nakita ba ni mo, Sir GP, nga naay mga TB dot center?
0: Yes, of course.
2: Kay man, hangtod karon naapad jud ning sakita. Sa niaging tuig, ang pinadaghang kaso sa TB sa Tibok Asya.
0: Ay, ay!
2: Kinsa man ang gapalyoan ng TB. Ugun saon man sa D3 Bio pagsukulan nga kaway.
0: So, kini siya nga bakterya sa TB, ang gitaw wag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani, Dok, mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? mura ni siyag hotdog.
2: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
0: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope.
2: Mm.
0: May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy, usa mamatay.
2: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
0: Husto, ang D3Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3Bio.
2: Kaya gid kaayo, Sir GP, sa D3Bio. Kung kaya ni D3Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
0: Correct.
2: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB. Katong may nga nay TB, sulayin ninyo inom ang D3Bio. Ang BCO nga naa sa D3Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
0: Mapatay jud.
12: D3Bio. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3Bio. Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
13: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP.
0: Muna igiingondok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na jus ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bacteria at virus ug fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
0: Unya all natural pa jud ni doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahera jud, Sir GP, kung puti nang imong ilok, unya humot pa jud.
0: Bitaw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
2: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
0: Oh,
2: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
2: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
2: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
2: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: of
2: pa.
0: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
2: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
13: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
2: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir GP.
0: No.
2: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
13: Kasayuran sa maayong panglawas. D3Bio Health News. D3Bio.
15: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakakabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
13: D3Bio. Ang D3 nga may visio.
7: Visio
13: nga may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
13: D3Bio.
9: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
10: Karong October 18 to 30, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
9: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Mayong adlaw mga kaditribayo ko si Jean Paul Hineroso.
2: Ako na sab si Doc Ramiloy hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong ditribayo nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain ditri. Unsa pa may ubang matabang sa ditribayo nga naay BC og vitamin D3 kumparar sa plain ditri?
0: Ang ditribayo makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwangtian.
2: Grabe sa muinom kag ditribayo nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Syempre pag abot sa imong gut sa imong tiyan mo produce ni sa unsa man
0: kinisad ang nagaproduce og probiotics do
2: mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 bio.
0: Daghan
2: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
0: Correct.
2: Unya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
0: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
2: Kay mamatay po ang mga bad bacteria.
0: Correct.
2: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
0: Oh.
2: Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plate D3 na ana?
0: Wala.
2: Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 bio.
0: Sunod, ang D3 bio mo improve po si imuhang absorption sa fat soluble vitamins anang vitamin A, D, E, og K kanang adik ba?
2: Ang rason nga no tungod kay naay BCO ang D3 bio, naay kauban nga good fats ang D3 bio. So D3 bio, check.
0: O, upat na ka-check, Doc. Upat na ka-advantages sa D3 bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
2: Naara siya ay vitamin D, Sir GP.
0: Gusto.
13: D3 bio.
16: Ako si Inara.
17: Tajud kayong akong blood sugar.
16: Ako ang gisulay mag-inom ang D3 bio 1 capsule 3 times a day.
17: May hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
13: D3 bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 bio.
2: Ang D3 bio, Sir JP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po na ni apply external. Pwede po na sa ato ang D3 bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
13: D3 bio.
2: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
0: Dugang padok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
2: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
0: Sunog.
2: Mabangag, Sir GP, o mahimong ulcer. Sa D3 bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
0: Ikis na po.
2: Ang D3 bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
0: Wala.
2: Bintaha dyan ang naka D3 bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
0: Correct.
2: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gahapon. Number 1, antiviral. Antiviral ang D3 bio tungod sa monolaurin, Sir GP.
0: Oh.
2: Pangutana. Nabay mo nulaurin ang imong plain vitamin D3.
0: Ay wala.
2: Pero ang D3 bio, naapa siya'y monocaprin.
0: Oo, oh, monolaurin pa na ha.
2: Napay
0: caprylic pa o capric acids.
13: D3 bio.
2: So, sa among mga eksonda, maayo jud ang D3 bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
0: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 bio over plain D3. Wa na tay oras, Doc.
13: D3 bio.
0: So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pun nga pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ug ako na sab si Doc Ramiloy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusohon.
8: mo ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
9: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
10: Karong October 18 to 30, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
9: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
18: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, con todo

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nakasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Higala kumustag mayang gabi kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome ang welcome ni atong tulumanon. Sensually, Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. October 15, 2026. Dahil sa watampon sa mga itong paghahatag at pagtagad, and this time, mga itong letter sender, o sa kanagngalan o Ethel. When you stand by Ethel, alang sa mga suwat, of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo, makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar, antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, Brain Enhancer, ang atong Remind Chuko Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, standby, Ethel, alang sa musuwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensor Lee, Ate Arlene.

atong kadilingban, kasagara nato madungog ang pulong nga amahan. Usahay gihulagway kini pinaagi sa kusog sa lawas, katakun sa pagpanginabuhi, kaisog o abilidad sa usa ka lalaki nga mamahimong provider sa iyang pamilya. Apat mong ato hunahuna ang pag-ayo, igo bagid ka na. Aron matawag nato ang usa ka tawo nga tinuod nga amahan. Alang ka na kung ate ang pag-amahan dili lamang sukdon sa gender o physical nga kusog o sa papel nga gihatag sa katilingban. Mas lawom pa niini ang tinuod nga sukdanan. Ang iyang kinaiya, integridad, responsibilidad, respeto o paagi sa pag-atubang sa kinabuhi. Dili lang ang gender nga gitawag ta nga masculine ang basayahan sa pagkatinuod nga lalaki. Kaya ang basihan sa tinuod nga lalaki mo ang bana o partner nga mupabilin sa imong pinakalisod nga panahon. Amahan nga maningkamot para sa maayong kaugmaon para sa inyong mga anak. Kini ang istorya sa kong kinabuhi nga gusto na akong i-share sa uban. Manginaot ko nga mahatagan ninyo yung pagtagad. Di ay tawga lamang ko sa pangalang Ethel. 23 anyos ang pangidaron. Kasamtangang nanimuyo, dinhi sa Negros Oriental. Sa una, abin ako nga ang kasal mauna ang katumanan sa akong mga pangandoy. Mahimong asawa, mahimong inahan, makabaton, ug malipayon na pamilya. Sa diagi pakasla nako si Dante, puno ko og paglaon. Abin ako makabaton kog bana nga akong masandigan sa kasakit man o sa kalisdanan. Bana nga morprotekta sa iyang pamilya, ug bana nga dili ko talikdan, ug pasagdan. Apan na-realize na ko nga ang pagpili sa tao murag online shopping. Nindot lang taon sa picture, apan pag-abot sa parcel, madismaya ka. Ngayon pa nila, expectations versus reality. Maayo kayo si Dante kung nasa atubangan sa kong pamilya. Nindot pakisama. Kasundo niya tanan. Busa ginadayag siya. Ilabi na sa kumaginikanan. Apan, ako lang ang nasayod. Nga iya lamang kining maskara. Kay kung kami lang duha, layo siya ate. Dili siya motunol siya ang swildo. Matag mag-away mi, sakit siya mga istorya. Sa among kami niyo, nagkaagi kong economic abuse. Kay dili siya muhatag umutulol sa iyang swildo. Siya ang gahawid sa among budget. Kay matod niya, siya man ang katrabaho. Apan, kung mahurot ang iyahang gipalit ng groceries, ako na ang mangita pamaagi kung unsa man ang kulang. Nakasinati usab ko verbal abuse o emotional abuse. Hinungdan nga usahay na ako'y mga anxiety. Apan, wa ko musulti sa kong ginikanan. Ako siyang gipanalipdan, ako siyang tabunan, ate. Kay dili ko gusto nga maguba ang reputasyon ni Dante sa akong pamilya. Bisan usahay, ako mismo ang naglisod pagbugong sa akong mga luha. Di ko gusto nga makadungog sila og daotan bahin sa ilang umagad. Sa lima katuig namong kami niyo, nakabaton mig duha ka mga anak. Apan usa ka adlaw iyaming gitalikdan. Wa na siya may pauli sa balay. Way nakabalo kong asa siya. Nagulat ko, isa, duha ka adlaw, usa ka semana, may abot o bulan. Apan wa gihapon, magpakita si Dante. Gibiyaan namin niya sa hingpit. Gagmay pang among mga anak, tulo pa katuig ang among kamagwangan, og mag-isa katuig pa ang kamanghuran. Wa ko masayod kung unsa ang akong buhaton. Asa ko manguha og kwarta para buhion ang akong mga anak. Ati armura kog mabuang. Pagkabalo sa kumaginikanan, nasuko sila pag-ayo. Apan ila gihapon kong gibasol. Giignan ko sila nga gusto kong manarbaho. Apan mas gusto ni mama nga dili na lang. Ako na lang kunong bantayan ang akong mga anak. Sila na lang kuno ang musuporta. Kay pareho ra kuno gihapon way magbantay lain sa akong mga anak. Kay di naman magpasalig si mama. Kay naarab ako na yung panahon nga malimot siya. Di na siya masaligan. Nagpasalig ang akong maestro nga iksuon nga
siya na lang ang muhatag sa among mga panginahanglanon. Busa, may sugot ko sa ilahang gusto. Apang dili malikayan nga mabati, gid ko kaulaw. Ilabi na nga dili lang ako ang cargo sa ko isuon. Naapang ako maginikanan, nga idara na usap. Unya iasa na ko ang tanan ngadto kanila. Busa, nangita kog pamaagi nga makakwarta bisan ginagmay. Gatinda-tinda kog bana na kyo, turon o gidanggang sa among tungod. Bisan ginagmay, nakoy kita kada adlaw. Isa sa kong suki ati si Mel. Kanunay siyang muhapit para mapalit og turon. Silingan mi ate. Maagayan niya ang among balay basta moadto siya sa ilang opisina. Nay mga higayon nga dugay mi magsulti about sa mga kinabuhi namo. Malingaw kay ko kay si Aw Kaayo, si Mel ate. Iyako advisan, iyako pakatawon. Buutan siya nga rikan ako. Nay mga higayon nga magdala siya pasalubong nga pagkaon sa ko mga anak. Ate ar si Mel Bayot. Dili siya straight. Lalaki siya barog, apan gay siya. Yang giangko na ako nga bisexual siya ate. Nahimo ming magigala. Na siya nindot na trabaho busa usahay kung sweldo niya, apilan pag miniya o mga groceries. Iapagong tabangan nga mamaligya sa kong mga tinda, magkatawaha dayon siya ate. Ati R, dili siya maulaw nga musabay ka na ako sa pagpaninda. Hangtod, wa ako magdahom. Nga doon ako'y pagbati. Nga doon kaniya.

doon ay mga higayon. Nag-iisip ko nagit siya nga lalaki. Dili siya bayot. Ate R. Amot ba? Doon ay nahitabo, tali ka na mo. Yakong giignan nga bayot git siya, pa naglibog ko na siya sa iyang kaugalingon. Siya na lang kuno ang mga mahan sa kong mga anak. Sa tinood lang ati, wag ipagduda akong ginikanan nga to kaniya kay bayot yun. Si Mel sa ilang pananawa. Apano sa lamasayon hinahin nga na-develop ang among gugma sa usag-usa. Ate, nausab ang tanan. Nakabaton kog kauban sa kinabuhi. Kauban nga, muatiman sa kong mga anak. Nahimong gaan ang tanan para kanako, sa financial man or emotional nga aspeto. Dinhin ako nabati nga respetuhon ko o gipangga ko. Kang mail nako na sinati ang mahimong kapika sa kinabuhi. May intrigo siya sweldo nga rikan ako. Tabangan ko niya sa pag-atiman sa mga bata. Nabati gina ko iyang pagpangga o pagmahal ate. Nabati na ako nga doon ako'y kauban. Dakong supak ang akong ginikanan sa dihang ilang nasayran nga nagkarelasyon kami ni Mel. Gapakaulaw lang kuno ko. Di ba kuno ko mandiri nga mapatol kang Mel? Nga usa ka bayot. Daghan sa speculations ate. Bakla gid ilang tawag kang Mel. Sakitan ko. Apan alang kanako, siya ang matawag nga tinuod nga lalaki. Iyang gibarugan ang responsibilidad sa kumbana nga gibiyaan. Bisan dili niya anak or kadugo ang akong mga anak. Ate, miipon ko sa pagpuyo kang Mel. Ug sama sa usa ka magtiayon, wa ko'y labot ug unsay isulti sa uban. Mga tawa mi, malipayon mi, ug siya ang giisip ko nga amahan sa kong mga anak. Nagpuyo na mi isip ko sa kapamilya. Gijudge mi sa ubang mga tao. Ilabi na si Mel. Kay doon na po siya mga higalang ng mga bayot. Apan ate, ako ang nakaila kaniya. Wa nila makita kung unsa siya ka-responsable. Wa nila makita nga bisan iyon ana siya. Tarong siya nga pagkatao. Dili man siya perpekto. Apan, dili na ko siya ikumpara sa ubang lalaki ate. Miabot og tulo ka tuig ang among papnag-uban. Sakad ate, wa ko niya mapasakitan og istorya. Dili mi mag-away. Matag magsulti mi puro ra gyud pangatawa og mga damgo para sa mga bata. Kang Mel kampanti ko, malipayon ko, kontento ko ate. Nakurat ko sa diyan mibalik si Dante. Mihangyo sa kumaginikanan. Ngabawion ko og ang amo mga anak. Gibasulan ko nun niya yung nahimo. Mubawi ko na siya sa mga bata. Ako maginikanan hilabiyang lipaya nga niabot si Dante ate. Umukin akong problema. Kay gusto sa kumaginikanan nga mag-uli mi ni Dante kay si Dante ang akong bana. Dili og dili ko na nila madawat si Mel. Kay bayot kini. Hapan ate. Kang Mel ko malipayon. Og dili kang Dante. Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Ethel.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagan na lang utana kung unsay akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relax o dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa akong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Coin Coffee. Humanong pamahaw, Nance Super Plus Capsule o U-Aid. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and U-Aid. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and U-Aid na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og U-Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba na tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay na itong idaot ang atong mga kidney na mo'y dako kaayo o roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney, inom o U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh paghihapon ng paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mo bakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adu ka sa syudad, Doy. Palitin kong Gugrimind Capsule. Kasyukad na nakaundang kong inom-ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makalimtanon.

0: Remind Capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako, ako madumduman. Pagdating ko na i-biog Remind Capsule.
1: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Pagdaon, salamat ka ni mo, Ethel. Sa imo pagbadang ating maswatampon ng atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Ay, unsa ba niyang problema? Anyways, kao ba na to, DJ Nova Abaniel?
1: Yes, mayong adlaw, Ate Arlene. Kap Jun, unsa na nato mga suking tig subaybay?
0: And of course, ang ato URP Professor, Kap Jun Jun de Asis.
2: Yes, maswerte ang adlaw, DJ Nova and Ate Arlene.
0: Ingon sila, mas nindot ko na magmahal ang bayot.
2: Mm.
0: Kay magkasinampot gid sila sa babae.
1: Yes, agree ko ani. Agree ko ani ma'am. Kaya syempre, feminine man siya. So, yes. Kabalo siya unsay kanang paagi nga.
0: Weakness sa mga...
1: Unsaon pagdala ang mga babae.
0: Kaya lalaki, buka lang kanyang mga babae. Yun!
2: Makasave gid sila sa ilang pagpuyo.
1: Mm.
2: Kaya... Pwede lang sila mag-share of lipstick. Pwede lang sila mag-share of...
1: Tinoklakap. Yeah, share sila. Tama, no? Kanang kuan kayo siya. Kanang dakong tipid.
2: Tipid kayo. Muasin sugit mo.
1: Pero actually, daghan ang inganing kuan, ma'am, setup. Daghan kiki mga nisikat nga. Nahimo silang content creator. Kay kuan siya, bayot o tumboy. Na yung mga yan na ba niya? Or bayot and babae.
0: Ako na ilhan nga, bayot o tumboy nga. Nagminyagin sila.
1: Diba? O kuan na nakaroon ka
2: na. Okay naman gito. Kay bayot o tumboy.
1: Dili na siya common karon.
2: Pero kana babae nga.
1: Tapod ka, babae and bayot na ah. Magdayon ang kwan pagani ka ng ang bayot. Sa ko nakita nga content creator ba kay ang bayot kay hilig og pageants, hilig og mga ano ba contest niya. Ang babae mo tiguan gid siya.
0: Ano dalang si Ogi Diaz, di ba?
1: Diba?
0: Si Ogi Diaz.
1: True. Oh,
0: daghan ka siyang anak sa iyang asawa.
1: Bayot siya pero kwan siya, padre di pamilya siya. So, di
2: at least isa lang ilang hilig. No? Lalaki rin ilang hilig.
1: Way laing kontra kundi laki.
0: Mabitaw na usahay nga. Ang, kung, ang magtiayon, di magkasinabot sa daghang butang, kung makakita kag puli nga meron may pagkababain on, mas dali mo makasinabot kay parihan ng mga hilig.
1: Yes. Tinuot yun
0: na. Dili siya normal, pero kung imong tanawon, Dili mangud ang kanabang isulti sa ubang tao importante. Ang importante is kung ganus aka malipayon, kung ganus aka happy sa imuhang kaminion. Kay remember, kita ang tanan lobalabay ning kalibutan.
1: Yes, muna ginaingon ma'am nga love knows no gender.
0: Yes.
1: So regardless of your gender, basta maigo na kas paghigugma, that's it,
0: yes.
1: Diba?
0: Mao gani nga kini sitwasyon karon ni Ethel. Gusto siya nginikanan nga mabuo iyang pamilya kay lalaki gud yang bana tinuod.
1: Yes.
0: Yadi nila madawat ning bayot. Of course, ginikanan man sila ila po ng katungod pero ang bangutanan ni Ethel karon. Malipayan man siya sa bayot. Sige man siya pangutawa kung sila duha mag-uban ni Mel.
1: Yes.
0: Kaysa kang Dante sa tinuod pa lang pangalan pa lang Dante. Dante na gudaan.
2: Brusco na, Brusco.
0: Oh, pangalan pa lang Brusco na. So, unsa imo ika-advise kung ikaw si Ethel de Genoves? Unsa imong buhaton? Total, gibiyaan naman gid siya.
1: Mm. Kung syempre, ako si Ethel, ma'am, daragi siya kang Mel. Kaya unang-una, si Mel, kanang humok tuod o kanabang lihok, pero gahi o panindigan.
0: Correct.
1: No? Bayot-bayot lang, humukumok lang, pero tanaw, unsa ka responsable, whereas ka ni si Dante, no, gahi tood kayo.
0: Pangalan pala, gahi na.
1: Gahi po gulo, no, responsable po, gibiyaan sila.
2: Pagbalik niya, one day, pagbalik siya, niya, magdalaglaki.
1: E di, doon na mo sila. Pero bitaw, parang ako, kanang, dili man ta, angay na mag-question ba kung
0: dili man
1: mag-matter sa iyang gender. Kaya again, no, sa ngalan nga, gipanindigan siya, ginaatiman siya, gimahal siya niya. Bonus
0: three years
1: na,
0: ba ya?
1: Yes, bonus three na pag-git na nga, kanang magsigiras lang katawa, kay, magkasinabot lagi. Kay, syempre, ako gani, thank you mga friends nga, kanang mga bayot, pero, kuan kay ba, kanang lingaw kay sila kauban yun. Mm. Walay kanang, walay dull moment sa ilahaba sa silim kauban.
0: Correct.
1: So, bonus na kay nakang Ethel ba nga maayong tao si Mel, responsable, masikang tuod bayot-bayot, pero at least, mo pa'y mas tinuod nga nagpakalalaki.
0: Pero sa tinuod lang, dagawag na ilang nga mga, like, a competition, iyang kauban po si Anthony. Actually, yes. Kung mag-uban me, magkasiyo katawa ha.
1: Diba?
0: Ang ilang topic is puros gipakatawa.
1: Yes, true.
0: Mga malipayan nga mga tao ba. So, to me, pareha kay Dini de Genova, piliyon ni mo kung sa'yo makalipay ni
1: mo. Yes,
0: so,
1: piliyon ni mo kung asa kang mas hapsay ba. Kaysa man dato lalaki. So, sa may kanang, kung ano, ang kanang imong pamilya, imong ginikanan, dili man sila makikipon, ikaw man niya. Ipugos yung kanilag ato kang Dante, nga gika na gina ni Bia, nagpaka- responsable, pwede gapon ani ang buhaton ron.
0: Yes.
1: So, kinahanglan dara ka mo seto sa tao nga, gipanindigan ka, no? Regardless sa iyang gender, kay at least ba nga, siya bitaw, nagbayot-bayot tod, pero wala siya naguna-una sa unsa ingon sa uban. No, wala, pagkakita niya sa imuha nga, kasing-kasing niya, lalaki gahapon, miskantod nga iyang liho kay kanang binabahiba. So,
0: pero, doon na gini may ina-ana, de Ginovs, no? Mm. Doon na mapukoy na met, yun nga kanang, oh, nagamang tagigala, no?
1: Yes.
0: Ingon sila, kung gigid ka, di dyan ka maibog o babae. Yes. Pero kaya siguro si Mel, dili siya totally good nga gay, marag half tingalin
1: siya. Bisexual ang tawagan.
0: Oh, okay. Kuan man gyud kanang silahis ba?
1: Yes, yes.
0: Oh,
1: yes.
0: Pwede babae, so, pwede lalaki.
1: Pwede ma-attract sa lalaki, pwede ma-attract sa babae.
0: Mm. So,
1: pero more on feminine siya nga side, si Mel. Kalingaw, no? Kung ako ma-imagine ako sa kanang life ni Ethel, hayahaya siguro, no? Hayay kay siya kay nanagani siya ka ng nana siya ibana na pa siya ka ng
0: markada
1: makeup artist
0: pa, correct
1: ka ng iyahang stylist o kabibura na
0: bitaw na nanatanan
2: sakto.
1: So kung sa papani mong kanya emotionally
2: makabalo siya kung sa imong panginahang lang
1: emotionally
2: no?
1: Nakikataan ka
0: nakikawa sa congress yung anak bayot wait tig pagwapa sa iya
1: diba nice kayo naman actually ako nangandik eh puros laki man akong kuan mo nangandik ko bae pero may bae
2: ang inyong partner mo yung pick up ni mo.
1: Oh,
2: ang
1: diba?
2: Imong partner mo ay mag
0: yes.
2: Rebound sa imuha.
0: Yes!
1: Imagine, nung sa nakahayahay niya, lingaw siya ba? Lingaw siya nga panag-uban.
2: Isara, may posibilidad, isara mong type ng lalaki.
1: So, mahulig na siya.
2: Okay, Japon.
1: Dapat siya kang Mel, mapabilin siya kang Mel, kasi Mel ang nagpakalalaki sa iya.
0: Yes.
1: Sagdi na si Dante.
0: Bisa guyang siya tanawon, pero
2: gahi.
0: Siya.
2: Oh.
1: Yes. Gahi, umugahi, Japon.
0: Ang barugana. Anyway, sige
2: Mahay
0: ka.
2: Gapon.
0: Panindigi mo hang Dante. It's your turn.
2: Di, actually, ate, sakto man to si DJ Nova. Pero para sa ko, amang God, ang amahan sa iyang anak si Dante man.
0: Huwag ganit. Nanibiya man niya.
2: Ang tao, dili bang itingon niya ka ng permanente na nang itbadlungon. Masi ka na karong nga panahon, pag uli ni Dante, ka ng malay na to. Kanang buutan na kayo.
1: Dita ka sure.
2: Niya, ikaduwa. I-convince pa sa iyang girikanan. I-advisean siya sa iyang girikanan. Kanang lahi magod o ginikanan na mismo ka mo.
0: Lahi pa po lang tao yung ginikanan.
1: Yes,
0: no?
1: Kinaraan.
2: Basta nakita
1: kinaraan
2: ko sa ginikanan niya kanang tarong naging ni si Dante po.
1: Yeah, no? Di sa ka sure. Kaya di man sila nag-ipon.
2: Ika tulo.
0: Okay. Di ba na-mention ba ni Kuan, ni Ethel nga, lahi eh si Dante kung naas kadaghanan. Pag sila lang tuha kay, di siya garimit o kwarta.
1: Yes.
0: O, di ba? Dili siya garimit o money.
2: Narcissist. Second chance. Kay,
1: diba?
2: Busugot kag sa dili itil, ang amahan sa iyong mga anak, si Dante magyod.
1: Lisod kayo ng tao, Kap, nga kanang gafay, kanang itong gina financially abuse ka. Economic abuse may tao ganam. Kanang itong digid ka tagaan o kwarta para wa kay ikias ba. Kanang siya in control. Lisod kayo ng ingana, ma'am, kay.
2: Why not? Nganong dili man mo sulayan balik si Dante?
0: Actually,
2: tagad-chance ang tao ba?
0: Balik tadi si Dante. Kaya dapat, doon ako yung mga nailhan ba nga. Dili kayo sila showy kung daghan tao. Pero kung sila randuha, grabe ka sweet.
1: Yes.
0: Grabe ka, kanabang caring ka. Ayaw kung duha na sila. Kunya, mura mag, ipa-feel good niya unsa mo ka-love.
1: True.
0: Kung unsa niya ka-love kung mag-uban sila. Pero kung nasa kadaghanan, mura
1: dili ka kayo, nonchalant.
0: Oh.
2: Bakit kay Griglamo ang mga bayi engineer ba?
1: Mas maayo na lang inana, ma'am. Kaysa bito mga lalaki nga maayo sa public pero behind closed doors kay lain igbatasan.
0: Correct.
2: So, kan kay reklamo sa kanang pagtrata, pag-ikupa.
1: Dapat lang ka. Kay dili man may magreklamo, wala may pwede makita nga ika-reklamo.
2: Unsa pa ba'y kulang? Kag Dante nga naan naman, ibalik naman. Niya, nganong di
1: okay, bad record manggod siya kap. Nibiya siya nga, bati iyahang pagbiya ba?
0: Yes.
1: Bati iba, kanang dako nga kasakit o trauma yun.
2: Na-realize na gari niya, iya mga sayop mo.
1: Ay,
2: hakay
1: noon, nga nalipay na siya kang Mel. Ay, ako mo balik.
2: Dili man na mo'y amahan sa imong mga anak.
1: Bisa ka na, at least nagpakaamahan. Wala ni taka sa responsibilidad.
2: Mangita mo gina imong mga anak kung saktong amahan.
0: Dili ay, kung ma-feel na nila nga sakto na ni, dili na ko mabalik sa amahan nga walag atiman o nagpasagad lang. Diba?
2: Wala ba'y ginikanan mo advice para sa ikala out.
1: Dili, ang ginikanan o sahay, kung ano lagi ng mga selfish reasons, rana ka ng kung sa ingon sa
0: uban, kasi
1: diba?
0: Kasi ano rana ng mga rason? Sa bayad ka uban, nga naman din.
2: Siyempre, para mo na sa kayo, ang good ang advice sa ginikanan.
1: Not all the time, sakto ang mga ginikanan.
2: Anong dili man ni mo tistingan, o try ang advice sa mong ginikanan, itil. Remember, magkinaunsa ang
1: biyaan
2: ginikanan, magpabilin
1: si Mel,
2: ginikanan.
1: Si Mel nga ni Salo sa iya, si Mel nga nagpalangga sa iya, iyang biyaan, para kang Dante.
0: May imagine ako diba? Ang hilak ni Mel.
1: Diba?
2: Dili man
0: may imagine ako ang kasakit
1: kaloy
0: ni Mel sa iyang buhaton.
1: Kalooy ba?
0: Niya, kanila ba nga mababay? Kung kinsa tong tao nga miunong sa ila sa panahon nga
1: true.
0: Gisakitan sila, mag ito ilang unungan.
1: True, tinood ma'am.
0: Diba?
1: Agree.
2: Yes. Kaya
1: emotional,
2: emotional. Kasi magkayo sila previous ng mga happy moments ni Dante. Yeah.
1: Dili man pero ano, na-overpower na sa kuan sa bad memories ka.
2: Basta pa kayo chance lang. Good kay una, kaning...
1: Na-plastar na siya kang Mel.
2: Ang imugulikanan ni Hangyo Magichimuha. Nga ka nang balikari mo si Dante. Basta nakita sa imong ginikanan.
0: Dili man yung ginikanan, may nakikupan.
2: Basta nakita sa imong ginikanan nga si Dante, kanang nagbagong buhay na.
0: Dili, dito mo ko doon si Dante sa iyang ginikanan. So nagtuwa yung mga ginikanan nga ilabi na kasupak po sila kang Mel. So ilang nakita nga kini ang pinaka-best nga panahon nga ilang hanggaton ilang anak o ilang convince ilang anak nga mabalik sa iyang bana.
1: Ana magina mga laki, mama paluloy-luoy magina. Kaya good sila interest nga malukmaka ng makaluloy sila sa ilahang kuan ba, sa pananaw sa ubang tao.
2: Naluoy na po siguro si Dante sa kahimtang ni Ethel.
1: Ano man? Kung sa may luoy, dili iluoy si Ethel. Mas luoy si Dante ang luoy. Muna nangita siya, gusto niya bawiyon si Ethel, kaya pa siya ka-realize nga.
0: Malipayan niya yung asawa nga was siya.
1: Merese.
2: Kaya siyempre, ang pag-amuma sa mga bata, responsibility ba na ni Dante?
0: O pero kayo, nahatag ba ni Mel?
1: Malagi. Wala na. Naka-star na si Ethel nga nung mubalik pa man siya.
0: Correct.
2: Kaya nga mahan lagi si Dante. Dili si
1: wala lagi siya napakaamahan. The moment nga nilaya siya,
2: napakaamahan lagi siya.
1: Iyahan ang biyaan ang iyang responsibilidad. So, unsa may sense nga mubalik pa siya diha.
0: Sorry na lang.
1: Sorry na lang. Merisi na lang.
0: O sa bagay buha ni Ethel, biya na sa iyahang kauban karon or bahala kung sa may tabo, unsa man ang kalibutan, diri na gid siya sa iyahang gikauban karon. Balik taman lamang sa Pika Slawak. Standby.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Minans og yu in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa sa kainom ana, sige sir panghihi, sige panghihi. Nya so kad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes 42 diriya purok 11A bagong taas.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
7: So katong nakainom ko sa Remind capsule ni, normal na dyan ang ako ang una-una. Dili ako daling malimot o muna. Daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Gulnan City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas. Walay kapoy sa Timbuk Adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe ka pa eh. Pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: baliktapan syempre atos ng Timbayaon ang ato mga Facebook and YouTube viewers. At Yarlene, wala na yung makalupig sa imong programa. Simple ra pero daghang nakatunan sa kinabuhi. Padayon lang, God bless you more. Si Flor Kemnoni, watching from Dipolog City.
1: From Eric Torres, Cap June, salute sa confidence. Bisan usahay, walay klarong point. Makahata gihapon kag 100% confidence sa imong explanation. Maugyod na ang importante.
0: Good afternoon, Ate Arlene. Shout out sa mga taga Bye Bye Leyte. Permi ko makarelate sa mga stories sa inyuhang sender kay pareho rata nga ordinaryong mga tao nga naay kaugalingong problema o kalipay. Salamat sa inyong mga tambag from Rosita Arabella.
1: Hi to Aileen Dizon, watching from Saudi.
0: From Jenny Talimoro, Ate Arlene, shout out sa akong mga kauban sa office sa Osamil City. Kada break na mo, automatic inyong live among pangitaon. Salamat sa inyong positive vibes, labi na sa mga adlaw nga kapoy kaayos sa trabaho.
1: From Marian Pasquil, good afternoon watching and listening from Davao City. Gikan pa ko sa trabaho, pero bisan kapoy, nag-open gud ko sa inyong programa. Bahala, replay na. Kamugyud akong pang-relax man sa busy nga adlaw.
0: Shout out to Lito Vergara, watching from Kabasalan, Sambuanga, Sibugay.
1: Hi, Ate RD Jainova, Cap Jun. Shout out sa tanang riders o delivery drivers nga na-duty karon. Kabalo ko kapoy ang biyahe mo nang hinaot nga inyong programa. Mahimong gamay nga source of good vibes samtang naa sa dalan. Amping mo kanunay from Jeremy Manaay.
0: From Nina Palomares, Cap, I agree pag-usab. Your unnecessary comments are slowly becoming the main attraction sa live. Ate Arlene, mura kinahanglan, nagid ninyo siya tagaan ng sariling segment. Naligay segment ka ba?
1: From Nicole Fernandez, watching from Davao, ganahan ko nga inclusive inyong program. Murag bisan asa ka nga lugar feel ni mga part ka sa inyong community of viewers.
0: Ate Arlene, shout out sa mga taga Dipolog City na minaw ko samtang nagtrabaho pero usahay makalimot ko sa akong gibuhat kay mas
1: paminaon.
0: Ayan. Okay, DJ Nobs, ibang final nga advice para kay Ethel.
1: Again, para na ko, Ethel, no, nakita naman ni mo ang tao nga naadiha present sa imo, emotionally, physically. Huwag ganun nga aspeto ginasuportahan ka. Kanang ayaw na i-give up, ayaw nagbalik sa tao. Di ba, lisod-sad ka, ayaw nga. Kanabang, ang sa lugar, sayangan ni mo ang tao nga nakita na ni mo nga maayo imong kahimtang para mo balik ka sa usa ka tao nga nibiya ni mo just because siya ang amahan sa imong mga anak. Murag, bati siya nga desisyon. So, para na ako, manggod, diha ta mo settle sa tao nga kaya ta panindigan, kaya magpakaresponsable, kaya magpakalalaki. So, ang kaning si Mel, no, mga gini siya ihemplo nga kanang importante gid kaayo nga kung ano, kanabitong, I mean, ang pagkalalaki, dili basihan kung unsa ka kagahi, unsa ka kamaskulado, unsa ka kabrusko, no, ang pagkalalaki makita nimo diha sa kung unsa siya karesponsable sa iyang kanabitang paghandle sa imo, sa iyang pagdala sa inyong relasyon o paghatag o pagigugma sa imo. So again, Ethel, nakita naman na nimo kang Mel, ayaw na paminawan na imong mga ginikanan. Kaya again, kanang mga ginikanan, ang ila ra makita unsa ra taman ra sila ang mga mata, no, wala sila kabalo unsay gakahitabo sa inyo behind closed doors. So ikaw gihapon ang magdesisyon kung unsa imo ang Leon, eh nakabalo naman kaasa ka nagmalipayon. Kang Mel, mangyuna. So, yun na pagduha-duha. Ayaw na baliki si Dante kay base niya mausab ragi hapon, no? Mausab ragi hapon ang dagans panahon. So, again, no, kanang lisod kay ibaylo ni mo si Mel. Kaya sa ako ang nakita, lagi again, lingaw kay inyong panag-uban, no? Nanakay bana, nanakay barkada, yes. Napakay, again, tanang aspeto, kaya na niya ikuan si Mrog. All in one ba? No? Nanakay barkada, nanakay kanang sa makeup artist, stylist, hair. Yes. Unsa ba, tanan, nga nana sa iya ha. So, ang importante manggidihagod, kaning karakter ni Mel ba nga, emotionally kaya kanya suportahan. And para sa ato ang mga babayi, mogid na pinaka-importante nga ang tao, dili lang physically na, kundi emotionally as well, kaya niyang mag-provide. Ayun. Sa kanunay, kinaya inyong DJ Nova de Marites, ang Maringnang Bayan.
0: Okay, so di pa na ako patingogon si Cap. Huwag ko na siya mga tip. Na dapat obserbaran gyud kuno sa mga babae or sa mga lalaki usab, no, sa para sa ilang mga hindi gugma. Dapat dili lang siya sweet kung dunay gikinahanglan. Dapat consistent bisag ordinaryo nga adlaw, o di ba? O niya actions over words.
1: True.
0: Mas importante ang gihimo kaysa I love you. Sige, I love you pero imong lihok.
1: Yeah, di magmatch.
0: Di magmatch. So, kana. Og respeto. Kinahanglan nga imong irespeto ang boundaries. Oras sa trabaho o sa pamilya. So, ingon ana. Unya, ang loyalty,

0: ko no nga gihimo ra kang option.
1: True.
0: Mm. Samtang nga doon na pa siya gikabuangan nga lain, dito siya, o niya pagkahuman, pagbawala to sa imuhan na po, gihimo kang option. Mm.
2: Correct.
0: And, paningkamot, kinahanglan nga, maghimo gid siya ga mga pamaagi, nga makita ka, kada bang, siya mag-effort nga mag-uban mo, nga makita ka, kanang siya gid ang mangitag paagi nga makigmet ni mo. Mm. Diba?
2: Sakto.
0: Mm. O ga, labaw sa tanan, ginahimo niya yung responsibilidad. Dili lang siya ang, dili lang kay gasalig ni mo. Dapat na po siya yung responsibilidad yun.
1: Mm.
0: O ga, labaw sa tanan, ang tamang tao kadalasan nagbibigay ng security at peace of mind. Hindi puro selos, duda at drama.
1: True. Agree.
0: O diba? Yan. Okay, sige, imo na ka. It's your turn, Jun.
2: Sakto.
0: Sakto. Sakto. Sakto. Sakto.
2: Sakto gid siya.
0: Sige.
2: Sakto gid siya.
0: Na-speechless naman ka.
1: Imo mo gibanatan. Gibanatan mo kung imo kurigo na balasan, nabulusan siya, mawa ka tingog.
2: Bikay, ako naguna-una ba?
0: Imong gi,
2: huwag magkakagian ng giingon anong mga relasyon-relasyon kay ulit tao pala kitahan ko karo. Ay,
0: lagi. Pag kaoyab, no?
2: Ako naguna-una. Kanang maingon niya ka ng kung nagsigig silos, dili na insakto, dili man giro na sakto nga. Kaya ang tao nga nahigugma, dapat magsilos gina siya.
1: Mm-hmm.
2: Hindi karoon ko maingon ka nga.
0: Depende sa sitwasyon.
2: Kanang maingon ka nga, silos. Kanyang, anyway, wala man takagihan na. Kaya, okay. Kamu may eksperto niya, anak. Kamu may naka-experience niya, anak.
0: Okay, okay.
2: Pero para na ako itil, kini mo problema.
0: Uh-huh.
2: Kanang lisod kayo nga muabot pa ang panahon nga magmahay ka tungod kay
0: wow.
2: Kini imong gikauban sa pagkakaron kanang
0: questionable di ba
2: mangita o pareya ninyo pareya unsa na pareya mo gipangita ba lalaki kay gi-mention mo kini mo diri sa imong imong sulatampo nga bayot man gyud ni si male nya
0: bisexual
2: daw be kanang concern lang sa siguro imong ginikanan kay basig ulaw pud baya kaayo nga dadaan mo lalaki sa inyong panimalay. Oro ulaw pud kaayo nga magsigig tawag na si Mel og lalaki.
0: Mhm. Dili man siguro ni Ana ang ilang sitwasyon karon.
2: Kay klaro man kaayo nga gi-mention man gyud nimo nga kaning
0: pero happy man siya.
2: Bayot lang gyud bayot gyud ni siya pero coincidence ang tong nagka nagdulog lugar mo ni Mel, no? Ang sa ako lang
0: vulnerable gyud si Ethel ato nga type na develop ang gyud kay buutan man gyud
2: ni Mel. Kanang tagaan mo panahon, chance kini si Dante kay ang dili man sa tanang panahon ang naana mo kita diya, no?
1: Nakasayo
2: pag gid si Dante.
1: Lisod na kay nahatagag chance kay naka-experience na siya og paghigugma nga kuan
0: tarong.
1: Tarong.
2: Lagi pro punto diya. What if mo abot ang panahon nga maalanganin ka itil kay kanang babae ba ang kasing-kasing gyapon ana? Ya, nakong ulaw, nakong problema na po. Here comes nga, naanaunta ni si Dante, kanang gusto na makig-uli ni mo, kaya siya ang amahan sa inyong anak.
1: For at least ang iyong experience, if ever man mo abot na nga time nga makakitaglahi si Mel, no? Pero the experience itself ba, nga nagmalipayon si Ethel, dakda, na diha na dapat ang focus. Kanang, dili na taangay nga magunaw na pa, at least ba, gitrato sa karong.
2: Ako na po, Ethel, ayaw na ipabot sa punto nga, kanang masakitan ka, wala na si Mel, niya wala na po si Dante, ma 1 plus 1 equal 0 ka ba?
1: Wow.
2: Kanang,
1: wow!
2: Ano mag-inin? Imaninoya na mag-inikanan si Dante. Takahit siya si Dante kay siya ang tirod anay nga lalaki nga para sa imuha, para sa koa.
1: Mm-hmm.
2: Kaya siya mag-iud ang amahan sa imong mga anak, no? Sa gihapon, kini si Kuya Kapingon, dili ko guwapo, dili po ko pangit.
0: Sa ito pa si Mel Charles experience sa lugar, anak.
2: Pero isa lang ako masiguro. Mapagmahal ako. Ikaw ang huling
3: iniisip sa... This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong pulik akong gihipo ning kiyos na alibyuhan siya ning kiyos sa gamay ning kiyos hantud karon gamay na lang siya nagpabilin tulog ina sa capsule UA dog kape niya ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na po ng ingamay na po siya niya. Ana na po siya. Thank you, Lord, sa nansibang ng gigamot mo ako mga sakit. Magpasalamat po ako.
6: Po si Luisa Mercado de la Pina, taga Nasipit.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Dugay na kong gamitin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Margie Bukingkito, taga Martilo La Libertad.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Dagasalamat ka ni mo, DJ Nova. Thank you, Cap June. Thank you, Ethel. Sa imo papadangat, imo swatampo ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Kinila ako masultingan na ka ni mo, Ethel. Mabayot man siya, mag-gay man, or mas-straight. Ang pinaka-importante ngayon mo tanawon, ang tinuod nga nahigugba ni mo. Ang tinuod nga ni unong ni mo. Ang tinuod nga lalaki nga napakalalaki para ni mo. Mo'y pilia. Tugod kay, bisag unsa pa'y imong buhaton, kung makigubang ka sa tao nga gibaliwala na ka, makigubang ka sa tao nga once in your life, gipasakitan ka, may ingon lang din nga nagmahay siya, mo ni balik para nako, dili siya, angayan. Again, regardless kung gay man siya or straight man siya, kung kinsa ang napakita kanimo og tinuod nga pagmahal, mo'y pilia, Ethel. Thank you very much. Manginaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene Ayon. Mayroon salamat. Bye-bye. I love you all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
9: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift!
11: OT!
12: Breadwinner!
11: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
15: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with AminoSilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
16: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
17: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Last sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap. Nagsagayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ora sa DYHP RMN Cebu, alas 10:25 na sa gabi.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan katungod nga magisayon sa mga kasigas ug panghitabo sa atong palibot inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo sa mga hiwi nga binuhatan sa mga nagkupot sa handa sa mga gadinaw taog ilabi na sa mga kabus nga linupigan Andam Mabarog sa kamaturan o karon ania ang inyong anchorman ang inyong radyoman Benji Tahian
1: ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maying gabi, kanaton tanan. Kamusta kamuntanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tanga tuwa nga buhi nga Dios sa paghatag nga kanatog lain nasab nga adlaw nga nasab gigayon sa tong pagpadayon sa tong pagpanikay-sikay ug sa tong pagpakigbiso.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sugindig paminaw nga Huwebes beach sa 15 na sa bulan sa Oktubre tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta to mga pinanggandig paminaw to mga sugindig paminaw nga naminaw karon nga mga orasa? Ah, sila sa tagsa ka mga radio, ha? Nagtanaw sa tuang Facebook Live at tuang DYHP application, ha? Sa tuang tanan na naminaw karong nga mga orasa, maing gabi, ha? Maing pagpaminaw nyo dihan tanan, ha? O niya, sa gihapon, ako nyo boss nga alagad sa kahanginan, inyuhang radioman Benji Olpos Tanghian, ang makiguban kanyo hangtod na alas 12 karong tungang gabi.
2: Straight to the point!
1: Atua nga makaigsunan usab diri sa Dakbaya Sugbo. Amay gabiin ninyong tanan dia mga kaigsunan nato diri sa Dakbaya Sugbo, probinsya Sugbo. Atua nga mga Sugbo anon nga naminaw kanunay nga magsunod sa tong programa. Amay gabiin may paminaw nyo dihan tanan. Nga ingon man usab ato makaigsunan didto sa Negros Oriental, Negros Occidental, may gabi eh. Ha, unya ingon man usab diha sa Bohol, ha. Ato ang mga bulanon nga naminaw sa Bohol, sa Leyte, Samar, gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makaigsuunan usab nga mga OFWs, ha, diha sa gawa sa nasod nga naminaw na to, may gabi eh. Ha, may pagpaminaw nyo dihan tanan, ha. Ato ang mga kaigsunan to nga mga pinanggandig paminaw. Ang nagsunod ato kanunay ato mga senior citizens ato mga lula ato mga lulo tatay nanay may gabiin nyo nay tay daw wag sabang nisto ato ang makaigsuunan sad nga mga kuha na to ato ang mga nanikaisikay no karong nga mga orasa samtang nanikaisikay naminaw diri sa tuang programa ato ang mga kaigsuunan sad may nga pagpanikaisikay samtang nagadunay mga gipang trabaho adunay gipang obra karon diya sila natagsa ka mga panimalay apan na minaw diri sa tuang programa karong gabi una.
2: Straight to the point.
1: Mga kaigsuunan sad nga tanan na lang no nga mga naminaw na to na nakanunay nga nagsunod sa programa salamat kay ninyo mayo nga pagpaminaw ninyo diha ha okay anya mabugnaon nga kagabhion gihapon bugnaw ang atong kagabhion diri sa ato kasama nga Nestor sa Metro Cebu labi na diri sa Dakbaya Sugbo nga pagpadong nako diri kasama ang Nestor ni Kuana ani sugod na og tulo taligsik ha adunay tulo talithi ginagmay den tulo taligsik na gyud ha adtod nga mura nagmakabasa amot lang wa ba mo padayog kusog garon diri sa gawas mga sukindig paminaw.
2: Straight to the point.
1: Okay, arita sa tuang mga isgutanan sa garong gabi una. Kaya kato mga naminaw na ito paliwag tag-share sa tuang Facebook Live. Ha, o niya, katong di maka-open sa Facebook na pwede ato sa YouTube. Pwede rasa data ya YouTube dya channel. Kasamang Benji Olpos Tanghian. Munay ato ang YouTube channel sad makasama. O niya, katong sad naka-follow sa akong page sa Facebook. Kasamang Benji Olpos Tanghian. Munay ato ang page diha kasamang Nestor. Ato ang Facebook page sad makasama.
2: Straight to the point.
1: Okay, arita sa tuang mga isgutanan sad garong gabi una. Atong hatagag pagtagad kay Congressman Sandro Marcos ni Balhina sa lakas si MD nga partido. Ha, nga partido, mga suking digpaminaw ni kanhi Marte, kanhi Speaker Martin da Romualdez.
2: Straight to the point.
1: Ha, si Sandro, mga suking digpaminaw, gikan siya sa partido sa iyang amahan, nga Partido Federal ng Pilipinas.
2: Straight to the point.
1: Iyahang gibiyaan ang partido sa iyang amahan kasamang Nestor og niipon siya karon sa partido ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Ah, ayay, murag naa na may timailhan ng kakalakihan. Aso mo na nga, daghan ang utana, karon ka sumang nisor diya social media nga, unsa may intensyon. Unsa may intensyon sa Malacanang or sa uban nga mga congressman nga si Sandro Marcos, anak presidente, nganong nibalhin man og laing partido? Nganong nibiya man siya? Nganong nibulag man siya sa partido sa iyang amahan? Nga, presidente ba iyang amahan mo'y pinakakusgan karon ka sa mga nestor? Apan nganong gipili man niya nga ari mo gapon sa partido ni kanhi House Speaker Martin Romualdez?
2: Straight to the point!
1: Kanihatagag pagtagad karon dire sa tua nga apag kulo kabildo mga sukindig paminaw ha? Kay kaning ni Amurag nagposisyoning na ning kalakiha. Posisyoning na ni sila karon kay si kanhi House Speaker Martin Romualdez nga mao'y presidente sa lakas si MD mga sukindig paminaw. Tua naman, nagipreso naman. Gipreso naman kasamang Nestor. So, kung sa may mahitabuan eh, posible nga ang ilaha nga mahimo nga presidente na pod, ha? Butaran sa mga membro, butuhan sa mga membro, posible ba nga kini si Sandro Marcos? Tanihatagag pagtagad doon dire sa tuang nga pagkulo kabildo.
2: Straight to the point!
1: Samtang sa laing bahin, atong hatagag pagtagad kay Gisaway sa mga senador, ang giaprobahan nga budget sa Kongreso. Humanabantayan sa mga senador nga adunay giusab sa budget. Gikan sa NEP o kaning gikan sa presidente.
2: Straight to the point!
1: Ato ni hatagag pagtagad doon na kasamang Nestor kay sa unang adlaw pa lang nakadetect na ang mga senador nga sa budget nga giaprobahan sa Congress adunay gipang-usab, dunay mga gipangkuhaan nga departamento, mga agency nga angay unta hatagag na kung budget gikuhaan, gilaplapan mga sukindig paminaw o gibalhin. Asa gibalhin? Dito sa flood control project. Asa ang uban gibalhin? Dito mga sukindig paminaw sa dito sa mga ayuda. Ang ayuda sa gobyerno maoy gihatagan og dakong priority. Ayuda, flood control og an program. Nga budget mga sukindig paminaw. Sa munang uban nga mga senador nakadetect sila ayay mura og kana nakuha naman sa ni. Muraga duna naman pay kakulian ning budget. Muna mangutan ato ba kinsa magiutok aning budget di ay? Kinsa may utok aning budget ngano man nga wala pa ganita masulbad sa korupsyon sa flood control, sa iskandalo nga gihimo sa mga magbabalaod o sa uban nga mga opisyalis sa DPWH, dako kaayo ang nawala nga kwartas gobyerno tungod sa flood control mga sukindig paminaw. Karon gusto na pod nga punduhan sa mga congressman o dakong pundo para sa flood control. Naunsa man ni kalaki. Sumo na nga nganong ilaha man punduhag balik. Sa ato pa, kay ilang magipunduhag balik, wa sila mahadlok sa ombudsman, wa sila mahadlok sa presidente. Sumuna nga magkapangutan na kinsa may utok. Kinsa may utok, ani nga naman nga, ang flood control, wa pagunta mahuman, anak. Wala pa napaningil na to o kinsa gyoy butanding diya anang flood control. Although, napriso na si kanhi Speaker Martin Romualdez, pero napriso na siya. Unya, kinsa man, wa pa man ito, may establisher o kinsa gi mastermind. Ang uban nga mga lugar nga adunay mga korupsyon sa flood control, wa pa masusi. Pero karon laing budget na po para sa flood control. Klaruhan yung mga congressman. Ang congressman din yung Sugbo. Ang wala ni pirma anang budgeta tungod kay murag dunag hapoy kanan ang kakulian ng maong budget, ang wala ni pirma ra si Cutie Delmar. Ha? O niya, murag si Karen Garcia, ang asawa ni Pablo Jan, murag ni abstain. Ha? So wala sa mo yes, wala po sa mo no. So nara sa stunga, kasamang ni store. Ha? Si Cutie Delmar, ninug yun siya, kiwa sa kasabot sa budget. Apan ang ubang congressman sa Sugbo, Paldo, ay stay ka na naanga ni pirma. At ni hatagag pagtagad garon dere sa atong pagkulo kabildo mga sukin digpamina.
2: Straight to the point.
1: So muna nga kanang naa nga believe ko ni Cutie Delmar. Ako di man ko wa man ko kaila ni Cutie Delmar o niya wa ko kaila, wa ko kakita sukad, na sukad na sukad, wa ko kita personal. Ha, kay basig mingo man ni daig ba kay gipadad-an tingali ning Delmar og malita, ha? Wa gi mi nakita ana ni kanang Cutie Delmar. Ha, wa mi nakita ni Cutie Delmar, ha? O niya, wa santay kanang naa nga mga nagtrabaho niya nga atong kaila, wala. Ha, wala koy connection, walay kuan ana ha. Ang ato lang nga unsay tinud nga hitabo mo ito isulti. Ha? Kay kanang na ang si Cutie Delmar ikaduhang impeachment ni BP Sara wala wa mo pirma sa to pawa ka dawat sa ayuda sa katong pinirmahay wa sa mo dawat kana kun tinuod tong ingon nga naay ayuda pero ingon man si Doc Prasco nga na ako no toy ayuda. Ha onya sa to pawa ka dawat Delmar karon wa sa ni pirmas budget kay wa sa kasabot. Ha sumuna nga kanang na ang kuan kayo ha kana pila man kabok man sa nang kadiri sa Sugbo kadaghang mga congressman. Kadaghang mga congressman sa Sugbo, si Delmar Ragyod o karing diyan sa 3rd District, si kanang asawang PJ, mga sukindig paminaw, ang makaingon ta ba nga, kanang naang kaingon ta nga, dili kaayo, kana naang dili silawa sa ayuda ba? Samtang sa laing bahay, ato hatagag pagtagad sa makasama kay Tag-iya sa resort dito sa Samal Island sa Davao, ni Palag sa pasangil ni NBI Director Melvin Matibag nga dili tinuod nga si Congressman Pulong Duterte ang tag-iya sa maong resort.
2: Straight to the point.
1: Base sa gipagawas nga public statement sa tag-iya sa resort nga dili matod pa politiko ang tag-iya ni anang maong resort og walay kasusyo nga politiko ang tag-iya sa resort. So kwahi mga sukindig paminaw sa aligasyon ni Matibag na kapulong Duterte kuno ang maong resort. Tanawa na ha. Kamantay mo ato gipakita mga sukindig paminaw ang drone nga kuha kuno to sa kanang na ang mga kuan sa NBI ha. So to kuha to sa kuan. Kanang naang sa drone sa NBI, gipakita man to. Gipakita to dito, o niya, matod pa mga sukindig paminaw nga, kanang naang si Pulong Kuno Duterte mo'y tag-iya. Karon ang tinuod nga tag-iya, nitingog niya, sige Pulong Duterte nga amo man na, wa may labots Pulong. So, posible nga mo pa, umpail o kaso, ang maong tag-iya sa resort, pailan tingalis Matibag kay sa mag-i-appeal ng Matibag. Garon, i-explain si Matibag. Niingon si Matibag, ay dili man, ang among pasabot ba nga, kanang sikbit, ha? Kanis Matibag, natakdan ginis mga congressman. Kinis Matibag, NBI Director, natakdan sa mga congressman nga hilig og paukyab. Ha? Hilig og paukyab, NBI Director Matibag. Iya kuno unsa katinood nga iyang asawa, congressman man kuno, usa sa mga nipirmas impeachment ni BP Sara. So muna, nga ningon siya si Pulong Duterte na itag dako kay kanang naang resort. Ha? Niya gipakita ko no, naman ito na public statement sa tag-iya sa kanang naang Samal Island. No? Niya ningon si Matibag nga ay dili man ang among pasabot ba nga kanang naantapad sa resort, dili na mao. Gusto mga sukindig paminaw ni Matibag nga kanang na ang ipailag yung tingali niya nga si Pulong Duterte mo'y tag-iya anak arong masayod ang mga tao nga inana kadato sa Pulong. Ha? So muna nga ingon man ang tag-iya dili oy, ha? Dili oy, pataka na si Matibag na. Ato ni hatagag pagtagad sad makasama ha. Dari sa tuwa nga pagkulo kabildo karong gabi una.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin ato ang tagan og pagtagad dugang nato nga mga kana na ang hisgotanan usab ha kay kanang naang si Senador Tito Soto. Si Senador Tito Soto og si kanhi Congresswoman Stila Kimbo og si Trillanes ha nahatagan gyud kuno og malita nga dunay sulod nga kwarta. nakadawat yung kuno og malita mga sukin dig paminaw oy nga adunay kwarta si kani sina si kani Senador Trillanes, Senador Tito Soto, kani Congresswoman na Stila Kimbo, ha? Kini ang gibutyag sa usa ka witness, ha? Batok sa kaso ni kani Speaker Martin Romualdez nga kini si kani ex-Marine Rodante Orbilio.
2: Straight to the point.
1: Or kaning appeal sa Samalita Boys ba? Appeal sa Samalita Boys katong sa kauban sa mga 18 Marines kanis Rodante Orbilio. Nga ningon siya nga nakahatod gid sa malitang kwarta ditong Tito Soto. Ditong Soto, ditong ni Stila Kimbo og ditong Trillanes. Mo ni Trillanes ha kana ha. Pero ningon na Trillanes nga dili kuno na tinuod. Baka kuno na hasta si Soto ningon. Amot wa ko kita statement ni Stila Kimbo kung yabaning gidinay or ningon ba siya nga pero dawat niya og malita pero gamay ra man tong Soto. Wa pa ta makakita. Wa pa ko kakita makasama unsay tubag ni Stila Kimbo pero si Tito Soto ningon na siya kasamang Nestor nga kuana siya kanang naang dili tinuod old story kuno na hasta si Trillanes ingon sa nga antro kuno kasamang Nestor dili tinuod kini nga mao nga pasangil na pero sige lang ha kanang naang ang mga tao makabasa man ang mga tao sa inyong huna-huna pareho ni Trillanes ha 14 paghot ni Trillanes ni kanay presidente Duterte yahang gipaghot og maayo gigukod niyang maayo hasta si BP Sara yang gigukod maayo pero ang nangurakot sa flood control wa gyud gok dan Trillanes ha. So ang mga tao Trillanes makasabot na ngano man nga imong gigukod maayo ang mga Duterte raman nga di man ta mo parente sa mga congressman nga nangurakot sa flood control parente demo dili di mo parente ngano man nga imong gigukod mga Duterte raman pero karing issue sa flood control wa gyud mo tingog si Trillanes. Wa mo tingog si Trillanes, wa mo tingog si Soto, ni tingog ni Soto pero kuan masuto kana na ang wa man sila mo ingon nga kinud-on gyud nato ang flood control kana bang ni padayag ka ba o kana bang kaisog batok sa mga nangurakot sa flood control. Wa man, hello man, ha? Ang ilahang nga, Duterte, Duterte. Abi ka mo, kadungog baga ka sa mga niso? Kadungog baga nga na ay Trillanes nga ni putak diha mga sukin di paminaw batok sa flood control? Wa, oy, ikaw, nakadungog ka nga ni putak si Tito Soto batok ni Martin Romualdez, saldi ko, ha? Kinsa pa'y uban diha nga mga naka niingon ba si Tito Soto nga kinahanglan nga mailhan nato kinsay kanang mastermind aning flood control kaning pagpangurakot sa nila sa flood control ningon ba Soto wa oy muna mga tao magduda mga tao pero kaning niya pasangil maning ni ani ining usa ka testigo muna nga kun dunay ebidensya kani pasangil pa lang nga nakadawat kuno balita Soto nakadawat kuno Trillanes og si Stila Kimbo. So munay angay nga i-probar mga sukin di paminaw sa testigo kung nun sa katinoon. Doon na mga picture, ha? Doon na mga silpi sila Soto? Doon na ba'y mga conversation, ha? Doon yung hatagag pagtagad ni Grabiha, oy. Grabiha ni mga kwarta mga sukin di paminaw ilar mga pagwan. Murar mag-deliver silang parcel. Samtang sa laing bahin atong hatagag pagtagad kay gitug-an usab gitug-an kaganiha mga sukin digpaminaw ni Rodante Orbilio katong testigo batok sa kaso ni kani Speaker Martin Romualdez nga musubra kuno sa usa ka bilyon nga kwarta nga ilang nahato dito ni kani Speaker Martin Romualdez sulod sa kapin usa gatos kamalita.
2: Straight to the point.
1: Grabe pa kadaghan ng malita kasamang nisto. Asunan kya kusagatos ka malita? Ha? So usagatos ka malita, ang ila kunong nahatod kapin. So naa sa gibanabanat ni mo kantidad nga 1 billion kapin. Grabing kwartaha, no? Ha? Grabing kwartaha kung mauhon kasamang nisto. Amo ni ito ni hatagag pagtagad sa ba? Dere sa tuang nga paga kulukabildo mga sukindig paminaw.
2: Straight to the point.
1: Ha, kay kanang naang tuwalang tag-update unya.

0: Ha? Agiyahan kon mismo, agiyahan nga kanang na ang mga abogado nga ni kuan sila ni file sila motion nga tugutan si kanhi Speaker Martin Romualdez nga makabil aron temporaryo sang makagawas in town. Ha, so muna nga tuning atangan kay kanang na ang si Marcolita, si Jinggoy, wa pa gyud makagawas, wa pa gyud tuguti nga makapiansa. O niya, madahan og mauna po si kanhi Speaker Martin Romualdez og makapiansa. Mingon po mga tao nga, alam na this. Tanihatagag pagtagad, mga sukindig paminaw ha. Dire sa tua nga pagkulo kabildo sa garon. Oni, happy fiesta sa di ay dito sa Talisay. Karong adlawa pista ka sa mga listor. Nagpa-duna magkunoy 25 ka litson baboy nga gi-ihaw dito sa Talisay kay kanang libre kunong tilaw sa litson, ha? Kutob, mga sukindig paminaw, sa kanang naang makalinya nga maabdan pas litson ganiya 25 ka buo. Ha, awa na. Ha, daog na sad ni. Ha, daog na sa. Ha, daog na sad ni si Mayor Samsam anex si Congresswoman Ria Gol. Abitaw, kanan ang pasalamat man sa na kay Fiesta man. Pasalamat kay Fiesta man. So muna na ay 25 ka litson kuno nga gi patilawan sa mga mamistahay. Anya may gabi kasamang Benzi watching from Mapulo San Roque Liluan Cebu. Greet ko ni Danilo Dawa aga sa iyang asawa nga si Lorena Dawa. Dili matulog kun dili mahuman ang imuha nga programa. Ay salamat kayo kasama nga Fajardo Jesa. Anya nakoy chismis na dungog kasamang Nestor kanit chismis rani nga nakunoy mudagan o gobernador bangga ni Pambari 4 gikan kuno sa South. Ha? Gikan kuno sa South, ha? Katong mga nanay ideya ana, ha? Dili pa na verified pero gikan kuno sa South nga bahin. Ha? Dili kuno diri-diri sa di kuno diri sa Norte. Aside ni kuan, aside ni Pablo Jan, si Pablo Jan i-declare naman gyud nga mudagan siya. Ha, pagka gobernador gawas Pablo Jan, do na pay usang nga taga South. Ang mudagan mga sukindig paminaw gobernador, ha? Ayay, aligre sa nida, ha? Aka na, kinsa ka ha atong atangan, ha? Basta gikan ko sa South. Aniya si Quirino Sibuko, naminaw na to. Samtang nagtagay-tagay ko lapo. Oy, kanibay nasad ba kasama hatod ka na to sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, magkasama maayo kayo. Alang sumisod ang mga pinagantig paminaw nga dunay mga sakit o balatian nga gihambin sa kalawasan. So aron nga malikay ta sa mga sakit, aron nga kanunay nga himsog ang ato ang panglawas o ga kanunay nga ligon ang ato ang panglawas mga kasama, magainom ta sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule na may sab magkasama sa bisunan nga adunay hubak, katong adunay hubak, dali nga makutasan, dali nga kapuyon, Paragis Bilabila Herbal Capsule ang solusyon. Alang sa mingsaunan sa da nga mga puno nis mga vitamina, minerales ug nutrients nga may gikinahanglan sa tuwang lawas. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, mapalit magkasama sa Didings Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, uban pang mga butigag farmasya duol sa inyong mga lugar. Kusog kayong uwan kasama diristisa. Baha na sa nis ubos ron. Naami sa ibabaw kasama. Tot pagkasamang Glinda Masong Lagos. Oy, ay mo kumpiyansa diha. Diha sa La Paloma. Portira ba ng kusugang baha diha? Matod pa Juliet, ganahan ko mubalik kan ni Vice Gov Davide, sir. Matod pa, pero depende ni Gov kanhi Vice Gov Davide og mubalik ba siya. Pero dili siya mao-maoy ako ang nahibaw-an nga mudagan gyud pagka gobernador. Pero ambot lang wa ta kay balo sa mosunod nga mga bulan or tuig, ha, basig mo balik si Junjun Davide, ha. Pero sa kon nahibaw-an da dili si Davide karon na ang kanang gikan sa South nga kung ipasabot. Okay, balik ta karon taod magkasama human sa importante kaayo nya dugang isgutana nato, ha. Ato tagag pagtagad. Alas 10:51 nas gabi.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
4: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back, the new allure. FHM, a playtime company.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: This newscast is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
5: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus CoffeeMix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus CoffeeMix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitamin D Plus CoffeeMix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitamin D Plus CoffeeMix, lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vitamin D Plus CoffeeMix, di lang basta kape. Angay nga naka Vitamin D Plus CoffeeMix ka. Available ang Vitamin D Plus CoffeeMix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vitamin D Plus CoffeeMix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
6: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Alguno. Unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer, labi na sa mga breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug ubang matang sa cancer nga dunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot ipasabot nga kun ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa kini ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, dunay tulo ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 batok sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot ipasabot niini nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient o igo nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay og maghatag kini og mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life og hinay-hinay nga mo balik ang ilang immune function ug kakusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ni ka proseso diin ang mga formation o ang growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao, kung asa mo tubo ang cancer, i-block yang pugnan o putlon sa vitamin D3 aron nga wanay maagian ang nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kini na mapugnan ang paspas na pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa life extension vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Busa, sa mga published medical papers, karabot ni sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient ug muubos ang iyang chance o risgo na mamatay sa sakit na cancer. Kung doon na siya'y igo o sakto na vitamin D blood level. Ang dosage for cancer patients, unom ngadto sa siyam ka soft gel matag adlaw to be taken with meal in decided dosage. Ang life extension vitamin D3 mamahimong imnon bisan sa usa ka tuig nga baby, mga buntis og lactating mothers og sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease og autoimmune disease og uban pa. Mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos lang ang matag soft gel. Importante pahinom dum ha. Dapat siguraduhon ninyo nga dunay marka nga ILE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3 kung mapalit mo sa mga butika. Mag-amping sa mga piki nga mga produkto mga kasama. Siguro agina, life extension, vitamin D3.
2: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
8: May budget.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nai high cholesterol o diabetes?
3: Oh no!
2: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa sakong pagkaon o exercise.
3: Yes!
2: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
4: Unilab quality yan.
5: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
6: Pumpirmi ka poy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
7: United Home.
8: Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Cheers sa barkada nating
11: night shift,
12: OT,
13: breadwinner.
14: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
15: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay. Drink responsibly.
17: Ganda of the night is Barbie Forteza.
18: Thanks to my Silk Ganda Power Duo. Soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. Because I believe sa pagsulay sa kinabuhi, gandahan mo with the Silk Ganda Power Duo.
19: With regular use, results may vary.
18: Nakaten kay rang ko.
20: Ganda.
18: Approved presentation.
20: Ganda.
18: Bisan unsa pa na imong buhaton, gandahan mo with Silk Ganda Power Duo. Soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. With regular use, results may vary. Gandahan mo with the Silk Ganda Power Duo. Ang Silk Ganda Power Duo, available sa leading stores nationwide. Barato ra ang kagwapa nga na ilaban. The Silk Ganda Power Duo. Gandahan mo. With regular use, results may vary.
21: Ato ang attack na alas 11:09 na sa kagabion. Balik na makasama diri sa tuang nga pagkulo kabildo karong gabion na.
22: Straight to the
21: point. Onya, ayaw sa muga katulog ha. Ito mga naminaw sa garon. Ha, kato mga nagduka-duka. Nahala, sige, magduka-duka lang sa mo ha. Onya, ayaw lang muga katulog sa ha. Nahala, sige. Ha, isayaw-sayaw na ninyo ha. Okay. Ato sang i-check makasama si Radyo Man Jose Bosque, ano? Alang sa report na kasamang ni Storm, ha? Atong kuhaon makasama ang report ni Radyo Man JQ karong gabi una. Yes, Radyo Man JQ.
22: D-D-D-Y-H-P. Ottoman Report.
23: Yes, salamat ka sa mag-Radyo Man Pinji. Sa itong kapanganiyo sa kawas kabahay na ni Mawanon Tarod na kagabiyon, nagbalay na ang pagwanuan rin sa kawas sa kabahin ka marasa sa nagkaraong magkagabion, you know. Anyway, wala pong maalarm mo nun, gabi tumag. At ang gawin sa nawas na tungga pag-ulang, ito na igagingong hot force situation ang kabulisan sa Nabula mo. Tapos sa isang karnaping incident, kanya gikataho nga ang harnap.
21: Uy!
23: Ang gawin sa Cebu City, wapay detalye ka sa mga radio sa say update niya ni sa kanyang hot force situation sa kabulisan kung si Pinsa Krimoy nangarnap sa saka four-wheel sa vehicle gika din sa nakwain sa Pulapo niya ang report padong din sa Cebu City agi sa 6 niya mo ni doon ay blocking course na rin nga gihimo at kabulisan mayanta na masakpan nila no, o matakpan nila ang karnaper sa ginong itabog karnaping incident karong gabi dito sa Lapu-Lapu City. Sa dugang ripag na itong ganakuha, tulog ka mga drogista at yanakwan sa gibong gabay mas operasyon sa mga pertiba sa PDSA media sa may sitso kalugkapulihan, barangay sa Baguno, nagatakbayan sa Subo. Ginakpan na sila si alias Gino, may dinuibihan nyo sa Kabarigun, may trabaho mo ni ang subject sa Kibugbay Mas Operation na maninagiyasap sa kadrag din niya sa Skutadya lugar. Lagi ginakpan kinigawa ka mga parok na ginigilang sila si alias Ilmer, 40 anos, o sa ka-construction worker o nagpuyo sa Skutadya lugar o sa ka-dixter, 22 anos, na sa ka-delivery helper na taga-barangay loob sila sa Danau. Aga mga suspek na nagpagkini sa Kibugbay Mas Operation na magpagkini sa suod sa tulog kasimana ang pagmamaligiligan ng droga sa ginalag ka Gino na suka sa baga po pati sa Super 7 nga nablagya kini og dunay nagpinanig drug din bilo sa yan sa kabaybas preso nga resulta sa kasiko sa suspect o pagdiscover niya sa ka drug din na nakuha gi sa baog drug pan ang 10 gramos ng lahang shabu nga mobalo kapin sa 68 mil pesos. On board sa patrol ang Radyoman Joseph Osiano DYHP Tatak RMF.
21: Okay, salamat Radyoman Jake Yosimuhang report.

0: Samtang ato sang kwaon ang dugang report sa mga sukindig paminaw, ha, kay di ay report sa si Radyo Man Arnold Bustamante. Ha, kabahin atong drag din mga sukindig paminaw na himutang sa may barangay Sambag Uno, aning Dakbaya Sugbo nga girunda sa PDEA og sa Abiliana Police Station to. Ha? So, kwaon ang kompletong detalye sa report, laing report makasama. Ha, kwaon na to ni Radio Man Arnold Bustamante. Yes, kasama ang Arnold. DYHP.
1: Tulo ka mga tao ang nagadakpan human rundaha sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 7 uban sa Abiliana Police Station 2 sa Cebu City Police Office ang usa ka drug den ginamutang sa sitio Kabulihan, Barangay Sambag 1, Dakbay Susugbo, aras 4:27 kagahapon sa hapon. Si Police 7 Director Joel Plaza bila sa nang target sa operation nga mao'y nagparagan sa drug den nga si alias Jello, 29 anyos nga nagpuyrosab sa mga gadapit, lakip sa nadakpan ang duha ka lalaki nga naabtan sa sulod nga naghingos og Shabu nga silang alias Elimer, 40 anyos construction worker taga Sambag Uno ug alias Dexter, 52 delivery helper nga taga barangay Luok sa siyudad sa Danao. Nasakmit atol sa operation ang 7 ka pakete sa gitwang Shabu nga motimbang sa 10 gramos kadto ni average market value nga 68,000 pesos. Lagip sa nasakmit agad 3 ka open sa sachets nga dunay agi sa Shabu, 3 ka strips sa foil nga dunay usab ni agi sa Shabu ug ang bypass money. Ang mga nakuha nga ebidensya girisod kini sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa imuon nga chemical analysis, samtang ang mga suspitsado kasamtangan nga gibal lahog sa temporary custodial facility sa PDEA 7 sa barangay Lahog sa siyudad sa Sugbo. Mato ni Lia Alcantara, information officer sa PDEA 7, katulog ka simana nila nga gipaubos sa case build-up ang drug den, human madawat ang impormasyon gikan sa mga residente sa Lapita. Base sa nakuha nga kasayuran, makabarigya si alias Jello og 20 gramos ka Cebu matag simana. Gikan siyang tinubdan og ingong bagong identified drug personalities ang mga suspitsado. Gandam na ang kasong kalapasan Section 5, 6 o 11, Article 2 Republic Act 9165 sa nagpadagan sa drug den samtang Section 7 ug 11 Article 2 Republic Act 9165 ang kasong ipasaka sa duha nga naatlan nga naghingos og Shabu. Kasama mo sa PDEA 7 inyong Rajman Arbo sa Mantri YHP Tata Carmen.
0: Okay, salamat sa imuhang report nung okay, kanyang bahay nasad, makasamahatod ganito sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix, mga kasama, 17 in 1 kinipasabot, 17 ka mga prutas sugutanon, nagisagol sa tuang kape. Ang atuang kape, kasamang ni Storm, ayaw kayo ning imnon, alang sa mga kaigsuunan nga hilig kayo inog kape. Kay maayo kayo ni, doday benepisyo gyod nga mahatag sa tuang panglawasa. Anya nakanindot sa makasama kay nga tuang EXL Makabuhay Coffee Mix 17 in 1 lakip nga sagol ang rose hip nga dunay anti-aging properties, dunay pain relieving properties nga alibyuhan ang sakit sa arthritis. Kato mga naminaw ha nga kato nangitag kape kini kilami kilabi na katong adunay arthritis. Kaning kape ha kay alibyuhan ang sakit sa arthritis. Ato mga naminaw sad ang sagol ani dunay luya, dunay dulaw or kanin turmeric, dunay kamunggay, dunay mangustin, dunay tapol nga Bisaya nga mais, dunay bayabas, dunay insulin plant, dunay stevia nga may parami sa tuang kape, dunay barley, dunay arabica, onya aduna pagyoy ginseng kasamang nistor tanindota ni. Dunay ginseng ha. Ang ginseng makasama nga naa sa ato ang kape. Maka pa-abtik ni sa tuang panglawas, ha? Busa, kung abtik gani ang atong lawas, makalahutay kita matag-adlaw ang panikay-sikay. Kung kanunay tanga nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. O niya, sa tuasad ng mga kato mga naminaw na tuhang nangitag haplas o kato mga nag-haplas yun nga hang ang manutsot sa itong kaunuran kaning haplasa EXL gihapon makabuhay oil tungod kay mainis panakit sa kalawasan, mga panuhot, panglales, mga lutahan, pangungol sa mga kaunuran. Nindot yung haplasa na sa ito ang EXL makabuhay oil all-in-one. Pasabot na na dalatanan yung skincare oil pagyot. Protektahan ang itong panit sad makasama. Ang ito ang haplasa ay nang ipang haplas kay Dili sa gapaakon og lamok ani kasumang ni store, dili makapaak ang lamok nimo. Ha, kon manghaplas ka ani mo ng dalatanan. Onya, dili ka magkasakit og dinggi. May ni usabang ihaplas na to makasamas panakit sa kalawasan gyud. So kampanti ka nga manghaplas tungod kay wa siya'y bahong haplas. Ang iyang baho, dili parehos manghaplas ba nga ay ha, makadong makasimhot ka na nga haplas gyud. Ha? Kani lahi ka sa mga nistora, munang kampanti ka makasama nga muhaplas, mugamit tatua nga EXL makabuhay oil. Mapalit ang EXL makabuhay nga kape o EXL makabuhay nga haplas. Ha? Diha makasama sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy. Anya diha sa Cebu Everdrug, guban pang mga butigag farmasya duol sa inyong mga lugar. Ang atuang EXL nga kapi og haplas, kay damay uban nga mga lugar o mga lungsod nga wala gini dito sila mga butika, pwede na mo nga mo-order ani sa Shopee og sa Lazada. Ha, so muna, tanawan nyo diha, Shopee og Lazada, tanawa ang review. Ha, tanawa ang review sa kasamang nistor, tanawa mga comments, ha, kay pasig doon na po ni Sakay, ana diha. Pero, naganin review nga nindot, okay na. Ha, muna nga, para nga, ang ganto mga lagyong lugar nga naminaw na to, nga gusto mo gamit, ani, makapalit, kay order naman sa sa Lazada o sa Shopee. Okay, si Nini Salvador Barbaharias Ornopia. Happy 81st birthday to Conchita Intise Baharias sa Dalaget, Cebu. Greetings from Mimi Baharias Ornopia, Boromeo and Stephen Baharias, Stephen Ornopia. Oy, igunsa man ni Engineer Inting Intise, kasamang Nini. Ania, naminaw mi diri Purok Orchids Lamak pinamungahan. Shout out Noy Kading Aguilar sa Bunga Toledo. Ika ni kasamang Ariel Villaver. Ania, may gabi kasamang Benji o gamakaubanan sa DYHP. Naminaw gyapon mi diri Inayawan. Ika ni Jerly Melindo. Ania, si Rini Boy Hineral, may gabi kasamang Benji. Pa-shout out, nagtanaw mi nimo. Kanunay matag-gabi diri sa San Jose, Dinagat Island. Ika ni kasamang Rini Boy, General. Happy Fiesta Talisay, matod pa ni Jay Nadza, Wilson Manata, dagikan sa Hilongos, Leyte. Regards ko no si Kwan, si kasamang Kaglinda Basong Lagos, sa umaabot nga congressman sa Lapu-Lapu, Radio Man, the JQ. matod pa niya mga kasama. June Fariulin Trias, naminaw sa dato. May gabi kasama, pwede isgutan at dong anak ni Chris Aquino og Macho Chismisan. Nindot sa nang isgutanan kasama. Janet Makabudbud, og Rowell Valiente in Terina, naminaw sa dato. Og Wilson Manatad, Tristan Iwat Gulay, Jane de Abilia. May nga pagpaminaw sa dinyo diya. Okay, atong hatagag pagtagad sa niya. Ato hatagag pagtagad di makasamang ato ang mga isgutanan sa karong gabi una, kay dagantag mga hisgutan. So kaganiha na interview mga sukindig paminaw ni Attorney Rufil sa programa ang mayor sa kanang naang bantayan. Nga kadto si Mayor Laisi mga sukindig paminaw, may labot ni adtong bugas nga gilabay dito sa bantayan kay nabaho na wa na mapuslis mga tao. Nga angay unta nga ihatag kay daghan nga mga kaigsuunan na to nga naglisod. Ibutang tala nga dito sa bantayan, di na madahaghatag kay daghan na kaayong bugas ang mga taga-bantayan. Ano dito ihatag sa uban nga mga lungsod? Ha? Apan tungod mga sukindig paminaw ni ining bulok sa politika. Ha? Tungod sa bulok sa politika, maoy nagtukmod mga sukindig paminaw nga mga abuhong ang bugas. Ha? Tapoy-tapoyan, mga baho, o di na malungag. So muna nga, kaning politika, kwan yung kayo, kanang naang murag sagol ba, mot bakaha, kanang away bakasyawa, unsa bakaha. Ah, pero gawas lang sa uban ng mga politikong tarong, ha? Ah, sumona nga, og dag-away mo diha, Vice Mayor o kanang Mayor sa bantayan, ayaw niyo i-appeal ang mga tao? Ha? Unya, naamong na hinuunin bugas. Kay, ang bugas, mga sukindig paminaw, sunan kaanang usagatos kasako kapin nga bugas. Sintos tinta iutso, kasakong bugas. Ang wa na hata, gilabay lang. So, nadungog na to ang habi ganiya sa Mayor's Bantayan nga matod pa ni adtong Marso, tuig 2025 ba to kasamang Nestor? 24, okay, election 25 man to. May, March, April, May, o ana. Daan na di ay kunone nga baho ang bugas. Ha? So, kwahe sa giingon ni Vice Mayor na Dispe nga di ko nun abaho pag turnover niya, wala lang yung kunumuto nga si Mayor. Ah, pag turnover, araw makita sa bugas. Ah, so doon ay rason to si Mayor karon nga bago. Pero muna, kontra sila sa politika, di kauban sila sa una, ha, kauban sila kasamang Nestor sa una, apan kanunay siya nga nahimo nga first councilor sa ilahang lungsod. Karon kay last term man siya, nagdahom siya nga siya maoy ituboy pagka vice mayor. Kay mo magyunay, kanang naang posibleng mahitabo. Amunay posibleng mahitabo ba nga? Pananglitan og ikaw, last termer ka, onya ikaw maoy kanunay nga first councilor, ikaw maoy priority. Ha, sa grupo, kung ugaling grupo mo, ikaw maoy priority nga padaganon isip vice mayor. Kana ko ng inyong mayor dili laog og posisyon. Ah, so kana ha ko ng inyong mayor dili laog og posisyon. Pero hako ganig posisyon kasamang ni sir magkagubot yun ang grupo. Mamanay kasagarang nahitabo. Sa kaning man nagrupo ha iba nga sa sinugdanan may pakaayo, Diyos noon pakaayo, hala. Lulombiyong, ulombiyong. Diyos noon pakaayo. Pagka magkadugay na gani, magkagubot na sa politika, kay mag-iahig angkon sa posisyon. Ha? So, naitabo din nga kontra sila sa politika na. Pero kauban ko sila. Pag last term na niya, at doon 2024 kasamang Nestor, ha? Muna nga, wa mangyud kuno siya kanang naang walaaw. Ningon si kaning mayor karon nga mudagan sa pagka-vice mayor. Kay last term man siya niya, so may sunod nga posisyon na napasaka mangka, nagbalik kag kapitan. Ha, pwede sa gubalik kag kapitan, kuha gyud kay choice dito sa vice mayor. So pag ingon niya mudagan siya, ha, niingon po ang mayor, kaning vice mayor karon si Dispe, nga siya maoy mudagan pagka-vice mayor kay iyang banggaan, sunan ka ha, imong amigo. Kana kontinuod ingon ni Mayor Laise nga amigo ko no sila, line up sila sa una. Ah, kung amigo sila, sunan ka di nimo tagag-chance imong amigo? Imong kauban? Ha? Ah, nga gi-idolize pagyug ka nga pagka-mayor. So iyang gibanggaan para nga dili makadaog ko no. Mo ingon nato ni kanana ang Mayor Laise. So muna nga kinsa may gituboy kapitan ng iyang asawa, ang asawa sa mayor sa una nga vice mayor na karon. Kanis Dispe. Ha? Ang iyang asawa maoy gisabak niya pagka-mayor kay kahibalo sang way kontra. Walay kana bitawng nangako nga mudagan pagka-mayor sumuna ang iyang asawa nga wa gani kunoy alumuhag sa politika. Hoy alumuhag sa politika matod pa. Wa kagig kapitan, wa kagig tanod, wa kagig konsehal, moy gisabak pagka-mayor. Karon naan nindot sa ning strategy ni kaning mayor karon sa kuan kani si Orlando Alex Laise, ha? Nindot sa ning strategy nga didto sa last minute ni file sa iyang certificate of candidacy. Na? So wa na naka-file naman, naka-file na si kaning ni ang Dispe, ang yapong asawa naka-file na isip mayor. Pagkaugma ni ana ni file sad si Alex Laise, pagkasunod ugma mauna ang kanang naang deadline sa Certificate of Candidacy. Ah, di, wala na, di na, mabakwi. Onya si Laisi wala man siya mudayon pagka vice mayor kay nakahibalo naman siya nga uy ang nidagan pagka vice mayor amu amang mayor. Tanawa hakon kon muhatag pa og panahon unta si vice mayor Dispi ba? Ah, kay naa dili pa man kuno sa last term unta sa pagka-mayor, pwede sa mudagan og utro pagka-mayor. Unya si Laisi, Alex Alice, nang mayor karon, pwede magsuportaan niya og vice mayor. Ah, siya mo yung mayor. Aron nga dili makadaog iyang ibanggaan. Unya kay nilihay man si Alex Laisi. Nakabantay man siya nga, oy ganong ako may banggaon ani. Aari ko mabangga sa iyong asawa, kay iyong asawa, wag ko na ikatok-katok. Sakto kayo mga sukin, di paminaw ang gihimo sa kanang na ang mayor karos bantaya. Ha? Dito na last minute na kasamang ni Sir ni file para makita ni mo, uy, kinsa may mga nang file ha? Ha? Di tanawa karon, di nahimo sang mayor. Ha? Nya kay karon kay kontra man niya ang konseho kay ang presiding officer diha. Ang presiding officer sa sangguni ang bayan. Kana mang vice mayor, mao man ay presiding officer, mao man ay head diha sa kanang naang sa council og magsesyon. Oy gibabagan kuno tanang mga request niya. Mao ginay mahitabo. Mao nay mahitabo basta kontra partido. Monay naka pero nindot unta na kay naabay check and balance kasamang nestor kay napoy uban nga mag okay ra man ta og trabaho trabaho lang ba ay lagi among nyo mga tao og mag-away mo dia nga politika magsinumbagay mo dia ayaw ninyo giamong ang para sa mga tao kay pareha nimbugas o oh. Nya kani unsa man nimbugas hotdog ninyo nigla-ala ra galing gilubong na ra ba nimbugas ha. Ah, kasayang sa bugas in town. Tungod mga sukindig paminaos politika. Ah, na damage ang bugas manghinao tahanga sa uban nga mga lungsod, uban nga mga syudad or kadtong ahinsas gobyerno nga gisaligan nga motigom aning ni ang bugas. Kinahanglan nga doon na mo'y close monitoring ana. Ah, nga kana bang ang bugas makahibalo po tingali mo kanusaan na nimbugas ma-expire, kanusaan nimbugasa hapit na mabaho, kanusaan nimbugasa ang mapuslan pa, i-dispatsar ninyo dayon. Ha? Dili kay hulaton ninyog mga baho o saan na ninyo ipanghatag sa mga tao or baka ilubong na lang. Ha? Wala mo'y kanang naang tig-monitor, ana, di ay? Kulang mo og tao nga mo-monitor anang bugas. Ngayon, ang baho, mana? Or gituyo lang yun gitungod sa kahakog. Ha? Sumuna nga kanang nang ayaw niyo manghinaota nga dili ni mahitabo sa ubang lungsod, dili ni mahitabo sa ubang sudad. Ha? Mintag si og pananglitan og si Mambibi Abellanosa pa maoy tig-check up aning bugasa, di gini maingon ani kasamang nisto. Ang ano man, kay aktibo kayo. Mga palua-palua pa na, aktibo kayo. Ito sa kakusta asayag sa manisor ni Kumambibs na naang kwan, na naang breakdown diya sa ato ang buhay-buhay diya. So na ka ng pagkakuan at tumbugasa, dagano, kani maone ang munang tagabantayan, maabot tayo sa bantayan. Maabot man tayo sa bantayan, kamo maoy maghukom sunod eleksyon. Kamo maoy maghukom, kay inyo man ang mayor. Kamo maoy maghukom diha, kamo may nahibalo sa unsay kinaiya aning inyohang mayor karon, unsa po'y kinaiya aning inyong vice mayor karon. Onya, tanaw ninyo nga, kay nanawagan man to sa mayor, Laisi ganiha nga, daghan sa mga maayo nga, kayuhan kuno sa mga tao niya apan wa man kuno sa tagaig authority. Ha? Wa man kuno sa tagaig authority sa council. Ha? Kamu na'y maghukom ani sunod eleksyon. Ha? Dagon tambag ni Mayor Laise og naa kay mga ipang propose diha i-request ipag-i-post na sa imong social media account o niya pahibawa ang mga tao unsay update. Bulahan ang mga tao nga mo imuhang amo di bantayan, makahibalo siya unsay imong gipangayo dito sa council na kaayuhan sa mga tao o niya gibabagan. Bulahan ang mga tao na imuhukom. Ayaw pagpanoko, pwede man ang imo i-publicar ng unsa ng imuhang mga request, unsa ng imong plano di bantayan, mo ni mauna. O niya babagan sa council, di mga tao ay maghukom. So muna ang kanang na ang katumbugasa, manghinaota, o ayaw to ninyo o guwana. Manghinaota ang taga National Food Authority. Ato, o niya kinahanglan nga maimbisigaran to o kinsay angay atong panilngon. Kinsay angay pabayron, ato atong pabayran ang bugas. Angay ba nga mubayad si Vice Mayor Dispe? Angay ba nga mubayad si Mayor Alex Laise atong pabayran? Ngano man kwarta na sa mga tao taos bantayan. Kwarta na sa mga tao. Unya ingon anaon lang kasayon. Bulahan ang uban nga mga mayor, uban nga mga politiko magkinto na. Palabyon lang ninyo nga ang bugas ang grasya gi labay, daghan mga gigutom, daghan tabanganan wa matabangi kay gilabay. So manghinaota nga naay patubagon ani. Manghinaota ang DILG ani dili ra pod maglatok ang matas DILG. Ang taga commission on audit, ang taga kuwa dito magyud mo pagdispatsar ani manghinaota nga hastan taga NFA. Manghinaota nga mo conduct mo og investigation kinsay angay pabayron ani bugasa. Madahag buingon mo nga di lang ta nato pabayron kay usao naman na usik mo ana lang ta. Onya kani mga simple kaayo nga mga makasala, mga ordinaryong tao ang makasala, mangawat, prisuhon. Ang kanina sa gobyerno dili. So kaning ni manghinaot nga dunay manubag ani. Ang taga kuwa tong gipanawagan taga kuwa, taga NFA, taga DILG. Nga kaning ni kuanan ninyo ni. Kinahanglan nga mahatagag hustisya. Ang katauhan nga sugbuanon mga sukin tigpamino kay dili ra man tagabantayan ng naghatag og buhis. Apil man ta diri kasamang niso naghatag buhis diri sugbo. So manghinaot nga mahatagan ni hustisya ang katauhan nga sugbuanon ni ining buhat mga sukin tigpaminaw nga kanang naang wa gid in town. Way kaluoy sa mga taong gigutom, way kaluoy sa mga tao nga angay untang tagaan apan gihikawan mga sukin digpaminaw.
2: Straight to the point.
0: Kaluuya, no? Kinibayin na sa datod, ganito sa DTX 500. Ang ato ang DTX 500, mga kasama kampiyon ng proteksyon. Kanto na 1.3 million orak units ng antioxidants. Efektibo kinin pangontra sa mga free radicals o oxidation. Ato ang DTX 500. Mayo sa may sunan nga adunay high blood, taas og dugo, taas og cholesterol, taas og blood sugar. Ayaw na makasama og pasagdi. Inom na ta sa DTX 500. Ang DTX 500 makasama may sabi sa adunay fatty liver disease, cardiovascular diseases. Ato may isunan nga adunay problema sa kidney disease, sa gallstones formation, hyper acidity, insomnia. Ato may isunan nga adunay insomnia. Ayaw kabalaka ha, katong mga adunay insomnia diha. Dili magkatulog og taro magkatulog mangali pa minanok ang pagkatulog mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 papalit sila nga clinic nga mga clinical alternative medicine and wellness center nga nahimutang sa unit 102 Marjorie Building Hako Salim Street Cebu City at bang sa The Freeman Super Building og Loyo sa Gaisano Main. Kanya bisitaha mga kasamang ilang clinic ha kay libre sila og medical check up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. Napalit usab ang DTX 500 sa uban ng butikag farmasya dulo sa mga lugar. Kanya ingon man usab diha sa Negros Oriental o Negros Occidental. Mapalit makasama ang produkto sa DTX o ang DTX 500 yun mismo. Standby sa balik na kanunod daw. Alas 11:38 na sa gabi.
3: Sabwana reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
4: Reveal your powerful glow.
5: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
6: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
7: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
8: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Ang galing-galing mo! Smart 2! Smart Dishwashing Paste ko!
11: Smart 2!
10: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
11: Smart!
10: Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to!
10: Tanggaling-galing mo!
11: Smart dishwashing paste!
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
14: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Bangong kumbaka bloom sa Charm!
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS!
16: Gikan sa kinatas ang bukid.
17: Nap! Kitkamusta ngay?
16: O bisan sa pinakalayo nga isla.
18: Nay, gagraduate na ako!
16: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
18: Mapauli na ko ka!
16: Go forward together. Globe.
19: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB260214, series of 2026.
20: Magsige gani kag-achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
21: Fix it with Alnex.
22: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
21: Fix it with Alnex.
22: Source, IQVIA PMDI2S 2025.
23: Unilab quality yan.
22: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Samok na ubo! Undangin na! 12

0: Eka ni Presidente Duterte, ganto nga mga supporter niya, ganto pong mga wala gimingaw nga dili mga supporter niya kasamang Nestor, kanang nangatis makakita sila sa sitwasyon ni kani Presidente Duterte nga ni pakita no sa ikaupat mga sukindig paminaw nga status conference sa iyahang nga kaso dito sa ICC, ha? So ato sa kung ano na ito ipakita si kanhi Presidente Duterte kay sa katulo ka higayon, sa ikaupat nga higayon sab sa iyahang status conference ito sa ICC, ni patimaw sa dito mga sukindig paminaw. Moni ang kuha niya, moni ang hitsura ni kanhi Presidente Duterte mga sukindig paminaw, moni iyahang mga abogado, niyahang mga abogado dito, muni-muni ang usa sa mga ICC judge, ha? Honest ka ni Presidente Duterte taon ay. Nga, kuhan taon? Ha? Mm-hmm. So, muni siya kasamang Nestor? Ha? Oh, kuhan taon? Nakanang na ang,
1: Mr. Haynes.
0: Mr. Haynes ko no, ang kaning iyahang lead counsel ni kani Presidente Duterte oh. Mm. Dire ba tabadlongon ani iyahang kuan kasama Gerald kani iyahang statement? Oh. Mm, to lang nga kuanon taon ha kay ikaw ang para sa sumone ang update no ni kanhi Presidente Duterte ni attend sa dito sa iyahang status conference.
2: Bayan ko sa magnanakal na trapo.
0: So kato ko no usang video kasama Gerald nga murag ya giduol iyang naong nga to usang video kasama Gerald.
2: Nakahapon.
0: Ang kanhi kanhi mo ni nga.
2: Madahon. Sa feeling mo
0: kadto nga mga
2: digo mawawala
0: ang yung posisyon sa una nga ana ang yung kamot mao gid nay namutang
2: Ayuna Pilipinas
0: nasa saluyo
2: Ayuna
0: mo ni ang sitwasyon dito ron medyo niniwang siya onya nilamhoy taon ang mata
2: kamay tayo para sa pag-asenso.
0: So muna ang medyo nitag-as yung buhok sa mga nisti.
2: Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo.
0: So muna ang yahang purma na. Ni kanhi Presidente Duterte.
2: Tunay na pagbabago.
0: Nasa saluyo, naglingkod. Kani mo niyo. Johnny Kwan yun siya, kana ni
2: masdan mo ang paligid
0: ni Niwang taon siya, ni Kupos
2: balamak mga krimen
0: niya, tagas o kuko taon, no? Wa makanilkatiri, tas o buhok, tas o kuko nawa o.

0: ko.
1: So gitauran siya og kanang naang headphone da kasamang Nestor na nawa o. Ah, so mo ni siya o, nga kuan. Nya wa murag wa man sa maka solte no murag ni attend ra sa igora ni tambong ba no.
2: Para sa
1: ang iyahang sitwasyon taon na sa pagtambong atol sa iyahang status conference.

tsaka hay gibati ni kani Presidente Duterte. Pero muna nga kita igo na lang ta sa pagtanaw. Kay saan to aman sa dito sa dahil to mas ICC. Di na sa makaresugbo, di na makapahigayog rally ka sumang nisto. Di na siya makatabi no, sa microphone o gunsay pagsaway ni sa gobyerno. Wa na'y makasaway sa gobyerno. Kay to anaman sa dito. Niya murag di po tingali sa giala o cellphone nga makalive-live siya. Mga tao niyo. So katong uban nga mga pro-Duterte, medyo nag-uol. Uban sa nakasabot sa sitwasyon. Ang uban sad, ingon sad ang uban nga

0: suerte.
1: Ang yang buho kwa man maalote o man matupihi ka sa mga listo. Asa yang kuko, wala makanana ang nilkatir. Luoy po tao, no? Kato yahang, ano, nanda niya nga pagbutas yung kamot, no?

0: So money ang iyang kwan na sitwasyon dito. Pagipatupihan ni siya, no?
1: Masdan mo ang paligid. Palamak mga
0: walay kwan, way tupi. Na medyo hinay na gyud ang lihok sad kay 81 na ba siya? Ha, 81 na ba yung edad, oh?
1: Tayo na, Pilipinas. Tayo na.
0: Oh, so muna ang sitwasyon dito sa ICC Mainta. Pero karon kunong kuan karong Nobyembre 30. Ah, 30 ba to? Ha?
1: Pagkasenso.
0: Ah, Nobyembre 30 mga sukin dig paminaw ang muna ang final date nga magsugod na ang actual trial gyud. Ah, sa kaso ni kanhi Presidente Duterte.

So posible nga kadugaya pa to November 30, no? Ilang taneng gi dali dai ng kaso bawa nila gi dugay-dugay aron mahumanda yon. Ah, kay tigulang na benang ilahang nga gi kuanan. Kanilang gi akusahan kasamang nisto. Unya dunay mga daghan nga ebidensya nga giandam karon sa prosecution. Ah, nga matod pa mga sukindig paminaw mo dili mo ubos sa 10,000 ka mga ebidensya nga gihawiran karon sa prosecution. Apan adunay mga ebidensya sad nga giatras no sa prosecution nga muabot sa daghan nga mga numero sad nga gitangtang sa prosecution ang ebidensya nila nga maabot sa 250 kapin. Aka mga ebidensya nga giatras sa prosecution tungod sa pag-atrasad mga sukindig man o pagtangtang sa kaning ni ang kaso o reklamo nga katuman dili pa sa presidente. Naon, yatong dili pa sa presidente niya itong panahon.

0: Oni monay ko na to ha, to aning atangan sad magkasama pero medyo dugay pa man. Ha, dugay pa man kasamang Nestor ang yahang actual trial. Ah, pero may tagma dali unya mo nang uban, gusto na nga mauli si kanhi Presidente Duterte pero sao man. Ha, wa may mahimo si kanhi Presidente Duterte kay ang nakaposisyon sa Malacañang ron, ha? Maumay nagpadaan niya dito.
1: Duterte.
0: Ah, sa Dipunlog ug Zamboanga, suli DDS na dito kasamang Benzema, o ba? Kani kasamang Glinda Masong Lagos. Laban lang Tatay Digong kay makabalos rata sunod eleksyon sa administration karon kay dili patas ilang gihimo. Kay tiaw, puros mga kalaban ra. Ang gikasuhan o gipapriso pa. Grabe yun ang krimen karon. Magkasamang Arnold Bailoses.
1: Mga nakawan, dapat nang...
0: Ah, kasama, nakuha na ba ang side atong pari ang gikasal na gadali-dali? Wala pa kasama pero at least naan na tay number. Ah, nakakuha na tag number kay ganiha murag apikitos oras si Attorney Rufil. Ah, tungod kay interview tong mayor sa Bantayan. Pero at least naan naman tay contact secretary dito sa Himalalon. Okay, oni kinibahin na sad magkasama hatod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Alang sumisun mga naminaw karo ito makaigsuunan ha. Kadtong dunay mga diabetes o dunay mo'y kailang nga diabetikon, ing na diha ang paimna sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama, mayo kay niya alang sa makaigso ng mga pinanggantig pamino nga dunay diabetes. Ang pag-inom ani, kung pananglitan ikaw diabetikon, tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. Pwede ra og tulo o sa humagpamahaw doa sa humagpanihapon. O niya, kung why diabetes, pang maintenance lang, para dili makasama, makakuan ba, kanang naang dili magkasakit og diabetes o malayo o sa uban ng mga sakit, pwede ra po og duha ka soft gel kada adlaw. O sa humagpamahaw, o sa pod sa humagpanihapon, kasamang Nestor. So sa tuang mga naminaw, makaigsuunan ha. Ayaw mo kabalaka kay kiniepektibo kayo o ganindot ning gamiton ang Life Extension Vitamin D3. Kay gisuportahan ni sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor o niya high quality. Limpyo, potent formulation gikan sa USA. Certified ilisil, rumalikayan ang pagkapiki. O niya, ang ato ang Life Extension Vitamin D3. Mapalit sila ng clinic, kamo ang Life Extension Clinic and Pharmacy. Dire si Budok Building, Boyon Sminia Boulevard, Cebu City. Dito sa Konsolasyon at Bang Jalibis Konsolasyon, padong kasod sa merkado. Dito sa Negros Oriental, na magkasama sa Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal. Unya mapalit usab sa uban nga mga kanang naang butika ha og farmasya ang atoang Life Extension Vitamin D3. Ayaw alam mo og gawala ka ha. Nagtaniag usab ang ilang clinic og libre nga medical check-up gikan makasama sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Muna nga kanang naangkuanan ninyo diha, kanang bisitahan ninyo ang ilahang klinik, ha? Laban lang, Tatay Digong, ha? Kaluoy ni Tatay, ampo lang tatatay, matod pa ni Nina Garnica. Pani Apolonia Caniete, naminaw sad nato, may gabi ikasama, Iris Garcia. Og si Supriano, Supriano Almeria. Ha? May nga pagpaminaw ninyo diha, kasama, ha? Okay, so wa naman tayo igong oras o grayon sa tuang tulumanon mga kasama. Salamat kasi inyong pagkiguban ako ha. Sa tuang mga naminaw sad karon o sa mga niduyog sa programa, salamat kayo ninyo. Wa na tayo igong oras ha, sa pagpadayon sa tuang tulumanon o bapuhon na sad. Dugan na itong isgutan ang daghan pa ng mga isgutanan sad mga kasama. Ang kauban sa Masin Kontrol, si kasama Nestor Humisilio. Ani, diripod sa Pikas Lawa, kasama Giral Albios, Alan Talo, Liber Atis, Rubil Boiser, at Tuang at Chief Technician. Ito's Transmitter Site. Asala ng BP Sara, oy, sure win na siya pagka-presidente. Wa, giyod siya patuo katatay. Awaron iya hanga gipaantos sa pag-GRRS. Ako nalang ubos, ngalagat sa kahanginan inyong radio man, Benji Olpos Tanghian, ang magpasalamat sa inyong pagpaminaw. O gamanamilit kip nangis pag-ingon, ang Diyos mag-auban ka na itong tanan, sa tanan na pito, sa tanang panahon, Tatak RMN.
2: Straight to the point. DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.

0: Sa kalamatan si Mary Ann o Raffles sa Gihulgan City. O pasalamatan sa nato si Juanita Constancia o ingon man si LB Paulinan. So salamat kay inyong tanan, kay inyong pagbagat nato o pagahin sa ginagmay ng mga donasyon para sa kalihukan sa atong matag-unang Sabado sa buwan. Yan na bang sana nato ginong pasalamatan Madam Rosie Obordo sa Baez o ingon man sa si Ma'am Tuban, Ma'am Rebecca Tuban sa Dumaguete. Okay? So muna mga kaingsunan, daghan ng tatag mga kalandrakas pero may naman lang ang oras. So ang kaming balita lagi sa Facebook. No, either fake news or tinuod ba nga balita. Ang kanilaging nabakunahan, no, nabakunahan adtong COVID-19, panilngon gyud kuno na, no, dili panilngon ang bayad, kundi dili panilngon pinaagi sa paghatag sa kana nga sa nganana side effect, no, side effect sa pagbakuna nimo, at least doon na yun kununay panilunon gikan sa atong lawas nga gibakunahan ang maong pagbasa nato sa Facebook murag nideklara na yun tong nag-source nga ang bakuna katong sila'y nagbuhat sa bakuna, no? So, munay atong sudbaron, munay atong pangitao nung kung saan nakatinood kay labian na yung daghan ng nahadlok. Daghan na kayong nahadlok, labi na yung itong mga anak, mga inahan nga gibakuna ng ilang mga kabataan. So, may mo unta, no, o pananglit na dili na tinood, o dili mong yun na tinood, so, ayaw mo sigig balita, anak, no? Ginanggan nga kontrolaho na sa taga may katungod anang mga Facebook, no, kay para nga dili ta mapuratan, no. So nahadlok na lang ta nga tinuod nga naay mahitabo, pero sa dili pa na mahitabo, awa na, tamatay ka na sa hadlok. So muna nga kinanggan unta nga naagyoy kanang mo kuan ana mo pakdang putol para nga dili hadlokan sa mga tao na makakitaan ng mga balitaan niya sa Facebook. Okay, wala yung oras mga kaisunan. Ay mo kami mo tugma. Magkita ka din sugod sa Delete, sa Maplag Lete, o Buyog Lete, o mga dawa. Kinisinday ka nakita sa Bansa Tungko Pilot, sa Engineer K. Susminia. May mo nalamin ninyo. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw, o may buntag na tong tanamin.
1: Inyong nabati ang programa nga Binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna og gipangtuki ila lamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
2: DYHP RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide!
5: Manungtarong pagpanguma. Tulungan nun sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7, na nagtanyag sa mga bagong teknolohiya sa pagpanguma, inagaya sa pagpananom o mga tanong, prutas, humay o mais, nakip na sa pagpamuhi o lain-laing kahayupan. Manungtarong pagpanguma. Laing katuyuan ng tulungan nun, mga pagpaambit sa publiko sa importansya sa pagsiguro sa igong supply sa pagkaon, malungtaron nga pamaagi sa pagpananom, o gustong pagduma sa mga abot sa kinaiyahan, dinhi sa kinatun-ang Kabisayan o sa tibuok nasod. Malungtaron pagpanguma. O karon, ania ang inyong mga kauban.
6: Ayong buntag, mga higala, salamat sa pagpabilin, sa pagpaminaw sa itong programang
5: Manungtarong Pag-

0: paghuma.
1: Sa walay pagdugay-dugay mga higala, atong paminawon si Sir Hubert Dimabuyo alang sa duga nga kasayuran.
2: Karumuntaga, no, at isguta na mitungod sa mushroom production. Ang mushroom, no, taas kini siya og ganang potential. Pwede na tumahimong negosyo sa pangadlaw-adlaw na itong kinanglan, panudan. Ang mushroom production, namugna ni siya tungod kay ang atong mga rice farmer, no? Ato ni silang gi-encourage nga, aside sa ilang abot sa ilang humay, ang ilang mga uhot, ilahang gamiton, isip usa ka materialis sa mushroom growing, no? So, ang atong proyekto, gitawag nanto og rice-based mushroom production. Tungod kay ang atong mga gipanggamit ani materialis na alang makita nato sa farm. Din sa Cebu, no, ang atong mga rice farm, marag dili kay tadaghag humayan diri. So naara dito sa Karkar, pinamungahan ang atong mga humayan. Bisan tuod og ingana no naghapot tay mga igsuon, mga interesado sa pag-mushroom, no, moadto sila sa opisina. Bisan gani og wala ta anang mga material, uhot, no, pwede gihapon nato sila matudloan og mushroom, no, unsa may atong gamiton. So ang Mandawi, ang uban na ang Cebu, daghang gaitag mga hardware nga nagamit og kahoy. So karon pwede na to magamit ang sodas isip usa ka materialis sa pag-mushroom. Ang mushroom production di ay naapili siya sa urban gardening. Kay bisag na ata sa syudad, no, pwede ra gyud gihapon ta makapatubo og mushroom, no. Kay ang mushroom ang gud ang usa sa advantage aning mushroom, indoor siya. So bisag naa sa tung balay or sulod ta sa lugar nga dili kay ta mainitan, or totally ang mushroom production is wala gud siya ang hanglan og adlaw, no. So muna ang usa ka advantage niya kay moaligin na nga di taminitan niya ang uban pod na po'y ganahan mag-farming nga dili kayo sila nga hanglan og dako nga maintenance, no? Niya, dako pod ang kapital. So, dako kayo siya og potential good kung mag-mushroom production ta. So, ang DE Regional Field Office Rebino na atay Siam Ka Station. Ang atong mushroom project na ata sa Bohol, na atay duha ka station sa Bohol, sa BEPC or Bohol Agriculture Promotion Center, no, naapod ta sa BES sa Ubay, no, naapod ta diri sa MES or Mandawi Experiment Station, no, natagitawag og on station mushroom production, no. Ang ilahang tahas ana pagbuhat pagtudlo sa mga farmer, no, mga interesado na to nga mag mushroom. So natay technical nga libre ang ilang buhaton, mo kwan lang sila, mo duaw lang sa atong opisina, no. Inquire kung unsay mga paagi ana amo silang tudlo, ano. Unya nabutay ang station po nato, nagbuhat pud anang mga materialis sama sa binhi, sa mother culture or itawag nato pre-culture, no. Ug kanang mga protein bag tudlo nato sila ana. So mo nang atong katong gusto magsugod, so makahatag ta nila og initial nga mga materialis. Ang mushroom production industry, taod-taod ni siya or dugay na gini siya, no? Pero ang atong project sa DE, nagsugod ni siya atong tuig 2016. Ang atong project, ipunduhan ni siya sa rice program. Kaya tungod, nakita nila nga dako siyang potential nga himuong negosyo, no, og additional nga income para sa atong farmers. So ang atong mga farmers, human sa ilang pag-ani, so naa sila yung mga uhot. So kanang uhot, imbis nga ilan ng sunugo, no, gi-encourage sila nga ila gamiton as raw material. So naa't sila'y dugang nga income, no, aside silang humay, so napos lang income sa mushroom, pagpangutaw na itong uhong. No? So, ang kumod nga uhong na ito nga ipatubo sa Pilipinas, ang kaning itawag na ito og oyster mushroom.
1: Okay.
2: Tungod kay kanyang magod ang mushroom, kaning mushroom, dili kay siya kanang pihikano or mangita og kanang mubo nga temperatura. So mo na pinakakumon. So bisa ang uban natong area natay mga high elevation nga bugnabugnaw nga area. So katong mga shiitake, katong mga mushroom nga kanaang nganya hanglan siya og bugnaw. Karon ang potential niya, dako gyud siya og potential kay molingi na nga mahimo na to siyang pangnegosyo, no? Ang mushroom di ay mabaligya na to siya as press. So pwede na to harvest ato siya ibaligya. Mm-hmm. Karon naagi time nga atong mushroom is dili na to ma-dispose, dili na to mahurot og baligya. So ang atong buhaton is ato siyang i-process. So ma-process na to siya as pwede na to siya buhatong chicharon, mushroom burger patty, ang uban ilan na i-dry, ang uban ilan na i-powder niya ay buhato nila as mura siya seasoning.
0: Oo.
2: No? So nindot, so daghang guta og kanang mahimo sa mushroom. So natagita mo tong mga value adding niya, no? So aside sa press, ato siya i-process, no? Para ang iya pod presyo medyo mo taas-taas pod. Tapos ang iyang shelf life mo extend pod. So mauna siya ang mushroom di ay, no? Nag kantidad na siya sa farm gate price, 200 to 300 pesos per kilo. Dito sa opisina na to, natay example natay area nga mushroom growing house nga ang iyang area is 2.5 by 3 meters, no? Musod to siya og 1,900 kaputing bags, no? So kana siya mo harvest ta og usa nga to sa 2 ka kilo nga mushroom matag adlaw. So kung ato ang kwintahon, no? So nagitay additional nga income pang gastos na to kada adlaw, no? So mauto nga taas gud siya og potential nga ang mushroom is ato siya buhatong negosyo. Kung

0: Ang mensaheng ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng hipilang ito.
1: Nicolas, diin magkagikanoy. Ano sa manay mong ibitbit?
2: Aga, may tambong kong bansay-bansay matungos pananom o gutanong do. Mayo man di ay nga doon agitay atong kong lingong garden. Aron kun ganahan ta maglutog o tanon, mukutlo raman ta sa atong garden. Sa ingo ni Ana Presko, ang atong utanon nga kaunon, o ganoon na pagkildagang kaing sustansya do.
1: Gusto ka yun, Nicolas. Mayo na nga kaalam ngay mo nakatunan da.
2: Nala, beto, ato na ko. Ako pang andamon, ang akong gamay nga luna diya sa akong nataran. Aron makasugod na ko sa akong vegetable garden.
1: Sige, Nicolas. Kay maghimo sa ko sa akong garden.
3: Ang Departamento sa Agrikultura nag-awhag sa pagtanong ug mga utanon diha sa inyong tagsa-tagsa kanataran. Kining mensahe gihatod kanato sa maayong kabubuton sa Department of Agriculture Regional Field Unit 7 ug ning istasyon.

0: So inyong nabati mga higala no kaganiha sa live interview ni Sir Hubert Di Mabuyo, focal person nato sa Department of Agriculture Regional Office Field 7. Diin nagahisgot siya kung unsa ka maayo gayud no ang mushroom mga higala. So ang mushroom mga higala usa ka makapahimsog nga pagkaon nga maggustuhan sa mga tawo. Dito nabati nato mga higala nga ang mushroom production pwede gayud nato himuon nga chicharon. Actually mga higala, nakatilaw gayud ko silahang mushroom chicharon sa training mismo mga higala. Lami kayo nga pwede pa jud na ninyo ibaligya mga higala ron. Duna tay ani, duna pud tay kita. So kaning mushroom mga higala usa sa makapahimsog nga pagkaon nga magustuhan sa mga tawo gayud mga higala. Kay nganuman kini nga mushroom no makahatag kini og 16% nga protina. So daghan kini og bitamina sama sa riboflavin, thiamine og nicotinic acid og mga minerals mga higala sama sa calcium, phosphorus nga kinahanglan nun sa lawas sa tao. So bisan pag gamay lang ang lugar nga gikinahanglan sa pagpatubo og mushroom mga higala, dako ang kita kay dali lang ang panahon nga hulaton sa pag-ani og gamay lang ang punuan nga gikinahanglan. So atong paminawon og pag-usab si Sir Hubert Di Mabuyo sa iyang dugang nga mga panaghisgot-hisgot kabahin sa mushroom production.
1: Dini sa si Central Visayas no or particularly sa Cebu no. Sugod atong tuig 2016 matag tuig na atay kandak nga training no. Sa usa ka tuig na atay ipahigayon nga upat ka training. So matag training na anay siya 20 ka participants. Unya naapot tay mga gi-entertain nga mga request no natay mga walk-in client nya naapoy uban nga magsuwat lang sila or interesado sila nga makaabil anang atong kuan. So mo-entertain ta na nila mo ato ta sa ilang lugar ato sa ilang farm. So ato gi sila i-training hands-on technically and nagwitay step by step nga proseso nga ato silang para good ang ilang hibaw-an good ang tibok paagi sa pag mushroom production. Ang uban nga mag-request no pare atong dito mi sa Aluginsan ang DSWD na sila gi assistan nga kadto ang women's group. So nagik-partner sila na mo so I add to me tulo to kaadlaw nga training murag ubay-ubay hap moabot og mga usagatos ka mga women's no ang atong natudloan dito. So among balita nga sila nag continuous ang ilang production tapos nagpasising na bun sila tapos gi-invite na sila sa nai mall diri sa Cebu nga naka-display na sila. Nindot gud ang resulta sa ilang kuan pag mushroom. Ang pagsugod ani no ang atong mushroom project is gipunduhan ni sa rice program. Year 2016. Pero last year karon lang gud nga tuiga naundang na ang ilang pagpundo no kay na divert ng uban research to ana gipamutang. Pero kung ano ang atong mushroom production continuous lang yung gihapon. Ang atong natagimintin nga mushroom laboratory sa station, nagpadayon gihapon ang atong mga pagbuhat ana, pag-entertain sa mga requests, nagatong pagbuhat sa materials kay ang atong mga farmer uban, muna ilang pangitaon ka nang itaw na itong binhi. So kani pagsugod ani libre gini siya ang atong mga binhi no. So kita mo process na ay mga farmers nga moduol na to so ato sila ihatag libre. Pero pag karon no nga wala na tay budget nga gihatag sa katong nga program ato na ni siya gi baligya. Barato lang siya. Kaya nang naamang guni ang atong mga binhi, no? Mapalit mo guni na ito. Anam mo tayo mga grower, mapalit niya siya. Mas diferensya guni ang atong presyo kaysa kanang uban. Bisag sa online, mapalit mo niya ito ng atong mga binhi. Mualagi na kung magpalit sa online, medyo mabayad pa ito sa handling. So, dako-dako nagritag mabayaran. Sa kung mag-mushroom to no magplano ta nga mag-mushroom no so dapat ato sa mag-research ta so ato sa hibaw-on kung ang tanang kumpletong paagi no proseso sa pag-mushroom karon then mangutana ta or ato pwede ba un kung naabatay market sa atong mushroom. So may bawaan natututanan. So karon na ang mga proseso magsugod na ta pagbuhat atong mga materialis. Ang una natong buhaton ang katong gitawag na to o grain spoon. Ang pure culture o mother culture, no? So ang mother culture na to gamit lang ang atong humay or bugas ato siyang kinilisan. So ang kinilisan ni amoy atong gamiton sa gula na lang nato ni siya og asukar, gulaman og ato ni siyang pabukalan og ato ni siyang i pasteurize for 45 minutes, no? Ato siyang pabugnawon, paghuman pabugnaw, ato siyang set aside. So magkuha ta og kanang tissue sa mushroom, moy ato siyang ibutang. So mo na gitawag na to og tissue culture sa mushroom. So ato ni siyang i-incubate for 15 to 25 days. So ready na ang atong mother culture. Ang sunod anang buhat po na to, ang gitawag na po na to og grain spoon or binhi. So sa atong binhi, no, pwede ta makagamit og palay or humay. Pwede po ang mais. Pwede po ang kanaang gitawag na tog batad. So sa syudad, kanaang ang sorghum o lang materialis nga permintin na itong makita. So manat siya ito yung process, no? Proseso na siya, ato siyang humulan. Humulan na ito siya for 12 hours. Then, ato siyang asud o botilya na ketchup patol. So magamit ligod tao ka ng mga materialis nga available, reusable. Likay na itong plastic. So, pwede po tayo magkagamit itong plastic kung medyo dako-dako na ganyan ang itong production. Then, ato ni siyang i-pasteurize, no, for 45 minutes. Ato siyang pabugnawon, paghuman na ito niya, ato na siya butangan or mag-inoculate na ito itong gitawag na ito, pure culture. So, ato siya butangan, magpaabot na po tayo 15 ngadto sa 25 kaadlaw. Para ang ato ang grain spoon, ready na natong magamit. Ang ikatulong proseso ana ang pag-andam na po nato sa ato ang fruiting bag or growing medium sa atong mushroom. So diha na nga ang hanglan ta og naghandaghan nga volume sa atong mga raw materials atong uhot sa humay. Kung naata sa syudad, pwede ta makagamit og atong sodas, no? Sa syudad, no, naara man tay mga sodas, available raman siya, kaya naara man tay mga hardware nga nag-process og mga kahoy. So kanang ilang ways pwede na tong magamit, no? Ang uban nga mga ang naibaryo nga naghambos lay mga kasagingan. So pwede pud nila magamit tong dahon sa saging. So ang human ato, no, human ato siya, ato siya gi humula, no. Pag humula to ato siya i-bag, iso na to sa magbaging ta. After ato siyang i-pasteurize for 6 to 8 hours, no. Tad-taod gini siya, kaya para masiguro gina na to ang kagaw sa nanaas sa protein bag, mapatay gina na to. Kaya ang problema mang good na to, good, dili good na to ma-properly pasteurize ang ato ang protein bag is taas siya o contamination. So muna itong likyan, muna ato good sundon ang 6 to 8 hours ang pasteurization. No? So lutuo na to siya.
2: Ninyo usa ka talagsaong paghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugngan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto niini. Sa humayan pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulaw. paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og klima atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture Regional Field Office 7.
3: Iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga pesteng kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheath blight, bacterial blight o tungro? Pag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila. Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo. Para sa detalye, kontakin ang Tech Center ng Philrice 0917-111-7423.
1: So paghumanan ani siya natagitaw og cool down for one day. To siya pabugnawon ato lang siya pasagdan dito sa tong drum nga boiler na to para mabugnaw din. Ing sunod adlaw pwede na tong tamnan sa atong binhi or sa atong green spoon. So ato siya butangan no, ato siya tamnan no. Ang paabot na buta og 30 ngadto sa 45 ka adlaw hangtod nga ang atong puting bag is malukop na to siya og pitawag nato mycelium no then ready na to siya for fruiting. So ang ato ang fruiting bag ato ang dalhon dito sa atong growing room ato siyang ablihan paabot lang ta og 5 ngadto sa napo ka adlaw. So magsugod na agpamunga ang atong mushroom. So ang mushroom simple lang na siya pa sa ano pagpatubo no. Ang ato lang gyud siyang tunaw-naon nga atong likayan nga kuan ang contamination. Unang magproseso gyud ta ning mushroom dapat septic ta. So dapat ang alcohol ta limpyo atong kamot. Kay ang mushroom ang good siya kuan siya mo na sensitive siya sa contamination sa mga hugaw no. Kinahanglan gyud siya ma'am dapat muna gumugunit ta sa atong mga example mga specimen na ato gud mag-alcohol gyud ta. Kunya katong natay mga namatay mga alahas mga ato sa Tanggalon relo kay para kay mo mo na sinug hinungdan nga ko ano magdana siya mga natay mga uban contaminants gitawag na to mga natay mga spore. So katong atong mga kagaw no mo tugpa na dito sa atong motoseko sa atong contamination. Ang mushroom production di magud sa ingon nga kanang kuan siya kanang kuti simple lang siya no ay mo lang tong katunan tong mga kompleto nga proseso no tong tulo ka proseso na to ang pagbuhat sa atong pure culture green spoon o atong fruiting bag no. So dali lang gyud siya. So mo lang ina nga kung mag mushroom production ng plano ta so mag kuanta mag-research sa gita. Ang training na to kung sila gud mismo ang makatkanag yung sila gud mismo ang mabuhat silang protein bag, lagang gud siya og duha ka adlaw. Tagi itong gitawag na to og pasteurization sa atong protein bags. Lagang siya og 6 to 8 hours. So kana man siya ang
4: makalangay.
1: Pero kung kami dito sa opisina, kung namin training, mingon sila nga mo request nga o sa lamig kaadlaw. So ang fruiting bag amo nang lutuon daan. Kay para pag-abot na mo dito ang tanan mga materials ready na magkatanom na ta dito sa training area na to, available na siya. So di na tayong paabot itong 6 to 8 hours nga cooking sa tong. Kung mingon taog ko ano, kapital no, depende man ani mo sa imong market, kay mo lang ato sa susihon no, kung asa good kung sa kadaghan ang volume sa kinahanglan na ito nga i-produce. Pindi ko na sa itong market. Kung mag-backyard ito, no, minimal lang natay mga lugar sa itong balay nga magamita. Example, itong time sa pandemic, natay mga growers diri sa Mandawi, ang ilang boarding house, i-convert nila o temporaryo nga growing house. Kay natay wala may ang iyang boarding house, wala may nag-abang, wala income. Temporaryo niya gibuhat ng growing house. So atong nga time sa pandemic. So atong pandemic day, atong mga tao na busy matok panano mo mamingaw. So atong pandemic na busy po may buhat atong tungod kay mga tao atong yung pagipang laay. So mo to nga dito sa pisina no ah nangayo o greens mo na mo amo silang ipangtagaan ang atong mga practice good nga gitawag na to low cost production no amo na nga atong mga farmer kung unsa available lang ang materialis mo ilang gamiton. So wala rin ko siya nagkuhan o kantidad nga pila no. Kaya muna, depende muna sa muna kadaghanon sa imong i-produce. Ang binhi na to, mapalit na to sa tag 100 ang usa. Pero kana siyang binhi, no? Ang usa ka putos, mo makatanam na taan o kwinta ka protein bags. Sa matag protein bag, maka-harvest ta o mga average na niya, mga 200 to 50 grams. 1/4 kilo nga itong harvest. Wala tayo dita na nga kanang kakuangin, no? Ato kapakita, no? Pero ubay-ubay na ganda nga itong mga na-training. Nga, napot tayo pang monitor nga mga growers. Good sila nga. Dinigani sa Cebu, nagbuhat sila o association, no? Itawag nila Cebu Mushroom Growers Cooperative, no? So, ang katong grupo, sila to ang consolidator, no? Ang mga grower ng uban, ang ginagmay lang, at ito nila ay iduso ang ilang harvest. Dari sa Argao, naputay o sa ka-association na nga natoy farm, da, nga dako-dako po siya. So, nag-processing na po sila. Then, dari sa Mandawi, naputay mga grower po, no? Na ito'y grower da, nga before ang kwanis siya, kana ang furniture maker, no? Nakasuri ko dito, nagtanaw ko sa iyang mga sodas, ilang ipang gisawag lang sa iyang puan, iyang factory. Ako siya gidagni nga, ako siya ingkar nga, sir, kanang gusto ganahan ka nga mo atin ng training.
2: Mm-hmm.
1: So karon niadto siya sa opisina, nagpa-schedule ng training, no? Murag lima ka tao niya gipada dito, no? So karon imbis nga ang iyang sodas, iyala to labay. So karon nagamit ni Gunia. So usap pa niya ilabay iya sa tamnan o gato ang mushroom. Karon sa time nga ang iyang mga trabahante walay trabahoon, so magbaging sila. Miingon siya nga, sir, kanang nindot kay ang mushroom, sir, kay dako itabang gyud nila kay mula gito nga ang ilang farm, ang ilang mga trabahante kung way trabahoon, so magkalingaw o baging nila na po process niya. Iyan na po di baligya. Do out kasi namo gani itong aging buwan ba ito. May ngayon siya o binhi na mo. Bisa gitraining na ito siya, padayag po siya mga binhi na mo. Kaya mo lagi na ang mushroom ang good, prone kay siya sa contamination.
2: Oo.
1: Maglisod good sila ang buhat sa
2: binhi.
1: So katong mga interesado, no, nga mo-avail natin itong mushroom production technology, no, pwede mo makabisita dito sa itong opisina, no. Kaya kanimong kung mushroom, no, simple lagi ni siya. Bisag naalata sa balay, so mahimot nang maka-income, no? Pinaagi sa pag-mushroom. Then, kamo, kung mas maayo kung grupo mo na mag-request dito sa atong, kung ano, masuwat lang mo sa ato ang director, ang mag-training mo. Then, bisita mo sa inyong area, tanaw mo miog, ang ngayon bang ang inyong area is mag-mushroom ta. Then, moto nga ang mushroom, no, dili ilang kay pangpanudan ang uban ng god ang ilang man pangpanudan lang.
2: Mm-hmm.
1: Dako po ni siya og potential nga ato ibuhatong negosyo. Katong mga interesado, no, bisita lang mo sa atong opisina, and then natay laboratory, gamay nga laboratory dito, makakita gid mo actual unya unsahon ang pag mushroom. Then pwede ko ninyong makontak, no. Ako number is 0946-258-5001. Then, pwede sa mong matawag sa atuhang station, no? Sa 268-4704.
0: Huwag maugad to mga igala, no? Inyong nabati ang mensahe gikan sa atong focal person sa rice-based mushroom production sa Department of Agriculture Regional Office Field 7 ni Sir Hubert Di Mabuyo. Dagang salamat ug mayong buntag padayon sa pagkakugihan.
4: Kung dinhi natapos kining tulumanon, malungtarong pagpanguma. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpanguma.
5: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Rush Boy! Nationwide!
7: Life Extension, Vitamin D3.
8: I'm Dr. Suzette Steen, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
9: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mapalit sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
12: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo. Plato ang kaldero. Ang galing for everyday.
11: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
11: Heavy duty linis, bawat pahit.
13: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
14: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
15: Charm Fabcon. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm.
16: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangong kumakablog sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. Kaya't aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, makaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat o Panginoon sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippines Standard Time, para sa 4:40 na.
2: Headlines
1: sa mga balita sa Balitang Nasural. Bulto-bulto nga drugas kanasakpit sa Laos, nasuta sa Pinaya nga usa ka politiko sa Mindanao ang pinanser.
3: Gary Driver ang security aid ni kanyang kongresista Zaldi Comey, testigo nga sa gagatos ka maleta nga kwarta malunggo sa kabilyon ka pesos ilang gihatod sa balay ni kanyang Speaker Martin Romualdez.
1: Nagpakabutabungol ang kwanan ni NBI. Ato sila kang grasyoso ni Patoo. Samtang sa mga balita lokal, si Mr. Mayor Nestor Archibald dili kumbinsido nga local haze ang nitabon nga dili maayong hangin sa Dakbayan.
3: Kapitolyo nagyog 14 milyon sa pansong nga budget alang sa sunod tuig.
1: Samtang balita gawas sa nasod, Ukraine dito sa nag-strikes og miigo kini sa giingong 10 dako nga data center sa Russia.
3: Negosyo cash remittances sa nasod milambo.
2: Headlines karon.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay Pilipinas.
1: Tungkol na mga mahinungdanon, Kinawa na Radyo.
3: Unang Balita.
4: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Hatol mga impormasyon ng inyong masayran.
3: Ang ayani mo madugan,
1: una sa radyo,
3: una sa balita.
4: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
2: Number one.
4: Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang Radyo, Unang Balita.
2: Number one.
4: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
2: Nationwide.
4: DYHP Unang Radyo, Unang Balita.
5: Gising na.
4: Bango na. Sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Adlaw na bigalang Biyernes. This is ice na bigalang sa buwan sa October 2025. Si Tinta Kadlaw na lang Pasko na. Sangahan sa kanito mong kangpar sa Sino HP. Aramid Cebu kami ang inyong mga tigbalita.
3: Kinag yung Radyo Man, Ken Galinea.
1: Ako sa Amin Radyo Man, Arnold Bustamante. At ito tabi ka na sa Resay, Santak na sa Butang. Paghatod ka rin sa mga labas ng mga balita. Magbuntag, sumbo kami sa inyong Mindanao. Lainapod nga Adlaw, may kala sa itong pagpanaguman. Nag-inout kami nga nakabos kapiskay, kamayan nga daw ka na may galang Biyernes. Thanks God, it's Friday! Abin akong Thursday inyo hang kalipay kay nag-swildo. Friday man yan. Nga naman, kay ang Thursday nga swildo, sa nakaadlaw, wa na. Pobre na sa.
3: Wala nga sa mga Arnold. Thank God it's Friday. Wala po.
1: Wala sa. Lonis na sa. Real sa.
3: Ay, kisi-kisi.
1: Oo. Oh.
3: Wala sa. Busy na to ka sa mga Arnold. Bapas-pas kayong adlaw.
1: Tas-pas gid kayo.
3: Wala. Big lonis.
1: Oo. Oh.
3: Kasi patanga na. Ay, lonis na po.
1: Lonis na sa.
3: Yay, ka-birthday sa sun. Yay.
1: Yay.
3: Oo. Oh. Gamay kisi-kisi.
1: Lonis na sa. Ay, nagkumpatiyali as panahon.
3: Sa kagatos, kadlaw, Pasko na, pero karon happy
1: oh,
3: na
1: si
3: lang. Si Tinta na lang.
1: Si Binti naman lang.
3: Ano ko sa kabuan?
1: Parang ba, itong countdown 100. Ay!
3: Karon, Ana, kanang kabuan ang nakalabay.
1: Ah.
3: Kaliyo na lang.
1: So, nani ka sa mangken, mag-November na. November na.
3: November 1, kanag-kalag. Kanag yung igumas, kalag-kalag sa Arnold. Murag, sutoy lang, no? Sutoy lang adlaw, eh.
1: Ang nakakuang gina na, kay, umans kalag-kalag, mangandam na po ang atong kapulisan sa kining sinulog.
3: Oh, humas sinulog. Pasko, sinulog.
1: Nga Pasko, ka naman na. Kanang, na naman na ikuan. Ang sinulog
3: yun. Oh.
1: Ang sinulog yun, may ilahang nga kuan. Magkang ko pa, lo, bago pang ito nagsinulog? Karon, nangandam na po sila para sinulog?
3: Oh. karong mga panahon na. Ready na na.
1: Ready na. Nunay, every week na ay kuan ka nabitang security
3: meeting, no?
1: Security kuan na meeting. Uban ang kaparian sa Basilica.
3: Cebu City Government.
1: Cebu City Government o Cebu City Police Office.
3: Apil po na na. Tinood ay, kaya na-remember ko sa una, kanabitaw ang initunga-tunga na September. Sumod naman ang mga pagpangandam,
1: correct.
3: No? Correct. Planning.
1: Planning. Unsa man ni, unsa yung mga sayop na to, neto na kailangan sinulog. Di na ito tumbuhaton.
3: Unsa yung mga kuan, mga ginagmay ng mga kakulian, i-improve.
1: Mga critic, wala nila matiwas at itong human sa sinulog kasama kayo gitiwas nila karon. Kadili na mausap nga kay kada tuig naman lang na doon ay mga kuan kasamang kin.
3: Kita namin kini makitaan nga gamay nga kakulian, gamay nga diferensa, gamay nga lapso.
1: Wapagin na sila mingon nga, magandam ta sa Pasko eh. Ang ilang ipangandaman karon sinulog, kaya mo pinakada ko. Makaingon ka bang, hala, dali aradis pa na hon. Uy, bago orang kita nagsinulog karon magandam na po sila para sinulog.
3: Ayo yung tinood ang pagligid sa mga adlaw.
1: Ano nga, life is too short. Good kasamang kan sa atong ikuan ka nang enjoy ang atong kinabuhi kasamang kan. Sir, kakaon na kaglitson.
3: Nakakaon baglitson ang tanan.
1: Talisay ma.
3: Gabiyo, tutugon no litson.
1: Ako talaga nagkakaon.
3: Nakuan ba ko na nanaro ko sa mga pictures ba, no? Sus ka pula-pula lang ayo.
1: Sus lami as lit sus talisay.
3: Mga tuhugan ba nga tawayan.
1: Pero mas gilabian ko dito sa Negros. Kahit tag, kuha na lang ang kilo, 300 na lang ang kilo slitso dito ko sa mangken.
3: Tinood, no? Kaya ang ilang mga baboy dito,
1: nanubra.
3: Daghan ang supply. O niya, dili po makagawas.
1: Nanubra ilang supply.
3: Nanubra. Ilahan sila rin kapalit-palit
1: ng
3: mga baboy.
1: Nanubra ang supply sa ng baboy. Wak na mahurot.
3: O niya, a problem. Pinasa pala litso dito?
1: Tag 300 na kilo.
3: 300.
1: Sa
3: tapa,
1: o. 800, dire.
3: Ang litso?
1: Ang litson
3: dali sa ito. Libo kapil, oy. Na ay libo, oy.
1: Ah, katumakang katumantong imong van. Paborito ni mong mga mahalon. Matulog ako.
3: Pwede ni Paya, kay bisan bitaw.
1: Ayers, gilana.
3: Dili, oy, bisan ka nang sa mga merkado, sa mga Arnold.
1: Adi, ay?
3: Oh, sa karkar, oy. Ah. Nanas, no, na 150, 1,000.
1: Pero diha sa kwan, ka nang puso ba?
3: Puso
1: village. Makapalit pagkag 800.
3: Ito lang din sa 900. Na magaling din ay 299 man na nga kuan.
1: Eat all you can.
3: All you can. Na
1: gusto ka mga kuan? Mga high blood?
3: Gusto ka gahi.
1: Ato dito sa Poso Village na ay eat all you can litson dito tag 250.
3: Gusto ka ba mo sakit imo tang tubo? Ato taon na yun.
1: Ayaw lang palabi.
3: Ay, di naman palabi. Moderation lang yun.
1: Kaya
3: o sa'yo, may yun sila nga, tambal ako na sa kaibog.
1: Oh, kung tambal sa kaibog. Pwede man. Kaya nga dyan kay kaon-kaon, mga usaka tuig, tingaling litson kasama sa kaya tambal sa kaibog.
3: Kaya hidlaw dyan ka sa litson ba? O sa tambal na ni sa kaibog, yan palit kay litson. O sa kakilo.
1: O sa kilo,
3: san? Kaya kaibog o sa kakilo.
1: Ako sa una, katong napag-uspikas na sa sunan kasama sa kaya, kaya panagsara man ito kakaong litson na naman. Basta mag-shieldo. Basta mag-shieldo. Ngayon, water siya kung mambaling.
3: Karon, pwede na ka mukhang litson ka na daw, ha?
1: Dili, kaya nakamantan rin mag-litson man. Ator mo yun nga, mag-litson ta. Sige, nga, makadaog. Makadaog sa award-award, mag-litson ta.
3: Asa pa ba niyo award-award?
1: Halos ka na si Manda mo.
3: Bakit kaya mo niya
1: asa mo ba yung kwanda? Kanang na yung mag-contest niya. Sa'yo na lang kayo magpalit ng litson. Sa una kay kung hadlawon ka lamay, labi ay kaog litson ayon, swildo man. Atong mambaling. Wato na kayo ka mambaling.
3: Sinugdaw ko ang litson sa mga Arnold ba? Nakapalit pa. Labi tang tag 400 pa ang kilo. 350, 400. Niya, niabot 600. Karong pilang mahal na, oy.
1: Sa una ka ni, ang 1/4 ka sa mga Ken, 150. Sa tapat, tag 600 na kilo or tag 100 ang 1/4. Tag 100 na 1/4. Wala na, mahala na ka.
3: Mahala na ka.
1: 100 na 1/4, tag 400 na kilo, wala na mahala.
3: Mga pamahagi ka sa mga Arnold ka na hidlawon bitaw dugan niya kanang pasok lang sa imong budget ba like 199 o kaon lang kanang budget meal nga litson bitaw niya nanay puso nanay soft drink ana lang kung tambal ka sa kaibog tambal sa kaibog mo palit sa kaibog
1: dili akin mo sa kikwan nga ako dalos balay kaya kung
3: nga para sa mga kaon tanan
1: ala nalintar GC na

0: sa mga pressure endurance kwan, carbon. Kaya, wala matang kaong litsyon ang tadi rin kasamang Kenya. Nakikita ang litsyon ni Stalisay, naglaway, masagot.
1: Ginatay na kagigitohon kita sa mga
0: kakoyan. Yan, nagparong. Oh. Grabe ito, makita naman. Hala, ang panit. Lami.
1: Sinaw lang lang yun.
0: Lami, king panit. Para nga, eat moderately lang. Ayaw ka ng kaonog dinaghan. Kanya labi na kang naakay hypertension. Ayaw yun. Kwan lang, ka ng careful sa imuhang ikaon. Kaya delikado, may gana sa high blood. At sa check mekanis ka sa mga Jesse sa Mampong, sa rin tamig ka ng mga presyo sa mga nangalang panaliton sa Carbon Public Market.
2: CYHP, tutok presyo sa merkat.
0: Kasama ang Jesse, good morning, Jesse.
3: Yes, mayong buntag kasama ng Arnold Ayog kasama ng Ken o mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ng atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mga umprahay diri sa Carbon Public Market. Ay, may muntag gaya ni ating Mikuya niya sa Ate El Mares Food House sa may Bonifacio Street, Barangay Parian, Cebu City. Mayong buntag nyo dati, may buntag nyo na kuya. Okay, presyo sa mga klasik-klasing isdaro na nga itong ihatag sa itong mga suking tigpaminaw. Tilapia, 201 kilo. Bangos, 220 ang kilo. Tulingan, 250 ang kilo. Bulinaw, 140 ang kilo. Lumiagan, 200 ang kilo. Katambak, 300 ang kilo. Tamarong, 200 ang kilo. Uyap, 180 ang kilo. Danggit, 220 ang kilo. Budburon, 220 ang kilo. Anduo, 220 ang kilo. Dulu papa, 420 ang kilo. Malasugi, 420 ang kilo. Tangigi, 480 ang kilo. Karabayas, 200 ang kilo. Lambay, 380 ang kilo. Pasayan, 380 ngadto sa 400 ang kilo. Nukos, 500 ang kilo. Kasama mo sa market report. Ako ang inyong radyo man, GC Sumampong, DYHP, Papap, Areman.
4: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula. I-appel na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo!
0: Dan salamat kasama ang Jesse sa Mampong. Gika may gala sa Carbon Public Market. Na nagurasa, inirabati may gala mga presyo sa atong seafoods. Lali ah, may gala seafoods. Ang Pasayan, may gala nakita na ko murang nagpangamay. Pero ay punga palabi, kang imuhang allergy. Ang imong kagid, mukatulog sa mot. Gikan sa litson, nga to sa seafoods, ginoo ko. Ang atong diet ani murag di na matabang. Unya murag luto tawon niya kwante kani oy kanabi taong dinuldog. Kao taon niya dinuldog ng tampuro lang kalamasa mi taw.
1: Tanganoguan ganang
0: tuno. Oh, tuno online sus lami kasama.
1: Ha? Inhasun ba?
0: Ay, dela sa tanan. Ah, wala sa kwan ba? Wala sa kanang puro lang yung tunog. Puro lang yung kanang... puro lang kanang masa.

0: O niya na lang kinason, sunod simana. Pwede na.
1: Sunod
0: simana lang. Dari, o niya, pag order mo dito na, usag ka mo kalabasa, usag niyo ka mo.
1: Maroy kalabasa dito itong kini. Nalya!
0: Wala na kalabasa, ito yung luwi, pag tago na kalabasa, kay magpalit ko, kuhan ka ng tono dito sa kuhan.
1: Wala yung subak-subak lang.
0: Buta ka gamayang buwan.
1: Gamayang buwan, ay na. Ustang na miyan.
0: Gamayang buwan. Buwan pinikas ba?
1: Buwan pinikas.
0: Siyang tulo lang kabuok. Iwan ang
1: nadigyan mo yung buwan.
0: Ang dinuldog ka sa mangkin, matanganin mo na ang kuhan. Kanamitang okra. Matanganin mo na ang batong gamay. Matanganin mo na og talong. Haskal niya, hugaw-hugawan ni mo kamunggay.
1: Inana ni ka magdinoldog, butangan ni mo lain ng mga gulay.
0: Butangan ng lain gulay, kay man, buragwa naman kay makaon na ng kalabasa, kay nadugmog man. Buragwa kang nagkaog lugaw.
1: Buragwa naman ito sa baon.
0: Buragwa naman kay nagkaog lugaw, anak. Butangan ni mo kuhan, batong gamay. Butangan ni mo okra, butangan ni mo talong. O niya, hugaw-hugawan ni mo og kanang kuan.
1: Uli ko na may anaw niya.
0: O niya. Sapo na tangaw niya, ha? Kadali ra kayo na. Mo na yung pinakadali kayo toon, yun ay. Kanang nga dinuldog.
1: Dinuldog.
0: Sakto kayo naroon, kaniting uwan. Nala. Ato sa check, may kayo na sa kasamang Jane Gallardo. Kayo naka-standby na sa kasamang Jane. Kasamang Jane. Good morning, Jane.
2: Good morning, kasamang Arnold o kasamang Ken. Maaaga na. Medyo dinlog ato ang kalsada or dalan.
0: Basa ato kalsada raw, no?
2: Basa dyan kasi sa mga Arnold, kaya nga dyan uwan mang dito kagabi. Nagamit na kang mga baldi kasamang Arnold. Pagkapanood na baka nga. Buhay na baka nga kasamang Arnold. O sa computer, sa tubig, uwan. Sabahan na kasamang Arnold, no? Ato ang kapwanan ko. So, karoon, bisan ka mag-uga, danlog nga to ang kalsada, na nanakay na kita din yung mga nagbiyahe sa mga ano, dili pa man din na nagjud ka dito nga itong kadalanan, abi ka ng tungkol sa Europe, sa pasayo, pero nana dito ay makita, mapitila din yun, no? Na alibalik na ba ang klase ka sa mga ano?
0: Balik na karon. Pero Friday, Friday masanroon.
2: Alang nagigil sa mga Arnold, ang uban siguro, nang huli inas probinsya.
0: Tinoon na,
2: Biyernes, Badyo, Domingo, Lunes, nagigil kayo balik sa mga Arnold. So, bisan o inana, nagbalik ng klase ka sa mga Arnold, magkita gyapon na to, mamadulibog po gyapon ng ato ang kahinginan. Pero mga urasa, so mas maklaro ni nato, ipayagaya ka sa mga Arnold. Pero parang nga madungit-ngit, doon na kita nakita nga madudugod na ayaw ang kalidad sa atong hangin. Mga nang katong mga estudyante nga, muspila karong adlawa, bisa nung biyernes sa mga Arnold, magkilob lang din ta o mas. So wala po tayo nadawat sa mga Arnold, no, mga kasitsa sa ato ang kadalanan, karong nga mga rasa, apan ato lang tagal o pagtagad, ilagin na o makalibot na din sa ato ang dakbayan sa Subo, aron po sa paghatag o mga dugang detalye, mga balita, mga kasitsa nga nahitabo po din sa ato ang palibot. Kanalan sa nga ito yung hataga, karoon na update, gikan din is my capital. Kasi mga Arnold, ako ang inyong Radyoman Jane Gallardo, DYHP, the top RMN.
3: Mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Radyoman Jane Gallardo. Og kining bahina hatod ka nato sa EXL Black Coffee. Gika po'y baka sa adlaw-adlaw nga trabaho? Sulayi ang EXL Black Coffee. Adunay mga sangkap nga may HMB para sa uptake og hamloy nga muscle recovery og peak ATP para sa dugang kusog og kabaskog sa adlaw-adlaw nga hamon. Para sa trabahante, atleta og bisan kinsa nga gustong himsog ang lawas og aktibo sa kinabuhi. Usa ka tasa. Kusog matag adlaw. EXL Black Coffee with my HMB and peak ATP. Kauban sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule alang sa mas kumpleto nga panglawas. Health and wellness for God's glory.
0: Daghang salamat sa mga Jane Gallardo na katulad sa itong oras, alas 5 in punto na. Standby sa mga balita may gala, human lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom at ang oras. Alas 5 in punto na.
4: Kining oras, hatod ka na ito sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement. si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Kapoy, kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Bukit turun eh, gani eh. Satya nga nagmintin ko, anak ay,
7: pwede
6: na yahay. Pwede na, mga kasbila
5: sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
8: SED Alert! Ang SED Marketing Incorporated nagapahibalo sa tanang mga consumers sa Panyawan products sama sa SED Panyawan Coffee Mix. Pangitaa ang mga parmasya o grocery stores nga nagabaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa ato ang SED Panyawan Coffee Mix is 20 pesos matag sa Shea. Ang SED Panyawan Coffee Mix mapalit usab sa Shopee, Lazada o TikTok. Pangitaa lang ang Seed Pharma SED Panyawan Coffee Mix. 20 pesos ra per sachet.
9: The original Koi Herbal Caption.
10: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, disuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Magsiklagsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
9: The original Koi Herbal Capsule.
11: Life extension, vitamin D3.
12: Am I speaking with William Hill?
13: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
12: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
13: I have the D3 right here, life extension.
14: Life extension, vitamin D3 for longer life.
15: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
16: Nawan ana baka og gana sa kama?
17: Masinug? May diabetes ka?
16: Mag DTX 500 na!
17: Ang DTX 500!
16: Adlay powerful extracts,
17: nga phytochemicals,
16: ug antioxidants,
17: nga gigan sa palaya,
16: ug the sugared sugar cane,
17: mga organic compounds,
16: nga effective,
17: batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500!
17: Pabalik sa mga butika.
16: DTX 500!
17: Ang tubag
16: kontra sa sakit nga diabetes.
17: DTX 500!
16: Efektibo
17: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
16: DTX 500!
17: Imo sa the sugared sugar cane extract,
16: ug anti-diabetic property,
17: gigan sa palaya.
16: DTX 500!
17: Garantisado,
16: highly recommended
17: sa mga eksperto,
16: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
8: SED Living Testimonies.
18: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
19: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
18: June Largo nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-SED Panyawan Coffee Mix.
19: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo usok sa imong sugar. June Largo.
8: Living Testimonies. SED Living Testimonies.
18: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
20: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
18: Pinagi sa pagtumar sa SED Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa SED Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
20: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
8: Living Testimonies.
21: Welcome to our reunion.
22: Uy, Dai, ni-doubt lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
23: Tungod na sa Super Fiber.
22: Unsa?
23: Super Fiber.
24: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
25: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
26: Bang kasama, ako si Radyoman Atty. Buen Alguno.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matang buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyod ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo niini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
4: Oras sa mga kasama, alas 5:07 na.
7: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
4: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Gibutiyag sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA nga usa ka politiko gikan sa Mindanao ang ingong pinanser sa dakong kargamento sa ilegal nga drugas kada sakbit sa Laos.
26: Pura mag ni kuan sila no ni left turn. Ako nang report mga higala padong ngadto sa Manila. Dili. Padong Manila may gala mutog pa ang eroplano unya dunay personality na sakay nga nag-deliver og vape. Kailan man ta kay supplier og vape diri sa Pilipinas o sa Raman? Politiko gihapon
27: ang nagpadong na sa Mindanao, Mindanao. Sa Mindanao.
26: Sakto ito ni Pulong, ako na po'y pasigilan na ni Ron.
4: Matod sa tigpamaba sa pinayaga si Joseph Frederick Kalulot, nailhan nila kinisubay sa gihimong investigasyon. Ang mga politiko gigoga maoy nihatag og pundo aron sa pag-charter sa flight nga giluwanan sa mga ilegal nga druga. Gani mato ni Kalulot, ang mga politiko nasakop kini sa partido nga supak sa administrasyon. Ang mga drugas nga nasakmit gingong nga konektado sa sindikato nga nag-operate sunod lang sa Pilipinas.
28: Balita sa kakani bodyguard sa gipakitaan si kani kongresista Zaldi Co may testigo nga sa kagatus ka mga baleta nga doon isulod sa kabilyon ka pesos nga kwarta ang ilang yatong gatus panimay ni kani House Speaker Martin Romualdez gikan sa tuig 2023 gato na sa 2024 si Rodante Orbilio ex-driver o security aide ni Co nihimo sa mga pabahayag sa katulong adlaw sa bail hearing sa Sandigan Bayan sa kaso ka plunder bato kang Romualdez mato ni Orbilio ang mga baleta yatong gikan sa mga units ni Co sa saka subdivision diya sa BGC Taguig ingon man ang live property ni ini pa ingon ito sa balay ni Romualdez sa McKinley Road sa Forbes Park sa Makati City. Dito nga ni Orbilio nga nakapil siya sa lapo ka mga higayon nga gihimo ang mga delivery sa kwarta ganto sa panimay ni Romualdez.
4: Alas 5:09 na. Gipasalig sa ombudsman nga mohimo kini og patas nga investigasyon sa referral sa National Bureau of Investigation bahin sa gingong non-missing nga deklarasyon ni Vice Presidente Sara Duterte liha sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth Consalen. Ikumpirmar sa ombudsman nga nadawat tanini ang referral gikan sa NBI kabahin sa Salen ni Duterte. Ang referral ug mga supporting documents wagi sa initial nga evaluation aron pagdeterminar sa himuon nga lakang apil na nini kung gikinahanglan ang paghimo og dugang investigasyon. Nitong Martes ang NBI ni refer sa fact-finding investigation report kabahin sa Salen ni Duterte ngadto sa ombudsman alang sa evaluation og dugang aksyon.
28: Tapos ang balita gikan sa kauluhan, imbestigahon sa National Bureau of Investigation kan NBI ang mga hosts sa usa ka podcast nga Machong Chismisan. Tapos sila oi.
26: Oh, kakita ko ato kay sa langgi grabe sad oi, mura pag mga amaw sa tuno.
28: Mga
26: amawon, mga amawon gyud, mga amawon ba.
28: Lagi, anong sa taon to eh? Subay sa gitangtang nila nga episode, hang ilang gikatauan o gimong katauanan ang anak ni Chris Aquino nga si Josh, nga usa taon ni ka bata po nga dunay special needs. Mato ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, apektado kayo kini sa mga gitabo, gilimando kini sa NBI Cybercrime Division Special Action Unit. Ngayon bisigahon ang mga host sa maong nga podcast, kapasakaan silang tukma nga kaso. Mato ni Matibag, responsibilidad sa NBI, ang paghatag o gustisya gato sa anak ni Chris Aquino nga si Josh, ingon man sa pamilya ni ini, ug uban pa ka mga tawo nga dunay special needs nga angayan usab nga respetuhon, itratar nga dunay dignidad ug igo nga pag-amuma. Ang topic sa podcast mao pagbalik ni Chris Aquino sa pagka-active sa showbiz, ug naisgutan ang anak ni ini nga si Josh dinos sa ka-host miingon nga walang kwenta ug dayon gihimo nila kining katawanan.
26: Aha ka mga tawhana.
28: Ini mag ra-ana
26: po kini sila, kini mga tawhana ni manghilak ba di karon kasama kan.
28: Mao na alam tinud on jud ni kay nagharman kay ni ani kasama ng Arno.
26: Angayan ni tinud on jud kay dili maayo ang inang gibuhat mga higala sa kangin.
28: Magbugal-bugal
26: ba?
28: Nagoy pa yung inanang a klase sa dunay mga kapansanan.
26: Namagoy problema.
28: PWD ba?
26: PWD ang bata ba? O niya inyong inaon pa gyud pastilan. Sa mga utukan ng matawhana ni ay. Nadaot, nadaot tani mga nadaot tani utok.
28: Sobrang
26: kagara niya, daot ang utok. Pastilan.
3: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
26: Kaya ito nga papadaguban, may ganagpulanta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisay, Anog Mindanao. Ang original koi herbal capsule, suplemento ng agikan sa pariya, kamanggay, garlic, luya o ginseng. Namin mahatag, may kanagaling kong salamas, kaligod sa atong immune system. Anong ganita, dalig ang masakit. Busa, ikaw nga nagpaminaw ka noong matasan ha, ang pag-inom sa original koi herbal capsule. Ang labing epektibo ng herbal capsule nga mapatok sa mga baratian sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, hubak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, o ang pagkabag sa inyong mga atay. Ang original ko, herbal capsule epektibo sa nabigala pagpalig-on sa atong immune system. Aro nga di tadali ka masakit. Kung sa ikaw nga nagpaminaw noon, batasan na ang pag-inom sa original ko, herbal capsule. Si Nestle Sevilla, Dakay, nga naminaw ka ng orasa, tig-inom ni og koi herbal capsule ba ya? Di ba Nes? Ay muntag di ba na Nestle Sevilla. Si og sa iyang bana nga si Rainier Dakay. Kaya ang koi herbal capsule, mapalit ka rin may gala sa tanan nga mga butika sa barato kaya nga presyo. Mapalit ka may gala sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches, Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, Ogzari Pharmacy sa Guadalupe, Og sa Dalang Iscario. Mahimo siya rin may gala mapalit ang original koi herbal capsule sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezon Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchases Pharmacy, ELV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roosville Pharmacy sa Batol, Leyte. Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
28: Bang presyo si Bonagoy kabay dunay hypertension, basin tasin ni sugar, basin may diabetes kanyo, ara kabay bow. Atas nga levels of blood sugar, magkabagay kinis mga arterial walls, mo palapot si mundugong o sa nakarason, gano'n magka-hypertension ka, mutaan sa imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagkadaon si mong kidney, o daghan pa nga mga complication. Sama sa stroke, heart disease, nilipagayos mga samad, pagkaputulos sa tilubisan, gani ang impotent sa mga lalaki. Ibu siya nagpabuta ka, magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon kini charantin. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function, kun bubo ang imong blood sugar. Kontrolado sab ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagad lang magkapanindot ni simong katulog. Makapugong pagyod sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bisitaw sa Bangklinika, de Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation gagamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakini mimutang din sa Mediha Consulim Street sa Cebu City. Kapag di matawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-0795133.
26: Mga kasama, nagsasalati na mabuuan ng naakas trabaho. Focus ka sa imong gibuhat kay doon na kay giapas ka deadlines. Kaya manutag kaayo apan kanit lang na doon ay panakit sa imong ipon. Makapangawat na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit sa kalag o kalagot samtang naas trabaho kay nagpitik ang imong ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa rin mo sa kadugayan, ana, mas busamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Dunay kag, kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief dolphinal. That works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data. Aim 8 December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Maong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Motarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, maong wagtang ang sakit, nasaway na sa kadaghanan, nasaway na sa 36 katuig. Sa parakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor, ug sunda ang girisitang tambal nga nasaway na. Paspas relief nga nasaway na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Mifenamic acid is a generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Gawas nga makaboost kini sa atong immune system. Ang laing benepisyo nga makuha sa ilanlaw nga paginom sa Life Extension Vitamin D3 mao kini pagmenos sa risgo nga masakit ka ni ining cancer sama sa breast cancer, prostate, colon cancer ug uban pang matang sa susabag nga sakit nga dunay direktang koneksyon sa kakuwang og vitamin D diha sa atong lawas. So gani na matud-an usab sa medical nga mga pagtuon nga kun sufficient lang ang vitamin D level sa dugo ang mga cancer patients mutaas ang ilang survival rate, mas mo improve ang ilang panlawas ug babalik ang pag-function sa ilang immune system. Samtang dili kini dali nga maluya og motaas ang syansa nga ma-survive nila ang maong balatian. Samtang kamo dunay kato mga cancer patients ha, pwede kamo gawas inyo medication inyo karagdunganan paginom sa Life Extension Vitamin D3, 6 to 9 soft gels a day human mo makatake sa inyong meals. Gawas sa mga cancer patients katong dunay mga maintenance medicine kay nasakit og diabetes, hypertension, pwede po na ninyong dunganan og inom sa Life Extension Vitamin D3 para mas nindot ang resulta or ang inyong pag ang inyong maintenance. Makatabang kayo ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata or hamtong, pwede mainom ang Life Extension Vitamin D3, ha? Unya, pwede o sa soft gel matag-adlaw para sa maayong na panlawas. Affordable ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Ayaw kalimot karong sa adlaw, ha? Mauni ang mid-month o anniversary sale sa Life Extension Clinic. Maka-avail ka din nag-discounted ng mapadokto sa Life Extension Clinic din sa Cebu City. Delivery nga ECG. Alas on ang 30 ka mga pasyente na makaabot dito sa maong clinic karong adlawa. O magpadayon sa mag-libre nga consultation sa klinika. Available per me ang doktor. So ay kalimot, labay pa kay bagong payday, bagong sweldo, pamalitdaan dito o dinaghan nga Life Extension Vitamin D3 para may pamuslan ninyo ang discounted nga produkto o gubang product sa Life Extension karong adlawa. Samtang sa pikas nga bahin ni kamakanunay nga makonstipated, pag-inuman ng Super Fiber kay number one kin nga pangontra sa constipation. Sino kay nga damon ng Super Fiber? Kaya usama ni siya ka sa shea, powder ang sulod ni ini, magkulang ka sa kabaso nga tubig o niya imong imix dito ang Super Fiber. Pwede kang mainuman ni kundari sa buntag ka na before ka mamahaw, kundari sa gabi ka na before pud ka nga matulog. Huwag para mas nindot ang epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka na inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalipod na sa mga butika, apilo sabi na sa Life Extension Clinic.
26: Ay, kato mga bago lang namangon diha. Labi kay pangapi oy. Grabe taong kape may gala nga magkapapukaw nato dito ta makabalik og katog. Unya ari ta may gala sa kape nga daghan taga benepisyo nga atong maangkon. Kape may gala nga daghag mga bitamina. Kini may gala ang Makabuhay EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Nakatilaw na bubuan ang kape nga doon ay native purple corn. Kung wala pa, i-try may gala ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Doon na antioxidant properties ka makarikay may gala sa paggahi sa agyanan sa dugo. Ngatos kidney, kapasibling mo resulta sa may gala sa diabetes. Gawa sa native purple corn, doon na sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, marunggay, kanela bayabas o rosehip. Puno sab sa vitamins, minerals, protein ug fiber. Nga maghatag nato may galang hindo nga digestive system. Vegan ug gluten-free pagyod. Kapina gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Inyo ni mapalit may gala sa mga butika sa inyong lugar. Ug ma-order ni sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
28: Samtang sa pikas gabahin, daghan na ka na ito karon, dunay pamation, dilabanay kay paralas mga idaran, at pinilang mga batanon ani, dunay high blood, diabetes, insomnia, constipation, o guban pang sakit. Kung ikaw dunay ni ini, adunay herbal ga food supplement para nimo, kinimao ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement, dunay ka na yung ABCD formula, A ka para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamote, o D para sa duhat, nga din gikan gyud sila mga dahon, ang gigamit isip herbal medicine, nga makatambang sa paglisod og tulog og insomnia, constipation, makapugong sa pagtaas sa blood sugar level, gamay mamahimo ang hinungdan sa diabetes. Mga sama na ko na ginumpod ko kanadlaw og sugatrol, kanuha o katulusod sa kadlaw. Mga lagsik ang akong pamati kanunay, maskin sa timog adlaw nga pagpanarbaho. Mga suway po din yung tumar matagadlaw og sugatrol.
5: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
26: Oras sa mga kasama na 5:20 na.
6: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
9: Dr. Limuel Estegal, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko i-time makipistorya sa akong pamilya. Nang nag-interviews ko, EXL Covimix 17-in-1, so akong i-try. Ganito lang siya sa tiyan, hindi siya acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuha ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya makakagkaiwan sa atong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daghang salamat.
10: May buhay sa makabuhay!
11: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
11: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
12: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: iBerry for a clear and healthy eyesight.
15: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong piliod kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended Vitamin D3.

0: wakap, siming tibuog barato.
1: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
2: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
3: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ng pagpamuhin. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
4: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The wonderful supplement.
6: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
10: Biotroph Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
11: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
6: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
10: Biotroph Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
11: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
12: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
13: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Mga higala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagharaong tambang ipanginom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugod na uginom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, ginta na yun akong ibati.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang ug daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow ug limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan, o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
4: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag og pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Usa sa mga kumpanya nga naguna sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems, mipasalig nga masayon na ang pagkabot niini pinaagi sa ilang bag-ong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
6: We believe na ang oxygen may number one katambal magamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo, bisag-asa na tanke. Compare. Ato, aluminum, sinaw kayo.
5: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar ay ang ipadayag kung unsa kamay nung danon ang paglanghap o limpyo ng oxygen.
7: Makikita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yun ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
6: For those hospital owners, atong matabang ninyo, ilisan o aluminum para wala itaya. Libre ni sa
8: SED Alert! Ang SED Marketing Incorporated nagapahibalo sa tanan ng mga consumers sa Panyawan products sama sa SED Panyawan Plus Mangustine. Pangita ang mga parmasya o grocery stores nga nagabaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa ato ang SED Panyawan Plus Mangustine, 16 pesos lang matag-kapsula. Ang SED Panyawan Plus Mangustine, mapalit usab sa Shopee, Lazada o TikTok. Pangita lang ang Seed Pharma, SED Panyawan Plus Mangustine, tag 16 pesos ra.
9: SED Living Testimonies.
8: Ang SED Panyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatapang sa pagpukubo sa imong high blood pressure.
10: Ako, poriba ko ala, ang kaling Panyawan Coffee, akong ginimintin kay high blood pressure, lakon tila, kay mababa man ang imong meeting.
8: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa SED Marketing, ang SED Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
10: Sigurado gina, kung taas imong meeting, mababa na iya, Jaime Verano.
9: Living Testimonies. SED Living Testimonies.
8: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
10: Ako nga tawag na goiter po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
8: Ang SED Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
10: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
9: Living Testimonies.
11: Aduna ka bay wish nga gusto nimong matuman o kaila nga deserving nga mahatagan og higayon nga makamot ang ilang pangandoy?
12: Ang aking pong kahilingan para po sa mga batang daycare, po mga books para po maging tulong sa mga bata.
13: Yung wish po namin na medicine and medical supply po na wish po namin.
11: Atangi, Ang programa aron makabuot ang pangandoy sa matag Pilipino gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Karong Nobyembre na. Hatod kaninyo sa RMN Networks og DigiPlus Foundation.
14: Kadtong nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humuot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
15: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
16: Oras sa magkakasama na 5:32 na.
9: TYHP Bustamante ang Galinea sa unang radyo, unang balita.
16: Magkakasama unsa ba ang mga benepisyo sa regular nato o adlaw-adlaw nga pagtubar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, 11 of sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, gawan pang matang sa cancer, direct correction sa deficiency. Mutpasabot na nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siyang cancer. Base sa dagan nga mga medical nga pagtuon na doon itulog ka mga rason kung gaano makatabang ang regular nga pag-inom nato sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Mutpasabot nga kung ang usa ka pasyente nga doon ay cancer, adunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini nga mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilahang quality of life o ginihinay kung mabalik ang ilahang immune function o kusog aron nga mas maboto ka ng ilahang sakit. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong kini sa angiogenesis o sa ka-proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao. Kung nasa mutubo ang cancer, ilan ng putlon o babagan sa vitamin D3 aron nga way maagyan nga nutrients containing blood for cancer foods. Mutabang ni may galang nga mapunga ng paspas ka pagkatap sa cancer cells sa lalang parte sa lawas sa tao. Ikatulo, i-activate sa may galang sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa pasyente. Ano mapunga na may galang paspas ka pagkaluya sa immune function mga kasama. Base sa mga published medical papers may kalimutan sa vitamin D o cancer, mas mataas ang survival rate sa usa ka pasyente o maubos ang ihang tsansa o risgo na mamatay sa sakit na cancer kung ato na siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosis na ito ka mga cancer patients, kailangan mo inom siya may galag unom nga ito na sa siyam ka soft gel matag-adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimang imunong kinis sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o ka mga nagpatutuy nga mga inahan. O sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katilad ng 11 pesos sa matag soft gel. Importante nga pahinomdom, kinahanglan nga siguraduhon nga dunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Magamping may gala sa mga fake nga mga produkto. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
17: Samta sa bigas gabahin at susugato ng atong kabuntagon nga positibo kanunay ang atong pananaos kinabuhi. Pinagis pag-inom sa lamian o healthy kape. Kining Vita D Plus Coffee Mix. Kaming pinakaunang kape nga dunay sagol ng vitamin D3. Sa matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix doon ka ni 200 ayo ng vitamin D3 plus reishi mushroom extract. Kadunay mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Gitawag kini mga polysaccharides and triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pagigini og mangosteen fruit extract. Makabato kini sa oxidative stress o kining dali ka pagkadaos at ato mga cellula gumikan sa sobra nga free radicals sa lawas. Mo mga piganita Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka maka vitamin D3 pagyod. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika, apilo sa dinas sa Life Extension Clinic.
9: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
17: Ne multicab pickup type ug motor nagkaigo driver sa butol na angol. Kasama mo sa balita di man po Lauro.
9: DYHP Tatak RMN Report.
16: Marikanta sa kasama nga Paul Lauro, samtang sa Bikas Bahin, konsiyo sa student sa Sugbo, mudili naon niya pagkabutang o mga banner streamer o tarpulin sa mga poste sa Dakpayan. Kasama mo sa Marikta Rajaman na ilimunan.
9: DYHP, Tatak, RMN, Report.
18: Kining maong balita, hatod kato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Idili naon niya sa konsiyo sa Sugbo ang pagbutang o mga banner streamer o tarpulin sa mga poste sa Dakpayan. Kini kung maaminan lang ang nilan sa syudad nga nagtugot ni ini. Ang mga sakop sa konsiyo na alarma sa nagkakarequest litigan sa nagkakarang establishmento nga alang sa maong katayuan. Tintungkod sa Kabalaka na maghatag utili maayong tanahon sa katalanan sa Dakpayan. Sa kasamdangan, sa City Council pinaagin ni Konsiyal si Senyo Andres, itugot lang sa pagbutang ni diha sa mga poste nga kiparang iya sa City Government.
19: We may approve as long as the tarpaulin or the banner must be placed in a post which is owned by the City Government of Cebu.
18: Si Konsiyal si Senyo Andales, ang konsiyo na ngayon ang inventory report gikan sa buhatan sa mayor, labot sa mga poste sa syudad ngayong paragiya sa kagamhanan sa Dakbayan. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad nga 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong mayaaw ng Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kineng inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
9: Radyo mo, Nationwide, RMN, DYHP, Police, Plate Ronda Presinto.
17: Atong balikantong report ni Radyo Man na Paul Lauro nga dunay naangol nga driver sa motor atol sa usa ka disgrasya. Kasamang Paul?
9: DYHP Tatak RMN Report.
20: Radyo Man Ken, Radyo Man Arnold, alas 4:40 sa iyo sa Kabuntagon ang record nga atong nakuha niining aksidente sa kadanan diri sa General Maxilom Avenue ug East Osminia. Nakita sa initial nga report nga kining motor nagsubay ni sa may East Osminia southbound ni siya samtang kining multicab nag-left turn ni siya going General Maxilom Avenue. Makita sa Eagle Eye nga ang multicab DTS stop signal disregarding traffic sign siya inungdan nga naigo siya ni ining motor na go signal ni adlang mga ugayuna ang driver sa motor na labay in town og naangol. Giimbestigara na karon sa atong traffic enforcement unit kining sayo nga aksidente sa kadanan. Kasama mo sa TEO, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
9: Radyo mo nationwide. DYHP, abroad, ngayon.
21: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tiga-mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, naigo sa mga drones sa Ukraine ang giingong labing dako nga data center sa Russia. Ang mga pagpangatake giingong gabahin pa kini sa sunod-sunod nga pagpangatake nga gikatahong nag-target sa mga ambisyon sa Moscow, pag-develop og Russian artificial intelligence capability na susama sa Estados Unidos o China. Nasuta nga ang mga strike sa Balakovo Data Center nga giingong labing dako nga bank and technology company sa Russia na itabok kini human sa tulo kasunod-sunod nga pagpangatake sa malabing simana ngadto sa mga data center nga gipanigiya sa usa ka Russian technology group. Ang Ukraine ibutiag nga ang mga gilusad nilang strikes tubag lang kini sa mga pagpangatake sa Russia ngadto sa kaugalingon nilang data sites. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP Tatak RMN. Katong maong balita, ihatod ka nato nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan na usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa said liniment oil, ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga said Panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa.
21: Mapalit na ang said liniment oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml ug 80 pesos sa 30 ml. Samtang ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sa kada kapsula sa said Panyawan Garlic ug said Kugon. Samtang ang said Celebrity Beauty Kojic Soap mapalit sa 75 pesos kada usa ug 80 pesos kada usa alang sa said Celebrity Beauty Soap with Glutathione na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
16: Alam niyo ba na simula yun at 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise. Ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral centrum silver advance. Ang multivitamins plus mineral centrum silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
16: Oras, alas 5:43 na.
23: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
24: May buhay sa makabuhay!
25: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa na hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya kilala ko, Gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nakaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ang isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami lalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng mato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan na ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
1: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
3: Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
6: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatad. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
5: Hindi po kayo gumaling?
6: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung saka ang akong blood pressure, mosabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Maong akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid di ay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind. Na akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
27: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: iBerry for a clear and healthy eyesight.
28: Mensahe alang sa maayong panglawas.
29: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
10: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
11: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by

0: Luwa ng imong colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balanse nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
1: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
2: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Oras sa mga kasama, alas 5:52. TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
5: Daga na karon na mga kasama ang tunay ipamating ang mga balitian sa basa insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw anaan ini, adunay herbal nga food supplement para nimo. Ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement adunay ABCD formula. A para sa amparaya, B para sa banaba, C para sa kamote o D para sa duhat. Ngayon, gikan gyud sa ilahang ka mga dahon nga gigamit isip herbal medicine nga makatambal sa paglisod ug tulog kaning insomnia, constipation o makapugong sab kini migala sa pagsaka sa blood sugar level na mahinong daon mamahimong nga hinungdan sa diabetes. Nung kasama nako nagiinom ko og Sugatrol kanuha o katulo sa usa ka adlaw. Mao nga lagsik akong pamati maskin mataga-adlaw nga panarbaho. Mao nga suway ninyo og tumar mataga-adlaw ang Sugatrol.
6: Samta ba dahil sa itong mga balitaan kung just nakbay sa sugod ipadaplin unas kasabutan tali sa saka service provider na may buhapot sa hazardous na waste sa city-owned mga tambalanan. Kasama mo sa balitaan yung man Eli Bolono.
4: TYHP Tatak RMN Report.
7: Di padaplin una sa konseho sa Sugbo ang kasabutan tali sa usa ka service provider nga mahimuhakot sa hazardous waste sa kagamanan sa Dakbayan, partikular na sa mga basura nga gikan sa Cebu City Medical Center kung si CMC o sa Guba Community Hospital. Nasayran niyang HCML Logistics Service nga nakabasis Cagayan de Oro City maoy winning bidder ni ini. Ang City Council pinaagi ni Consul Alvin Arcilia muimbitar sa mga service provider sa Lugimana uban sa procuring entity. Kaya kaya naghan pa ang gusto masayran sa konseho, ilimin na ang labayan sa makolektan ini mga basura o guban pa.
8: If possible, we also invite the winning bidder to haul the kaning ilang waste back kaning HCML Logistics Services.
7: Si Konsehal Alvin Arcilia na sa kumhanan sa payan, nagahid kaping sa 4 milyon pesos alas pagulikta o paglabay sa hazardous waste gikan sa CCMC o Guba Community Hospital. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sinayang inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
4: Radyo mo, nationwide. DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
9: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga maong tiga punapod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nilambo ang cash remittances gikan sa mga overseas Filipinos sukad ni atong Agosto ning tuiga. Base sa gipagawas nga dato sa Bangko Sentral ng Pilipinas kun BSP, ang cash remittances o kwarta nga gitransfer pinaagi sa mga bangko nikabat kadto sa kapin 3 bilyones dolyares nitong Agosto nga risaka og balik 1.9% gikan sa 2.98 bilyones dolyares nga natala usa mang buwan nitong miaging tuig. Ang Estados Unidos nagpabiling labing dako nga tinubdan sa inflows umusod nga kwarta o remittances dinhi sa nasod gisundan sa Singapore ug ikatulo ang Saudi Arabia. Kasama mo sa negosyo ngayon, ginayo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak RMN. Katong mga malitag, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan.

0: nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak Set Marketing. Set Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Radyo mo nationwide.
2: Samtang Mayor Mr. Archibald, dili kumbinsido nga local haze ang nitabong ng dili maayong hangin sa Dakbayan. Kasama mo sa balita na Chiman Ilibunan.
1: CYHP Tatak RMN Report.
3: Dili kumbinsido si Cebu City Mayor Nestor Archival nga local haze ang nitabon nga di maayong hangin sa Dakbayan. Ang Environmental Management Bureau kon EMB 7 unang nang ipahibaw nga local pollution sources ang naghimong very unhealthy sa air quality sa Metro Cebu. Kinisama sa industrial operations, agip na sa mga sakinan nga kusubo bugaw ito mga aso ug uban pa. Apan nagtuo sa Archival nga parang nakatampog hapon ini ang forest fire sa Indonesia. Ug kinigayon na parang panining panahuna. Gipadayag sa mayor nga ang very poor air quality sa syudad. Wa masinatin ini kani adto
4: sa tinuod lang dili gid ko support ana nga kana local haze. It's a combination because ang hangin gihapon sa Indonesia naa gihapon na kay ang ato biyang Cebu dili biyan ana ka kuan gid, although localized part of it, pero dili na tinuod local regit because ang Indonesia nagsige pa man.
3: Si Mayor Nestor Archival na sa na hinuod nga kagamhanan sa bayan nangita na upagi nga maminusan ang dili maayong kalidad sa hangin nga sinati sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo, nationwide.
2: Kano na ikabang nagluya, posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins mga kasama sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging, guguman pa. Apan di na kinahanglan nga magasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumplito na ang B vitamins ngayon mong gikinahanglan. Ara, kini may gala sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatubar ka ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, mahimog kang abtik, alerto o dili kalimtanon. Himsog pagyod ang tibok lawas, ay ang kalimot, pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini may gala sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
2: Ay, narating winner ka na buntaga mga kasama, nasakpan, ni kasamang Julius Malini, mga kabalang ni kasa Research Department, kanibin ang CDYHP, makadawat may galang pahalipay. Kasamang Julius Malini, good morning, Yos!
5: Good morning, good morning. Pangalan, Lidia Nakorda.
2: Pwede ko sa Mongguliat?
5: Sa Mongguliat? Parentera.
2: Parentera. Kaila Mongguliat?
5: Kaila Mongguliat? Oo, kaila.
2: Ah, kaila Mongguliat. Ay, kita na Mongguliat?
5: Kita na.
2: Ah, nakita na gini. Ay, parente gini mo, parente gini.
5: Hindi na pa kumangkong Mongguliat na eh. Sa kumbana rin, nasahit sa kumbana.
2: Ah, sahit sa mumbana. Nakita na sila ni Goliath o si mumbana?
5: Oo.
2: Ah, nakita na gini ay. Pila naman edad ni Munay?
5: 70.
2: 70. Si tatay, pila edad?
5: 70 karong Merkules.
2: Ah, maguwang ka niya gama, to buwan?
5: Oo.
2: Ah, pila naman inyong anak?
5: Kuhan ka ba, pito, kainam ko'y kaluha.
2: Ah, pito. So, lima unta ni naki kaluha, so pito. Ah, unom na yung ta, unom niya, na makikaluha, so pito. So, usamay panginabuhi, usamay panginabuhi ni mo manang?
5: Akong anak, nagatarbaho.
2: Ikaw, usamay panginabuhi ni mo?
5: Nagyaya lang ko sa atong apo.
2: Ah, nagyaya sa apo. O niya, si tatay, usamay panginabuhi ni tatay?
5: Usay mamanday, usay wala.
2: Usay mamanday, pero sa una pa, usay pitrabaho ang tatay sa una, tungkuan pa, batanon pa.
5: Oh, panday.
2: Panday. Yung mga anak, usay mga trabaho sa mga anak.
5: Duhara akong trabaho.
2: Duhara?
5: Ninyo namang usa, mga dicer.
2: Ah, o, mga babae, pila ka mong babae ni mo di ay?
5: Upat.
2: Upat, o niya, tulo ang lalaki.
5: Oh.
2: Ah, so mo na lang ni imong giatiman ang mga apo na lang.
5: Apo na lang ka ng kamanghura na to, anak.
2: Ah, niya, pero may kagbaminaw pong diwa HP sad.
5: Oo, oh, alas 4 usahay, alas 4 media, kang mamatang kong sayo.
2: Ah, sayo tayo kang mata to, minaw diwa HP to, una na nawata mong ginagmay nga pahalipay! Congratulations! Yeah!
6: Hey!
2: Backpack na ko na yung balay. Guwapo yung balay, Yos. Oh. Guwapo yung balay, Yos. Iyan yung balay?
6: Oh, iyan yung balay, Kamanan.
2: Ah, oh, guwapo. Guwapo yung balay, oh.
6: Relation is nanay.
2: Why iro? Yeah, why iro?
6: Walay iro. Why bagagrin, ay?
2: Wa polos na minyo. Polos na minyo, de. Why na mo hing iro, de, de, ha?
6: Walay na mo. Pekwan mo rin sa mga ano, taas kayo lang hagdan, ano.
2: Ah, taas hagdan na, ano. Ah, de, ay, sige, sige. Hatag, ihatag na, Ayos!
6: Okay, na, kaya ka man na kasunod na sa kasutin mo sa DYHP.
5: Dagang salamat sa DYHP. Yay!
2: Number one!
6: Okay, so kamo diyan namin naman, pabot lang kamo naman, pasin ka po na sa sunod, makadawat pa mo mga pahalipay. Paminaw lang yun, buntag, hantog, kabi! Kao pa na rin is kasamang lailin na rin sa ganit. Kini, inyong kasamang Julius Bali, DYHP. Tata, karirin.
2: Birahe! Sayaw na eh, sayaw ka na eh, kasayaw ka na eh, sayaw na eh, sayaw na eh, ana-ana lang na eh, ana-ana lang. Keki ay lang na eh, keki ay lang, ana-ana lang. Ala, may kim sayaw na na eh. Ah, grabe yung kiri ko. Oh, karanggan si nanay oh. May kim sayaw si nanay. Oh, ala ka niha. Oh, ah, si Berte yun, Berte. Oh, lupig ka na mga kwano, lupig ka na mga, mga batan no, no. May kim sayaw nanay oh. Ah, samtang nagsayaw kanya kasama Julius, hinomo og Koi Herbal Capsule, suplemento nga gikan sa pariya, kamonggay, garlic, luyag, ginseng. Ang Koi Herbal Capsule, mabatok ni sa tanan nga mga baratian. Koi Herbal Capsule, barato na, ipikti mo pa.
7: Ati may hati, ikaw dunay, daghan, tupsin, simulawas, mutili ka regular, kung magpagawa si Muhugaw, doon ka may lisam, nabuto ni Mutian, makasinati kang insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ng lutahan, di pa ginhami sa imong kuti is for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ikaw man ang pagkaluya sa imong lawas. Busa, huwag tangan ka ng mga tupsin sa imong lawas para imong maangkor ang maiga palawas. Pag ino matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakasusun. Ako na i-greet kay nag-birthday yourself si Teresa Balorio. Gika ni Papa Ali yung Mama Nelly o ni Teresa Tolentino sa Lotaknaga. O yan ni Noy Teriso Bolo sa Pogsalisay. Gika ni Sir Jojo Abapo din sa Dakway Salisay. Sinya si Edda po mag-greet Glenda Abelia Buning Tabornal. Josie Ubod og Nida og Baby Ubod din sa Sapang Dako.
2: Happy pista din sa kuan sa Pook Talisay. Timok pinit Talisay, no? Gahapon na pista. Wala kuhan niya, boss. Sir Jojo Abapo, ano yung humba niya? Paksiyo. Wala matang oras, Megala, sa kanya lang. Sige nito mukhang porsa. Sa naman, it's PRM in Cebu. Kami ang inyong mga tigbalita.
7: Karagin niyo, Radio Man, Ken Galinea.
2: Ako sa Ngaran Jaman, Lord Blusamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hangturong mga sa samang takna o sa samang sirianan. At ang imigalas ka sa mga attorney Rafael Fernandez Banyo. Kamusunod ka rin dayon sa Straight to the Point. Ay kalimot, matangal ang tanan. Daigang Diyos, praise the Lord. Hallelujah.
1: Sabakadari. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.

0: I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Salay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
4: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayog gani. Kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayi pod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kabon!
9: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
10: Ako po si Secretary Francis Tol Tolentino. Para sa kaayuhan sa atong mga trabahante, atong giimplementar ang 42 pesos nga daily wage increase. Doon po sa mahihirapan magpasweldo na small and medium-sized industries, dili kamo namubiyaan. Tumawag lang po sa 0995-439-0406 ang Dole Regional Office sa Sagip Trabaho Program. Dagang salamat. Ito po si Secretary Francis Tol Tolentino.
11: Happy 28th anniversary mga ka-Pure Gold! Nagsugod na ang big discounts ug panalong product bundles sa mga umaabot nga weekend sale ug apil na sa Pure Gold panalong pabigas raffle promo. Sa minimum purchase lang nga 1,000 pesos, inubanan sa 200 pesos sa participating products. Doon na kay higayong makadaog sa libreng 25 kilos nga sako sa bugas ug 30 winners sa cash prizes. At ang ipod ang among mga papremyo kasadya sa first ever Pure Gold Barangayan sa mga pinili na komunidad. Diri sa Pure Gold, always panalo!
12: Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FD 8268300, Series of 2026.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
6: Ang galing-galing mo.
7: Smart,
6: smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
6: Tanggaling-galing mo.
8: Smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS.
11: Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
12: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
4: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS.
19: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
10: Oras sa DYHP RMN Cebu la size 15.
4: Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This time check is brought to you by Globe. Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: ACS.
4: This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: ACS.
6: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
7: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
10: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
7: Straight to the point.
10: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
10: Kini nga punyo bus kalagad sa kahanginan kasama ang Rufil Fernandez Bañok. Mao'y padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga higala nga Biyernes. Og pizza 16 na buwan mga kagilaan sa Oktubre tuig 2026.
7: Straight to the point.
10: Sa gihapon natagan tagpagtagad mga issues nga mahilabot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
10: Naguna sa tumay iskutanan karong buntaga mga higala, balik na ang face to face nga klase karong adlaw dinhi sa Dakbayan sa Subo og ubang mga lugar sa Metro Cebu.
7: Straight to the point.
10: Human matod pa ni improve ang kalidad sa hangin kagahapon.
7: Straight to the point.
10: Ang air quality na ana sa unhealthy for sensitive groups, hinungdan nga kadtong allergy sa abog o dunay respiratory conditions, gitambagan nga magsuot gihapon og face mask.
7: Straight to the point.
10: At ang pagtagad na butaga mga higala sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
10: Samtang sa pikas nga bahin, Bureau of Fire Protection 7 ni auhag sa publiko nga dili i-bash ang fire trucks nga gigamit sa pipila ka mga LGUs.
7: Straight to the point.
10: Ta mo tumay galang gagmay kayo nga kininiang nga di man to fire truck mga higala, fire trucks. Di bash man gud mahigala kay gagmay kaayo nga kininiang nga nya mahal ra ba kay pagpamalit. Kung sama po niya mga LGUs, kaya ingaman mahigalang diya LG, pinaging John Vic Rimulya nga di ko na siya may namalit, iyang ipasangil nga to sa mga LGUs, kinsa man niya mga LGUs, nga nung kanak masa inyong ipalit? Labihan ka gagmito, ikayo nga fire truck? Ang Alcantara Cebu na ay fire truck? Mawag ilan ang nahunaan niya may paliton? Kada ni pagtagad dubutaga mga kaigalaan sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
10: Ah, July pa daw ni gipamalit mga higala ha. Mao nang gikansyawan mga suki di paminaw gibash. Pero ningon karon mahigalang Bureau of Fire Protection nga niawhag sa publiko nga ayon niyo ibash ang fire trucks kay gamit kuno kayo na sa mga LGU matod pa. Matod pa mahigala sa BFP gagmay apandako kaya kini o gamit sa pagpenetrate dayon sa area kung naay sunog, ilabi na sa mga lugar nga sikit-sikit ang mga panimay niya katong dito sa may Alcantara. Sikit-sikit ang panimay dito. Bisan dali sa mga sikit-sikit nga mga panimay, kada mga Filipino-Chinese Volunteer Brigade di magpalit yung nana. Dagko ka ng mga fire trucks na nagigamit, napay mga ladder nga dagko. Ah, tag-as kayo ng mga ladder. Nga no man eh, ah? Di ba ni matang nasab sa korupsyon, mga higala? Okay lang siguro na, pero tagaimi sa presyo o pilag itinood niya presyo, ah?
7: Straight to the point.
10: Katalik pagtagad na butaga, mga kaigalaan, sa atong pagbanuban, nining atong tulumanon, nining inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
10: Samtang sa laing bahin, usa ka grupo sa mga minor de edad, gireklamo nga mang labay o bato o butilya sa mga tao, nga pangayuan nila o kwarta, o niya dilik muhatag, diya sadakbayan sa Mandawi.
16: straight to the point.
10: Kinahanglan na yung masulbad yung problema, ha? Kisa may hipi ron sa Mandawi City Police Office. O atong gikol ang attention sa mayor po sa Mandawi. Nga, palihog ko no, ha? Kay lisod kayo ni. Anha sila magtapok gawa sa usa ka kananan sa may barangay Alang-Alang, hinungdan nga girescue dayon sila sa mga otoridad. Kauban ang City Social Welfare and Services sa maong syudad.
16: Straight to the point.
10: At least na-rescue na. Hinaut pa natin nga di na mausab. Huwag ka ng mga area din, ha? No, nga ka nang naay mga kabataan nga ma-rescue ni sila. Kaya lisod masagaw kayo mga kaigalaan nga mga gagmay na mga bataa, pero delikado ba? Manglabay butilya, manglabay bato. Unya rabag, di na ba po na pwede ni mog manghilabot sila, manglabay sila, maigo imong o, mabuslot imong o, masamad ka, okay ra kay, ha? Pero mabawas ka na nila, di pwede kay, ha? May normal na sila. Unya ka ron, huwag imong ikiha, may ngon nga, may normal na yung exempted. Ako lang ning agi kitaw katawa pero palihog, ha? Nga mabadlong ning mao mga bata.
16: Straight to the point.
10: Kada ni pagtagad lubutaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
10: Samtang ex-driver og security aide di kanhi kongresista Saldi ko ni testigo nga nag-deliver sila og usa ka gatos ka malita nga kwarta nga balor sa usa ka bilyon ka pesos ngadto sa panimalay ni kanhi House Speaker Martin Romualdez.
16: Straight to the point.
10: Nani gidangat ron mga kagilaan.
16: Straight to the point.
10: Ano man yung mga malitang kwarta kini bodyguard yun ni Mahigala o driver ni Saldico. So kana, doon nag-connect nga klaro. Kay driver man siya, bodyguard Mahigala ang Saldico. Niya suod man Saldico o si Martin Romualdez. O niya karon nag-deliver o kwarta. I-validate ko nung ano ni man imbisigahon naging matibay. Pero doon na mga higalay kinini ang dismissed police. Nga kanto si Rodolfo Gracioso, na ingon nag-deliver sa kwarta nga itong Sara Duterte. Gipadawat ni Sara sa iyang staff. Mingon ko no Sara, ihatag lang ito ni Jeff Tupas. Ha? Pwede mang imbisigal lagi ni Matibag. Nga karon, itubag ng Jeff Tupas, may gala ka ng pizza nga ginganlan nga nagdawat ko sa duha kamalitang kwarta. Duha ka pizza dito ko anas Korea, ka ng usa ka pizza na ako'y plane tickets nga round trip. Nga natatakan yun ang akong passport. Ikaduha po, nga pasangin niya dito sa Coast Japan. Iagya po ko'y round ticket, round trip tickets. O niya doon na po'y tatak ang passport. Nga, kung saan mo na ron? Nganong ka na may giimbisigal o maayaw yung daikin?
16: Straight to the point.
10: Although murag na paong nagamay si Gracioso, murag nawa na to mahigalan kang Gracioso. Pero kini na pong kang Martin, nga naman yung kang Martin, nga di man imbisigahon. Ang tali pagtagad lubutaga mga higala sa atong pabanuban nining atong tulumanon inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
10: Kanunay lang masupalpal, basta kay ka na bang dili bitaw sinsiro ang imong imbisigasyon? Kung tinuod na nga na ay malimanitang kwarta sara, imbisigara, klaro. O, i-appel po si Martin, nga man, o single out lang usa. Tanan nga nagdawat o malimanitang kwarta. Daghan man, kito mga senador pa di nga gideliveran sad. Nga nung man nagito sila ipatawag?
16: Straight to the point.
10: Wa man ganito mapapresko na matumutubag mga higala o punto por punto nga pagtubag.
16: Straight to the point.
10: At ipagtagad rubutaga mga kaigalaan sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
10: Gani, katong press conference si Sara Day, di na to para nako, ana to. Iyag lang kaya po itong gitubag mahigala punto por punto, pero pwede di na to niya himuon. Kaya human, katong pagtubag ni Jeff Tupas, wa na oy. So palpal mahigala ang pamahayag ni atong pulis mga kaigalaan nga si Rodolfo Gracioso.
16: Straight to
10: na mauna ang pitsaha, nag-deliver sa kwarta, duha kamalitang kwarta, nga ito ni Sara Duterte, tag 50 million ang kada usa. So 100 million ang delivery, mahigala, mauna nga pitsa. Kunya si Sara, mahigala, ingon ihatag lang Jeff Tupas, iyang staff. Dito, ihatag ni Jeff Tupas. Ikaduha, deliver na po kwarta, duha kamalita, tag 50 million. Kani nga pitsa, isos na unsang hitabo, amigalas Jeff Tupas, magtubag pa mga kaigalaan, supalpal na yun, ha? Kana may klaro nga, tubag ba nga doon nag-i backup evidence. Sa may backup evidence? Round trip tickets, ang passport na natatakan. Nga wa sa Pilipinas anang panahuna.
16: Straight to the point.
10: Kanya nga nung malagi ni ikihan ni Matibag si Gracioso, nga mo may namakak ng kalakihan ron. Pero katong 18 Marines nga mga higala ay miingon nga na-deliver kwarta nga itong Martin Romualdez o na-deliver kwarta nga itong Malacanang ni BBM. Mo igipang kiha. Kaya karoon niya ay bago ni Gawas. Bodyguard o kanhi ex-driver o security aide ni kanhi kongresista Saldi ko na-deliver mga higala o usa ka gatos ka malita nga kwarta nga balor sa usa ka bilyon ka pesos ngadto sa panimay mismo ni House Speaker Martin Romualdez.
20: Straight to the point.
10: Asa mas matibag ani? Mayo unta mo interest eksinas matibag para makaingon ang mga tao ba nga fair jud ay ang NBI ha. Pero balik ko na ko with due respect sa NBI. Ang institution as NBI padayo ng ato may kailang respetar. Pero si matibag isip pa director sa NBI. Medyo makaingon ta mahigala nga naunsa man ang tawhana.
20: Straight to the point.
10: Kaya pa mahigala yung mga property nga hindi pasangin sa mga Duterte. Nga kang Sara ko nung mahigala ang properties. Kining dunay swimming pool, dunay mansion. Karon paghiman-himan pa, ni isyog statement pa kagigalaan ng tag-iya nga, dili daw na kang Sara ako na. Ato ni pagtagad na butaga sa atong pamanuban ining atong tulumanon at inyong tulumanon.
20: Straight to the point.
10: Ato ipadayon sa paghisgot mahigala ang survey result sa Pulse Asia mga sukit di Paminaw.
20: Straight to the point.
10: Ang mga presidential balls o galis sa mga naguna sa mga busy, pagka-busy presidente o ingon man sa mga senador.
20: Straight to the
10: wa
20: point.
10: Wa naman masood si GB Ejercito in town dahil sa top 12. Kadtong mga kuan, ang mga nanood dito, mga naguna, kadtong mga habig mga kaigalaan sa kuan, wa dun ay leaning mga higala sa minority. Kadtong sa majority, wa naging kita mga kaigalaan. Ana ada ay tulfo de oy. Rafi tulfo at least nakasood pa mga sukin tig paminaw. Pero dili siya number 1, dili number 2, dili number 3.
20: Straight to the point.
10: Adani pagtagad na butaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
20: Straight to the
10: samtang,
20: point.
10: Samtang sa pikas nga bahin ang isyu sad mga higala pag withdraw sa prosecution mga kagilaan sa tulo ka mga articles of impeachment atong padayonon paghisgot karon. Labi na mahigala si Mary Grace Piatos. Kung mahinumdo mo, ang hinungdan yun, muna ako gisuwat karon sa pamantala ang The Freeman, ako'y kulom kada Biyernes. Usahay, ma-absent lang tamay gala, pero karon nagsuwat yun ko. Nagkasuwat yun ko, gahapon, nagkasubmit yun ko. Ang title, ana, Ending the Noise, about Mary Grace Piatos. Kaya di ka magdaho, mga kaigsunan, nga kini mga higalang mga congressmen, nga kini sa Luistro, o uban nga mga congressmen, sila mo ay nagpasiugda, ana, kanang Mary Grace Piatos, perti na mga higalang circulate sa social media, hala, nagubotunuhay sila na, Mary Grace Piatos diyan. Di pa mga higalay, Suniso Belat, ah. Andy Lim, kinsa pa rin ngit-ngit, mahigala, pagong. Nga, sila na po'y nag-off, anak ron, sila na po'y nag-put off. Nga naman, sila may nag-withdraw mga sukit di paminaw, ani. Ilang mang i-withdraw na, muna nga, unta, kung ilang i-withdraw itong articles for impeachment, okay itong bribery na eh. Ha? Tanawin lang, moragwan man. Okay, okay lang bribery. Asa itong Article 4, pero ang one nilang i-withdraw, kining Article 2, okay na. O kinintang Article 1, bisag wala na tanong nilang i-withdraw. Nga naman, kay mao manay reason nga nung i-impeach ninyo si Sara.
20: Straight to the point.
10: Mao manay main reason nga tungod tunos confidential funds, tunod mga higala, tungod ining Mary Grace Piatos. Diba, kinundo mo ang House Committee on Justice before anak katong Quadcom nga 15,000 kay sa tay mga higala nga 30 gyud mga kagilang hisgot labo sa confidential funds maunay hinungdan nga ngano nga i-file ang impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte gumikan sa confidential funds nga naa diha may gala si Mary Grace Piatos.
20: Straight to the point.
10: Pagimanhiman karon gi withdraw. O maingon sila, strategy mo na mga kagalaan sa prosecution. Pwede ba na, no? Because naman as prosecution within the prerogative of the prosecution ang pag-withdraw. Ilan ang prerogative? O ilan ang strategy? Okay lang, no problem. Pero strategy nga nakagasto ang mga tao, okay lang strategy nga dili mahigala magasto ang kwartas publiko. Kani good, every day na impeachment trial, 25 million ang gasto. Ha?
20: Straight to the point.
10: Okay na, paghimo mo strategy nga dili ma-sakripisyo ang kwartas publiko.
20: Straight to the point.
10: Kada ni pagtagad doon, hapit na 1 billion ang gasto na to, ha? Sa impeachment, mga sukit di Paminaw.
20: Straight to the point.
10: Kada ni pagtagad doon, butaga sab, sa atong pagbanuban ining atong tulumanon, ining inyong tulumanon.
20: Straight to the point.
10: And of course, ang ato sa mahigalang pagpadayon sa isyo, may labot sa pagpangandam sa El Nino. Ang uba mga kanasura nag-huna-huna mahigala kung sa mga teknolohiya nga ilang iandam pagpangandam sa Super El Nino. Pero kita mahigala ni ana, ha? Nakapalit na ba og baldi ang tanan? Ilagyo ni paundayunan mga higala nga sakto ang gingon ni BBM nga balde. Munang nagdemo mga higala si Auntie Claire o gingon man mga kagalaan si Rex Gatsalian sa DSWD. At sa nang isgutan ng butaga mga sukit ng paminaw.
20: Straight to the
10: kini
20: point.
10: Kini uban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP Arimen Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Bilang-bilang win, San Miguel bilang win.
2: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
3: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para ba gyud kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal og inguman mga bitamina adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo. Kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nilam. Pilia ang tinuod nga dekalidad sa presyo nga barato. Yun yung labian.
4: Iba ka gidya. Basta trabaho, ginextrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, ginextrahan ang pag-atipan. Para sa imo, ginextrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
5: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
6: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
7: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
8: Gikan sa kinatas ang bukid.
9: Nak, kamusta ngay?
8: O bisan sa pinakalayo nga isla.
9: Nag-graduate na ako.
8: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
10: Mapauli na ko ka!
8: Go forward together. Globe.
11: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB 260214, series of 2026.

0: o'clock now.
1: Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Efficacent Oil Extra Strength. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagod o sakit ng katawan? Pahinga ka muna with Efficacent Oil Extra Strength.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
3: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
5: ECS.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
7: Atong attack nala sa 6:38 na sa panuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight
7: ato
8: to the
7: sang point. Aninaon kadali ato palibot ha. Kumusta on sa may mga na-monitor ng mga krimen, mga higala? Sa atong patrol karon na reporter mga kagilan na may nangawat og manok dito sa Dakbayan Sinagan na sikop. At sa i-check ang report uban ni Radyoman Paul Lauro. Yes, Paul?
9: DYHP. RMN Report.
10: Radyoman Attorney Rufiel, nakita sa CCTV nga giukoy niining suspect ang lugar diin dito gibutang kining manok nga igtatari nga mahalon, manok nga pula sa suba 2 sa barangay Tuyan, siyudad sa Daga, pasado alas 3 ang takla sayo sa Kabuntagon. Nadakpan tungod kay nakita man siya sa CCTV kining maong suspect nga si itawag og pangalan nga si James Patria, 28 so anyos, na nagpuyo sa suba 1 barangay Tuyan Rasab sa siyudad sa Naga. Ang tag-iya nga si Glenn Daklan, 58 anyos, daling nakapangayo, nagtabang sa atong kapulisan. Ang 3 years old niya nga fighting cock o kiningitawag nga bandilaan ang gikuha ni ining maong suspect atol sa pagkasikop sa suspect nga gihimo sa atong kapulisan na embargo pagbalik po ang naisgutan nga manok. Nabalog na siya karon sa Naga City Police. Kasong pagpangawat ang iyang atubangon. Sama mo sa Naga Police, ako yung Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
6: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
11: Radyo Boy Nationwide!
7: Atong attack na mga higala alas sa 6:40 na sa tuban-uban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
7: At sa balikan mga higala ha, kay kinig papangandam sa El Nino bida. Naingon magun nga magsingabot ng El Nino mga sugid di paminaw magkuyawan taani mga kahigalaan. Kay simbako uroy ba nga kasuwayan na ba ta grabe mga huaw kaniadto, no? Doon na mga higala yung mga pag-uan-uan pero problema sa tagdako o magsige na pag-uan kay mubaha. Kinipod ba nga higalag mag-El Nino, problema sang dako, mga sukit di paminaw. Kay dako nag-ipikto, labi na sa natad sa agrikultura. O nato mga sukit di paminaw, no? O, so, I hope ang kinini ang MCWD o guban pa, kining mga pagpangandam sa mga mainom nga tubig na agit indikin. O niya, sa natad sa agriculture sad, mga sukit di paminaw. No, mga pagpangandam. Now, sa gawa sa nasod, lahi man ito ilang mga kwan, nangita sa mga teknolohiya, mahigala nga aron makaandam yun. Pero kita, sa dengi pangutanas BBA, mga sukit ni paminaw, ang iyang giingon, mga higala nga magandam ta, mamalit na tanaan o balde. Tuod man, ang DSWD, kay gikansawan man mahigala si BBM, gibash man mahigala sa balde, ang DSWD, may kwan yun, ilag yun mga higala ang ipanindigan, nga sakto tos BBM mo na nga, nagdemo sila unsaon ang balde. Tapos dili pa ito, malikan ka dali ha. O sa itong gisulti ni BBM names, baya ito sa malikan ka dali, dili pa tama ito sa demo.
8: Straight to the point.
12: So that public service and those public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan, makulikta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to fill the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter. We'll teach you how to do everything para hindi kayo hindi kayo
7: okay, so, muna ni names. So, ang balde na, ha? Nakapalit na magbalde ang tanak?
13: Hahaha!
7: Karon mga sukid di paminaw si Auntie Claire mismo og ingon man mahigala si Rex Gatchalian. Rex Gatchalian man dano, igsuon ni Win Gatchalian eh. Ha? Kini mga Gatchalian mahigala mga dato man eh. Ila maning mga sila may tag-iya ni mga waterfront hotels. Ha? Unya kini ni ang matawag nato mga higalag mga medyo kwan gyud ni mga artihon gyud ni kasamang kay. Pero agig pagdepensa ni BBM naghimo sila ni kwan nagdemo sila. Unya nag-uwan-uwan man gabi e gamay, nakasawod na ba ang tanan? Ato lang agi kato katawa mga sukit ni Puminaw. Mauni ang demo, beto sa ang tanaw, balik may katong demo nila mga higala ni Auntie Claire o nila ni Rex Gatchalian sa DSWD. Mauni, mauni, baby. Sige ko na dong, ato so, Puminaw.
0: Tulad ng bilanggit ko, Leo, you can stand here.
7: Saan mo ni Balde, baby? Kana, kana. Ganyan na ha, muna ni Anong Balde, mga higala sa paggamit ni Juan.
0: The okay. Edition na meron tayo sa bodega ngayon comes with this jerrycan. Kasama siya. Kasama siya. At may ganito lang yung kit niya. Nandito na yung filter head, nandito na yung drill bit, nandito na lahat. Now, ito, ginagamit natin sa mga evacuation centers. Iniiwan na natin to pagtapos, inuwi na nila yan sa mga bahay nila. Now, binigay rin ho namin sa inyo yung certification ng Department of Health that this is considered as a medical device. Potable drinking water talaga ang lumalabas sa kanya for chemical, for physical dirt, and all that. So, those certifications are there. So, ang plano natin, nabanggit ko na nga, starting next week, we'll do the parang ano yan, papadala namin yung mga balde nila sa bahay, kakabitan namin ito. Madali lang ikabit, baka isipin nyo na kailangan ba special yung balde? Hindi ho. Yung dala-dala ko, meron kayong mga ganyan. So, for today, hindi namin gagamitin to. Yeah. Ayan, yan. May dala akong balde. So, ito yon. So, itong balde na to is just like any balde sa bahay ho nyo. This is 20 liters. Kasi baka isipin ng mga tao, kailan special na balde. So, ngayon talaga, pag dumadating siya ganito, but this is for disaster. But since El Nino tayo na disaster, any balde sa inyong tahanan, di nyo kailangan bumili. Kung ano meron kayo, pwede na yon basta malinis.
7: Pause. So, muna si Rex Gatchalian, igsoon ni Win Gatchalian, sa may DSWD sekretary, mga dato ni sila mga kagilaan, mineral water, ingin nun ano nila, asa ay kaligo, mineral pa siguro, ipagkaligo. Pero kaya nasuguan man, may kailangan aron lang yun niya, ilang dipinsahan sa BBM, ilang na yung diikuan nga, okay yun yung balde. Okay na mag-hisgot ang mga health unta nga hisgotanan, dapat ang DOH unta dahil mo dapat papel po hisgot, no nga, kinay ko ang yun na, kay DSWD man mo'y nag-sekretary mo'y nag-demo, ipapil lang tayo nila unta tong taga Department of Health, aron nga sila may mapasalig nga, okay rin niya.
5: Hello!
7: Para assurance publiko may kala doktor may pa kunon gyud nya kini ha nya si Auntie Claire abogado mahino igi pa kuan og gas kini Rex Gatchalian. Para ma-explain gyud nya appeal sa filtration og kawala ang kagaw sa tubig kung need ba na nga pabukalan ba gyud or ready to drink na ba gina, no, kay mismo gani kanang tubig mahigala nga tinaw nga tubig pabukalan pa man ato. No, kay ang simbako nga ang wiba. Simbako. Kana mga kondi ha. Bisa pag tinaw kan tubig ha, pero umanta kasabot na may mga microscopic din ha, nga mga elements nga wata kakita. Di ta kakita by our naked eye. That can only be seen by the help mga higala sa atong microscope. So, tinaw to ng tubig ha, pero na ay mga kagaw niya nga makita sa atong mga mata. Muna nga, mas may tatong doktor may mo explain po tayo dahil pagbahatag assurance mo unta, no? So, ang nag-explain, mulag mo yung nasuguan, may gala si Auntie Claire o kini si Rex Gatchalian. Pagdipinsa, may gala ang BBM. Dahil ila karon nga gidi mo, ha? Standby, human lamang si pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas sa size 47 na.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
15: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
16: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw.
15: Pero sukad med Iberi ko, mas gaana ang pananaw ya bii maigmata sa bumtan.
5: Iberi mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
16: Suwayi ang Iberi Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
17: Iberi for a clear and healthy eyesight.
18: Hindi na

0: Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
1: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalangan ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo. Hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
2: Email responsible gaming at petcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-89568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw nato ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na jud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas kaana ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Gikan sa kinatas ang bukid.
10: Nak! Kamusta ngay?
9: O bisan sa pinakalayo nga isla.
11: Nay, gagraduate na ako!
9: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
12: Mapauli na ko ka!
9: Go forward together. Globe.
13: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. For DTI Fairtrade Permit Number FTB26024, series of 2026.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
15: Alas 6:50 na sa atong pagwanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
15: Now, nakakita naman mo ani ba nga ilang pagdimo pero ato lang gibalik mahigala kay atong klarohon na sana ang atong komentaryo sa ani mga sukin tigpaminaw ha. Kay katong mga kuan mo na kong giingon dito sa among baryo kaniadto naman may tabay dito nga kanang kadto mainom to ha. Nya kining pikas tabay dili mainom paghugas plato ra ning usa ana. Kabo gimay tubig dito. Mamanay amo dito sagob may tubig. Buntag sagob ni kahapon. Ikagabi isag ob. Kalo'y sa Diyos, okay to ang tubig, tinaw. Pero doon ay tinaw nga tubig pikas po niya, pangkaligo na siya, panghugas plato na anak nga, dili recommend for kanang kwan inom, no? So kini, mas may po doon na mga pasalig unta mga kagilaan taga Department of Health o okay ba to? Pero ingaw man siya nga, kung magkulo ni, certified man ko ni anak, pero magpagdi mo, para paghatag o assurance publiko ba? Dugang pagsalig, mas may yun to. Nya na suguan may gilas, Claire Castro man o si Rex Getsalian. Masa ko na una, no nga, ato papilon ta DOH, parang

0: any other drill, pero magkakaroon nga tayo ng ganitong mga filter. Taas-taas. Leo, dito ka, dito ka. Walang okay, special na gamit na kailangan. Yung drill na yan ay meron kayo. Jun, dito ka rin. Huwag matatakpan mo sila, Jun. Go around.
1: Done. Okay.
0: Alright. Tapos.
1: Sa amon ni Bay.
0: Kakabit na natin. So, tulad ng sabi ko, the kit is simple. Ito yung nilalaman ng filter. At ayon doon sa guide na binigay namin sa inyo, this can last for 5 years basta lilinisin ng tama. It's just washing. Ibababa nyo lang, running water, tapos. Nasa loob yung membrane niya.
1: Okay, sige. Di muna. Para pwede na nang mainom mga sukit ni Paminaw. Sa mga nangilanggi ko, muna saan tubig aday ka nang nakuhan? Murag, basig iced tea na.
0: May natin, sir.
1: May mic. Sige, ko na be.
0: Leo. Yes, may kasama lang siyang gasket para gaskets para hindi siya mag-leak. So, ipupus lang natin dito.
1: Mm-hmm.
0: Then, isi-screw na lang siya. Lahat ng kanilang kailangan nandun na sa kit na yon. Hindi na niya, wala ka nang hanapin na iba.
2: All we need to do is to tighten siya.
1: Okay, so ka na.
2: Simple naman. Yun ang washer.
1: Okay, so ilang gidi mo, Michael, doon ay filter gigibutang para masaan, mahigala ang mga kuan. Ang mga hugaw, bebe. Ah, sige. Nya, tubangan sa mga sakop sa media ni, no? Kini mo pagdi mo.
2: Sa ginamit para sa. So, switch tayo.
0: Yan, so makakatuloy na tayo.
2: So, tighten na natin lahat, then yung i-connect yung hose dito sa ano, sa output.
0: Sa spout niya.
1: Okay, muna na siya, oh.
2: Then you can have
1: Ah, so muna na, ha? So, gidi mo mga higala.
2: Then we have the whole system.
0: Tapos na. So, it's a very simple system. Hindi naman kailangan, ano, so, drinil. May kasama siyang washer. Nilock na natin yung harapan. Tapos na siya. Paano siya? Doon sa guide nyo, this can last for 5 years. Basta huhugasan lang na maayos. Nasa loob yung membrane. Paano huhugasan? Running water lang, pababa, gravity, walang kailangan ng sabon, nothing, no chemicals whatsoever. Now, marahil marami magsasabi, sige nga, inumin mo nga yan. Alright, so
1: sige.
0: Ako, mataas ang confidence level ko kasi na-try ko na to before, pero ulitin natin. So,
1: kala, kala. Nasuguan man, bibi. Sige.
0: In water, obviously.
1: Ano?
0: So, lalagay natin.
1: Clean water itong usa, no? Kiniusa, medyo ito, lubog.
0: Hinalo na nila, pero... Pero para added flavor or added
1: excitement
0: to it, meron kaming dalang lupa or dirt. Galing lang to sa office namin. So, wala namang special dyan. Hindi huto chocolate, so talagang dirt huto. Lagay natin. O yan, dagdag flavor. Okay.
1: Okay.
3: Yan natin sa plastic.
0: Ayan, okay. So wala na. So lahat nilagay na namin. Kailan lang natin dagdagan ng tubig, kundi very chunky.
1: Ito na. Dagdagan tubig. Oh. Punag tubig.
0: Okay. Alright. Teka, Leo. Pupunta na tayo sa harapan. We'll, makandatakman yung camera nila.
1: Kani.
2: Okay.
1: Okay. Wala na hindi mo mahigala.
0: Wala na. Kasi, remember, the filter is already inside. Loaded na siya.
1: Okay. Sige.
0: Ako na,
1: baso.
0: Klaro naman yung kanina nilagyan namin matubig.
1: Ah, sige. Ipatingog microphone para maklaro. Wa na matingog microphone.
0: Alright, so...
1: Kana.
0: Sige. Gravity kasi siya. So, the water, yung tubig sa loob na may dumi, kailangan mas mataas obviously sa level nung paglalagyan mo ng baso.
1: So, by gravity, na walang mahug siya ang tubig, okay?
0: Okay.
1: Wala. Hinay lang kayo mo agas. Sige. Muna na yung pagpanganda.

0: Ma, sa El Nino, mga higala.
1: Okay. Just to make a point na comparative, kukunin natin to sa loob. So, yan yung difference nila. So, okay. It came from the same pot, galing sa same na balde, ito yon.
0: Okay.
1: Ito yung mas malinis. First time ginamit, kaya medyo mas mabagal siya, but as you keep on using it, it'll go flow faster. Okay. Yusek, shall we, do you want to have a try?
0: Try. Sige, try. That's a clear cast.
1: Balita ko may mga audience participation ngayon eh, di ba?
2: The president of MPC.
0: Sige, try. Gagmay, naman kailang gitry. Kana, sige lang. Oh, anti-clear.
2: Malinis po yung tubig.
1: Alright, cheers.
0: Cheers, ma. Cheers, oh, inom. Inom is clear castro, may kailang si Wingit Salian.
1: Okay. So, ang plano ng DSWD starting next week sa mga barangay, kasi marahil marami magtatanong, saan ba namin makukuha yung filter na yan? Inatasan tayo ng Pangulo to make sure na meron tayong supply ng mga filter, meron tayo sa mga bodega ho natin. Magkakaroon tayo ng mga barangay installations, or later on, pwede na lang namin ibigay yung kit, sila na mag-install sa mga tahanan nila. Hindi naman.
0: Okay. So, nakainom sila, ginagmay, mahigala. Rio ta mahiba o magkalibang nga bawa.
1: Unless music basta kibaw.
0: Ah, mo na yung mga sakop sa media. Wa mo ino mo mga sakop sa media. Ato karo na si Claire Castro mga higalag si Rex Gatsalian inom sila ginagmay ana gitagay-tagay nila cheers sila ana pero ta may bawa ba siya naginom lagi mo diyan. Kasi nga sagang na anong dayatan. Dini nasuguan dyan sa mga higalag kay pag kwan gini na undayunan naman to BBM gyud nga kwan ah kinini ang ang balde may paliton so pangandam og balde ilan na gyud ang gikwan tanawa mo na ni siya no. Okay, so ang katong yuta, okay, so, na katong yuta mga sugit paminaw physical dirt man to masaan gito siya kada may filter ang dakong pangutana ang bacterial contamination kaya ba niyang isaan, that's a big question. Ha? Ah, nakainom sila mahigala pero wa baka niya. Dili lalim tong sugo ni BBM. Oy. Himuon kang secretary unya mo te imong kuno medyo di pud lalim. So manghatag sila mga higala aning maong kwan, kining maong kanang baldi di na lang. Kini baldi ha, pwede naman itong baldi man. Katubito na malitag baldi sa anas bugo nga mo itong gisudlan sa mga hinabang, pwede ka tumay konon lang. Sa may plano manghatag tag baldi sa DOHP, unsa man. Ato lang agi katawa mga sugit ti paminaw. Do naman ko yung mga kininiang mga butang ba nga di na to makita sa itong naked eye, makita lang pinaagi sa magnifying lens sa microscope. Mao ka na yung problema daron. Mayo tato, kining pagdimo, dili ko negative nga kwa na. Sige, okay makanang kwa na, pero mas mayo tato na yung doktor nga gipapil na day. Taga Department of Health, gitawag unta nila, kisa may sekretaris Department of Health ron, si Dr. Kwan, para nga, simbolic basad. Nga diha ni pasalig kay kisa man si Rex Gatsalian di SWD nagisgot ko taan ng tubig nga mainom health ko nitong isgutan malikuwang ng ilang kuan si Claire Castro abogado man na kanya abogado isgot ka legal okay pero isgot ka sa health nga aspect medyo kuan kining kuan ha medyo mas credible unta ang doktor nga maoy mo sulti mga sukit ng paminaw Dr. Edwin Mercado ang health secretary ron. May tagipapil si Dr. Mercado. Para ba nga, kon ba? Simbolic ba? Okay, di taga DSWD, ni agad ang ato mahigalang, kwan, taga Department of Health, Onya napos clear Castro kasi may kwan, siya man maoy spokesman sa spokesperson sa Malacañang. So at least dako kayo og credibility ang maong pagdimo. Onya kaduha, kwan pod kada na ang paghatag assurance publiko dayon. Nao, doktor gani inom gani doktor. Kini para na ko na kwan eh, kuwang ning ilang kwan day. Ilang pagpakita sa publiko. Sa sunod og magdimo mo balik. Ha? Kay ba man ko nga naminaw mo diha ba? Ha? Gi-monitor man akong programa. Gi-monitor man atong programa mahigala. Ako suggestion sunod nga demo para mo kuan publiko paapila ang taga Department of Health. Nga kunuhay na tay doktor pud ha mo kuan ba? Ron nga mga tawo makaingon gyud nga kuan. Ano nga, inom gani doktor o? Kay kini nga clear castor ni inom mo ta kasabot anak. Nagsabot na dan pag andam nag imodium diha. Ato lang yung adik ato katawa mahigala. Simba ko magkinonsa sila na masay ika produktor na yun. Ah? Pero kita, medyo lisod ba? Sumo ka na nga. Pero sige lang, maumag ka na yung solusyon ni BBM. Pero daku arbas pangandoy mga kagalaan nga. Next year, mapalupad na tag-racket mga higala. O niya karon, baldi naman na yung solusyon. Ato lang agi katawa mga higala pero sige pabuton ta lang og unsa magaling. Ya unsa man ni panghatag nila ni dai? Ang taga DSWD mo kana ni. Pang filter no? Kay naundayon na naman gani. Naundayon na naman kay para po ni ma justify nga lang putong balde ni BBM kamo mugon inyo mugon kan sawan. So ihatag ni sa mga kwan sa taga DSWD nga to sa mga barangays. Manay pagpanganda mahigala sa El Nino. Ang akong concern lagi mo na nga ang katong physical dirt nga yuta masaan gito kay na may filter. Ang ako lang concern katong mga bakterya microscopic ba? Kana bitong mga organisms that cannot be seen by our naked eye. They can only be seen using a magnifying lens, just microscope. Mga microscopic things ba? Muna yung atong kwan. Muna yung atong tanaw nun. So, dyan na. Tagay-tagay na si kwan. Rix Gatsalian o si Clare Castro. Kasi Rix Gatsalian, muna yung mga dato ni sa tagiyan ng mga kwan. Waterfront hotels. Kani waterfront sa Cebu, sa Lahog, o kana sa Lapu-Lapu. Muna, kani imnonon, ini ka na yung mineral water. Hasta pa rin kaligo, tingali ni mineral water. Pero, nasuguan mahigalang i-justify kina, ha? Tabangin ito nga, ma-convince na sila nga sakto tong kang BBM nga balde, da, na, ah. Ato lang yagi ka to katawa, mahigala. Standby lang una lang sa RMN 558 Manila, nga masunod na karunda yun. Atong tak na alas 7:05 na.
3: Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: Kasama sa detalye po ng ating mga balita, tiniyak ng Department of Trade and Industry na sapat pa ang supply ng bottled water sa bansa sa gitna ng banta ng Super El Nino. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, walang dapat ipangambang publiko dahil may mga manufacturing plant na kayang gumawa ng hanggang 65,000 na bote ng tubig kada oras. Wala rin umanong nakikitang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin gaya ng delata, gatas at tinapay.
5: Tapo tayong price increase now for basic necessities and prime commodities. Yung nasa listahan ng DDI, this is around 204 SKUs. The list can be found in the social media sites of DTI and also in the groceries and supermarkets. And then for the bottled water, also that's part of the basic necessities and prime commodities. In terms of supply, umiikot kami, no? I went to one manufacturing plant. They produce 65,000 bottles an hour. And they have 200 manufacturing plants.
4: Sa ngayon, wala pang natatanggap na kahilingan ng DTI mula sa mga manufacturer para magtaas po ng presyo ng mga basic necessities at prime commodities. RMN Network News.
6: Samantala, nagbabala po ang National Capital Region Police Office sa mga individual o kaya negosyo na nag-hoard o nag-iimbak ng inuming tubig at mga timba sa gitna nga ng banta ng Super El Nino. Pangamba ng NCRPO, maaari itong magpalala sa sitwasyon at magresulta sa kakulangan ng tubig sa Metro Manila. Kaugnay niyan, nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa mga lokal na pamahalaan at sa Department of Trade and Industry para maiwasan ang hoarding. Inatasan din po ang iba-ibang police unit na agad na beripikahin ang mga ulat ng hoarding, manipulasyon ng presyo at iba pang posibleng paglabag sa Consumers Act para agad na maaksyonan. Inutusan din ang pulisyang palakasin ang koordinasyon sa mga lokal na opisyal at mga leader ng komunidad para maiwasan ang panic buying, maling impormasyon at mga alitan na banta sa kaligtasan ng publiko.
4: Sa gitna po ng matinding init na dala ng Super El Nino, hindi muna hihigpitan ng Department of Education ang pagpapatupad ng school uniform policy. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, bilang sa konsiderasyon sa mga mag-aaral, pansamantalang papayagan ang hindi pagsusuot ng uniforme. Paliwanag ni Angara, layon po ng nasabing hagbang na matiyak ang tuloy-tuloy na komportableng pag-aaral ng mga estudyante sa gitna ng El Nino. Bukod dito ay target din ng department o ng DepEd ang pagkakabit ng solar power system sa mga paaralan upang mapakinabangan ang matinding sikat ng araw. Maghahanda rin ang kagawaran ng mga hagbang. Ito'y para mapalawag ang school gardens upang makadagdag ng supply ng pagkain para sa mga o para sa student feeding programs.
3: Tutok El Nino, the RMN News Special Coverage.
6: Iba naman ito, dyan po sa lalawigan ng Iloilo ay isinailalim sa state of calamity dahil sa pinsala ng pag-atake naman ng peste sa plantasyon ng tubo. Kasama natin sa balita si Rajuman Rezi Bordon ng RMN Iloilo.
3: RMN Live Report!
7: Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Iloilo dahil sa epekto ng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI sa plantasyon ng tubo. Ito'y matapos inaprobahan ng sangguniang panlalawigan ang rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Base sa data, 1.18 billion pesos ang production losses sa sugarcane industry sa probinsya. Umaabot naman sa 10,342.72 hectares ang apektadong sakahan. Sa panayam ng RMN Iloilo kay Provincial Agriculturist Jeron Magbanwa, sinabi nito na maaari nang magamit ang 15 million pesos na regular fund na paghahatian ng 27 na apektadong bayan. O narito, isinailalim na sa state of calamity ang mga bayan ng Duanyas, San Enrique at Pasay City dahil rin sa RSSI. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Raj Juman, Rezi, Danioso Bordon. Tatak, RMN.
4: Mga kasama, El Nino hindi paramdam sa Negros Occidental ngunit pananim na palay at mais sa ibang lugar abay nakakaranas na daw po ng moisture stress o yung kakulangan sa tubig.
3: Tutok El Nino, the RMN News Special Coverage.
4: Mula sa RMN Bacolod, kasama natin sa balita Rajuman Albert Hinera.
8: Nagkararanas na ng moisture stress ang mga pananim na palay at mais sa ilang lugar sa Negros Occidental. Ipinahayag ni PDRMO Head Irene Bell Protenya base sa report ng Office of the Provincial Agriculturist na ipinasa sa kanila, umabot na sa mahigit 1,400 hektarya ng palayan ang apektado ng moisture stress. Ang apektadong mga palayan ay matatagpuan sa San Carlos City, Tubuso, Don Salvador Benito, Escalante City, Cadiz City, Sagay City, Moises Padilla, Inigran, La Castellana, Isabela, Cagayan, Ilog at Kabankalan City. Samantala, may mahigit 91 hektarya naman ng maisan sa bayan ng Tubuso ang apektado rin. Ayon sa Kaplotanya base sa forecast, wala pang nararanasang El Nino ang probinsya, ngunit ang dry condition ng moisture stress ng mga pananim. Nalaman na may paminsan-minsan pang pag-ulan at base sa forecast, posible may mangyari pang isang bagyo dito, ngunit tinitingnan na unti-unti nang iinit ang panahon sa huling bahagi ng buwan ng Nobyembre. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyoman Albert Henare. tatak karamen.
3: RMN Network News.
6: 11 minuto na ho nakalipas sa alas 7 ng umaga, mataas na ang presyo ng ilang karinderia owners dahil sa mataas na presyo ng bilihin at liquefied petroleum gas o LPG. Ayon po kay Philippine Association of Stores and Karinderia Owners President Joan Hipolito, kung dati nagbabawas lamang sila ng servings, ngayon may ilang putahe daw na itinitinda sila na nagtaas na ng 5 piso.
9: Actually, last year pa po namin kinuntian yung serving. Dati nasa platito, ngayon nasa maliit na lang. Kaya nahihiyaman din kami sa aming mga customer kasi alam naman din namin yung kalagayan nila. Pero sa ngayon po, mapipilitan talaga kami magtaas kahit 5 piso. Depende pa po yan sa taas ng LPG at taas ng gulay.
6: Yun po, may ilan din daw na napipilitan na, ito matindi, napipilitan na po silang magsara dahil sa tumal naman ng mga customer.
9: Nabawasan talaga yung mga kumakain sa karinderya. Maaring namahalan sila sa presyo, kaya hindi na rin sila masyadong kumakain doon sa karinderya. Or maaring naghanap sila ng alternative na talagang mas mura. O for example, magtipid muna sila. Actually, itong minonitor ko na isang member namin ay 5 araw na siyang sarado. Uy. Kinumusta ko kung bakit. Sabi niya, mahina, matumal.
6: Si Philippine Association of Stores and Karinderia Owners President Joan Hipolito sa panayang punyo ng DZXL Armen Manila. Nitong Oktubre, huling nagtaas sa 18 pesos ang kada kilo ng LPG. Katumbas po yan ng halos 200 piso sa kada regular na tangke.
10: May organization din pala yung mga karinderia owners, no?
6: Astig pala. Imagine, paano mo ino-organize yung mga maliliit na karinderia sa mga,
10: nationwide
6: ba to?
10: Talagang, yan ang ano ngayon eh.
6: Lagi partner ang hinahanap ko doon sa area ko.
10: Oo, karinderia.
6: Karinderia.
10: Kaysa magluluto ka.
6: Oo, kasi mga gulay-gulay, mga lutong bahay.
10: Kaso nga lang nagtaas na rin.
6: At iba nagsara.
10: Nagsara. Samantala, sumatsa sa panibagong historic law ang halaga po ng piso kontra dolyar kahapon, October 15. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang halaga po ng piso sa 63.06 pesos. Nahigitan nito ang naitalang all-time low na 62.9 noong October 8. Nagbuka sa 63.15 ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon na pinakamahinang intraday value ng piso sa kasaysayan.
3: RMN Network News.
6: Pangunahin daw po nating alalahanin ang inflation o yung patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at saka serbisyo. Yan po ay lumabas sa pinakahuling Pulse Asia Survey kung saan 71% ang naniniwalang dapat agarang tugunan ng Marcos Administration ang inflation. Lumitaw rin sa survey na 81% ang hindi sang-ayon sa paraan ng administrasyon sa pagkontrol ng inflation. Bukod po dyan sa inflation, kabilang din sa pangunahing concern ng mga Pinoy ang paglaban sa korupsyon, pagtaas sa sahod ng mga manggagawa, paglaban sa kriminalidad, pagtugon sa kahirapan at paggawa ng mas marami pang trabaho. Isinagawa ang survey noong September 15 hanggang 24, face-to-face po yung interview at ang respondents, 2,400 na Pinoy adults.
3: Ang pagkilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
10: Nagsorry si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro kay Senate President Sherwin Gatchalian. Kaugnay ito sa viral na wacky o nakakatuwang post ng House Prosecution Team sa loob po ng session hall ng Senado noong Martes. Paliwanag ni Luistro, walang intensyon ang kanilang panig na gawing katawa-tawa ang mataas na kapulungan. Hindi lang anila napigilan matuwa at ma-excite sa 3 linggong break ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magbabalik po sa November 9. Una nang sinabi ni Gatchalian na paiimbestigahan ito sa Office of the Sergeant at Arms ang wacky shot kasunod o gayon din ang pagsayaw ni dating presidential spokesperson Attorney Salvador Panelo at isang vlogger sa hallway sa Senado. Kung mapapatunay ang totoo ang mga insidente, maglalabas anya ang Senado ng official statement at wawarningan ang mga sangkot.
11: Senado ay sagrado ito dahil dito natin ginagawa marami sa mahalaga nating batas, mga pinag-uusapan natin, mahalagang issue. So dapat respetuhin itong institusyon na ito. At hindi naman tama na may ginagawa kang katawa-tawa no, sa loob ng ating institusyon. So pinapacheck ko sa CCTV kung totoo yung kasi ngayon uso yung AI honest about it. So I want to make sure lang na hindi AI yun, hindi yun ginawa lang sa Photoshop. So I'll reply to that.
10: Si Senate President Sherwin Gatchalian.
6: Marami naman po itinanggi ni Senate President Sherwin Gatchalian at ng iba pang senador yung naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na ginagamit ang 2027 national budget para paboran umano ang kanyang conviction sa impeachment trial. Ayon po kay Gatchalian, walang anumang batayan ng alegasyon at tiniyak na hindi konektado ang pambansang pondo sa magiging hatol nila sa impeachment.
11: Masisira talaga yung impeachment court kung ganun yung magiging allocation. But ang aming direction is magiging impartial and fair ang magiging judgment ng impeachment. In fact, hindi in any way konektado yung budget sa magiging judgment ng impeachment. Ang direction ng impeachment is to render impartial and fair judgment.
6: Iginit naman po ni Senador Panfilo Lacson na hindi makatuwiran ng alegasyon ni Vice President Sara lalo na sa mga mambabatas na may paninindigang ipagtanggol ang integridad ng national budget. Dilinaw din ni Senador Erwin Tulfo at Senador Tito Soto na walang anumang pressure sa kaugnay sa budget kapalit ng kanilang boto.
12: No. We will not allow that. Ibang usapan nun. Pag-usapan yung budget sa kaibang usapan yung impeachment.
13: Yun yung opinion niya. Dahil mo natin magagawa. Pero what I'm saying is like, bakit ika nga gagamitin ng mga pressure? Hindi pa naman tapos yung hearing. Hindi pa naman namin na pag-uusapan niya. Wala pa naman kami sa sasabihin na 2027 budget para pambayan.
6: Samantala, hinimok po ng Palasyo ng Malacanang si Vice President Duterte na dumalo sa Bicameral Conference Committee para sa 2027 national budget kung meron itong pagdududa sa paglalaan ng pondo.
14: Madaling magturo, mahirap patunayan. So kung meron siyang duda para maliitin ang impeachment court, mas maganda siguro umupo siya sa BICAM conference, kung meron na. Para mas maintindihan niya kung saan mapupunta yung budget at paano ito ginagastos na hindi napupunta sa bulsa ng iilang tiwali sa gobyerno.
6: Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
10: Posibleng kapalit naman kay VP Sara sakaling mahatulan ng guilty sa impeachment trial, hindi pa pinag-uusapan ng Malacanang. Kasama natin sa balita, Radyo Man Chanel Salazar.
15: RMN Live Report.
16: Tumanggi ang Malacanang na talakayin ang posibilidad na si House Speaker Bongbongga ang pumalit kay Vice President Sara Duterte sakaling mahatulan itong guilty sa impeachment trial. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi pa tapos ang impeachment proceedings dahil maghahain pa na ebidensya ang panig ng Vice Presidente.
14: Ang defense ay magpepresenta pa po ng kanilang ebidensya. So wala pa pong nangyayaring pagdidesisyon ang impeachment court. So hindi po ito na pag-uusapan.
16: Dahil dito iginit ni Castro na hindi dapat pangunahan ang magiging desisyon ng impeachment court. Dagdag pa na opisyali, ginagalang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posisyon ni VP Sara kaya wala pang napag-uusapan tungkol sa posibleng papalit sa kanya.
14: Respeto na lang. Kahit paminsan-minsan ay hindi nagbibigay ng respeto ang iba, pero ang Pangulo nirerespeto ang posisyon ng Vice Presidente.
16: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
6: Pagtanggap ng maletang may pera o malibaletang pera, lumang istorya na raw ayon kay Senador Tito Soto III. Dato report ni Rajuman Conde Batak.
17: Dedma lamang si Senate President Pro Tempore Tito Soto III sa testimonyang lumabas sa Sandigan Bayan na kabilang siya sa inatiran ng maleta na mula kay dating Congressman Zaldico. Sa naging pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division, sinabi ng isa sa tinaguriang maleta boys na nagatid siya ng mga maleta ng pera kina Soto, dating Congresswoman Stella Kimbo at dating Senator Antonio Trillanes IV. Sinabi ni Soto na may nag-text sa kanya tungkol sa testimonyang ito at anya, lumang storya na ito. Samantala, tiniyak naman ni Soto na hihimayin mabuti ang pambansang pondo sa 2027. Anya pa, very critical at very crucial ang turing ng Senado sa 2027 budget kung saan mas lalong dapat pag-ingatan ngayon ang pondo upang maiwasan ang mga bintang tulad ng paggamit umano sa budget para bumoto ng pabor ang mga senador sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
18: Abangan sa pagbabalik, sunog sa isang residential commercial area sa Davao umabot po sa 5th alarm. Pag-apula ng apoy, tumagal ng mahigit 4 oras.
6: Isang politiko naman mula sa Mindanao na kinokontra ang Marcos administration, idinidiin ngayon ng PDEA bilang financier ng nasabat na 500 kilo ng shabu sa Lao.
15: Network News.
19: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
15: RMN Network News.
18: Sa Davao City, mga kasama, sunog umabot po sa halos 4 oras bago ito naapula. Mula Aramen, Davao, kasama natin sa balita, Radyo Man Kirby Manzon. Kirby, may buntag.
20: Umabot sa Task Force Alpha ang antas ng sunog na sumiklab sa Carpenter, Barangay Leon Garcia, Agdao, Davao City kahapon, October 15, 2026, matapos ang halos 4 oras na operasyon ng mga bumbero. Sa eksklusibong panayam ng DXDC RMN Davao kay Fire Senior Inspector Francis Marie S. Hendrijas, tagapagsalita ng Davao City Fire District, sinabi nitong 14 na mga fire stations or nasa 15 fire trucks ang nagtulong-tulong upang apulahin ang sunog. Nagsimula ang sunog pasado alas 5 ng hapon at idiniklarang fire under control pasado alas 8 ng gabi. Tuluyan naman itong naapula pasado alauna kaninang madaling araw ngayong Biyernes, October 16. Kinumpirma rin ng fire official na wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente, habang patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Samantala, sa panayam naman ng DXDC RMN Davao kay Yumi Kapoy, isa sa mga biktima ng sunog. Ito aniya ang pinakamalaking sunog na kanyang naranasan sa ilang taon niyang paninirahan sa nasabing lugar. Totally damage ang kanyang bahay at wala siyang kahit isa man lang gamit na naisalba. Sa ngayon ay temporaryong inilikas ang daan-daang mga biktima ng sunog sa evacuation center. May hot meals na rin na ipaabot ang Davao City Social Welfare and Development or CSWDO sa pamilyang apektado. Samantala, nakatakda namang magpaabot ng tulong ang DXDC RMN Davao sa pamamagitan ng mga donasyon ng RMN o Planet Tabang. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Kirby Manzon. Tatak, RMN.
6: 19 anyos na lalaki sa Kalinga isinumbong ng sariling ina dahil sa muna'y paggamit ng shabu. Kasama natin sa balita si Idol Jane Ann Callis ng IFM Baguio.
21: Arestado ang isang 19 anyos na lalaki matapos umanong mahuling gumagamit ng shabu sa isang makeshift house sa Barangay Ipil, Mapaway, Tabuk, Kalinga. Batay sa ulat ng Kalinga Police Provincial Office o KPPO, rumesponde ang mga pulis sa isang sumbong hinggil sa umanoy paggamit ng ilegal na droga. Ayon pa sa pulisya, nakita umano ng ina ang kanyang anak na isang karpentero habang gumagamit ng hinihinalang shabu sa isang bahay na malapit sa kanilang tirahan. Agad namang humingi ng tulong ang ina sa isa nilang kamag-anak na pulis na siyang nag-ulat sa Tabuk City Police Station. Personal pang itinuro ng ina sa mga otoridad ang lugar kung saan naroon ang kanyang anak. Dito umanong naaktuhang gumagamit ng shabu ang suspect at tuluyang inaresto. Nasamsam mula sa kanya ang tatlong sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 1.7 grams kasama ang iba pang mga drug paraphernalia. Dinala ang suspect sa Tabuk City Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at paghahanda ng kasong paglabag niya sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol J.N. Calis, Tatak, RMN.
18: Mga kasama tatlo pang properties na umano'y pagmamayari po ng mga Duterte ang iprinisinta ng NBI sa gitna ng pag-iimbestiga ng ahensya sa posibleng pagkakaiba ng aktual na halaga nito sa nakadeklara na Sal and Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang property ni VP Sara sa Don Bosco, Parañaque City na base sa Sal and ay binili o nabili sa halagang 2.2 million na pero base sa assessment ng NBI aabot pala ito sa 14.4 million pesos. Tinukoy din ni NBI Director Melvin Matibag ang limang lote sa Andanao, Samal Island na may acquisition cost na 9 million pesos pero nang i-assess aabot sa 19.5 million. Hindi rin anya deklarado sa Sal-N ang mga improvements sa property. Sinitari na Matibag ang isang restaurant na naiuugnay sa pamilya Duterte. Una ng pinabulaanan ng magkapatid na VP Sara at Kong Paolo Pulong Duterte na kanila ang mga ipinakitang ari-arian ng NBI. Naglabas din ng statement ang Casas Con Vistas Resort at itinanggi na may kaugnayan sila sa kongresista. Ipinagtaka naman ni Matibag ang agarang pagpapaliwanag ng resort. Gayong hindi naman ito ang tinukoy na pagmamayari ni Kong Pulong.
1: Katabi ng Casas Con Vistas. Pero sinasabi Pulong Duterte yung isa, di ba? O, tuloy mo. So, dinidescribe. So, magkatabi yan. No? Hindi sinabing yun. Kaya nagtataka kami sa resort. Bakit piniklaim na sinabi sila?
2: Ako pala dito bang kuan gani? Pulong. Pulong Duterte. Ah. Katong anak pa ni kaduha gani niya.
22: Abay niya na resort sa pangalan.
2: Ito, abay Casas Con Vistas yata.
23: Casas Con Vistas.
22: Casas Con Vistas. Kana nga resort.
1: So yun na, yun yung issue doon sa Casas Con Vistas ha. Hindi sila yung binabanggit, katabi sila.
18: Kid pa ni Matibag, hindi chismis, kundi batay sa mga opisyal na dokumento ang investigasyon nila hinggil sa mga ari-ariang iniuugnay sa mag-asawang VP Sara at Attorney Mons Carpio.
1: Hindi to marites, hindi chismis dahil dokumento yung nagsasalita at sila ang nakapirma sa dokumento. Parehas abogado si Attorney Mons Carpio at si Vice President Sara Duterte with a grade of 80% sa bar exam. Yun po yung claim ni Vice President, hindi kanila yung property ni Buba. Ang tanong ko ngayon, bakit niyo po idideklara sa Sal-N? So ang ginawa po namin, kumuha kami ng kopya ng TCT sa LRA at pinuntahan namin yung lugar base doon sa description sa TCT at giniyutag pa po natin. At nag-interview pa po tayo ng mga tao na ninirahan doon. Ang pinakamalino po rito, that is a self-declaration ng Sal-N nila, nakadescribe, nakalagay yung TCT number, nakalagay kung kailan na-acquire, bumabangga doon sa TCT, sila po nagdeklara nito. Ngayon kung tingin nila ay agrabyado at may pagkakamali kaming ginagawa, merong tamang proseso para kami i-questionin at hainan din ng habla kung kinakailangan.
18: Si NBI Director Melvin Matibag.
6: Natanggap na ng Office of the Ombudsman ang referral ng National Bureau of Investigation hinggil sa muna misdeclaration sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o Sal-N ni Vice President Sara Duterte. Ayon po sa Ombudsman, asahan na magkakaroon sila ng patas na investigasyon at hindi raw mababahira ng politika. Kaugnay nito, welcome kay Duterte. Yang pag-refer na yan ng NBI sa Sal-N issue niya sa Ombudsman para po sa Vice President, proper venue o tamang venue ang Ombudsman para ipaliwanag ang kanyang panig dahil ayaw niyang makipagsagutan kay Attorney Matibag.
24: Is
0: already a subject in impeachment, no? At sinabit na rin yun sa ombudsman. So ito yung mga proper forum kung saan mas makakabuti doon kami magbigay ng aming sagot at explanation kesa sa makipagsagutan tayo kay Attorney Matibag na nakita naman natin na mali-mali yung mga sinasabi.
6: Wala rin daw po namang ganong interesadong makinig sa NBI Director.
0: Hindi ako interesado sa kanya. Walang interested kay Attorney Matibag. He's a nobody.
6: Si Vice President Sara Duterte.
18: Isang politiko mula sa Mindanao ang sinasabing financier ng nasabing higit 500 kilo ng shabu sa Lao. Sinabi ni Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA spokesperson Attorney Joseph Kalulod, sinagot ng naturang politiko ang private jet na magdadala ng droga mula Lao patungong Pilipinas. Tumanggeng pangalanan ni Kalulod ang politiko pero nagmulaan niya ito sa partidong tumutuliksa sa Marcos administration.
4: Yung financier nitong drug deal na to, natukoy na po natin and itong tao ay isang politiko based in the South. So, taga Mindanao po yung politiko na tukoy po natin. Partido ni politiko against the current administration.
18: Una nang naarestong isang alias Fahad sa Lao na susundo umano sa kontrabando habang tinutuntunon naman si alias Boyd na huling namataan sa Hong Kong. Isa sa mga tinitingnang anggulo ng National Bureau of Investigation ay ang koneksyon ng isang drug syndicate na nakabase sa Davao sa tangkang pagpuslid ng malaking halaga ng illegal na droga. Nasa 10 individual ang iniimbestigahan ng NBI na posibleng dawit sa naunsyaming drug shipment sa Lao.
6: Samantala, 15 pang Chinese nationals ang sumuko sa Alicia Sambuanga Sibugay sa gitna ng investigasyon sa umano'y scam hub. Kasama natin sa balita si Rajman Mar Alawa ng Armen Pagadian.
5: Sumuko sa pulisya sa bayan ng Alicia Sambuanga Sibugay ang 15 Chinese nationals na kasalukuyang iniimbestigahan ng Bureau of Immigration dahil sa posibleng kaugnayan sa naunang natuklasang scam hub sa Barangay Tandyong Muslim. Noong October 13, ipinatupad ng Bureau of Immigration Regional Intelligence Operations Unit 11 ang Mission Order Number 2026-365 sa tulong ng 106th Infantry Battalion Philippine Army at iba pang intelligence units. Patuloy namang biniberipika ng mga otoridad ang pagkakakilanlan at immigration status ng mga dayuhan upang matukoy kung may kaugnayan sila sa mga naunang naaresto at nasagip sa magkakahiwalay na operasyon laban sa mga umano'y scam hub sa Zamboanga, Sibugay o kung posibleng biktima rin sila ng human trafficking. Nilinaw naman ng mga otoridad na hindi pa kumpirmado ang papel ng mga ito sa naturang operasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Isinagawa rin ang pagproseso sa presensya ng kanilang legal counsel na si Attorney Eduardo Aligata upang matiyak ang paggalang sa kanilang mga karapatan at pagsunod sa due process. Matapos ang paunang proseso, inilipat ang 15 dayuhan sa Casa de Coco Pension House sa bayan ng CI, Zamboanga, Sibugay para sa karagdagang dokumentasyon at beripikasyon ng kanilang immigration status. Batay sa paunang ulat, posibleng may kaugnayan ang mga ito sa mga naaresto sa operasyon noong October 2, 2026 sa Barangay Tanyong Muslim, Alicia. Samantala, tiniyak ng 1st Infantry Tabak Division, Philippine Army, ang patuloy na suporta sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan sa pagsasagawa ng mga legal na operasyon upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa komunidad. Kasama mo sa RMN at IFM Pagadian. Rajuman Mar Alawan, Tatak, RMN.
18: Mga hakbang pangseguridad naman laban sa posibleng paniniktik ka matapos ang Pogo Raid malapit po sa kampo sa Quezon City, pinaikting ng PNP. Kasama natin sa balita, Rajuman Marjo Domingo. Marjo.
17: Pinaigting pa ng Philippine National Police ang mga hakbang pangseguridad ito upang protektahan ang kanilang mga mahalagang impormasyon at mga operasyon kasunod ng pagkakaaresto sa 76 na mga foreign nationals sa isang Pogo-related facility sa Cubao, Quezon City. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., hindi binabalewala ng PNP ang anumang posibleng banta ng paniniktik at ginagawa nila ang lahat ng mga hakbang upang mapigilan ang pagpasok ng mga dayuhang espiya sa mga sistema ng pulisya at maprotektahan ang pambansang seguridad. Ayon pa kay Nartates, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa ibang mga ahensya para mapalawak ang seguridad kasama na ang legal at institutional na frameworks para sa paprotekta sa national security mula sa posibleng banta. Samantala, iniimbisigahan na rin ng pulisya kung may kaugnayan ng operasyon sa Cubao sakaling tulad na Pogo Hop sa Zamboanga, Sibugay na may 244 na mga dayuhan ring na aresto nitong unang bahagi ng buwan. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Rajman Marge Domingo, Tatam Armen.
6: Alas 7:37 na po, 7:37 ang ating oras. Pinalagan ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, ang mga pahayag ni Chinese Ambassador Jing Kwan. Partikular po dito yung pagtawag sa Pilipinas ni Ambassador bilang troublemaker at dapat daw maging grateful tayo sa China dahil madali raw silang mananalo kapag gumamit sila ng puwersa. Pero ang buwelta po ni Tariela, hindi dapat magpasalamat sa China kundi dapat magalit at matakot dahil pinagbabantaan tayo sa sarili nating bansa. Naglabas naman ang pahayag ng Chinese Embassy at sinabing binabaluktot daw ni Tariela ang katotohanan at nagpapakalat ng kasinungalingan at mga sabi-sabi. Paliwanag ng embahada, nakikita ng China ang Pilipinas bilang kapitbahay na bansa at kaibigan na may malalim na ugnayan noon pa. Sa halip-aniya patindihin ang tensyon, dapat mag-usap ang dalawang bansa at lutasin ang pagkakaiba pagdating sa maritime issue. Muli itong pinalagan ni Tariela at nanawagan kay Ambassador Jing na tigilan na ang pagsisinungaling dahil tila naaalog umano ang ulo nito nang makabalik sa Pilipinas.
18: Pahayag ng Chinese Ambassador to the Philippines, binatikos ng DFA at nanawagan ng mahinahong diplomasya. Kasama natin sa balita, Rajaman Gerald Ulep. RNN Live
3: Report. Nanawagan nga ang Department of Foreign Affairs kay Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Kwan, na mag-ingat sa pagganit ng mga salitang maituturing na tila pagbabanta sa paggamit ng puwersa. Una rito, binatikos ng embahada ng China si Philippine Coast Guard Rear Admiral Jay Tariela na ilumaro sa kanyang pagbaluktot sa mga katotohanan, pagbibigay ng mga mapanitang na pahayag, paggamit ng mga argumento na walang kaugnayan o malayong iugnay sa issue, pagpapakalat ng kasinungalingan at mga chismis at ang pagkuha ng mga pahayag na wala namang patamang konsekto kaugnay ng mga usapin sa pagitan ng China at Pilipinas ay sa DFA mahalagang maingat at mahinahong pananalita sa diplomasya upang mapanatili ang espasyo para sa maayos na talakayan sa dialogo at pagkikipag-ugnayan sa kabila ng magkaibang posisyon at pananaw ng dalawang bansa. Sinabi ng kagawaran na nakakalungkot ang naging pahayag ng ambasador dahil maaari itong makasira sa tiwala ng Pilipinas at China at magpapabagal sa patuloy na pag-uusap at ugnayan ng dalawang bansa. Nanawagan ng DFA sa lahat ng mga diplomat na nakatalaga sa Pilipinas na maging maingat sa kanilang mga pahayag upang hindi lalong lumala ang tensyon sa pagitan ng mga bansa. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Rajman Gerald B. Ulet, Tataka, Armen.
6: World number one pickleball player na si Anna Leigh Waters babalik sa Maynila sa Disyembre para sa isang kompetisyon. Sports report ni Niel Santua.
7: Nakatakdang bumalik sa Pilipinas sa Disyembre ang world number one pickleball player na si Anna Leigh Waters matapos ang kanyang tatlong araw na pagbisita sa bansa. Inanunsyo ng 19 years old na si Waters ang kanyang pagbabalik sa Maynila sa December 9 para dumalo sa isang pickleball showdown na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum. Tampok sa nasabing event ang ilang kilalang personalidad at performer sa bansa bilang bahagi ng patuloy na pagpapasikat ng pickleball sa Pilipinas. Hawak ni Waters ang world number one ranking sa women's singles, women's double, at mixed doubles. Mayroon na rin siyang mahigit 200 titulo sa Professional Pickleball Association o PPA. Matapos ang kanyang mga aktibidad sa Maynila, magpapatuloy naman si Waters sa Franklin Asia Pickleball Showcase sa Malaysia at Hong Kong. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
18: At para sa ating showbiz news, komedyanteng si Ate Gay nagsagawa ng sariling living funeral at eulogy. Myra J. Nasayaw, tama ba o mali? Tama. Myra J., good morning.
8: Masayang nagtipon-tipon ang pamilya at malalapit na kaibigan ng komedyanteng si Ate Gay sa isinagawa nitong sariling living funeral at eulogy sa isang memorial park kagabi. Kabilang sa dumalo para alalahanin ang maganda at makulay na buhay ni Ate Gay ay ang mga kapwa nitong komedyante gaya ni Mary Jane Valiero o mas kilala bilang Boob si Wonderland at ang TikTok personality na si Armando Macasusi o Arman Salon. Ayon naman kay Ate Gay, hindi siya makapaniwalang marami rin pala siyang natulungan lalo na ang mga bagong komedyante sa industriya. Nagpasalamat din ito sa lahat ng mga napakinggan niyang mensahe mula sa mga nagmamahal sa kanya. Maaalalang na-diagnose ng stage 4 cancer si Ate Gay noong nakaraang taon at patuloy na sa ilalim sa gamutan. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak Armen.
18: Alright. Okay ba yun sa'yo?
9: Yung
18: tama o mali?
9: Yes. Ako, tama. Pabor ako dyan.
18: Pabor ka dyan.
9: Kesa naman doon sa hindi mo na maririnig yung eulogy sa'yo, pag nakahiga ka na, wala ka ng buhay. Tsaka sabi nga ni Peter, yung regrets na, di ba? Madalas, sayang, hindi ko ito nasabi sa'yo nung buhay ka pa. O yan, buhay ka pa, masasabi.
18: At least maririnig mo na.
9: Sa eulogy. No. Living funeral, eulogy. No.
18: Hoy, happy 63rd anniversary sa DCXL!
9: Yes, happy anniversary sa lahat.
18: So bukas yung celebration natin.
9: Yes.
18: Oo.
9: Magsuswimming
18: kayo. Magsiswimming tayo.
9: Ang celebration ay magsuswimming ako.
18: Mula noon hanggang ngayon, kasama nyo pa rin kami.
9: Yan.
18: Ang DCXL. 63 years na ang RMN, 74th.
9: Going.
18: Go 75. Sa Diamond, 75 next year.
9: Grabe.
18: Lakpas na tayo sa senior.
9: Oh.
18: So happy anniversary sa ating lahat, mga kasama.
11: Live via satellite. RMN News Nationwide.
12: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
24: Headlines sa itong mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival mo panali sa clearing operation sa binahiling nga yuta sa barangay. Kuna. Ang gasoline station sa lungsod sa Tubigon, Provincias Bohol, gituli sa riding in tandem. Gisusi karon sa kapulisan sa maonga lugar. Samtang balita sa sports, gasoline station ko na Alex Iyala tagak sa kung sa itong balita sa sports, away ni Martin Madayon, bisan pas pagpamomba sa Houthis dito sa Saudi Arabia. Samtang sa itong balita nga lokal, Cebu City Mayor Nestor Archival, mupanakop na sa Bolupios Dakbayan, nga musunog sa ilang mga basura. Kini ang headline sa itong mga balita.
12: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
25: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, Consult your doctor.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumag-uri ng sakit.
14: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
15: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata.
16: Unya na nga tulpa.
19: Fix it with Alnex.
26: Basta allergy symptoms, adunay fix it o ana.
27: Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
19: Fix it with Alnex.
28: Source, IQVIA PMDI 2S 2025.
13: Unilab quality yan.
28: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Glockner.
1: Methylsalicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Efficacin oil extra strength. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagod o sakit ng katawan? Pahinga ka muna with Efficacin oil extra strength.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Baong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makadikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa pangilaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime, protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
5: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
6: Mga kasama, ako ang inyong Radyoman po, Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga update ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabi na sa atong mga tao nga aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duhang ato sa tulo ka soft gels, matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension Clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atanhimutang sa Usmania Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, doon sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch nato, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu.

0: Gana, siguruan ninyo ang inyong mapalit nga soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata. Para sigurado, adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: At oras karon alas 7:52 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, mga kasama sa panahon karon, dunay bili ang matag piso. Ug kung magsakit, magkasakit ka, dili lang ang panawa sa mapiktuhan, ingon man ang budget ug ang pamilya. Dapat dawat nato nga mas mahal magkasakit. Mao nga angay nga wais ug mag-invest sa health with multivitamins plus mineral centrum advance, ang all-in-one nga multivitamin plus mineral nga complete from A to Zinc formula for only 1150 pesos SRP per tablet per day. Mao nga makatabang suportahan ng stronger immunity, healthy heart to good eyesight, ubanan og proper diet og regular exercise. Alang sa mga nanarbaho, breadwinner, ginikanan og sa tanang dunay ginaasikaso adlaw-adlaw, make your health a priority og i-advance ang kinabuhi with Centrum Advance. Kay og iatiman nimo og ang imong kahimsog adlaw-adlaw, mas andam ka nga mupadayon pagpanginabuhi o pagatiman sa imong pamilya. Hinumdumi mga kasama, mas mahal magkasakit. Mga pag-invest sa health adlaw-adlaw with Centrum Advance. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
1: Alas 7:54 na, o karo sa detalye na sa atong mga balita. Si Cebu City Mayor Nestor Archival, mupadakop na sa mga mulupyo sa Dakbayan nga musunog sa ilang mga basura. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolonod.
3: CYHP, Tatak, RMN, Report.
4: Ipanakop ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang mga mulupyo sa Dakbayan nga musunog sa ilang mga basura. Kinitod kaya ang aso ni inigingong nakatampo sa diliman kalidad sa hangin nga natin sa syudad. Matod ni Archival nga panahuna nga seryosohon ang pagpatuman sa mga balaod nga magsilot sa waste o open burning. Partikular na ang Act Republica numero 9003 kung ang Ecological Solid Waste Management Act o ang Act Republica numero 8749 kung ang Clean Air Act.
5: Nakamagid na sa balaod, kaming pagsunog ng mga garbage, inadinig na niya ako ginag ipangusgan ka ron kung naagani dakpon din para makita na gano'n na ito.
4: Si Mayor Nestor Archival na sairan nga Dakbayan, doon ay urinan sa usag mga dili o magsilot at tumasakpang mudaob sa mga basura ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall, kiniang inyong radio man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo mo nationwide.
7: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa, lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed Bifenamic Acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifenamic Acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Maayong adlaw mga kasama, ako si Rajuman Jane Galliardo ug kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo ug aprobado nga herbal, ang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang ug alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan